ri siku ra kahle mi kiserisiwaka ka Khoni Chauke i n'waxinyori loyi va ku bulldozer number 7 hi laha ni nga fika ni kuma risimu leri kona risimu va vita risimu i guwela hleka na van'wana hanya na van'wanyana hi ku laka misava leyi nge swi koti ku byihanya wexe vutomi lebyi byi lava sweswo swa ku loko u n'wa khomala u n'wa khomisa hala hi va ku na khwati kumbe gungu i ri tlhumisa hi makamba a ku va kamba rin'we njhe alebyi vutomi ya nga byi hanya u ri wexe xam ndzi ri ta na mikisa ri tlhatlhametaka kahle risimu ra George Maluleke risimu ra kortiwe kahle hi swa humelela hi le misaveni la swin'wana swin'wana xa ti humelelela hi nkarhi wa xona leswo biha swi fanele swi ya ka mani kasi maritala matala ku vulavuriwa ngopfu loko ku endleke mhaka yo tikanyana ivi munhu a ku why mina ivi hina hi vutiseko a ku fanele swi endlekele mani amiseritana mikiseri swi vekela ka makumembirinaru timaleta ibelondzela wa rali ya yanaru khensa swinene xikan'we no kamukela hinkwako hinkwako nonisa rikombe rita ra mina ni tilemiro ti jama flava remeste part loko ni fika no pfula ni pfala ni pfula ni pfala nghena maxi ni nga gongondzanga ni le ka mixo wa siro xa mikiseri mina na wona hi kete kusuka hle ti awara tinharhu to tiya ke kusuka le ka awara leya nharhu ku ndzi fika le ka awara liya ya ntsevu namuntlha 86 ta october lembe ra 2026 swa pfula swikolo namuntlha swi pfulela kotara ya ku hetelela hetelela ya lembe la nga ta va se hi langutele mbuyelo ku xikolo xi ya pfala kambe sweswo ku ta va ku lava ku languteriwa mbuyelo leyi nga ta decide ku vana vadyondzi va hindzelaka grade leyi landzelaka kumbe ku humelela yini ko kwalaya amiseritara mikiseri ra mnkhe swinane ka manamani langa playxani ma tlhahlawula tijixa xirhandzwa jisarfm eka xiwondzo 106.0 mags fm loka ri mina ni yime ku lunga mikiseri ra me ku va kharhi yi famba swin'we njhe swivungu swa ku nona hi leswi mikiseri ra me a hi bondzisere nambara ya 060-3875-942 tlhelani vaxikan'we ni va kona xikan'we ene le ka facebook eka mixo swaro vutlhafu kosexi ntsaro gcr space suku fm a ka whatsapp ni kona mingiswaro maeka nambara 060-8875-942 loko ku te ku ri ti-sikisi ku tetani ta october ne ku va kha ri ku tlangeriwa kahle world coach day kumbe national coach day tiko ra misava ra ku tlangela coach kahlekahle xiave lexi hoxiwaka hi vadzaberi atsuka mingiseri va kona na vadzaberi va vutomi life coach va kha ri tlangela impact ya vona namuntlha kumbe xiave lexi va xi tlangaka ka vutomi bya siku na siku loko ri ku tshame u tlanga bolo nyana njhe i siku ra coach liya yi nga tshama yi ku byela ku loko u fika laha grawundini mfo i nga langutela van'wana endla leswi u endlaka swo i siku ra yona mutlhela loko ri ku tshame va rankateko wa ku va u ri na mudzaberi wa swa vutomi siku ra kona mihla mingisela ra ku va hi tlangela leswi va nga tshama ku byela va ku hayi khona ti-mistake ta humelela la vuton'wini kambe ke langutana na vutomi bya wehe ta swi vona swilo swi to khuluka kasi ke swin'wana swi nga kona mingisela ma swi nga humelela siku leswi fanaka na mihlava lembe ndzhaku ri valawuri va khampani ya le Dutch Eastlander East Indian va vuye va ringanyeta Hout Bay eka Jan van Riebeeck tanihi ndhawu leyi yi nga tshamaka mindyangu ya madachi ku ri lembe leriya ra 1654 swin'wana swi nga kona swi nga tlhela xi humelela lembe leri hi siku leri fanaka na mihlava lembe ndzhaku hi 1899 endzhaku ka kusukana ka nyimpi ya mabunu ya vumbirhi ne va vuye va pfala mugodi wa nsuku yo se fika swi affect vanhu va ku tala swinene kwalomu ya ka 7000 wa vatirhi va le mugodini va vantima va suke ejoni hi milenge va kongoma va kumbe va tlhelela emakaya lomu va tshama kona van'wani va ya KwaZulu Natal van'wani va yakahlahle van'wani va ya Natal va lama va famba kwalomu ya ka vo ma 56 wa tikhilomita hi siku awuxem swin'wana swi nga tlhela swi humelela hi lembe ra 1986 Nelson Mandela u hlalerile tifilimi ya matimu ya ti-documentary a wu xem swi tekele nhlokweni na swona swinene.

0: lo wa mina hlayisekanga.
1: Khensa swinene, na ku va swivitana mamani.
0: Thanks.
1: Danko. It's exactly 20 minutes before the hour for o'clock at the door. Tsi, ntlhaveni mi.
2: Hilaria!
1: Hilaria!
2: Wa yi to kholi sithavani ku yenta yini?
1: Ya roka.
2: A lava u vula hi wexe. Se njhaka tlevi kunene.
1: Hi pikini minjhani kokona the junior.
2: Hi valava hi kona na hino. Hi ni yingisela pandza hi ri kwala tikweni ra la sivara tiko ra sengwe leti. Tatari wa sweswi ri khomu bojon vo ri kata. Moti ni ku yingiseleni mutini wa kokwambileni. Dijelerisa ximutwani xa kokwambileni na jikijela i ximomondiye exitekete. Hi sweswo na sweswo tlemi wa DJ. Heya!
3: Ewena!
1: Na karna bodela ko WhatsApp mme ya kare tsaitela kombo ko bokorba re kesa swinene ka mana malanga ku tirhisana ka xiyenge xa mburi xa WhatsApp ko bakopa ko loko famela ku nwana kesa re ndai ko ranka lunga ta kambere ndavana ka ndeka mkandi so le inga kona la ka WhatsApp la tsi ntlaveni me kula mula ai ko akuna munula

0: that's gonna go for me, CLA pay.
1: And I'm CLA, I require to be made in one more hand and mean about that.
0: Kesas none mamo.
1: Thank you.
0: Thank you. Kotar tebena tenga se power le ya mone ma shirming sere kana kona morning pets. Ti.
1: Aye aye na jasu ku sono ne kwala ka small chicken je jere ne za to ni ni na ko mu.
0: E ba kor ba tsara kuna le ba kurisi re tle me mo a shirona ene ina i dasu ku sono na ir kwala ka ngobe e man gate ke sono man gate ku kwala ka ngobe da bangona manga tsala e ba kurisi re di tle me. Okay namhla ndi dasu ku sono na e ndir kwala B9 ma face mlamza. Thank you Brian mina ke sono ne bra fan e ku ngona nga tsara kuna na kamera e ba ku tsi tlhava ni do tlhava mina. And my brother, I made Jiki, and you spun Saraka, and Nerla, M. Gangan one, drive from a cam, la Kango, Bella, Hilo Bazar one posa, and occasionally Bazar one posa, Kalam, Gangan on drive from a cam, la Kango, but I'm going to Batari, the Bogosina of Rafaro, as you wonder, Kola, Kayaka, Zingi, Zingi, Katin, Ekurka, Mofutin, E. Manari, Katakalanga, as you go to Kakawa, and the INC, occasionally Manari, and Vla Lavan Katakalanga, the Novani Palo, Sham, Ebokorong of Tarina Bogosina, Lemon of Gemin, just from Sonona, in the Ragana section FM Gangan. Or running on Macumela Juma, a mean in Alam Gangan or running on Kisses and Legamina Mamako and Mamon, a leaking going to Scalabi Tabaku, a swing when they love a Hesela, a Bongamatagan and a Cabellaco, the Bokusil Timber of Jane, Mingsako Antoxuka, Lagiana Section A, Iman Masim Taco, Kwan Wokula, a Lagiana Section A, Bokomonga Kungwena. See, not Tabami.
2: That's more chicken. Lakawa Jacob and
0: Hmm.
2: That's the wrong son on America.
0: Yeah.
2: Do not back down in me.
0: I mean, Kaderinian and do not back down in Mikonamara.
2: I'm called now, Sammy.
0: Oh, and Kissers then and Gumurkon and Buyelina.
2: Eh.
0: I say, son, and say, second.
2: Thank you, long one, I say.
0: Thank you, Baba.
2: Thank you.
0: Ndzi back down kusuka ndhawu ta ka xikukwana laha vito leri ni rhandza ngopfu no tlhela ni rhandza hi mhaka ku a ko va xibaketani njhe i xibaketani xa minyikelo ti tlhavile mi
1: DJ my DJ
0: mama xihluke
1: i mina hi nyama a swi ni khoma kahle ngopfu sweswo a ni swi ni khoma ku ni khoma n'wana mutswari ni kombela ku sena rejistara na ku dya swin'we swa ku nona va sana ku rejistara dya ku swin'we swa ku nona i mana xihluke
0: ya
1: ni komaluleka la ka ngove a camela two nkomu
0: kesa swi na ni hlayiseka
1: tanko
3: njhani clan wa DJ na hi pfukile na hi dya swin'we swa nona ri kwala ka muchipisi makhelwani wa mayini lawa hi ta va na n'wina hi za hi ku kulukutlu bangi
4: minjhani minjhani vaxomi DJ clan hi dya swihungu swona na hi ri swin'we mi famba na vusanjhe makambe tshuka laa ka ndhambi mugakeni wa ka Bromana FC tlhava ntlhava
0: hi lava tsarile van'wani va ku swikweni ri kula Polokwane a mi ri na Sadamu ni khe swinene sadamu ti tlhaveni mi
5: vula
0: i mina aloye
5: mpfuki
0: i pfukile minjhani maitsotswi
5: xexobaza
0: i ta
5: No.
0: Un genelele yini mara?
5: Akwi.
0: Yes. I seen it still.
5: Okay, sure. Kona. Hayi ngena chumuni kona papa no khensa munhu nwana nwana wa tiva ka baba ka.
0: Mm.
5: Lo impela anga teka time ya yena. A teka data. Atiba va endla hinkwaswo va ni pfuna ku navelela na mina mukon'wana wa mina nuna wa mativulo ya mina yi ri mapimani ka jimungala lowu
0: mm.
5: I mani ku ni khensa ni vuyelela ni khensa na n'wina vahaxi ni khensa na radio leyi aka ku vuxaka hi hlangana moyeni hi tiphina hi nga tivani
0: mm.
5: I ri i danke ni khensa swinene hambiswiritani ni kwala ka makoxa ni le ku mengiseni milandzu wa mina hi mbilu yo basa yi ku pa ni ku rhandza hi rirhandzu leriya ra lavu mfana wa mina hayira
0: baby
5: a hi kongomeni na hanya hayi a ku tani ka ni tlhavetela a ku tani ka ni tlhavetela
0: kesa swinene hlayisekani
3: hiswin'we khalanga hi swin'we mulobyi
0: hei
3: khalanga hi swin'we futhi ha swi bihanga forget makahle leyi na hi timbhoni ta ko
6: tumbuluka kwala ku ri xitimela xa nimixo.
0: Se ya hlanganisela khazi la hlanganiserile khazi hambi hi to swiyini a ret
7: DJ Tleni, mina namuntlha a ni dye swivungu hi dya cake ra Stela Mavasa ka Mswani le ka va Both Gift Joe Kubai. Ni dya cake ra Stela Mavasa ka va Both Gift Joe Kubai ri kaka ro bava na marhanga emthindhani tanko
0: khesa swinene ri kaka ro bava emthindambi kusuka laha gwangwangwa la nga na gungu ra mali khesa swinene xem hambiswi ri ta ri nkarhi wa yena vekelaka khume ra totimela ti yi nga se bawa ra liya ya mune ti no tlhava leswi kuna mula
8: kuna munu ka kaya ka mininginisi laha dyaku swivungu swo nona hi kona ntumbulubeni kwini ka hi mina mikarhi ku kahle kahle
0: kahle kahle
8: aye
0: thank you baba ti ntlhavile mi
9: aye thalanga
0: aye
9: meseki famba na munu ma e ti ketlemi
0: e papa
9: mpfukini n'wana mhani
0: i hlayisekile minjhani n'wina
9: hayi na hina hi pfukini mani hina hi dya swihungu swo nona hi ri kwala ka ndindani
0: la ka ndindani la
9: a yi zincuma hi mina tijetle
0: kambe ka ndindani hi kona laa nga na le mvumayeleni ne
9: ya a ku na kun'wanyana hi kona mvumayeleni pela
0: kesa swina hi hlayisekani papa
9: hi swona n'wana mhani
0: thank you
10: xile DJ hi swiwe la de jurela la kaya ku ri vehli kiya balo hi go
11: vaxumi vaxumi DJ Tleni ina hi dya swivongo swo nona hi karhi hi khandziya thekisi rheta hi tluka ra banana hi ya xaya swakudya giyani mani magoda driver ya teretere kwala ka mapuvi danku
12: rixile rixile DJ Tleni hi mengisa ku antswa hi pfuleli GCR ra n'wina hi khari ya dya khekhe ra Stela Mavasa kwala ka Mswana hambi ri na swana mutlhatseni a ku ta nkulu
13: rixile rixile Tleme hi mengisela ku antswa ni ri kwala Polokwane kaya ka Mhlawa wa Vhilemu milungutima hi mina
0: emilunguntima ni swi rhandza ngo leswi mi vurisaka swona ka mihlava wa velemu ka mihlava wa velemu na swi rhandza xema ti tlhavelela ku na munu
14: mana ri black tree ka vininginisi vani ku ri ka mina vakon'wani ku rhula vakon'wani va mino
0: a ku tale vakon'wi
14: ku tale vakon'wani
0: dango
15: rixile matlemi dya swivonana ni ri kwala ka papila i thavhele ya kumbe thank you
0: kesa swinene my tv
16: yo matons awani ngisendela ka ndindani tsava ntsava awani ngisendela ka ndindani la e foster stall hi ta va swin'we texas hotlock thank you
0: ti ntlhavile mi
17: darani
0: kamani e pfukile minjhani kamani
17: ukuthi ngikukhulela hanga lokho kuyimathonsi ibu
0: eh asamalo ku eh
17: ubuthi watshamala mwana nga ku eh mina vanthi
0: andiri baloyi a ikhale ngopfu seswa zwini nga mathonsi kambe
17: nizithina mukusukula ku yebaloyi kiniye lampana wa mina ku yimathonsi ku eh ai matonzi n'wana ni tshava ni tshava
0: kamani
17: hlayiseka n'wananga
0: kesa swinene ngwe mi hlayiseka kamani
17: dake jarami
0: edanku vakona va pepeza kusuka la ndhawu letiya tele khalekhele tibananini hi le ka homo 14 vakona vakona
18: ai DJ Tlema i DJ Tlema bra mina hawa hi mixelone ni moxa dya swivungu swo nona mi misela ku antswa munhu a ri kwala ka nsawulana la block 25 laha muganga wa tana kahle la a mi tangeni a xilaya a ta Richard Dzambiri ahini DJ Tleni danku
19: ri xile DJ Tleni ni dya swivungu leswi noneke ni ri la Thembisa ka hile ka xoka Rubeni mina ni Tsoli Mongwe ni ntukulo ka xithwayimbi danku brani
0: ti ntlhavelela
20: ti ntlhavele botleni minjhani
0: i pfukile minjhani n'wina
14: kahle ku yini bya swivungulo swa nona ni ri kwala n'wankhuwani mhana advise ni yini
0: munhu wo duma ri yexela ka n'wankhuwani la
14: a ku na un'wanyani ku vo duma va ri voxe valava
0: khesa swinene hlayiseka ri mam
14: exi no mmisa ka bot leyi mi ni twala na ngheni ka
0: hi mina ri kwala
14: tava ni tlhava
0: si no tlhava
14: thank you
0: danko awu ku nandzika ka swoho ku misiwa mati wa mara na nan'we va pfa va misa mara kwa halani mi nga ko e si tlhaveni mi ahe papa ahi khomane ni nga vanhu danki baba
20: DJ Tlimi bra mina mani ei a swi dyeki swivungu swa kona mani yo tumbela la masin'wini na sati mani ve le kumbetelanini sati na nuna la ka makhelwani timhaka ti sukusela ka huku ni nga nyika lowa makhelwani hikuva a vhakacheriwe hi va yini na nga ri kona se vana vo fika va vula heyi ni yo za ni pfuxa lowa n'wansati hi ta tumbela masin'wini hi ku twa rito ra ku loko ni heta ku kumbetela la na n'wi landza luya na ntimo wa yena ei ni vhe ni pfuxa nghamu ni kuma heyi hi ta tshwela ndlwini ka ta mina na huku ya kona yi ngo nyawula hi yona ya ku hi nga ze hi holova a xi vabya no vabya hi DJ mataleni hi mina ni ri kwala venda a hi xumile tanke
0: e mataleni swo yini kasi
21: i xiyile DJ Tlimi mina ni dya swin'wi swo nona ni ri kwala ka xikukwana i mama Albe inkomu
0: kesana mama Albe kusukana ka xikukwana lavakona van'wana va tsarile kunanela ka WhatsApp mina number 0608 75 94 va ku ri xiyile emavuravalahani mixi ri kwantswa ni ri kwala ka xikukwana stadium i papalonene makash vongani la gosimbetso wa xikubuna bolo ti tlhava ni tlhava ebra ya kwana kesanane bra fan ak vakona van'wana va kandzisi kunana hi tikwarila
22: mwaxi wa mina hambiloko nkuku wu nga ringili taxa ni ku mingiseleni ri laha ka ndyakandyaka mandela mari khotso hi mina ka ta boti monika mungu wa vanyamatsi va ri vangona vanhu n'wa tshamba n'wankomati mana ti ri boys and one girl bayi mwaxi wa mina sorry sorry sorry sorry sorry
0: ti ntlhavili la
23: ei vachumo
0: ahe
23: kari ha mi yingisela kari hi swidya swo swo nona hi ri kwala ka tigunyani ntukulu wa hosi bye bye
0: kesa swinene ntukulu wa hosi hlayisekani
23: a ku tala
0: danki tikulo hosi kusukana ndhawu taka sikhwinyani lani khensa swinene xa enkarhi wa hini vekelaka timinete tinharhu tsana yi nga se ba awara liya ya munhu kuka wa rimana nhlohloko i ta va kari xicema kiya ya ka xiyenge xa vumbirhi xa nongonoko ke awara ya mbirhi ya nongonoko ka sike i va kona van'wana va tsari va kuminjhani mahaxi mina ni karhi na miyingisela ku antswa ni ri kwala Pitori Sunnyside i Mixo Rikhotso hi lowu n'wana Monica na Lorraine ka njhakanjhaka mandela hi le kaya i nkomu tsi tlhaveni mi ahee
24: Pukin.
0: Ehla isekile swona ngwe mjani.
24: Ehsi ngi kwala kaya babangu.
0: La babangu va kongwana.
24: Tura kona
0: re. Kesa swona ehla isekani swona ni.
24: Danke
0: ya Alex Sarare Maduleke ex kala ndawu tele babangu la rikesile ni kesa swona xa bakora bangu baka tirisa xa ngxambu xa Facebook la belo bo kombisa ntana ku lokufa mere kunwe a hi bona labo pfusha la vanhu va hlaya kusho masini ni madzivandilo va ku swingonera kula cha khuma ni kesa swona ku sukala cha khuma la nwana nga kone manda anga koma ku lokufa mere kunwe vizen cha uke va ku swingonera la ka nkuzana ni kesa ngona nwe la ka nkuzana la amos ma amba ku swingonera kula ka dzingidzingi amos ma amu ni kesa ndire ka nwe ne boti la ka dzingidzingi la dumisan dobe la ka skunyana va ku swingonera till 6 o'clock ni kesa ndile ka nwe na ne a tembi tembi va ku swingonera kula ka ben kesele kusukala ndawu ta kumapumi magoda i fanele magoda va ku swin'wenera kwale ka mukhomo i fanele magoda hi mina mabilo no sesi i va ningisela kahle va rila ndhawu tale bungeleka gumbani luka michedzi va kona na vona i va ri fika va yimisa va komba ku ri ku fambeni kun'wana kesa swinene le ka vona ka sike i mani n'wana nga kona laya i vo David Ndabukwana va ku swin'wenera kwale ka makhado Lost Richard ni ku fambeni na wona etlemi ra tijen kesa swinene kwalano Lost Richard ka sike i van'wana mikateko wa dokodela va ku swin'wenera kwale ka mavuza ni kesa swinene hi mikateko wa dokodela kusukala ndhawu ta ka mavuza laha un'wana nga kona vachado vambilu va ku swikwin'wenera kwale mbilu xidawulo ndo nga manda tshingo na mianga e la ntungwenyana bo Peter ra muhashi vha ku swinwana ri kwala dopeni kha lockdown street avenda ala le pompo ala ni khesile ne e vha khona mani ngona ngona nang ta xa tlanyana la e ihlanhla Walter Maluleke masekani vha ku swinwana ri kwala Bode B minjani mara vele la Bode B la ntateka bo tsana ri tshingwela okay ari ku ntateka bo tsana ku vha just bong swoku nona la ri tshingwela e maka ku karoko SOD ma kontrol la vano wa nwina tsi mo etelela ku just bong swona la
22: ai ani etelela boti tlhava ntlhava
0: ai
22: hayi dya swivungu swo nona ri kwala ka nhlaneki mani mariya va ka hayi sweswo hi mina
0: khensa swinene mani mariyo
22: danki
0: na mina ni ri hayi sweswo mani
22: hayi sweswo mavasa
0: khensa swinene hlayisekani ri dzetelelani n'we hi ku dya swivungu swa nona.
1: Nihetisela ku dya swivungu kumbe mi famba na vona tlhavani.
0: A hi va tekeni a swi na mhaka a ko sa ri tisekeni nyana.
1: Nani pifti cha ukuba ikusuka laa tiku enra kamswani Tintambu kama se gobini gobila vrene tawang tawang wena bawa ifambani kwa hitetu wena bawa
0: Hitetu
1: Awa hani kukuli hili nivara laa kumaturugi sifamba wena bawa
0: Hivu laba kwala
1: Akunari turi ntambisinya ima hati
0: Kese snelta isi karibam
1: Maswa
0: And thank you Sasa ke mingi zorma zwi bekana bakama kume mune what a second sei bele wonzela wa ralia ya bona enhle kan hloko sweswi hela
2: tsitsa bana ro ba bakanye funkumba misho tsene ka jisa fm rito misho shaka
0: my zero mangwe number 0608875942 ntlabeli mingi zorma ibi dzudza bana ro konza ya fika leka makume naru hi bela wa ralia ya mune sweswo ke ni mekulunga mina ne ka whatsapp ni kona mingi zorma nga la kulaka WhatsApp la number 0608875942 hlelwa kona nale ka Facebook of course tsenza ro GCR space FM ile singo tbakari fa msa sono kambe kusukela sweswi konza ya fikele kwa makume na rutimela dai bile unzela wa rale ya montaba kare tekela tsingwela tsi mo sungulo kwa dzudza chimfumu andzakala
3: ha ku fuki kokwani wa bebeza e mhani wa mhani khumalo la 14A
0: aye
3: ku fuka bodi sa machinzi ha ka mavalani ku fuka se tabele ya kumbe la ka mapapili va fusha ndlo gas kholopozo mambikana na yini
0: ayeni
3: Danko.
0: Danko. It's okay. No, I'm going to call the number 060-875-942. Morning, Bezalo. Kunamunda. Ay, ko akunamunda. Nringetile sham kuthela and bazalanyana ikutsatselelanyana no bula leswa ku endlanga ku ndle isambelo la vakona vakona la tsi ntlabiri mi
23: ntumbili ya yotonga leka sikhunyani le yitongelana na yona Fuka rishini sisi ni kukokwana makahlele vakusava vasuka singa dlayi fukani rishini baba ni ku class maluleke le 14 fukani rishini maluleke amiri na handla dzava ka makheke aka hosungove wa vintlhanu thavetela va nghena hinkwa mwana buti
0: kesa swinene ane hlayisekani
23: eso
0: danko

0: 답이 이르다. 가만.
1: 이렇게 만나면 수 없네. 나도 한지연 가르기는 진짜 좋은지. 이번에도 이걸 스코프만한가 아니었지. 이분이 연락을 듣기지. 이분이가 만다이. 바람틀린 북한이가 마. 이분이 우연타 에테르니 에스 말릴레 시과라카 움푸틴 이 응원하면 아와파나도 응원하니 아와사이시 지나나 아바르나 코콘 워드 데자코라카 움푸틴 이
0: 계속된 세세간 가만
1: 샤이스가다라니 너스리 코마카르 만나
0: Tabirimi.
2: Sorry for that sound. Niko Mangozi ka xikondo ka xifaxana. Kokwana Ngoveza ka xikondo ka xifaxana. Hosi mahlohlwana ka xikondo ka mahlohlwana. Varongolwana manana ni ri kwala ka xikondo kwala ka bangera. Marital status married in community of property.
0: Hey, it's a silly cat, Johnny.
2: A dog.
0: So now we're going to get a little in a single out shem. Think, tell me.
3: Hey, full of my
0: life. Emina Roy.
3: I'm so much of Lagama for feeling for a month to send some for talent. I come back and tell you one month. I really like my coach. I want to put on another circle. It's done to Papa.
0: Orokoja.
3: I took
0: thank you, Bobby.
3: Thank you.
0: See, Tabi Dimit.
1: I'm talking to Malti Aramati and Amawa Abedina. If you pick up paper, Daniel Mabunda, Lana, and the Nazar.
0: Yeah.
1: If you pick up Man, Kesha, Kesu, Laya, Yai.
0: I'm going to go to the house.
4: Awarna sakala tasmal le tera manga basi kisena se khunda la
0: kisa mina hlaisa ka zwinene la se khunda la
4: a tsekana mina
0: a danko
4: a e
0: ti ntabelela
2: ah e mitela ku mitlhala ngomo inge e pfusha vanhu na vavana
0: makatha
2: no e baba e adidasi Barquale Mbalaja, I vatu in. Bawa baka niya barquale kaina, awa puk. Awa kala jaka, awa puk. Bapuja, I want one or quality male and babo, even una babanuna.
0: Nikesa snene mamu.
2: Jake.
0: Ai, we don't have a. Ti, tabelila.
5: Nipusha Silusanga, la lekango, Nipusha Machu to Precious Paper of Plati. Nitella, Kumbakum, but I shall sound what to come down my chair in Kata, my show.
0: Kata. Say, Tabby to me.
6: Ne tisela isis pavili na kumbe le kama papi ilali awa poke ba dumsa teksi ba tiri baba imedi vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa ma hinkwala ka muchikisi kwala hlayisekani tibetleni
0: kesna ku hlayisekani mama
6: dank
0: thank you 106 alo
7: a va pfuki makhelo wa mayini ma ni jajani le ka muchikisi leyi ni pfuxa malume kala xaka W Manganyi ka Gongongo ni pfuxa malume Phineas Dakane mayimela ka Gongongo vanhu lava hinkwavo va pfuxa hanu wa masiku lizindlovu ka mapfura a chama i nga ha hlayi leswiya swa le ka Facebook tlene
0: mi susa ka mama
7: tanku
0: ke se swi endlahisekani ti ni tlhavelela
8: a va pfuke hanu va hinza va ka makhehe laa ka osimo va ka ntlhanu va pfuka mhani mavondzo hi mina kwalaya ka Ngove va pfuka mhani yi dhavela ku saka maluleke laa ka swikhunyana blokpendi a va pfuka hi masinyana rona swi maluleke laa ma pfuka sesi ni dijetilene
0: kesa mina hlayisekani papa
8: thank you
0: ti ni tlhavelela
9: a va pfuki malume Hlongwani makhelo wa tanzlanye ka Nhombelana a va pfuki kokwana wa areka le ka Nhombelana ivini ya ku papa Joe kubayi a va pfuki vanhu a va pfuxiwa hi mhana mikateko kwala ka xikhelani kwala hansi ka pawu bramina
0: bramino
9: iso sweswo
0: ke se swi ni endlahisekani danko eseso ke a mi serta remixer kariki ya mahlweni swi vekela ka nkayi wota tivela tei phele hundzela wara liya ya mune ya mahlweni karhi ni tlhavele ka nambari 060
10: 8 7 5 9 4 2 3 kuka mani na kuka ntombili ya yotonga ismati wa baru luka mbakula konzo hila votime la nova tarisa kama ena shintongi tena shintonga la nuna wakona shibiko inko mtukulu wa hose shumani
0: kesa zina ntukulu wa hose sekarna ngui
10: akutani
0: thank you si ntabiri mi
11: a kupuka mhani mariya va ka hayi sweswo kwala kaya ka nhlaniki ku pfuka mhani mariya magagani va kumekala gumbani ni ta hetelela hi mhani mariya rikhoso va lata mageva lokixini hinkwavo va pfuxa hi mina alexandra va maluleke ni ri kwala babangu
0: kesa swi na endla babangu tiko ra kona
11: danko
0: sweswo ke ni khesa swinene kusuka laha ndhawini ta le babangu laha Alex Maluleke arari Alex arari Maluleke ti tlhaveli mi
12: eba minjhana
0: hi pfukile minjhani
12: a ni tswariwanga ni ri nexe mhani va pfuxana ni nga tswariwa na vo
0: ya
12: ni tata kwala a tlhelo ka rizu ku na sesi wa mina i Ivy kwala ka mahatlana nyamata va pfuki va vona swa ndyangu wa vona ni tsutsuma ni ya ka switati leswintshwa le henhlahenhla ku ya xikontirini ku na boti wa mina ku na Robert a va pfuki na vona va vona swa ndyangu wa vona ta hetelela hi boti wa mina loyi ni n'wi landzaka wa boti mixaka kwala tlhelekele ka Dachi a pfuki a vona swa ndyangu wa yena vanhu lava hinkwavo a pfuxa hi mbazima i ntukulo wa makata kwala ka mahatlani a tlhelo ka xigovani vanhu lava hinkwavo a ni va pfuxa ni ri kwala ka mahatlani tintambu yi tete
0: kesa swinene mbazima
12: amen
0: thank you ti ntlhaveli mi
13: lava tlhava
0: ntlhave ku tlhava sweswi
13: tala ku va vuta mfana wo ni sungula hi munghana wa mina loyi ni nga nikaka hi GCR evaka gumbagumba Elias Novela pfukani munghana wa mina ivi ni ta ni ya laha ka Dingi Square ku na mhanda ni yo nikiwa phela na vona hi GCR wo ni hetelela hi sesi van'wanyanivu vo driver thekisi va laha ka mapatu la veri i tavhile ya mani
0: kumbe
13: ya sesi tavhile ya kumbe pfukani mi chekachekanela ti oyili kwala thekisini heyi yi nga ta tshuka yi banjini heyi va lava hinkwavo ka vona claim ne a va pfuxa hi n'wana wa boti wa Vhiki Ndlovu a nga masilo a ri laka mavala ri nga ta ku hlayiseka na wena munghana wa mina
0: kesa swinene mugodlo wa chopa hlayisekani
13: thank you
0: danko ti ntlhavelela
14: na khesa ku thaviwa mani. Ene kombela ku pfuxa mani va ka hayi sweswo le aka nhlaniki pfukani mani. Niyani ya pfuka mani dlawela ku tsaka kwala ka sikhunyana. A va pfuki. Ni ta hetisela hi botlink ngoveni a vi hehli. A va pfuki. A lava hinkwavo va pfuxiwa hi mani a xihluke. Tinyiko maleka la ka ngove a jamela two inkomu DJ my DJ tlava
0: si no tlavetela
14: tlavetela
0: ai wat va mara si tlavirila
15: swibela mavoko na minenge a va pfuki sesi rulani chavala la nkata mfana wa goxa ka mapfuvi ivi va pfuka Queen of the Limpopo Indlovukazi a Mangombe Crawl ku ya ku ya pfuka Brenda Murimi ka rivala va pfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya Shawula Block 7 at Catering manumuza na vhulavhala wena ma nghena ku pfaliwe menikese guruguru magaria
0: magaria
15: ngezwazo tango
0: dago ti tabirimi
16: ha no ambawe sithaka mswana va pfuki
0: mm
16: mani ana nwa zwi tha mahlangana ku sheka timbili pinga hlangani ava
0: mm
16: voti a musimbo weni aka mugedzwane ka mbokota tanibasile ava pfuki
0: mm
16: va pfucha hi mani rodzo byane ni kona ngopfu ani ndhawu kwala ka ku zani n'wana nga hlayiseka mswana wa mina
0: khesa swinene lamoleni ku longe
16: thank you
0: and thank you ti ntabele mi kuna muna kuna muna kwala aiko eso tava batlabeni ka beba o maka mina ti ntlabelela
17: ya ke sa botle me a poki botwa muna botisa nku na ka dzindzi dziva xitamane ta puka man maria vaka ha tshe so kwala ka mhlanu ti manu holula Nee, kusura bot konsan mukuru no khabe. Inyana ba.
0: Ya.
17: Inga shuru tsansa ses.
0: Ish.
17: La ke gelangu la ba puti. Aku shuru man el sangwa kona kona kan tsana ke nam dengu a kan tsin tsai tsakan ka bot.
0: Ke sa shuru ngom hlaisa ka shuru ngama.
17: Eso.
0: Ah, thank you. Kora tar de mera te belong sela wara le ya mona hlaka hloko tsi ntlabeni. Ni
18: ditlini.
0: Aye.
18: Ndani.
0: E pokela mi jaru ngwana.
18: Ni kombela ku va pfuxa.
0: Nkarhi wa kona.
18: Ni ta pfuxa egipi jo ku ba eka mswana a va pfuki. Ni ta pfuxa mani xalati etlingwani ka makoxa a va pfuki. Ni ta pfuxa mana anyakanya etseko wa makasana a va pfuki.
0: Ya.
18: Hinkwawo a va pfuxa MT Makhuvele kusukana ka xijamani.
0: Kesa zwina ku sukana ka xigamani la mhlayiseka swinene papani.
18: Thank you.
0: Thank you. MT Makhuvele ku sukana ndawu ta ka xigamani. Kesa swinene xema award bavara. Ti tlhaveli mi.
19: Vula bana.
0: E mina loye.
19: Hosiyana ya mhoni tshungula ku pfuxa hi mana swa mfani ni mana remote ku tlhela swa tika mali ya mabulunga ni ka njhani. Va kona mani ni ri saka na xaka manganyi laya ka gongo na vana va va pfukurixini. Ku va na mani mama rodeli nghele Ponyoka Makuva laya Shawula Block 7 a tikakaleni na vana va va pfukurixini. Va mani lava hinkwavo va va pfuxa hi vana n'wayingwana ti yele papari moti vangeriyeli ya mabulungu na ni ka mitete ya tlovela ka mpendela tika mutoko na kalikani ku muchini u bomba mizi bulabala.
0: Muchini u bomba mizi.
19: Hosi ya mina ku ambala ka mina na n'wina 6 o'clock.
0: Kesa swinene nhlayisekani ba. Atiko ki. Si, tabiri da. Ya.
20: Kupuka la man juta la. Apuka la man juta la.
0: Bele ka nkuzana.
20: Ka nkuzana.
0: Eh,
20: va pfuni ku tsakela ke mo tshela.
0: Ke sesina hlayisekani. khona ngibenza lo.
3: Hlabani hlaba.
0: Hlabe kuthaba sizo.
3: Le kamaswanganye kuna Brian mina eKhayizeni Morris Maswanganye Afro Christian. Ni talaka xikukwana kuna chimbro mbilu ya vava mathevula na vona a va Afro Christian. Na ri kwala ka xikukwana ku na Matimba Mashele na yena a pfuki laha mugangeni wa ka Xibenani. Vanhu lava va pfuxiwa hi Masenyani Daniel Mashava kwala ka xikukwana a mugangeni wa Mbyindlana a ya tirheni Mashava.
0: Khensa swinene a hi Mbyindleni na yena kwala.
3: Dango.
0: Dango. Si, Ntlhavile.
21: Hawa ndzi ta ku enhlitweni. Ni nge va dzudza vanhu lava.
0: A hi va dzudzeni vanhu lava.
21: Ni ta suka ni ya kwini a River Plus. Le vukosi bya ka Kubayi. Va kuna sesi maxuti gracious people a va pfuki. Ni ya nangela kwini a xitshabyanini xa ka Bongwani.
0: Xa ka Gongongwani?
21: Hayi xa ka Gongongwani, xa ka Gongongwani.
0: Lexi xa ka Bongwani.
21: Ya le ka Vambatu le.
0: Oh, na xivoho.
21: Va kona xibudun'wa xa part-time. Xemi kona.
0: Ni tele ngopfu.
21: Xibudun'wa xa part-time Seva Maluleke. Endla nga na vitswaka o sunguriwa. A va ku na vo. Ni ta hetelela kwini handle ka masevo wa mina. Ta ka ni suweya. N'wana wa miweta letekiwa ka xikumba xa dzova a masele bya ku huwa lebya bya jara mihlengwe Thomas Tauke a va na vuxokoxoko information suweyo kusuka kwala sikumekaratile mi ta ni voni mi tisa mapambiri ya marhumba ni bya amihlatlandlela ta ni wena ta vona na kadake
0: ngese swinenhlayisekani vuxokoxoko information siweyo kusuka le sukumekari leyi andke swinene vamandlari vuyelela vuyingiseroe swi vekela ka 20 minutes hi mbele u ndzela wara liya ya mune ti no tlhava sweswi
22: ni tlhave tinyonga mani ta tshama hi khwiri namuntlha
0: a suriani
22: wena hayi mani wena nghena laha ka kurisa doma ku na jara titlapani i the animal hi ntirho laya iku a pfuka jima i ni phate tihlaya hi ta mavhiki leri nga hela vhiki leri hi mina na wini ni nghena laha ka makuve layani ni ku ni pfuxa switlangi swa mina hinkwaswo vaakatiko exili dyambu ririwani ni suka ni ya nghena le ni nge byina ya nghena le ni ku va vaseketeri hinkwavo va ka mhani va papa va boti va GCR ni ku he hina vayingiseti suka ni ri xili dyambu riri mataleni mina ni kha ni thova tihlaya theni mali ni endlele xitori danke DJ wa mina
0: a kasi mi biwile
22: ni biwile mani mativa ni biwile ni yo n'wi hleva na ni ku na timayivhele tikulu to ringa na khuri ra mina
0: nahlayisekani ayi mara mataleni mativa na swi vekelaka timinete ti nga ri i nkayi wa timinete kuma mina na wona ya xicama giya laha ti tlhaveli mi
23: a va pfuki malomi ma finya sesitrole le ka gongongo la va pfuka va bakani ya finyasi sitrole la ka gongongo la va pfuka mfundhisi Khosa laha mugangeni wa ka Mpenyisi laha va pfuxiwa hi nandzu munhu beni ku nyika akaya block 3 ka mnenbesikani ku kahlekari
0: kahlekari
23: aye
0: danke baba
23: danke
0: ti Ntlhavele la
23: ku na FM ya ka Mphambu i lo dokumaluleke ku nana ba va pfuka kwalano lava kukhunyana loko ku na koko wa mina ku ni rhandza akuluwa hoto pfuka nkoko wa mina ebinya le byilongo le ku na ximomondiya xa bob bigela la koko wa mpeleni pfukani kokona wa mina ni pfuxa hi mfane wa gosa ka mapumu ro tigumela n'wana ba vatlhan'we n'wana bava
0: kesa swina jara kefa
23: a ku tali
0: janke morning bedzaro
24: tlhavani boxa
0: tlhave ku tlhava ngwendowu
24: wo ni teka maseve wa mina wa ntiyisi xibudun'wa xiya yikulu kumbe yo basuluka yo nona ya tifiga a yi pfuki ive ni landza mudiwa wangu elsi similani hi yena mpela pfuxa muti muni landza xihlomisana lexi nga ta hlomiwa sweswiwa ndlovu kasi xidrifota se xi kona mi famba mi kha mi longa mi kha mi swi vona ku a gondzo ra r 578 meta ku hlomini hinkwa vanhu lava dzuka boti masi handla ka majosi tshama ri boxa wo me namba no ku
0: ndwi ti ntlhaveni mi
1: nikombe ku va pfuxa
0: ayi vadzudzeni mapa
1: va pfuxa masi wa mina mandla wa la ku tsaka ka sikhunyani ivi ni pfuxa mani Elsa n'wankuna ka nhlaniki ta hetelela hi botlinki ngoveni a vi hehla va pfuxa mani geli matevula ka maswanganyi inko
0: mani geli ni khensila ni
1: na mi ni khensini ka bot
0: thank you 106 hello aye papa
2: Julia Bafuman. Kuna kokwani makapulu na ka xikikwana na vona va pfuka. Kuna papa majogo kwala ka xikikwana na vona va pfuka. Vanhu laha a pfuxa hi mbuyo xa makhese ya xikikwana copak yi heta vona leyo bazi bj
0: khese swinene laha xika xikikwana copak la tlhavelile
4: ku ri na kokwani
0: a ku tale vakon'wini ni
4: kombela ku va pfuxa
0: nkarhi wa koho
4: ni pfuxa kokwana wa bebeza a 14 ni pfuxa kokwana wa Brian ka Thomo ni tisela hi swikwembu swa mina mhandi wo zama lweyi ni ku thata ku zama hi mina mhani kwenika kwala blackberry ka minikini siku ri lava kun'wana va nino
0: khensa swinene va kun'wi hlayisekani
4: a ku tala
0: thank you tabelela
5: ni pusha mngana wa mina lo nkulu nga nyikiwa hi xikwembu nga masilo mbedo wa xipuka mavalani loko
0: olumuku
5: kuna ben kwinika laya ka nandumuni laya ka wala u tshama u kona laha bulumuku
0: bulumuku
5: tabinikenezi bulumuku Eventa la gam dawala machile kuna masenza na yana la no.
0: Bulumuku.
5: Ba bulum she gumba gumba. Ela sinona ndwe tsu tsu gwesho sa na masha no ta tsile po.
0: Ming sero melo u randze ko.
5: Thank you.
0: Hey thank you. Ti tabelela.
6: Kuna mane senkuna la ka dingi abaphuki. Grace Mashali a tshama abaphuki. Side and Elisa Nwankuna aka nhlaniki abaphuki. Baphuki na Felicia Labi lava kokwani wa Mbali la ka dingi la Maskra.
0: Kokwani wa Mbali ni cancel mina ne.
6: It was there.
0: Thank you. 106 hello.
25: Ndawe.
0: Aye general.
25: Muy bateka. Kuna papa khomisana bukhurumbi abapfukele phigela nguva ka hlanike. Ku bona papa mbhadze mafini yasi na bona vakoleka hlanike abapfuke.
0: Yeah.
25: Ni etelela hi mashoto gracious and people a river plus abapfuke mina ni general ati kuna ka ntshushi danku.
0: Ke swi na general hlayisa ka?
25: Thank you.
0: Ti ntabiri me. Kuna munda. Ai, ko akuna munda da. Je sarfa malo.
26: Korola, kwala me. Imandi vajie.
0: Ari vajieni.
26: Ndi kumindangu yakangoveza inkwaila kashikundu kashifashani. Ndi teka mindangu yakashikwaila la aphugwala inkwayo.
0: Yeah.
26: Ni hetelela hi mhani wo saseka xibelana mhaninewo ka xikundzu ka manghena from Uncle Ngoveza mukhalabye wo tirhandza whitechat
0: nimitwisisa kahle ngopfu
26: thank you very much
0: thank you my friend
26: bye
0: 106 salo.
7: Yebo.
0: Yebo.
7: Antsitsire rwange mina namu.
0: Hayi namuhla me jumerile.
7: Yebo. DJ.
0: Hey papa.
7: Ntsure yami.
0: Ntsure le kaina.
7: Arjule man.
0: Amen.
7: Erikire tsi mafunga yo.
0: Mm.
7: Yebo mayi lechini ke jogoni.
0: Yeah.
7: Kitimele kuwa ke shokolo no motho ke modulo wa ga motho go thapa ke nogo a dzoe.
0: Mm.
7: Mudana ke je eh go tsena mo re ga dare ne kuma le ponyo ka makhuwa mo kharaze. A ba dzoe mo kharaze la se bana ba sekolo.
0: Mm.
7: Ha tsho go tsa ke le go lodi mudana na ke modulo wa ra siala. Na munna ke be kire munna wa se thabo zema.
0: Ene ne ke nya ke le o li tsadzela la ke do khono li tse a budzi.
7: DJ
0: baba
7: thank you man
0: ke le bele ka mata ke re le bele ja jele le botse
7: a be yalo
0: thank you baba
7: tsobe
0: tsobe ke hulo cha ti tlavelela me tswalela kule nyana marana swi toko me ntlave he pikele me njani e na me tswa mane hulo. Mm. Mm. Yeah. Kese snene manuru. Ai manuru, what's wrong with them jumerin? As fun. I'm sort of mixer karo e ubekela ka makume na ritme na table ho ntsela wa rally ya mun. Nota tsela lantsa tsela lamber tsela la tkungwela. Ti mo sungula ku nungutsa tsela la. Hilaria.
8: Bani gelala ka mlingi ndizula kona nwa muhani ndingo ingarangisa kupuka ichelela malume Joe Max.
0: Mm.
8: Ikata Joe moyani loyi. Evini aka zunyani. Kona ntombili ya tonga inga tongi ntsena itongela no no vana ji dicho. Inga ko inyama. Buka vora ko yini yini se.
0: Mm.
8: Ni ale ka ndambe ka dzumbeni. Am gangero aka boroma. Kona uiswari jeva ka. Mika poka miyavo na lava ngele kumbedi le. Vala eko ala apu shako.
0: Oi.
8: Dije le riso chumuta shako kwa mtile na jikijer. Eki mwo ndiye.
0: Anta zinu kuta jikijer ku mafenya la mwa mati isa ya la mfu.
8: Isa sana.
0: Aw shema ka hari ku teni ka mahungu swina maka a misetani nkarhi weko se u dye hi makondla um lexi ni xi endlaka mina u tsatselela vo hi tsela hi tselela mi wo hi tsela ku va ni ku tsatselela la
9: ni pfuxa mhani mahurhi hansa sport center ni pfuxa kokwani wa ntoto kwala ka mapulu ni pfuxa mhani vizi hanu wa masilo va pfuxi ku mhani magoda mhani nhlamulo makhelana ndzinixavo kwala ka mapulu va hi yeni masi wa milowu
0: khensa swi na nhlayisekaendla ka mapulu. Adanko, it's also came exorman kisses and a commander mananga shashantle kana ngona kwa neleka mishot sorabla ekutirisa riqingo na bari 060 8759 futhi ngwe mika kutirisa ka shanga shamburu esha WhatsApp na karana bona na reka ngwe na rishantle hle ka xikwani xa number bala ngwe mika kutirisa ka shanga shamburu sha Facebook la ya naso ni stekana nhlokweni swinene ka scam sorabla mixer mayo nga skoto ko shashantle ekutirisa shanga shamburu sha Facebook ko se tsentsa ro GCR space FM kwana ntaba na positive famla kana ngona kwa mishot sorabla fuka ora u commenta la ya ka comment section ka wena kwa u reacta komba go look for mere kungwe kisa nene ka manda mandanga ku pfula ra ku xiyani moya ka va kota van'wana va nga ku yingiseleni eka veke va tsandzaka ku wa xaxanhle ku va va tsama va buwa hi layini van'wanyana van'wanyana i ku va va ri hava na Facebook total se na n'wena mi khensa na swi tiva ku mi koho n'we mi nga ku yingiseleni kambe ke mi tsandzeka ku va mi kha ri mi hoxa xandla ni khensa swinene ku hambana mari ka ndhawu lama ni kumaka mi ri ko loko a ku pfulela xiyani moya mina ni tle mi ro DJ amavulavana mester party loko ni fika ni pfula ni pfula ni pfula ni pfula ni ngeri mai ni nga gongondzanga sweswi na xavisanyana laha andzhaka sweswi ni n'wi nyiketa risemi ri ku ni vuyako i tsumela xikan'we ka lava nga kona va nga tirhisa xiyanga xamburu xa Facebook.
10: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiborehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400. 200 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phase ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya. Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ungisalani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
11: Sisi, yake nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku hina vagajari ya agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rhandi laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi ku khomela DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na Dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swihukwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhi a ri Marovela endzhaku makhoma. U nga va kumeka 068-670-9673. Gajaria Agro.
12: For mine, blowing bathroom specials.
13: Angala ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizarre leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina, hi swona, 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizarre ntsena loko xitoko xa ha ri kona.

Edward Mabasa na Majanguza Band hi famba naye. Leri simu ri nga ku endla i switwa kahle kahle ku tekiwa na ku loworiwa na ku cata swi na nkoka mani, eh? Avse.

0: kusuka la kankura sifa sonke la enta hetelela hi mali loku nga ri papa mihlurisize ka ri chat rikhondzo kusuka la Robin ka xoko a wu pfuxa kahle hi FM ya Lulekani ri chirivisi ra lulekani matikoxikani khensa swinene lama lulekani matikoxikaya un'wana a nga kona loku tlhavakela kambela elodwi kumaluleke va ku ri xira timester patrin kuma ra ku pfuxa mansofi ka mapapela lat frigentlo gena FM ya vuhi hlangeli ganbaloyi enta hetelela papa mihlurisize ka ri chat rikhondzo la 7 lana a wu pfuxa kahle FM ya ka mphambo lodwi kumaluleke and khensa swinene boti lodwi kumaluleke kusuka la ndhawini ta ka mphambo lava ku ri vanhu ku tlhavakela kambela like mshengwe given mshengwe evakurulo na vaxume DJ Tlemeni kumbe kuva pfuxana kumbe ku pfuxa khona xi bala ka mdabu lala and pfuxa Eric Tarimbeni la bulwini lana xero nhlahlara ka nkura sifa sonke a pfuxa kahle like na ndzawa wosi chavala lala ka nombelani la un'wana ka kona amikela xinangani va ku ri xile tlembela DJ swin'wana ri gandlana ka mapembe a ku pfunge mazama lala green farm laha lexi ya cawukela ka mphakati la en'wa mutuku umphile baloyi mayilete la gandlanani block 11 a pfuxa kahle amikela xinangani kusukela gandlanani ka mapambe khe swi swinane ka mapambela un'wana ka kona mafacemu lamza va ku ri xile tlembela DJ kumbe ku pfuxa vana vanandzanakani kumbe ku pfuxa atcan flom la ka nkura zaman la manarisana ro kona ri ngano la ka makoxa la mansungulani xitlhevisani xa mina la B9 la a pfuxa kahle mafacemu lamza ni ri ku la B9 danko lava ku ri manun'wini vona kana kambela emakatiko mathevu lava ku ri xile tlembe ra dijeni kumbe la ku pfuxa vanhu vanandzanakani kumbe la kupfuxa enkata mfana wa goxela ka mapuve la pasi nove la masenyani la ka mbatso la ena school boy la ka humula va pfuxa kahle hi mikateko mathevu la laka xikuwana u tr na khensa maxi wa mina khensa mina mingiso romo randzeka ka skefili jones machaya va kona na vona va ku ri xile tlembe ra dijeni ku yingisa ra kahle ni ri la dzingayi village vandale popo province kumbe la ku pfuxa vhele machaya emachoneri machaya na rabelani machaya inkomu tsikani fulomana ka nkura zamana va ku ri xile tlembe ra dijeni kumbe la ku pfuxa vana vanandzanaka thomas mdungwana swifambo kusukana ka muswani laha khona nxumana ka mdhavu lala emafacemu landza la B9 lava pfuxa kahle tsikani fulomana ka nkura zamani va landzela kahle mahlotsi matlow va ku morning beds tuesday vavanu jiki jika majika ni kumbela jikela na vanhu lava rhandzelaka ni kumbela ni pfuxela nsati wa mina erungula ncaweke mana blessing la ka siyandrani la ntombi ya mina mahlatsi ngwazi matlow kusukana ka siyandrani la na jara mina pride arise matlow kusuka la dinga masi lava pfuxa kahle matlow ni ri kona soweto hi ntirho kaya ku ri la dinga maza pavement khe swinene matlow kusuka laha dinga maza pavementeni sweswi vile mijondolo hi ntirho kasi ke mpfuneni vikho va kona va kuna jadi jetlemi a ndi khombela vuza va tevelaho sibuku wa maxudu u ba matsila sibuku ro funwa na cawuke tinyiko fumani va kho vuswa nga mpfuneni vikho u ba matsila marandi china okay zwane ya ve le china sweswi hi xikolo ayi wotomara mabiloni na sesi vona vo va khona va ku ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka con chips ngonyama la guma laya and pfuxana tanibedi malulekela ka mulavulala elosimilana ka makoxela a pfuxa kahle hi nuna wa sesi la gumbani khe swinane swivara nuna wa sesi mabilo lava va khona mani ku tlhavakana kambela vona ni nkuna va ku ri xila tlembe ra DJ tlhava ni tlhava tsi ni kombela ni pfuxela vanhu va landzelaka a ni elisa n'wa nkuna la ka nhlaniki lama fosi fosta xiri ta kusuka la ka huma 14a na tavhele ya kumbe kusuka la mapapila hinkwavo lava pfuxa kahle hi mani voni la ka huma 14a xumaxumani maxi wa mina wu rhandzeko DJ tlemi khe swinene mingiso rima wu rhandzeka va kona malafanoni wa goda va ku ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka boti fosta xithole la ka ndzi ndlala ya na kokwani nghoveza la ka xikundzu ka xifaxani laha ni ta hetelela hi mhani mikateko mhana mikateko la ka xitlhelani laha hansi ka power layani khensa swinene a pfuxa kahle hi magoda kusuka la ka mukhomi la ni khe swinene la ngolombi la va kona Eric Tarimbeni va ku ri xile muhaxi ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka la ki na ndhawu xichavala la ka nombela la then swihlungwana swi fa sonke na talibeni maluleke la ka mulamula la va pfuxa kahle Eric Tarimbeni kusuka la bulwini tshembitshembi va kona va ku ri xile tlembe ra dijeni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa mhani makhomela va dimoxi ri gena section f ni pfuxa mani Virginia Ndlovu kusuka laha ka mapuvela ni ta hetelela hi tinyiko malulekela ka ngove jamela 2 vana va ngova pfuxa kahle hi timbi vorisaka kusukana ka mapuve maxi wa mina ni khe swinane mingiso romo rhandzeka sadam sadam va ku vaxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa kokwana omo masingi kusukana ka xikokwana laha ni pfuxa na matimba erols maxelela ka xikokwana si varivalava na ndlovu kazela zozeni lama ngombe krala va pfuxa kahle hi sadam ngoveni kusuka la PLK la ni khe swinane kusuka la PLK la flora park en'wana nga kona la hi tivo chaka va ku morning DJ Tlemi a ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa mantsarisa chaka kwala ka gawula graveleni mana mina pfukani va pfuka kahle na mani grace mahuri laka mapuve ehansi ka sport center pfukani mana mina and ta hetelela hi ndzima n'wananga pfuka ri xile dyambu ni kombe tlheloka bibedei ka nhleko mavunda kwala ka gawula la vana va pfuxa kahle no laveleriwa kahle hi mina chaka pusha ende ri kwala ka gawula graveleni danko tlemi korbana kokona toto va ku ri xile tlembe ra dijeni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa mana nsuku na sithembile na nkateko la ka mapuve alipompo ra mani magoda makhelwani wa nduna xitsavi la ka mapuve laha ni ta hetelela mani ribasila risima na hlulani lava kokwana ku vona ka lala ka mapuve va pfuxa kahle hi mani novela ekokwana wa ntoto ni khe swinene kokwana wa ntoto va khona mani ku tlhavakela kambela ivile ni ngona mina mavasa va ku morning morning ni kombela ku va tlhava ni kombela ku tlhavela chavela ya kumbe kusukela ka mapapila laha mani josephine hlungwana la ka xo sandla na mulungu ntima mavunda kusukela ka mihlava vhilemi laha ni kombe tlhelo loko vivedeka stela mavasa la ka muswani la ya va pfuxa kahle no na vari kahle hi n'wana mene mavasa kusuka la PLK lani khe swinene kusuka la pulukwani la en'wana nga kona ni n'wi tlhava kira kambela i like mhlonge va ku voni ni tlemela wa DJ Mashome wa matimba a ni kombela ku pfuxa n'wazita mani grace mani makhumele grace la kendlana ni ka khandlaya ena papa mhlurisisa ka rixadi rikhoto la robeni ka xihoko na ni ta yitela kokana makapulela ka xikokana pfuxa kahle ifa minyagelani i like mhlonge ni khe swinene like mhlonge la nyagelani la mina na xa mina va kona na vona va ka xume DJ Tlemi emashome na wu rhandze ko en ni kombela ku pfuxa vana vana dzaraka ni kombela ku pfuxa the best nomen kuna ekusuka laya ndhawu ni tele 14a laha na mana mina hi vona ni frasina nkuna kusukela ka huma 14a mbiyelo amos nkuna kusukela ka huma 14a hinkwavo lava pfuxa kahle hi xihlovo esta nkuna ekusukela ka huma 14a ni khe swinene hi esta nkuna a va ku ri mani ni tlhavaka na kambela yagiyani vanoyi va ku risiyele my lovely DJ ni kombela ku pfuxa vana vana ndzira kokwana wa ntoto i mani novelelaka mapuvelana fm ya ka xihoka robin papa mihlurisi zekari tiha tirikoto ni ta yitelela hi maseva mama khensi yin'wa hulela laha ri singa view lani kumbe tlhelo ke bebedeka sitela mavaza ekusukela ka miswani laha yagiyani vanoyi kusukala va hi tlhela va pfuxa kahle lavana velelani khe swinene yagiyani vanoyi kusukala va hi tlhela va ku ri mani ni tlhavaka na kambela Agnes Tsakani va ku morning Mr. Party ni kombela ku pfuxa vana vana ndzira ni kombela ku pfuxa mama Cynthia laha ka khakhala lava pfuki ya purasini vutshila cauke i n'wana wa mina a pfuki na yena xikolo xipfurile okay a va ri na mana Zeshman kwala ka khakhala mugangeni wa ka Themba kutanki the jane kesa swinene va ku ri mani ku tlhavaka na kambela i xihlovo wa maluleke va ku risile tlembe ro DJ ni kombela ku pfuxa vana vana ndzilaka tlhava ni tlhava ni kombela ku pfuxa etati wa mina xihlovo esta nkuna kusukela ka homo 14a laya na malume wa mina Lawrence nkuna la ka homo 14a na kokwani wa mina mbamba mchisi kusukela ka homo 14a hinkwavo lava pfuxa kahle hi amos mbuyelo nkuna kusukela ka homo 14a se ni tlhavile mina DJ Tlemitsi kona nga kona laha emilongweni ntima va ku rixiyele tlhembela wa DJ ni kombela ku tlhava na vanhu lava rendzelaka ni kombela ni tlhavela botcolen xuma kusukela ka mudavulo laha swa ni mitlhantsena kusukela munikisa block 2 na leyi ni ngona mani mavasa kusukela PLK lani kombe tlhelo ka bebeze a ka stela mavasa kusukela ka miswani lava pfuxa kahle nola va ri kahle emilongweni ntima kusukela ka mihlava wa velemu ni khe swinene emilongweni ntima kusukela ka mihlava wa velemu na ni va mantlhani vuyelela ka skam swi ri tana mikiseri swi vekelaka nikoto tumela ti nga se ba awara liya ya munikoa ku ri mani awara ntlhanu mini mi ta ri kombela swinene i xihoxo xi nga ni landzelela laha ka skia ku ri mani ni tlhavaka na kambela i ri lwanchava la lava ku rixiyele tlhembela DJ Mr. Party ni kombela ku mani novelela kokwana ntoto laka mapuvela thembi vurisaka laka mapuvela na mani geli mathembi laka maswanganya va pfuxa kahle rulancha valala ekusukela ka mapuvela va kona va kona mani makhuvele grace va kurixela tlhembe ra tijani kombela ku pfuxa tisalala vamorikhoto kusukela nyangelani ka xihoko dloriya gaxani la mihlakongo laha manjosen hlengwana ka xo sandla vana va pfuxa kahle hi n'wazita mani makhuvele kwala gandlalani ka khani ni khe swinene mani n'wazito a va ku ri mani makhuvela vadumo va kurixela tlhembe ra tijani kombela ku pfuxa roni minyuku laka ndzinana laha boti mukhacani wele rigedira ka mlingerisi block 3 na mt makhuvela laka xigamana ni kombe tlhelo ka bebethday ka esta ka stela mani ayi stela mava ekusuka la ndhawu leti a tele ka miswana laha na khensa mavundla la ka sikhunyala vanhu lava pfuxa kahle no navelero kahle hi mani makhuvele lava duma kusuka la mugangeni wa rivoningo hi le Giana section F ni khe swinene la Giana section F kasike va ku ri mani enos power va ku rixiyele DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vana vana ndzara ni kombela ku pfuxa school boy la ka huma laha ni pfuxa ndzara mamahlawule le pretoria le ni ta yitelela hi paris mathebula la ka huma 14a va pfuxa kahle enos caterpillar kusukela kwala giana la ka huma 14b va ku ri mani ku tlhavaka na kambela oscar boka vupape va ku swin'we ni ri kwala mkhukhwini alexander ya makondlo mi tivaka ni kombela ku pfuxa vana rutsena ni kombela ku pfuxa musa nkwinika na wiliki na kefasi hinkwavo lava hinkwavo a gumbani ni khesa swinene vava va kona mani ku tlhavakana kambela i swoboha va ku swin'we ni ri kwala ka makoxa ni khe swinene ku sukela ka makoxa lava va kona mun'wana ni ku tlhavakana kambela i mana kennedy lava ku rixile ni kwala hansi ka royal time mlamzo ni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kuma vulavana ni kombela ku pfuxa kwenelia khaxani laha mihlakongo laha birina murimi la ka rivalala mani mahori laha ka mapuva hansi ka sport center ni kombe tlhelo ke bebedeka innocent khurumbi kusuka laha ka maxawana laya na makhuvila fonisia kusuka laha toyandow laya block g na stela kubayi kusukela ka miswandla na khensa mavundla laha ndhawu ta ka sikhunyana laya vana vakwa pfuxa kahle ndona va ri kahle matsongo wa ndona brawini laha ka siyandla la hi lava nga ta teacher ra physical science kwala high school kwala ni khensa swinene eka skema na nga na kona ni tlhavakela kambe sweswi laha i sori mahungu xithwayimbi va ku ri xile mlambyo ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka mafulavula brahm ni kombela ku pfuxa xibejwani makusori maxele kusukela ka mapuvela josephine hlungwani kusukela ka xosandla na ku ri makapulele laha ka xikukwani lava pfuxa kahle hi sori mahungu ni tikulaka xithwayimbi ni la xifundzenikulu xa gauteng kaya la erobeni ka xihoko khensa swinene eka sikia mahlangana ku hleka va kona na vona va mester DJ Tlemi muhaxi wa hina ni kombela ku pfuxa bodiben nandzu muni kunika la ka mlingerisa block 3 mani roso byana ka nkuzani muloni kulunge na mani sara chaki la ka mlingerisa block 3 ni kombe tlhelo ke bebedeka hinkwavo lava bebedeka ku namuntlha va pfuxa kahle lona va ri kahle hi mani loko nga ri mani mahlangana ku hleka starata i marula drive ka sikia n'wa ks hlungwani va kona na vona va ku risiyela tlemi ra DJ mester Patch ni kombela ku pfuxa vana va rindzeraka leyi ni ngona mani mavasa la ka xihosani laya na judgment wa nchavalala la ri singa view laya ntima mabunda ende ka mhlaba vhile mlawu vhushaka hlengwa KS Hlungwane ende ri la ka Thomo Mashu wa mina a hi tirini ni khesa zwina ne shem e vha kona manung tlhaba kana kambela a hi mahlweni mikisoro mai karela ntaba ngana vanga kona Isaya so zankuna vha kwa shume tlemelo di jeno kombela kuchama nore nzira kombela kucha e manobela ko kwano wa ntotola ka mapubela smart le shotonga ri khotsola ka skhunyana ri ni manganya la ka bokisi la vhushaka hle Isaya nkuna a kusuka la ka shandima ka ya kuri la ka dzingidzingi ni khesa zwina e papa vha kona manung tlhaba kana kambela teacher pona mine ro mathibula vha kurushile tlemelo di jeno ni kombela kuchana men nonga swenya la basana ka hlana kira no men malesa abasana ka hlana ikhe ntaitele la ingwana nga advice mathibula kusuka la ka dzingidzingi la from point of near mathibula kaske vakona manai manes nkura la ka dzingidzingi la vha kwa shume tlemelo di jeno kombela kupusha e papa shilomana vha fanala ka skhunyana la but o zima swanga nyila ka dzingidzingi la ena man floor ma basala ka skukwana ni kombela tlemelo ke bebe day aka stela ma basala kusuka ka mswanla na na cancer e mabunda ka skhunyana la vha pusha ka hle no navele ro ka hle manes nkuna la ka dzingidzinga xitomanini enkomo ma vala vala o tsi kaske ngona nga kona no mthaba kana kambela e glory maloleke ba kurisela tlamla de jeno ba kusha sese branda mre mela ga ba lala e ma mem hlori linda ko maloleke la robeni ke shokolana botelo du ko maloleke fm ka mphambo ba laba nani ko botelo ke pepe de ka stela ba sala ka mswanda ba fushoka tlendo ba ro ka hle e glory maloleke ndir la ka kha kha ba ita ba ku tsi ba ko mano mthaba kana kambela e virginia ndlo ba ko ri kurula na ba shume tlemelo de jeno ko ba kusha tsikana fuloma la ka ngora zamanda e swiri swangala la ka ngoberana man hlori maloleke ku sukara ka kha kha la ba fushoka hle ya no masilo okay kesile aba ko mano la mana ntsa ko na bunwe nene ba ku nkombela ku pusha mola nzira ka nkombela ku pusha matibula ya mina khalanga la ka khakhala la ya ntombi ya mina ebunwe la ka khakhala la ntombi ya mina bunene la ka khakhala u pusha ka hle hi mana bona Lucia Ngobeni ku sukala ka khakhala la ni ke swinene mana bona hey guys ke bona nga kona ndung thavaka ka mbela Irian Sovisi ba ku morning sema vula vhalana kombela ku pusha magunela Robert Nukeri la ka nkuzanda na Sizekar Chandra ko tsala Robert ka shokola na Jabur Khoto ele shawula block 23 from Irian Sovisi 18 bag kesa sna la 18 bag la Mpumalanga la ene ba mandan biyelela ni kesa sna ndwing tsa dongwe ku sokala ndawu tele Mpumalanga ka ska kona ni shuma kona na yena ba ku morning brafana e kana kona ko 36 ni kombela ku pusha mana istokela ka mlamula la eskan from la ka nkora zamanda la ki man of god chabala la ka nobela la a pusha ka hle kona ni shuma ku sokala ka mdabula la ni kesa sna ex kona ndawu inta ka mdabula ngona nga kona no tlhaba ka mbela ku kora makapule ba ku risi ku rula tle mro di jeno kombela ku pusha fanona ma god ku sokala ndawu tele ka mkhomi la ya en pusha na la ki mhlongo ku sokala nyagelana ka shokola nda itela amkela shina ganela gandana ka mababe ku bekhelwa ku bebe de ka ofira makapule la ka dzingidzingela ene ri ka stela mava sa kusukela ka mswanda makhubile xivitule ra xivenda leriwani makhubile Phoenicia Athoyandona Innocent Khorombi la ka mswana la maxawana la ya va pfuxoka tlhelo ro ka hleko kona makapule ene ri ra ka xikukwana khe swinene la ka xikukwana la mana bumbelo swi tinyiki va kona ro va kona ku rixiyela tlhelo dzingo kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mana risana ro kona ringano eku sukela ka makoxa la ka ndhuna mgoni la rod ni mnyuku la ka ndzindana la sese brenda mrimi la ka rivala la nkombe tlhelo mruku ya birthday aka stela mabasa la ka mswana la ya na khensa mabunda la ka skhunyani la ya va pfuxoka tlhelo ro ka hle mana bumbelo swi tinyiki ku sukela ka homa 14b kasiya kora banu thabaka kamla mkhari julia eba kurisile botlemen kombela kupisha bana banzara kombela kupisha masebo wa mina mana felicia la ka dzingidzingela ebunene chabala la ka ngobela na foster story la ka ndindan la ba pfusho kahle i mana advice la ka nga khwana bo duma bari bo xentse kasiya anu ndo bistam chabaka kora banu kurisile tlem jen kombela pfishala e man rose bzan la ka kuzan la pfishala spara gift joku bike sukala ka mswanda e inta itele le man ngwazi tama hlengana kuhlekala the fl ya ba pfusho kahle i anu ndo bistam the original one sukala ka mswanda monitor sirsibela eba kushingwe ni rikola na gambe bulobe dublo bathaba ka mphempe ya labisa radio ka radio bakona ba ku tsivula valo mpukile mara aku kubana bana tsaka ino se paul store kusuka la ka huma 14b na body time ba mashakazi la shawela la na body mafisi mlandzo la bina la pfuka hle radio ka radio school boy la ka huma mina mo a shi tsi kesa swinene ne there is tongana spaso ba kona bana ba kurisela mo a shi kombra ku pusha ba la bana tsaka kenneth kamana ka mbatlo la elector men la bulu in la na calvin makana sa chimbufe ba pfuka hle there is tongana kusuka la spaso ngela kesa swinene kusuka la spaso ngela ba kona mana calvin makana ni se ba kurisela ekone khashan bakona na bona ba kurisela tlembro djien ko bona kusha e mana kennedy man grace makubele e mana maria khotso ba pfushoka hle dore khashan ku sukala mhla kongola ni kesa swinene e ba kuri manung thabaka na kambela e mana tabela ba gulu balu nungwe roten kumbele ni tabela e mazambara green farm na shumani tavi yini ende lwa nga manda tingona miyanga ngona nga kona mando tsetelela tsetelela nyana la onza mo tsetelela mingi serome abakona manda imanu ndo bonba tsetelela ka sesu kambela I keni hlungwane abakurisile majwa mina ku bana bana zaka hlungwane ka makosela mama khetsela ri singa viola ena mani makubelela bo duma abujoka hle keni hlungwane ejaru duma chikanya kanyela ka zz2 la mikhetsela mama albele ke skon bakona bona bakurisile DJ Clement ko bona ku shabana bona zaka mana manje janda ka mchipisa e man Julia chabana la mafumani la ka makosela ena mana na kanyela ka homo 14 e yopu shaka hlema ma albele ke skukwani tsaisa ka ma shwa mina ke sutane mo mingsero mo ranze ka kesel e ba mandan biela la ka ngwe nga tsata ka bana fikelela a no tsemba kuno ko fikela ka mpanganyiso le ntaba ka rukota ku bana mkhavara na ngwe kesa sutane ka mana man e langa o shasha ntle ka ngono ko nele ka mi sho sikuru mtsa tsumele e shika ka ngalo manga kono manga tsa shanga shambo le sha WhatsApp number 0608875942 bo sungula sungula e ka mishwa tsikuru mtlala manga tirisa WhatsApp ku ba dzudza bana rhela
1: Richile DJ Tlemin kombela ku ba dzudza ta nghena la ka minginisi la ni ku kuna khalanga tukulwa ka swela a hi fambeni ya dya khekhe ku hala ka mswani ku hala ka vose sisitema ni nghena la ka mhlava vhilimi ni ku kuna mulungutima a va pfuki ni ta hetelela hi kokwani jokuba hikwala ka mswana vanhu lava a va dzudziwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka minginisi blot ni ku danko DJ Tlemin ni ku tsi
2: Rishi ni ni kombela ku va pfuka hikuva ku xa vanharhu wo sungula I makhexe ndetsa wa swigubu a stadium kwala ka small chicken ku landza ndhuna ya xibakitani a muganga wa manyunya hansi ka ndhuna boy ku landzela I Daniel Mashava kwala muganga wa ndzindlani hinkwavo vanhu lava pfuxiwa jajeka endzhaka tihunyi kusuka kwala ka small chicken nkulu
3: Vakuzani ka siyandhani pfukani Fosta sithola ka ndindani pfukani tiyatsile malume wa mina na ndzimudeni ku nyika ka misipro 3 vana kwani mhani mara ya ka pila ku lika misipro 2 danke
4: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemin ni pfuxa kokwani Mhangi ka mukhomi botiri chatimata totogwa block 24 botilaki mihlongo ya nyagelani ka xihoko a va pfuxa hi mani flora makhuvela mawa block 9
5: Korula DJ Tlemin tlhavantlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa mhani mavunda hi mina laha ka ngove ni pfuxa mhana khavisa kwalaha ka ngove ni ta ni ta hetisela hi mhani wa xitichi xa GCR kusuka kona kwalaha tikweni ra ka ngove vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa mukheso na xivona kusuka kwala tikweni ra ka mapuva na nkhesa papatsongo wa swihlanga
6: eka vula ni kombela ku va pfuxa ka a ku pfuke mhani mamayila matlhelani le akaya ka minenginisi a block 3 eka ta kokwani kahlekahle lawa va malume wa mhani mbeva a pfukani va kokwani rixini ivi ni pfuxa jeje ka nyandza ya tihonyi hayi ri phonyuka va mphepe ezandleni i murhi wa le jele a pfukani ka ta tirixini ni kombela kokwalaha xikaxi kokwani himpela ni hetelela hi ndhuna ya xibakitani a vhela ni mi vuyisa sweswo bava vhela ni mi vuyisa sweswo pfukani na n'wina ni pfuxa hi kokwani gaveni ni kwala ka makoxa mina vulavula tsi danko baya ni ku rhandza hi rirhandzu leri ya mfana wa mina ayiva danko baya
7: DJ Tlemin munhu va pfuxa a ku pfuka Masenyana Ronald u ya pfuka Mr. Masenyana Daniel Mashava ku ya pfuka dibudungu wa jomo le bong city hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bava va ri bava na marhanga ni emtiwa ka ndhambeni la gwagwaka la xivulani la kungana gungu ra mali danko
8: inkomu khasitwane va ku mama horokoja a kuma mu swin'wana kuma mu wa rivisi mukhacani wili rigidi la ka minenginisa block nharhu pfukani barule na hey Mwanati, Alex Arare Maluleke le babangu pukane Foloki. Foloki warisimati Thomas laka muswane pukane Brian mina lava hinkwavo avarina papa mhlurisise ka Richard Rikotoni kwala Rajis Park Midred eka ya kuri Robin ka Xihoko inkomu khaze.
9: Tsawantsawa. Mteka Ivan Chuma lakandindana puki mkhaya. even take a road name you could not enough for him cry. The terrible but tricking over in the vehicle. You go on a rough share for stars to a candy down, donkey.
10: Let me lower DJ. Abapfuki general laka thushi la kuyapfuka bavashluba papashluba na bafana la blueprint akasikunyane la abapfuki bavashokoshoko suya la sukumekara hinkwavo abahlangane na kala shaka iw manganyi mentsa makati kuyerileka gongo nikensile tlemile wa DJ usiya mina ne boboy
11: aushin komela kuwapfusha komela kupfusha mamachelizi mabata malonga nopfusha na kukwanshimo sa malonga nela kupusha sesimaka kankulu apusha mana wachitichi
12: apushen tlema DJ Mr. Party mavulavala mpfukeni namo hi vapfusha pfatla khuri kola kota teka vanharhu enta pfusha dadweti mana BBZ sesitinyiko maleka kankove a jamela to inkomu avapfuki kasi ku na papaxiliwana vafana va khavula tetela mugangeni wa tigala muchavi ka sikhunyana avapfuki ni ta hetela ku pfuxa n'wana wa hinkwana wa jiwele papa remote michini wo popa medzi amahwa avapfuki vanhu lava hinkwa pfuxa tlhela hlamusa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani kani loko papa hetlhela madavulu mbuya mina ve ri na khatsa
13: minjhani vahloma ni kombela ku va pfuxa digitlan ni ta pfuxa masemza kusuka laha ka mitawu laha amachel avapfuki ni pfuxa mani virgin ndlopfu kusuka laha ka mapove na vana avapfuki ni pfuxa mani rose hotswana kusuka le ka nkuzana amolweni vulonge vanhu lava pambulanaku va pfuxa hi wisani jema kami kusuka laha ka ndhambi mugangeni wa ka broma tlhava ni tlhava masef tsi
14: rexile tlema DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na kokwana wa the junior le a Jilongo ku na papa Alex Harare le a Babangu le ku na manana xihloki sesitinyiko maleka ka ngove jamela 2 vanhu lava pfuxileki ngoveni a vuyehli ta ku
15: a ku pfuki bava ro vamba a kaya a va pfuki n'wana wa mina le ka nhombelani le kokwana wa a reka nene a hetisela hi n'wana wa mina ni hlangana RDP mama ri n'wa James ni pfuxi mari vomba n'wa mavona Ngalasberg tank
16: rexiri DJ Clem ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa messages ku na nhlungwani ka xihasani ni pfuxa bogazan class maleka 14b ni pfuxa leni n'wana wa mani mavasa ka mdavulo lava pfuxaka rani maleka nkuri hlayisekani DJ
17: rixile DJ Tlemi a ku pfuki kokwana swa boha ehenhla ka madavulo vo rompapa va ku a mi hi naveri na ha mi navela kokwana swa boha laha ka makoxo pfukani va kwini vuxokoxoko information siweyo laha a sukumekana ta hetelela hi papa kala xaka double manganyi leyi atikweni ra ka gongo lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma a ri yexe munhu wo duma a ri one papa a xiluvana a fana na mina laha hansi ka muganga wa ndhuna elikana muxava tekani langa laha ndzhaka mina DJ Tlemi
18: we Tlemi ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana Sam Big 5 mathevula ka bonde pfukani ku na mhana ntalo xikhothani ka mapove na n'wina pfukani ni ta hetelela hi tatana xibelani James Mtileni a thema ka maxamba na n'wina pfukani ka bava vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masanganyi mina ni kwala ka Masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso ha vukatini bya mina mbuya danko
19: rixile DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa wo sungula ni ta pfuxa Ntondola ave la ka mapuve lama pfukapfukapfukapfukapfukapfukapfuka valava tikhavichi valava tikhavichi pfuka Ntondola wa vumbirhi ni ta pfuxa n'wana wa mina ku nga Thoni Chavala pfuka n'wana nga pfukapfuka vanhu va swi dendani pfuka n'wana nga mali ya famba mali ya tsutsuma mali ni tlhela ni navelela Princess Mabunda happy birthday xitukulwana xa mina Princess Mabunda la ka ngove lanuwa hinkwavo vanhu lava a va pfuxiwa no naveleriwa birthday hi Kejo Hooters tiva ta wena la ka ngove lawa baba
20: DJ Tlemi, a wa mixo lowunene brahmin a mo ni pfuxa vanharhu ntsena
19: usungula ndza pfuxa i drive ya driver ya chopa emasilo ndlovu vona va kumeka leyi ka mavalani nawa a va pfuki va lunghuta timhaka ta chopa ndzita pfuxa i ya fuma ngoma i gift joke by vona va kumeka leyi ka muswana le na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta hetelela wa mbilu na moya vona musi wa hosi vona va kumeka leyi a mihlahlandlela leyi a va pfuka va vota ndyangu vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa a xilahla Richard Zambuke ni ri laha ka Nsavulwana block 25 laha muganga wa tana kahle la a yini DJ Claim tsi tlhavani mi ya mahlweni muhaxi wa mina danku
20: DJ Claim ni pfuxa lava landzelaka ni pfuxa man elisa makamu a basani ka mucetweni i n'wa thwala yin'wa xilaluke lava ni ya ni ya pfuxa Brenda Murimi aka rivala ni ya pfuxa mani magoda aka mapuve i driver ya teretere yaleyo vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi manjulei
21: ngo munhu ta pfuxela valandzelaka vanhu va ndhavi sitaka muswana a va pfuki hambi yena gift joke ri ka muswana a pfuki ri kaka ro bava na marhanga na rona a ri pfuki na rona i kwini munhu wa mina u nga ma vona ra ka siyandani wani vona vona xibodonga xa wena ku ri ka bomisati wa mavona dilo mo
18: risile DJ Claim wa muhaxi lonene ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Moses Rikhotso a vuhehli ni pfuxa Boderick Xivambu ka Ngove ni pfuxa Eris Mbombi ka Jim Ngalalume a va pfuxiwa hi Mangeti ka Ngove
22: rixile mihaxi ni kombela ku va pfuxa Mani Maria Magagani kwele Gumbani a va pfuki makamu wa ka hina le ka ndhambu wa Dzumeri a va pfuki Manjo kwala Laitini a Sifasonke a va pfuki vanhu lava hinkwavo lava mpfuxiwa hi n'wamakamu n'wa thwala n'wa xilawuli mihaxi i mihaxi vana va ri mbiyingiseri kwala basani ka mbicetweni kwala danku
23: rixile DJ Claim ni kha ni ku ni kombela ku ya ni ya pfuxa Mixo Rikhotso n'wana mhani Rikhotso ve le ka njhakanjhaka Manzere loyi hi ntirho a ri binuni kha ni ku pfuka ivi ni ya ni ya pfuxa Boti Matimba Maxele kwala ka xikukwani mugangeni wa Ndzindlana ni kha ni ku ha pfukani papa Phefi ivi ni ya hetelela hi mani loku nga ri mhani Makhuvele la ka Ndhambi laha hi lavaka ta papa Richi lava ni ku pfukani mhana mina loyi a va pfuxa i mama Adela ka xikukwani inkomu
24: ku rhula ku ve na n'wina DJ Claim kombela ku pfuxa lava ni pfuxaku va tsaka na vona xem papa Mhluri Sizeka Richard i malume lava pfukani la roveni ka xihoko la kata boti wa mina Boti Brown lavo dyondzisa Fiscus na Mess pfukani ka Skonika la ka Siyandhani malume General Patson Khosa aka Mbatlo va ri loko va pfula festere va langutaka n'wadzekudzeku ka kokwana wa vona a va pfuki ka malume ka vanhu lava hinkwavo a va ri na mburi ya ntshava hlanganani ta wa njhevi laha ni kumekaka kona kusuhi na xikolo na ni kusuhi na xikolo xa vutivi na Apollo Light yi ngo loge a hi tirha tirhi DJ Claim tlhava van'wani tlhava tsi va tlhava kahle
25: minjhani DJ Claim ni pfuxa papa Mhluri Sizeka Richard Rikhotso a Rubin ka xihoko i nga ta mhani n'wa min'wana ti lava ni pfuxa kokwani Ngoveza ka xikundzu ka xifaxani i mukhalabye wo ti rhandza lava ni hetelela hi MT Makhuvele kwale ka xigamani i mhani Kheyila kwala ka mapayeni a hi fambeni hi ya dya khekhe ra sesisitela mavasa kwale ka mswano i mhani Kheyila kwala ka mapayeni danku
26: hi pfuleleni rivanti na hina hi lava ku nghena DJ Claim hi va pfuxa a ku yi ku ya pfuka Boti Ronald Maluleke amahwa block 7 a ku hi ku ya pfuka Boti Richard Mathe a Thothogwe ni hetelela hi papa Remote na vona ve le mawa muchini wu popa metsi va pfuxiwa hi mhana xihlovo kusuka la tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri va tihuma hi vugandla
27: hello mo le va pfuxa a ku pfuki
0: judgment avanyisi chavalala mushengu arisinga tu fuka ane judgment kupuka masai Julia chavalala mafumani akamakosha kupuka masai Gian Baloyi avuhehle valava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi yin'we a hulelanga mi ta mona kusuka la risinga view
1: xoni mhaxi mijanini a hi pfuki ni kombela ku va pfuxa ta pfuxa mama Khensi a risinga view ni pfuxa mhana anakanya 14 kaletele tibananini ta hetelele manani kusisiwa mina Julia Chalala mafumana ka makoxa ni pfuka ni makwavo hinkwavo pfuxa hi mhana nhlavu ka mavana na ka vanhunya vo saseka na misinya yo ringana yitswa tithuvo la kusitankuma

0: ku hlantswa rhandza ri la mfana wa mina hayva
1: hayira baby
0: famba wisa ngoveni loko jovo a swi lava hi ta hlangana mundzuku na mpfundzu ne
1: kese swinene hlayisekayo
0: baya
1: iseswo ke hakara ku risana ke ri vana va lelelaka nambara 0608 7594 hi nga ri vari lava tirhisaka xiyenge xa mbulo xa WhatsApp hi lava n'wana
2: gratis pafo delse doger aka inoset khorombi gratis pafo delse doger aka na khensa mavonda le ka sikhunyane gratis pafo delse doger aka stela mavasa le ka mswana lango gratis pafo delse doger aka bona e manjajani
3: Rishile my tlemi gratis for feather set again ka hleko mavunda ka gaula gravelen ka stela mavatsa ka mswana tukuluwa papa jo gift kubai ka innocent korombi eka mashawani na le ka na khensa mavunda ka sikhunyana vana veleriwa hi tsavele ya kumene ri kwala ka mpapile Thank you, my Clemmy.
4: Dressing for get of the garden. Eka mkesa mavaza. Mavunza. Aka skwinyani. Stela mavaza. Aka mshana. Hleko mavunda. Aka gaul. Kesani kurumbi. Amashawu. Nara besda yako mkwa. Wana wile mani mawarika mapuwa. Aka stock center. Inkumyo.
1: Si, meri gratis kamala.
5: Oh, kuna hope ma in Charles. Sheko na Brenda Stella mabasa. Kamswa. Mukeso mabona. Oh, kra mabasa. Ila baka kwa una. Ima sota le abana bela ka basically. Kuzuka kwa kama mabasa kwa. Aba kuna bana baka kwa. Amen. Mabasa.
1: Kesa sna mabasa sai saka. Thank you, Shakaramida. It's okay. Karabana Bedele, selling 10 and 12 minutes before the hour 6 o'clock. What?
6: DJ Tlemi, it's okay. I'm going to go to the base day. Naleka Manstela Mavasa Akam Swan. No go my cake, but I run a bell ever managed to get a jack or a caskinian.
7: Happy best day, Castella Mavasa, Quelica, Kam Swan. Happy best day, Naleka Kanabanganyan. Wow, my best day, Castella Mavasa.
1: I'm not going to be able to get a little bit of a
5: na hopi hinkwavo vana va le la hi ri kaka rubhava na marhanga emphiwa ka ndhambili la bangwangwa lava na bungu ra mali hala ku na kwata ni swamasama ni tshurini chela lwandle dango
1: kwatani mi va byela gratis for feather sa dog ya ni twa ni ta tsaka
5: gratis for forgen
1: ya twanani mi nge gratis for feather sa dog ya
5: gratis for feather sa dog ya
1: ni kese swinene hlayisekale
5: Tango.
1: Thank you. It says okay. You must be mixer. I'm not cursing. I'm so cursing. I'm saying I'm telling. I'm telling. I'm not going to morning breads. That's not mixer. Ruta. I'm just carrying a big. I'm super carrying Chanu. Our Liana. Our Liana. But I mean, last carrying a big. Like, as game. Come on, stone to the bar. Kona. Era Jawa Mohash. Can you go for Nagane?
7: Gratis for fair. There is a dog game. A cavan. You call the best day. I go. I write talk my video. No. Vana ve le mari ku bomba mo vona ngala zibedango.
3: Rishile DJ Tlemen khani ku happy birthday ka Stella. Mavasa la ka mshani la ni ri happy birthday ka vona siku ari saseke. Ni ku happy birthday ka hinkwavo lava u nga siku ra vona namuntlha va naveleliwa hi mama Albela ka xikukwana inkomu.
8: Ari. Right for fam, there's a dog again. Aka Stella Mavasa. Aka Mshwane. Ntelano ku grateful fam, there's a god, there's a dog again. Aka na Khensa Mabunda, aka Sikhonyane. Na hinkwavo lava nga birthday ya siku ra namuntlha, vanhu lava hinkwavo hosi ya Musa yi va fika ri kupakupeni ra yona va nga navelela hi mani loko ku nga ri mana na mari ya Masanganyi. Mina ni ku yala ka Masanganyi kala mina ni le hansi ka vuhosi tsakayoleyi niwa maxangu ya mpatso dango famba mi ya wisa mesepati
1: ti mary gratis kamana
9: ntlhavi
1: ku tlhava sweswi hi pfukile minjhani
9: kombela ku ri gratis for fair tirhise token ka Stella Mavasa ntukulu wa malume gifti jokuka hi kwele ka misana na hinkwavo lava ku nga birthday ya vona ni vatwani a va navele kuma xintu gracious mpepu ni ri kwala River Plus hansi ka vukosi bya ka ku ba hi dangi tijetlini
1: khesa swinene la River Plus la mi hlayiseka swinene ni
9: na n'wina mi hlayiseka tlhavantlhava
1: dangi
9: danko
1: Ei, tlhavani ya vayivule swi nandzikela xama
10: njhani minjhani va xa mutlhavantlhava happy birthday ka Makhensa kusuka ni ka sikunyana na lava n'wana namuntlha ku nga siku ra vona ku makeke vana ve le la usanjema ka musuka la ka ndhava mugakeni ka boromantsi ahe
1: eka sike va tsale kunene van'wanyana va ku happy birthday ka presence mabunda presence mabunda kusuka laha ka nkove laha u navele ro kahle hi kokwani tiva ta wena ni khe swinene keke hota samsortaromikserome swi vekelaka nunkwato timela ta yi nga se ba ya yantsevu na swa ni pfumeleke ku ni kurisalanyana lava nga kona lava nga kandzisa hi lava van'wanyana va kandziyela ka WhatsApp a hi tikwarini
2: happy birthday ka Princess Mabunda kwala ka Ngove happy birthday ka Makhensa kule ka Sikhonyana a va navela hi manigete
1: khe swinene manigete hi kusuka la ka Ngove laha hi lava van'wana
11: vasa aka Mshwana Makhensa Mabunda aka Sikhonyana hinkwavo va naveleriwa hi jaja vaendzhaku ni suka kwala ka small chicken ku
2: Grados de do es dogen. Aga flora mavasa. Na hinkwavo a birthday ku na vona loko sokarwe kahle lava vana velela vathu va ku grados de do es dogen.
1: Yeah.
2: Eman magoda driver teretere kwala ka mapove daku. Lava vana velela vathu va ku grados de do es dogen. Eman magoda driver teretere kwala ka mapove daku.
1: Ai dikezi ri jembe ni kombela munhu unwe tsena la riqingwela ewe tsela tsela e vana vana belela e vimenta kota ku ma hila nka roko se u dwe makondo na wona swina maka muni pantekela
12: chile ri chile ri chile vulas ri chile vulas ai ni kombela ku vana belela vulas man kuna Stella Mavasa yena ikumeka le tikuna ra ka Mswani le ni ri happy birthday ka yena akulela hosini hosi yin'wi endla hi tintswalo ku navela ka yena ku humelela na hinkwavo lava tswariwaka na yena Stella Mavasa ka Mswani ni ri a va kulu hosi yi va endla hi tintswalo vanhu lava hinkwavo lava wa vulasi va navelela hi mofa ya mathosi kusuka leti kweri ka mavhuzi sweswi i va navelela ra ka huma 14b hi ntirho a Sunset Liquor Restaurant next to Mayorele Complex dangi vulasi
1: khensa swinene ba mandla ri vuyelela ni khensa swinene ka mani na mani nga kota ku hoxa xandla ka nongonoko na le ka mexo siku ra namuntlha i ta tsuka mikisa namuntlha i rhovombirhi swikolo swa pfula ne se a hi veneni karhi tlhogomela tlhela hi landzelerisa swinene swi kona ka swin'wana swa swikolo namuntlha ku va karhi ku tekiwa mimbuyelo a hi yeneni ya teka mani hi vona ku vana va hina va tikeriwa kwihi na kwihi ku emakumi ka lembe hi nga soli vadyondzisi kumbe hi nga swi twisisi ku n'wana loyi kahlekahle u tsandziwe hi yini hikuva hi nga langutangi mimbuyelo ya yena kumbe hi nga zangi hi tinyika nkarhi wa ku va hi languta mimbuyelo ya yena kasi ke nakambe ke adorobeni kan'we mi ya ku mi ya dorobeni namuntlha swi endlile vhele mi tihlayisa swinene xema loko swin'wana mi nga swi pulana loko ma ha suka kaya mi nga zi a mo swi tshika hi ta swi vona lembe rin'wana kumbe ta swi vona n'hweti yin'wanyana kasi ke loko ri mina ni mi rhandza hi rhandzela lava ni mi rhandza rhandzela mina na vaxinkwava Jesara fam mara hayi ra baby loko swi rhandzele swi hi nga swi endlaka mixo swirhandzela hi ta vona loko mina u tlhe hi hlangana ka siku leri landzelaka no huma mina hi ndlela leyi u ta va ri kona ma landzela mahungu ya misava na lungheni wa ka malepfani endzhaka sweswo u ta va ri kona nongonoko BBZ ka lava ni nga fika ni tsandzeka ku va ni va fikelela ku va ni teka nqingho ta vona kumbe ku va ni va vulavula na vona laha ka WhatsApp na sweswo ku hambanahambana ka tindhawu exi mitani khomela swinene ko va layeni a ka lava va twa ku nga ku loko hi kha hi ri navelela loko ni hleka swi nghena mbilini sorry no tsaka xam hi loyi Xuma Josi a ku kona ni fambile mina n'wa ni mi rhandzela ne jaro valantshwa Master X va landzela lunghelo kuma lefana mahungwini fambile mina
13: mi ni vabya ku na le Hollywood ni nga fika mi ni vona ka TV ni mbarisi leswi
1: i Xuma Josi loyi risimu ra kotwe kahle kona

0: antswa ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilambu.
1: Mahungu lawa hi ku tisela wona andzhe ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na rimemba ngiveni.
2: Ni khensile ku seriwa nkarhi tlemelo wa DJ Mahungu i ya awara ya ntsevu ka GCRFM rito ri rixaka vayingiseri. Rixile ku languteka ungungule ka wara leyi. Swirho swa maphorisa ya K9 unit na Crime Prevention unit lava nga khoma miehleketeleriwa wa xinuna wa makatiko wa matiko mambe wa malembe ya 42 vukhale hikokwalaho ko xavisa fole leri kalaka ri nga ri ki enawini eka ti ni nga ku hisiku ra 2 eka n'hweti leyi. Ku vikiwa leswaku maphorisa lama ma ri entirhweni ku va va ri karhi va lavisisa miehleketeleriwa wa malembe ya 42 vukhale loyi a rhwarile nkwama lowukulu. Ku vikiwa leswaku maphorisa lama nga va ri karhi ma n'wi landzelela ku kondza va kuma fole leri kalaka ri nga ri ki enawini laha a nga va ri karhi a paluxa leswaku fole leri a ri xaviseke endhawini ya Afrika-Dzonga. Maphorisa va ye mahlweni eka ndhawu leyi va va ri karhi va lavisisa no khoma miehleketeleriwa laha va nga kuma fole leri kalaka ri nga ri ki enawini leri nga na ntsengo wa 150 wa magidi ya tirhandi.
3: Maphorisa ya ntlawa wa K9 na Crime Prevention Unit va le Lephalale ehansi ka xifundzatsongo xa Waterberg va khomile muehleketeleriwa wa malembe ya 42 vukhale endzhaku ka loko a kumekile na fole leri a ri nga ri enawini. Muehleketeleriwa loyi u kumekile a ri na bege leyi a yi tele hi fole laha a nga vuya a khomiwa xikan'we kan'we hi maphorisa. Muehleketeleriwa loyi u ta ye khoto ya majistrata ya le Lephalale hi siku ra Musumbunuko wa ti 5 October 2026.
2: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya ntsevu ka GCRFM. MEC wa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki na Gedikekano kun'we na holobye wa vutleketli mana na Barbara Sandra hi lava va simekile ximfumo n'hweti ya vutleketli eka n'hweti leyi exikolweni xa vadyondzi lava thwaseke xa UNISA lava rhangeriweke eka mabindzu etindhawini ta Midrand eka xifundzankulu xa Gauteng. MEC na Gedikekano hi lava va languteneke na ku ya mahlweni va va ri karhi va langutisa eka mhaka ya vutleketli eka vadyondzi lava vikeke leswaku eka siku ra namuntlha va languteriwile ku va va ri karhi va simeka ximfumo nsindzima ya xifundzankulu ya OTM eka tirivala ra mitlangu ra Vilavila eka masipala wa muganga wa Vilavila eka xifundzantsongo xa Waterberg. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya ntsevu ka GCRFM kumbe ku languteka ungu ro gimeta. Ni nga ku meyara wa masipala wa Greater Tzane ni Councilor Odas Ngobeni loyi a nga va ri karhi a nikela mukondzoteri wa blower ra vufambisi ni nga ku ra vafambi hi milenge ra lembe ra 2026 ku va va ri karhi va hetisisa ntirho meyara hi loyi a ri heleketiwile mutshama xitulu wa komiti ya portfolio ya mitlangu vutshela na ndhavuko Councilor Rimi Mabunda na Councilor wa wadi ya 13 Jonas Mokwena hi ku sunguleni ka ntirho hi laha va ri karhi va languteriwile ku va va ri karhi va heteka n'hweti leyi hundzeke hambi tetano muendi wa kontraktara loyi a nga va ri karhi a hlamusela leswaku va hetisisile ku hlwela hikokwalaho ka tipulani. Hungu rere ri fikise makumu na mahungu ya awara ya ntsevu ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni. Maphorisa ya Afrika-Dzonga lama va yiseke mahlweni no va va ri karhi va khoma miehleketeleri wa malembe ya 42 vukhale hikokwalaho ko xavisa fole leri kalaka ri nga ri ki enawini. Gimeta mahungu ya awara ya ntsevu ya n'wina ya kona ka awara ya nkombo hafu ku bela awara ya ntsevu tinhlokomhaka nongonoko BBZ Mr. X Jaraba Ramzarishi.
1: Mahungu lawa hi ku tisela wona andzhe ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na rimemba ngiveni.
4: Vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri

0: mukhepuli dabongwa mipfukile madabongwa na hiri mipfukile ke
1: kasi dabongwa swivula yini
0: vaka va hlamisela kwalo
1: ni vula ku mara ntonga ka swibasanga ku vitana munhu ku dabongwa
0: ka swi koma hlamba na
1: a hi hlamba mara phela swilo swi hlamuseliwaku lawana swi va ta vula ku va dabongwa a va tiphina minkarhi leyi swi herile
0: ya phetuka matafu ya phetuka matafula
1: dabongwa mara na yena
0: dabongwa va ri loko va longa makipikipi va longa himba a va sineka himbacha u va sineka hi makipikipi
1: ya
0: a va bebula mpupuri yena bebula mpopi so xigolo yena Dr. Sandlel Chabalala album leyintshwa eka vintho dabongwa ni tsawula kahle nsimu dabongwa Afrika-Dzonga makumembirhi wa timinetse mingisele ku phile kahle wa rayi ya nkombo. A wu se tshama u hlangana na u va ka xiyimo xa ku maybe a hi nge sweswi u fika ku byela munhu u ku heyi mi swi twini ku veri man u lovini va ku a ni vonaka hi ku lolowa dyambu hinkwaro a mi tshama mi byeriwa sweswo kumbexana munhu a ku a ni vonaka hi man a nga fika a ni rhuketela ka swona hlolela
1: ya na ni ze ni kotlana na swona ko tala
0: mi tshama mi kotlana na swona ko tala
1: yes
0: why va nga mi foyineli va ku nona ni le ku lolo wena a njhe a kola ku fa munhu va vula loko sweswo endleke
1: hayi a swi simple sweswo no u nge sungulisi hi ku faka munhu swa endleka phela munhu a loloha a nga lolohisi hi ku faka munhu
0: hayi mara ni vula ku etoko yi ni vona hi hlangisa ka mani ma ta swi yindle swi ni rhuketela ku ni ta twa nkosi
1: wa ta swi fana hi swi fanele ku kuma va ku ve tihlo ra tshavatana se a ni tiku ni nga foyinela mani u n'wi vutisa ku kasi no la ku vona mani ni nga n'wi dlina khale na
0: wolo wa tshama khata mola kutaki swi ni karhata ngopfu i ta ku heyi ya ni vonaka hi ku lolowa dyambu kwani ku ni ta twa swo biha matana nhlana wa mina lowu wu nga endli se wa mi nga vuli before kumbexana mi byela van'wana mi ku exi namuntlha leswi hi nga ku a mi kahle nga ku ni ta twa swin'wana swo ka swi nga ri kahle a mi vuli mara u swo swi lekini ko mi vulaku hi mi tshemba
1: va va nga ri xoku ku ta humelela yini
0: hi mi tshembaki
1: hi tshembeni swilo swa ti humelelele
0: u ta lakunaku loko hi naku hi ya vulavula hi timhaka ta nkosi Mr. X ne
1: ya
0: wa vona vavasati ne I now believe ku ri vavasati timhaka ta ku n'wansati mpela wa swi kota ku tirhela kaya kumbe xana ku tekela ngopfu swi swa ka vona nhlokweni ne na pfumela swi swa muxaka wolowo
1: byela hina u hlangana na yini
0: ku na misa n'wana Mr. X ne
1: ya
0: misa loyi a tshama na n'wansati ne then loko a tshama na n'wansati mana yena va vabya lowu n'wansati loyi
1: ya
0: loko mana yena va vabya and then nsati wa yena by that time u le a ri ku hlambeni ne se ku nghena kholo ya n'wansati yi khoma hi wanuna se va ri no a hi la ta mi byela ku mani va lovini va foyini ku ri la foni ya mani ya n'wansati ku foyina vaka va ku foyina vaka vansati loyi a hi la ta mi byela ku mani va lovini so misa loyi fika a byela nsati le bathroom ne ku heyi ayi va ri mani va lovini so nsati luya u swi teka hi nga ku ku love mamazala wa yena ya mahlweni wa n'wansati
1: a hlamba
0: loko a heta sweswo va famba vhele leswiya swa ku no a ni mi ya nkosini no sungula swo boha va famba va teka va hindza hi le tixopeni se misa loya ku no teka swilo leswi vonaka ku va ta dya le nkosini
1: a teka
0: a teka ni bright packer rin'wana ro ka ni nga pfuni nchumu a layicha laha movheni a teka nyana ku a teka wa yi nga teka 20 wa malofo a ku hayi ma ta ma right a teka 5 wa malofo wa ma teka mabokisi lamakulu ma matlharhi na masi a teka leswiya switsonga layicha movheni va famba i xo kwi wa kwi
1: ka mamazala
0: hayi vona ka movha hayi kona sex
1: ya ka vona
0: ya a hlamana ku a movha se yi nghena ka vona leswi ku tele hi vanhu leyi mava hi boyaka ku jika
1: va ngetelela
0: va xaha swo tala
1: phela swi fana na leswi swa swarisindlela dokodela Thomas Chauke lera ra ku ni hlangane na mhani ni va nyika mali nyani va xava swakudya ivi munhu a hleketa ku nga ku ni vula mhana mina kasi ni vula mhana yena
0: wa swi twisisa a hlamala hi vanhu vo tala la misa loyi ya ku no ni ku byerile ku no a ni ku hlamusele kahle ku mhani va lovini na ni hlamala na loko wa still wa hava na matimba yo hlamba
1: ku ri phela swi veta swi tikomba ku mhana mina a nga va lava
0: a nga va tekeli nhlokweni xayimela nkosi xiyisa lexi ya wu hela a ka ha ri vanga na rirhandzu ri nga mahlweni
1: u vheta ku famba tshama na mhana wena
0: va ka mhani lava
1: yenatoday
0: ni history leswi nga humelela kahle malembe ndzhaku mikiseri a ni ku nghenisa nyana mavhengeleni ku komba ku hi mpela vavasati ne vavasati ne vavasati va ta tshama ri vavasati hi ti 10 ta October lembe ra 1986 okay hi ti 6 ta October lembe ra 1986 ne Nelson Mandela watched the historical documentary film over at the 1914 to 18 war while in prison at Portsmouth prison. So let's find another month, 10 86 10. Nelson Mandela abakha abaja the document but the historical documentary film over the 1914-18 war while in prison commission ibone kahla a ri jela ndawon leri atara Portsmouth. Mr. X ro sungula loko tata watcha kahle a documentary akuri lembe ra 1986 ari khotsweni.
1: Kasi a hi ngheneni kahle langutisa ka lembe leri ra 1999 vele the South African Agriculture Union named to Agri SA. Se yive kha ciwa kahle vele Agricultural Union vele thiwa kahle Agri SA hi lembe leri ra 1999. The South African Agriculture Union structure and changes its name into Union Annual Meeting Rustenburg Agriculture Accord in a three substructure. Loko hi va hi karhi hi langutisa ka ri ciciwa kahle hi lembe leri ra 1999 siku leri fanaka.
0: Right, 86th October, Lemera 1899, following the outbreak of the South African War and the closure of the gold mines, Lengabeka Ipali, a thousand of black mine workers, over 7,000 walking home to Natal while covering a grueling distance daily. Kameka Ilangabaka Ipali Wakase Mine, Lua and Takaloko. The South African war commission in particular in Africa Zonga, Itaba Ika, Ika, Yirko, Kambeke Lang, I wanna say the gold mines, Laban Bakta Shenangofuna, commission by Batima Lavata, Ramay Bangaba, Talabal Sakalam, Tir Shenangofu, and Lavanga Kaba.

ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

0: vantshwa ka thekinoloji hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM hi rito ra xilamu.
1: Mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka ribungu kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na rimemba ngwiveni.
2: Ni khensile ku seriwa nkarhi xipano xa BBZ Mahungu iya awara ya nhungu ka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ngungu eka awara leyi maphorisa ya butloko ya khomile vaehleketelero vambirhi va swinuna hi ku vana swo balesa kun'we na ni nga ku endzhaku ka loko mucheri wa Uber lemukisele maphorisa ya mahanyelo yo kanakanisa eka vakhandziyi vambirhi lava va nga n'wi kombetela hi xibalesa kusuka eJoni endzendzelekeni hi makhado laha mangu yi nga humelela kona musumbuni kusuku ra vuntlhanu eka awara ni nga ku eka n'hweti leyi ekusuhi na xitichi xo chela mafurha xa butloko ya tlhelo ka gondzo ra N1 North ku ya mahungu lama amukeriweke mucheri wa Uber loyi a tirhelaka eGauteng naswona u rhurhele vakhandziyi vambirhi va xinuna kusuka eJoni ku ya endzelele ni nga ku ya enjelele loko va sungula ku kanakanisa mahanyelo ya vona endzhaku ka sweswo lemukisele maphorisa lama hikokwalaho ka mhangu leyi. Swirho swa butloko provincial unit swi nghenelele endhawini ya mhangu kutani va kuma mucheri a ri na vakhandziyi vambirhi laha maphorisa va tshineleleke va secha va ehleketeleriwa leswi endleke leswaku ku kuma swibalesa swa ni nga ku kuma maqulu manharhu kun'we na swibalesa swi endzhaku sweswo va ehleketeleriwa vambirhi va hatle va khomiwa hikokwalaho ko va na swibalesa leswi nga ri ki enawini va ehleketeleriwa va langutane na swihehlo swo va na swibalesa swi nga ri ki enawini laha vulavisisi bya maphorisa byi yeke emahlweni ku va va ri karhi va lavisisa va ehleketeleriwa.
3: Maphorisa ya le butlokwa ehansi ka xifundzatsongo xa Capricorn va vuyile va khoma vavanuna vambirhi va malembe ya 29 ku fikela 49 endzhaku ka ku kumeka va ri na swibuluki kumbe ti-explosives hi mixo wa musumbunuko wa ti-5 October 2026. Muchayeri wa Uber loyi a famba na vavanuna lava kusuka eJohannesburg ku ya enjelele eMakhado u vuyile a sola matikhomelo ya vavanuna lava laha a nga vuya lemukisa maphorisa. Maphorisa va swi kotile ku va va tsutsumela endhawini liya eka yin'wana ya ti-filling station ebutloka laha va nga vuya va khoma vavanuna lava xikan'wekan'we va va kuma leswaku hakunene a va ri na swibuluki. Vavanuna lava vambirhi va sukaka eJohannesburg va ta ya eko
2: swi vekaka ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya nhungu ka GCRFM ku tengiwa ka nandzu wa vaehleketeleriwa va khume eka nandzu wo dlaya ndzindzakhombo ni nga ku eka nandzu wo dlaya hikokwalaho ka mali ya ndzindzakhombo ya mamiliyoni ya tirhandi Limpopo hundziseriwile mahlweni ku ya eka siku ra 29 endzhaku ka loko mehlo wa un'we wa lovile ni nga ku a hundzile emisaveni loko a ri xitokisini. Muchuchisi advocate David Sivelevele u byele khoti ya le henhla ya Polokwane eka siku ra tolo musumbunuko leswaku mehlo wa nomboro ya vundzemuli ya Mxokane u lovile hi siku ra vukhumekaye eka n'hweti leyi hundzeke. Xokane u hetelele ku voniwa emahlweni ka khoti ya majistrata hi siku ra vukhumenhunge eka n'hweti leyi loko a humelele emahlweni ka khoti ya majistrata ya Polokwane laha va nga va ri karhi va vika leswaku u na vuvabyi lebyi tlulelaka nandzu lowu wu hundziseriwile emahlweni ku eka siku ra 29 eka n'hweti leyi ku va va ri karhi va yise emahlweni na vulavisisi ku yise emahlweni na mahungu ya awara yano nhungu emisi wa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki na Kedikekano kun'we na holobye wa vutleketli Barbara Crecy va languteriwile ku va va ri karhi va simeka ximfumo OTM erivaleni ra mitlangu ra Bilabile eka siku ra namuntlha eka masipala wa muganga wa Bilabile eka xifundzhantsongo xa Waterberg ku va va ri karhi va yise emahlweni na pfhumba ra vuhlayiseki.
4: Limpopo, are you ready? The MEC of Transport and Community Safety, Ms. Nakedi Kekana, will officially launch the 2026 Provincial October Transport Month on Tuesday, the 6th of October 2026 at 9 a.m. at the Sanford Stadium, Bilabila Local Municipality. This year's launch is under the theme Progress in Improving Reliability, Safety, Sustainability, and Affordability of the Transport System. All transport industry stakeholders and
2: xiviko xi fikise makumu na mahungu ya awara ya nhungu ku langutisana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni maphorisa botloko ya khomile vaehleketelelo vambirhi va xinuna hikokwalaho ku kumeka na swibuluki gimeta mahungu ya awara ya nhungu ya n'wini ya kona ka awara ya kaya hafu kumbela awara ya nhungu tinhlokomhaka nongonoko BBZ Mr X jaravalani bya rixini
1: mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GSFM na rimemba riveni rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price

0: Ari tshwantse ne swako ndlela ya vutomi album letho ka bito ri senga ba profita ba ka Gaza Mr X
1: oka
0: ikona man ni fambile ndlela le na itiva man
1: ya ani leswa swako tshava ya lena itiva hayi votala va fambe va isiya sena ndlela le wa na itiva ndi ko tala
0: ba ku loko nsimu yo inga bhelu wanga a hina nwinyi
1: hey si changana xinwa
0: xikho ya so swivula ku loko hi nda hi kwala ku bhelu wanga bona tshifaka ha kha hi tshovela na hi ba ri senga hi bjeli
1: ya hi
0: tshovela na ku kha unga ri mangi hina yi fela ku hi bhelu wanga
1: eh hi bhelu wanga ya unwana unwanyana
0: Sembra ka alfa rekswa ka hla ka Mr. Senga Africa Zonga makombe mbiri kwa tumene sekupile ka hla wa Raya nonko ile ka wa ra ya ku etele yena kona ku the big breakfast on mix it kunjani side le yare audio streaming at www.chisrafamer.co.za era bombe ra ka hla ku saseka it's a Tuesday yena mahlweni ka swenge swa mabulo i bya leswa ku choose a man eka sekona na monta just at space of family ka Facebook na bala qingo 0608875942 jara bala nda Mr. X celebrity gossip
1: ya ka soko ri ka level le ku lasa ka ro kona lo ngo 0822 hi makombe mbiri mbiri tsena timene tsebe ka so kahle awara ya nongo i bili awara kahle awara ku hetelela loko ri kuma ku joina ka hiba hi karimi amkela kahle hi mandla mambiri swinene loko sunguleni leni mikarini ni mhlamusela kahle kuri kuna mhaka leya ya papa Rulani la vangele khoto va ri khoto vele ka sukulela ra tolo sukula na mutla vele va ta tlhe va tlhelela andaka loko tolo va va nikiwa kahle bail kuri va ngaya va tlela va ri kaya and then mara namutla loko va pfuka va ta tlhe va va kha va tlhelela ku hala ya a khoto lavo hehliwaka hi nandu wa ku pfinya la nga ta va hi karhi hi vona kuri nandu luwa eka sukula na mutla u ta wa ri karhi u fambisa ku yini loko ri apela
0: kasi vanhu lavo ripiwa va nikiwa tibe
1: a ni koti ku twisisa na mina ku fine leyi a nga yi kuma u yi kumisi ku yini mara va hetelele va ku hayi a famba ya tlela kaya loko a pfuka u ta pfuka a vuya mara I think leswiyani a yi khoto liya ya straight ngaku liya swa ku va fanele va fika va tshama xikamaranini na sesiluya va ku vulavuriwa because ku hetelele ku valalwa na ku nga ku papa Rulani u hetelele va humesa na mali yo karhi swi ku yini swi lehinyana swa ku kahle kahle
0: kova ku ripi na yona yi ta va na problem loko mu ku a ku na bail mi nga vi mi kha mi langutisisa ku ku na ti-rapi tin'wana Mr. X a ti fanelanga ri n'wana ni nga ti regarda as a ti-rapi man it's intentional i madima phela masiku lama Mr. X fanele ku ba munhu ne a ya khomisa a ku hayi loko mi lava ni rhabisa case mo ni nyika 1.5
1: se ku endliwa mali hi ndlela yin'wana
0: hi leswo va mi twanana na mali before mi ya nghena ndlwini Mr. X mara mi kuma ku mali liya mi nga twanana loko ni fika hi twanana 200 loko no humesa 500 hi le xipacini u ta va munhu a lava yoho hinkwayo
1: u ta vheta a lava yoho hi swo swi kha swi nghenisaka vanhu vo tala nghozini vhele sweswo munhu u ta ku lava 50 rand
0: se rape letiwayo a swi twisisa ku va ku va swi lava ku rape yi nga havi na bail mara a hi langutisiseni ku rape ya koho i ya muxaka munhu
1: ene swi nga hetelela swi nghenisa vanhu van'wana enghozini va nga onhangi chumu swi fanele leswa swa swigwevo leswiya swa ntambu lexiya because loko vo loko munhu a dlaye un'wana u fanele a dlayiwa a ku negotiatiwa swi endleka va ku hi mina u kuma ku mani tivi chumu kasi i ximanimani loko se andzhaku ka nkarhi va va swi kuma ku ha va dlaye munhu wa rhongo ve nge hi n'wi pfuxi munhu
0: madyela lama ma nga kona Mr. X ma tele hi vanhu lava mi kumaka nkarhi un'wana va va va nga na nazo
1: a va onhangi chumu exactly ti yiso ngopfu walowo
0: right Afrika-Dzonga ku nyika kahle celebrity gossip kumbexana ti-entertainment stories vhele ka mixo wa siku ra namuntlha ni vone kahle eka swiyenge swa mabulo ka siku ra tolo munhu wa fana DJ maphorisa na Kabza the Small va nga vi ya va kombisa timhaka ta ku mhaka liya va ku ya ku vandle mali yo ta va ri vandle mali yo tala ngo va yisala va hi mpfu
1: le ka ka ivete liya
0: ya ka concert leyi ri kona leya
1: Scorpion Kings
0: ya
1: yes
0: ya va ri va vandle mali yin'wana ya ku tala swinene ngopfu ende lexi nga hetela xi va tsakisa va ri va kote ku thola vanhu vo tala swinene ngopfu event liya ma-business mo tala ma ve mapfuka vanhu va ku tala va ve va pfuka ya vanhu va ku tala va kume ti-opportunity ta ku tala ta ku va va kha va nghenisa mali hi siku leriya so va ri nga ta confirm vhele ka swiyenge swa mabulo ka i vele ku trendeni swinene ngopfu va ri vandle mali va ri indeed ya timiliyoni va ti endlini vhele ka concert liya
1: swi ti komba hi nga ku vuyimbeleri ka nkarhi lowu hi nge le ka wona i ndhawu yin'wana laha vanhu vo tala va endlaka kona mali hi ti-concert ku nga ri hi ku ni tlanga vunanga ni xavisa because loko mo langusa kahle ku na vanhu va fana na va Kabza the Small u ve a karhi a xavela mhana yena yindlu yo drive ma 3 million se and then va va kha va vulavula swinene vanhu ka swiyenge swa mabulo ku ri ha swi ti kombanga ku laha avunangeni lahawani kahle kumbexana swi ya hi ku u tlanga vunanga bya njhani u le ka genre ya njhani swilo leswi va kha swi famba kahle
0: so hi swo swin'wana vhele va nga va ya kha va swi kombisa vhele hi ndlela yoleyo so event liya yi va ri yi fambe kahle swinene ngopfu so ku na leti nga ta ti langutela vanhu va le ku tibutiseni ka leti a ti nga ta va ti ri kona ta sungula ku na ya King Monada na yona hi le nkowankowa stadium ku na amakhazi le Peter Mokaba stadium hi tin'wana leti vanhu va nga ku tibutiseni ku ti ta va njhani ta sungula munhu wo fana na makhazi leyi nga va ya kombisa timhaka ta ku heyi loko a congratulate Kabza na mani kumbexana a congratulate the Scorpion Kings laa nga va ya kha kombisa timhaka ta ku exi why mi nga ni lombe vanhu vanhu lava va tlilini mara
1: na tsundzuka nkarhi luwa loko mo teka vanhu lavaya ni vheta ni famba na vona le a swi tova swi ri kahle njhani namara makhadzi na n'wi tshemba u ta xitata xitadamu lexiya 24 December
0: swa ku tshembisa
1: na n'wi tshemba luya u ta xitata
0: xa so swo swin'wana vhele swi nga ku ndlekeni vhele ka nkarhi wa sweswiwa se hi ta vona ku ri no ku ri ku ta humelela yini vhele le tindhawini letiya ta le i vulavule hi papa Rulani le ku sunguleni mistakes papa Rulani kahlekahle a ni swi tivi ku hi nga n'wi ni vula ku hi nga hetelela hi n'wi kotini mara na
1: hi nge n'wi koti because mi sweswiwani loko a ha vuya kahle emusicini ma ni hleketa ku ha kumbexana se u dyondzini lesson mara swi tikomba hi nga ku a nga dyondzangi nchumu se loyiwani
0: because ta tsuka hi vulavula hi comeback ya yena yi ri kahle swinene ngopfu hi vona vanhu va fika va n'wi buka lava nga vuya va kha va kombisa timhaka ta ka hi khona mani munhu wa nyikiwa second chance
1: and a va n'wi nikini ivi sweswiwani a vuya futhe ku va na timhaka tetiwani ta tijelejele ti-rape last u va kha ya tenga sasela mani eyi kahlekahle a hi tivi
0: kumbexa Rulani ta tshama ri papa Rulani
1: a ku nga ku u ta hetelela helela jele loyi loko a nga ti tlhogomeli
0: ya so mara no tsakisa ku vanhu va ka hina va swi kota ku nyika munhu second chance Mr. X, as long as a munhu waloyo mkuma ku second chance vhele wa va kha wa yi deserve va swi kota ku va kha va ku nyika second chance
1: ya vhele and loko va ku nyika second chance minkarhi wo tala van'wana va yi tirhisi van'wana va kota ku va va karhi va yi tirhisa kahle sweswo taniya kumbe ta tsundzuka kahle ku na vanhu va fana na vazola va tikume ti-second chance ta swilo swi nga fambi kahle na valoyiwani va Dr. Malinga va tikume ti-second chance swilo swi nga fambi kahle se lavawani va nyikiwa ti-second chance va tlanga hi tona a ya vufuwa ya ha kumeki chance.
0: All right, Afrika-Dzonga hi va hi kha hi fambisa sweswo vhele eka mixo wa siku na namuntlha ka the big breakfast zone Afrika-Dzonga ri kona vhele risimu ri heleketa kahle ka nhlokomhaka eka mixo wa siku na namuntlha swi ka kahle ka the one and the only Sirinda va ku bana nsimbi remix Afrika-Dzonga 27 after 8 it's a Tuesday bafethu tiphele nakonoko loko hi vuya kahle na timhaka letiya ta nhlokomhaka 6 good morning FM.

0: ta kahle to huma andzeni ka rirhandzu loko ka ri nga hlayisekanga ku ri handlekeni ka madzolonga mani
1: hi yi
0: ndlela koho ya yi lava laha vana va le ku xanisekeni hala handle 060 8875 942 pepiz hallo kokwani phahlani
2: yebo
0: nkhulu wa mina
1: ahe
2: heyi to va vona swin'wana swi leswi endla ku miyo swariwa swin'wana hayi i khoko ka nyambeli yi endle ngaku wo tshika fole yi nga ha hlamuli tiholo i famba i ya le kule swi ze swi tolovela ku hanyiwa ndlela
1: ya
2: i ku panya mbilu i famba loko ku ri ku ni foyinelana loko swi koti a ba na nambara liya i ku we hi ku leswi swi nga endla swi twa swi twiwe hi wena
1: ya
2: ene na ku teka ti-decision ta ku wa famba swi le ka wena swi fana na fole loko wo yiva fole i nge ri tiki mara loko wo na ri tshika i kondelela i to tiki yebo
0: nimitwile kwani phahlani khesa swinene ngopfu
2: yebo
0: ikomo
1: 0608875942 ngena kahle kana tikumkandiso hi tisini sweswi ta vaikari hi hlometela
0: rumela kahle kandziso wa rita kumbe xana voice note eka nambara 0608875942 mingisa yela kutiva ku hi ndlela ya kahle huma ka vuxaka bya marhandzu ka nga tshamisekangi ku ri ndlela ya kahle andleni ka madzolonga bbz option ndzi ekhona mzuvana ndzi
2: njani
1: ekora mjani
0: epo ke
1: yeah
2: a itama hansi i vulavula na yena a n'wi byela ku no swantswa hi swi tika swi leswiwa because loko i nga n'wi byeli xitilo loko ya hlangana na yena i ri na moya kahle a vavangelo va madzolonga malama nga tolovela ku ku hanyisa swona se a wu tshama hansi na yena n'wi byela ku mina n'wi kombela ku chela reverse i vona swin'wana because mina na wena a hi le ku fambile ka layini yini wena i rhandza lexi ene mina leswiwaka ni swi koti yi ndzi tsena kahle munhu loko mhlangana ni tshimisho wetana njani ma am ni njani tikini ha fomba njani ha swi fomba great ubi a ya mafini na kutomu na uya mafini na kutomu
1: yeah
2: ende loko oh kota ku va endlisa leswiwani na ku dlayana dlayana a swi ta swi nga talanga
1: mara a hi nge n'wina munhu a ta ka n'wina a fikaku hahe ma amu mina sesa n'wini
2: a ni loko byeriwa munhu swi endleka u kuma ku ri swa ha tika ku amukela mara loko u hlamiseta kahle yi n'wi hlamiseta kahle munhu n'wi byela ku ri no mina ni munhu wo hanya hi mahanyelo ma so mo miyela ende wena le ka xitandard xin'wana xa le henhla ka mina a yi pfuki fambe
0: swiyiniaaatwisiso namitwile
2: no kasi ni vala mitela na mistakes
1: danke
0: rhumela kahle kandziyiso wa rito eka 060 8875 942 mikiseri la kotwa wena eka mixo wa siku ra lamuntlha hi ndlela ya kahle yi humaka rirhandzu loko ri nga hlayisekangiki ku ri ndlela yo huma kahle swi nga faki na madzolonga xikarhi laha option
2: mpfukeni
0: mpfukeni minjhani
2: mpfukeni
0: i ndlela ya njhani yo huma ka rirhandzu ra abusive ku nga ri na madzolonga
2: a swi olovi mara lexi ni nga xi ndlaka ku i ku ni ya ka vona mina ni ya teka matswari va yena or family ya ka vona yi ta ta teka n'wana wa vona ntsena a ta va ta n'wi teka because na hambi na n'wi byela ku a lowu nga famba a nge pfumeli ta olova
1: a hi nge amuzangi mi nga n'wi humesela na chuma mi nga
2: vulangiwana wena i rhanga ha ku lava hi fambi n'wana mhani lo nge famba se swi tava swi ri simple sweswo because i ta teka lexi hinkwaswo a lavaku swona and then va hambanile
0: emitwile
1: okay
0: e vhele kumba ku nkarhi wun'wani laha u rhandza ra le xitarateni Mr. X that's why nkarhi wun'wani va ndlela na ti-protection order nkandziyiso
3: va xi vambirhi avuxeni na vaxumi a swi karhati leswi a swi fana na ku humesa movha gerini u rhelela hi woxe mina ni hambane na vamhana swihlange hi vo ringana 5 ya la rero a ni yo fika ni va byelaka ni hava lavi ni yo swi vona ku laha ku ta tshama ku ri na kwetlembetana ya ni n'wi tshika a foyinini wa foyina kumbexani ku hela mavhiki mambirhi ra vunharhu ni ya hlamula ni ku ni tshikinyana ni biwa hi moya loko moya wa mina wu ehlini ni ta vuya i ta va a swi tiva ku hi mhaka yini a na ha vuyangi wo hlangana kha hi xewetana na sweswiwani va swi tiva mona ni hava a he avuxeni swi hirini a na ha vuyi ka yena kwalano ku hambana na munhu swi fana ku humesaki movha gerini u rhelela u ta vuya tlumba misinya mataleni mina danke
4: frixile va haxi vambirhi mina na yi twa nhloko wa mhaka timhaka ta ku humaka marhandzu ka vanhu vambirhi i ku va munhu yaloye loko ni swi vona ku a yi tirhisani kahle

0: WhatsApp, fonela, ana ngheni ka Facebook, ana hambi nge please call me. Swi vula ku a hi fike hi ku va na kun'wana hi nga tlulana hi nga fambisani kahle. Se swi antswa ni huma ka munhu yaloye hi ndlela yaleyo ku tlula madzolonga. Lero maleke i vonisa sweswo ni ri veka kha.
1: Avuxeni.
2: Ahee.
1: I yini i ndlela ya kona?
2: Ya, mi ni vona ku ri long distance ya timhaka to hi nga hlangana ka social media. Ka tifoni. Se loko hi ya hlangana ku seke 3 years se un'wana na un'wana ta va na munhu wa yena. Loti hi nga ku sweswo nga olovisana.
1: Inkomo.
2: Ku hambana na yena distance a hi tirheni maxaka.
1: Inkomo swa la yona. Botlink.
3: Rixile valanswa. Rixile Snacks Brahmin. Pfumela ku mi rita xiticini. Etwakala nhlokomhaka. Mata xivutisi xa kahle na nhlamulo ya kona twiwa ingaku a yi le hangi i ku amukela ku swa humelela swilo leswi rirhandzu ra hela ene loko ri helini swi lava ku ri hi amukela ntsena lexi ndlaku madzolonga ma kota ku va ma nga koti ku hela i ku va hi tsandzeka ku amukela loko wo wexe wo tibyela ku swilo leswi swa humelela swi sungule hi mina swi hetelele hi mina Mwani vula ku iva ihitini. Pointi ya mine iva ashi. Iku amukela. Iku misaswe shumfen. Abe hili kuna liki ngobeni.
1: Enka homo potliki ngobeni la. Oye wana lunga rongwa nanga rumela. La nuwa na right la. Iku kombat magata kupa eva ingserili. Eva la abina in kensa shunene. Right ke a karna mongwana kuna mingsel la mistakes
4: mele moye nrichi
5: aye ba shem tsane
4: ikona minjani
5: mpukile na
1: ikona minjani zoro vholo mbela usangeno
5: nando vocho ka ina sindi khoto dzipana dzi voices dzo vuyelera vudzuloni
4: ha mabona minga isukeli
5: A ndi sa generi zinji we ndi koto wa kwa manda wa rumelisa vatu vanga.
1: Ah, okay, so shunayana maa.
5: Danko.
1: Inko.
5: Pala tata kese eki pala no.
1: Danke.
4: Danke.
1: Wala kui show, wala kui bjaki tu voice tayo na tu wini bu tango wini. Ah. Ay, teken kanzi iso la yu mese eksi.
0: Rishi ni van vatu. Kuwa munga olovi. Loku mshanga na ndleleni. Kumbe kwihi kumbe kwihi i ku va loko se rirhandzu ri herini hikwalaho ka ku pfumala mahanyelo i ku vitana malume wa yena na malume wa mina hi kumeka hi tlhangana ndhawu yin'we hi vulavurisana ku heyi mina ni nge swi koti ku vutomi hi lebyi na lebyi na lebyi ivi ni kota ku huma ka marhandzu yalama hambi wo hlangana ndleleni a ku nge vi na ku holova kumbe ku dlayana hi ku hi ta va hi olovi hi nawu wa kona hi hambani hi nawu wa kona hi leswi ni swi vonisaka swona ri ka muchipisi hlayisekanga
1: inkomo Mr. X
4: ya
1: yi kona mara ndlela ya kona mfo yi ta famba
4: mi ni vonge kahlekahle ndlela a swi simple ma vona ku byela munhu ku vukati bya hela relationship ya hela
1: lebyi a nga va na ntshembo nkarhi wo leha ngopfu ka byona a investa
4: a swi simple
1: a tshika na ti-ex ta yena
4: a sacrificela
1: wena a ku ni kume nuna wa straight
4: se ivi wena u hetelelo ya ku eyi mina se cinci mihleketo u n'wi dyele na nkarhi phela se that's why mi kuma ku van'wana hi hetelela hi nga havi kahle hi mhaka leswi hi khomisaka swona vanhu van'wanyana se a ive ni khomana kahle mani a kahle a ku na formula ya ku rirhandzu ri herisa kwini kumbe swi endlisa kwini swan'wava
1: nkarhi wun'wani na na protection order ya tirha Mr. X
4: ya ni vonga ku ene yaleyo yi nga va ku sinkulu
1: protection order ne ya tirha
4: a ni protection order yi ta yi ba yikweni ve yi relax a ku na lexi nga ta endleka
1: va tsama na switarata va yisa
4: lavakoma
1: loko u yinda na loko vona mpahla yene ku edalateni va ri fambi na n'wiseleni sayitini mpahla yi
4: awa la no vona ne le ka vohoso
1: a yi fambi
4: ya vuyena va yi karhi yi fambisa yisweswo ka kusuka ka mina kumbexana kusuka ka hina hi ri vambirhi mana hi hlanganeni kahle mundzuku lerixaka same time same place kambe loko ku ri loyi wani ha loyi u ta tlhela hlangana na n'wina namuntlha u ta mi byela
1: ya ka madyambu ya siku na namuntlha ndhavuko wa hina 8-10 Afrika-Dzonga tiko ti mhaka na namuntlha kokwani lava vo nghena va hi chingana mi va byela ku namuntlha na vuyeka madyambu ya siku na namuntlha MJ Nhlemo Body Coplan Bob Boy Mid Morning Life ya tlhandlama rixini

0: kuzinyeka uwalcha ile kumomba
1: awase nange na kuzika chifosho yekutana kumomba awase nange na kuzika chifosho yekutana kumomba awase nange na kuzika chifosho yekutana kumomba.

0: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko.
1: Mahungu lawa yi ku tisela wona handle ka ribungu kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na rimemba riveni.
2: Ni khensile ku seriwa nkarhi xipano xa BBZ Mahungu ya awara ya nkaya ka GCRFM rito ri rixaka vayingiseri. Rixile ku languteka ngunguleka wera leyi mphakelo wa mati wu vuyiseriwile hi ndlela leyi faneleke majosi handlenyana ka masipala wa muganga wa Collins Chavani ku vuyiseriwa loku ku landzela ku nghenelela ka meyarankulu Councilor Melanie Jaku ku va va ri karhi va lulamisa ku kavanyeteka no ku khumbeke vaaki. Vaaki lava tsundzuxiweke leswaku mati ya nga ha teka nkarhinyana ku va ma ri karhi ma tshamisiseka endzhaku ka loko va khumbekile ka tin'hweti to hlaya swinene. Vaaki va khutaziwa ku va va ri karhi va vika mintlhontlho yin'wana na yin'wana leyi fambelaneke na mati hi ku tirhisa tindlela hinkwato leti faneleke ta masipala. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya kaya ka GCRFM. Swirho swa maphorisa vutloko swi khomile vaehleketelero vambirhi hikokwalaho ko va na swibalesa endzhaku ka loko vachayeri ni endzhaku ka loko muchayeri wa Uber lemukisele maphorisa hi mahanyelo ya vona lama kanakanisaka eka vakhandziyi vambirhi laha nga va ri karhi va chayela kusuka eJoni ku kongoma enjelele Makhado. Mhangu leyi humelerile hi musumbuni ku siku ra vuntlhanu hi kusuhi na xitichi xo chela mafurha xa Botoko etlhelo ka gondzo ra N1 North loko muchayeri a va ri karhi a lemukisa vaphorisa ehenhleni ka vakhandziyi vambirhi lava va ri karhi va kanakanisa swinene lava a va suka eJoni ku kongoma nkongoma enjelele. Ku vikiwa leswaku vaehleketelero vambirhi hi lava nga va ri karhi va kumeka kun'we na swibuluki leswi vikiweke leswaku hi leswi a swi nga ri ki enawini endzhaku ka loko muaehleketelero wa malembe ya 41 na 20 va khomiwile. Miehleketelero wa malembe ya 41 vukhale hi loyi a tiyisisiweke ku va a huma etindhawini ta Joni, kasi miehleketelero wa vumbirhi hi loyi na yena a tiyisisiweke ku va a huma eJoni. Vaehleketeleriwa lava vambirhi va humeka xifundzankulu xa North West. Vaehleketeleriwa va langutane na swihehlo swo va na swibalesa leswi pfuraka kun'we no va na swibuluki.
3: Maphorisa ya le Botlhokwa ehansi ka xifundzatsongo xa Capricorn va vuyile va khoma vavanuna vambirhi va malembe ya 29 ku fikela 49 endzhaku ka ku kumeka va ri na swibuluki kumbe ti-explosives hi mix

mhaka leyi yi humelela hikula ka n'wina vavanuna leswaku teka wansati mu n'wi yenxa nhloko hi ku kala mi nga swi koti leswaku loko u n'wi hoxelile u tshama na yena hansi u kombela rivalelo a ku na ku rhula ka lowo ndyangu.

Erisimu ra kahle kusuka ke Afrika dzaka tindawu ta ku hambanahambana lomba ku mkhemini yingisela mirhi kona va ku nkatandzi valelo vito ra risimu ra kona rero n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 17 minutes past 9 loko u kuma ku ni joyina mi endle swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana mina ndhawu mi khi ni famba kahle na n'wina ndzi ri ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya to ka bungeni ka xitachi mina ni khi ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi fambeni hi ya tiphina eka siku ra namuntlha hi nongonoko.

Morning Live. E kwala ka station xa ngwe xa xirhandzo xa GCR FM, The Voice of the Nation. Mina ba ngiseri ba mina ba kurhandzeka. Otherwise ke ndri na ku ta cancer swinene eka vatirhikuloni jara va landzwa xikan'wekan'we na malume X ka nongonoko lowa wa ku helaa ku nongonoko wa BBZ u sungule kahle le ka awara leyi ya tsevu ta gimeta kahle laha ka awara leyiwa ya nkaye tintambu ni ti teke kwala tani ya gimeta kahle le ka awara leyi ya 12. Otherwise ke Department of News hi famba kahle na rimemba ngoveni ka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi kumaka ku ni joyina mi endle swona n'wina vayingiseri ba mina va kurhandzeka. Ahene ni ya languta ku ri nongonoko u tshamise ku yini ka siku ra namuntlha. Choose a Tuesday mchuza mani n'wina nta hi n'wina mina eka mpundu wa siku ra namuntlha ku ri n'wina mba mike mchuza mani hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri ba mina va kurhandzeka. 0608875942 that's our famous number hi leyi nga ta va ke famba kahle yona le ka WhatsApp na le ka tiqingho n'wina vayingiseri ba mina va kurhandzeka. Kasi www.userfm.co.za that's our audio streaming 106.0 gandla tixondzo le ka Grand Form hi leyi n'wina na n'wina hi nga ta va ke famba kahle yo n'wina vayingiseri ba mina va kurhandzeka. And then mi nga tlhe mi ni kuma kahle le eka TikTok page ya xitichi ya at GCRFM xikan'wekan'we na TikTok page ya mina at Marilyn Pirita. Kasi ke ntswalo yin'we le ka Facebook le being Marilyn eka Instagram n'wina vayingiseri ba mina va kurhandzeka. A hi fambeni ya ha tiphina hi nongonoko wa Mid Morning Life wu khe humelerisiwe kahle the real Miss KSA khensa swinene khensa nxarona cawuke nongonoko wo xongaxongasi. Otherwise ke a hi balekeni ya ya languta ku ri nongonoko wu tshamise ku yini. A wu ro sungula hi ta va hi khe hi tiphina kahle mina na n'wina hi ti-top stories and then hi balekisa swo swi ya kuma kahle xiphemu lexi xa nhlokomhaka laha ka quarter past 10 to 11 hi mina na n'wina na tinsimu leti ya timbirhi. Mina na n'wina hi ta va hi khe hi chuzisa na tinsimu timbirhi and then hi humisa swo swi ya kuma kahle telekixini ka wara leyi ya ku hetelela 11:30 hi mina na n'wina na ti-birthday wishes. Loko u fika ku va na swin'wana exikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi update ku ra yi kona se ya hi jika hi ya hala mara lexi ni mi tshembisaka xona hi xilo xin'we ntsena mandlahla ta fika ni nga mi disangi. Ahene ni ya tiphina vayingiseri ba mina va kurhandzeka 0608875942 my hashtag a hi twoleni ku yi nghena kahle na

hayi saseke ukuya amahlweni siko yemngane yasini mana kahle mana kufana na mabri hashtag eka wena ya mabri nakuthe mana kupfumela leswaku ri siku yi saseke ni ba mandambela kufanele ka munhu wa kufana na xikhumba hashtag eka n'wina exibisi kumbe ubisi calvin hashtag eka wena 060875942 ni ba leswi swi languta kahle ka whatsapp ya station ku ri nghena kahle na vamani eka mpundu wa siku ra namuntlha va ku rixile hi ntombi ya ka mahumani ni na ku tshemba na ku pfumela ku ri siku ri le ku fambeni kahle kamela u nghena kahle na vanhu lava landzelaka hahani wa mina hahani kokwani wa ku hlula again section a mana ntiyiso va ka xigodo kwala ka xikukwani vanhu lava va nghenisiwa kahle hi mama albi ka xikukwani ni khensa swinene hi mama albi va ku ri rote hapa malonga sunset villa actually dzi mama mukenso khomba liya ya kilomo jojo hashtag eka n'wina ni ba mandlambela ka munhu wa ku fana na solanga mavasa va ku hi swin'we ni ri na wena n'wananga hi ri le tindhawini leti ata ka bode ni khense swinene mba na siku ra kahle 060875942 ni ba mandlambelela ka munhu wa ku fana na papa tinjombo gan section f va ku ni ku ndzisile ku antswa hi marilini kasi ke mina n'wina hi ta va hi hayisa sweswo mahlweni unfortunately ti nga sala hi letiya ta mikandziyiso kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na Man Grace va ku ri xile n'wa mahumani ni kombela ku chuza vanhu lava landzelaka Man Julia Rimbamira ka Mageza Sesi Tavelia kumbe eka mapapila Man Jajani eka Mchipisi vanhu lavawa hinkwavo lavawa a va nghenisiwa kahle hi Man Grace nkata Duna Ephraim Makamu kwala ka Ngove hi khensa swinene na ku tshemba na ku pfumela ku ri hi kona siku ri sasekini siku ri ta saseka ku ya mahlweni tanihileswi ni nga hlamuseta ni ku lexi ni mi thembisaka xona i xilo xin'we ntsena mahlahla ni ta fika ni nga mi twisangi ya hisa sweswo mahlweni na ti hashtag yin'we na vayingiseri va mina va ku rhandzeka ta va ni khe ni ba mandla ni velela ka vanhu lava landzelaka hi swigavagava ni ba mandla ni velela eka van'waximahusa siku ra n'wehi a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wehi a ku hi ku ya humelela profiti ya namuntlha a hi hundzi ya tolo ni ba mandla ni vuyelela ka vomhana baby i siku ra vona namuntlha ivinyi va timali lavawani i siku a ri saseki ku ya mahlweni ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela ti-taxi associations we really appreciate you guys and we thank you so much for the good service leyi mi hi nyikaka yona hi swi vona kahle hi ti-taxi drivers leti mi hi nyikaka tona ti-taxi drivers ta hina we really appreciate your job as well mi ta va na siku ra kahle ni ba mandla ni vuyelela ka vanhu lavaya va nga le ka xo famba xa mani na mani siku a ri saseki ti-truck drivers hi ba mandla hi velela eka n'wina lava nga le mitirhweni ta ku hambanahambana siku a ri saseki ku ya mahlweni lava nga le ma-restaurant ni le tisaloon siku a ri saseki ku ya mahlweni lava nga le mphewukeni wa doroba siku a ri saseki ya mahlweni va mathula judge siku ra n'wehi a ri saseki we really appreciate you as well and then ni ba mandla ni vuyelela ka vanhu lava va ku va khe va tirha kahle eti-complex siku ra n'wehi a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wehi a ku hi ku ya humelela lava nga le ka ti-brick yards xikwembu xa n'wehi a xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wehi a ku hi ku ya humelela as well exikan'we ka n'wina ti-brick layers ta hina we really love you guys we really appreciate you lava ni nga mi siya a ni lomu rivala i mhaka ku nkarhi wa kona mara lexi n'wina mi tshembisaka swona i ku ni mi rhandza sweswi ka mbilwini ya mina a hi fambeni ya tiphina kahle hi nongonoko wa mid morning life kwala ka GCR ya n'wina ya xirhandza n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke 060875942 i nambara liya ya famous hi fambaka hi yona ka xidzumbe a hi tweni ku va rini.

0: vakhangisa sweswo mahlweni va ri la famba bicha n'wina vayingiseri va mina va kuranteka hayi khona ma le Mozambique kaya le na kutshemba na kupfumela ku ri hayi khona mi tiphinile swinene a hi nini ka nhlokomhaka vayingiseri va mi vo rhandzeka hi ya hi ya twa ku ri ti humesa yini kumbexani ti fambisa yini. Most of the time loko ku ri na ntirho emutini swi nga khataleki ku ri i ntirho wa yini ne loko ku va na ti-family meetings ku na lava ya mi kumaka ku va vamirini va yingiserini ivi then va sungula ku vulavula endzhaku loko everyone a vulavurini ivi then ku va na lava ya va ku loko va lava ku vulavula va kavanyetiwa hi mhaka ku a va tirhi kumbe va ta contribute mali yitsongo. You know those kind of things seriously. Mara u swi vona ku kahle kahle vo mietiwa ne even then ku va na lava ya va ku loko se swi hinde hinkwaswo loko mi n'wi khangata i byela wena loko luya n'wana ku i nga vulavuli na hani hi ndlela so a jikela luya n'wi khangataka a n'wi byele timhaka ta yehe mi tivutisa ku timhaka leti hinkwato i tikuma kwini ende ku ri ntiyiso vanhu vo tani mi va pfunisa ku yini because most of the time ku va ku nga ri timhaka ta ku munhu luya i lo dakwa i kwatini ku va ku ri timhaka ta ku xi kona lexi xi nga fika xi n'wi provoka to the extent ya ku loko se a nwile ivi swi vuya swilo leswiya ivi a ta ta mi byela hi one by one and then lava va kumikuma ku ma va miyeta loko ku ri na ntirho kumbexana ku va na those kind of meetings mi kuma ku ma n'wi miyeta hi ndlela liya ya rinyadzo liya mi ku hayi a hi nga se vulavula hi sweswo yimanyana n'wina trust me loko munhu luya a ri one swa n'wi nginginda swilo leswiya marito lama ma fika ma n'wi nginginda mi to ka mi nga swi voni n'wina na vona va lava hi va pfunisa ku yini ku ya emahlweni 060-887-5942 a hi twenini ku ri mi ri swi endlisa ku yini n'wina vayingiseri va mina va kurandeka tixaka tinharhu ta vanhu lava va ku va ri kona ka those meetings kumbexana ka ti-family gatherings hi va pfuna njhani miyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni
1: n'winiaeimpukinihi
0: pfukini mi njhani
1: hi hayi hlayisekile mikhongele ya n'wini eyaya i mhaka leyi nga ku humeleleni
0: mi pfuna wini ka lavanharhu n'wini
1: yaundhawu ta pfuna vambirhi lava mi nga vutisa swivutiso ka vona
0: okay
1: yelana na mina leyo mana vona ku loko se ntlangu wu herini a hi n'wi tshikini a kha a xegela timhaka ta yena ivi a rila swi hela mara loko se ntlangu wu herini a hi khomeni mithini kumbexana a hi swi tekeni ntlangu i wa mugivela ku va ka ha tele vanhu vo tala loko hi ku sota hi va hi hlanganini siku vanhu va le matlhelotlhelo va va fambini hi tlhele hi tsemile na van'wana na van'wana va lava ku rhandza ku tlhela ku fana na mefuti va nga ta ku nyikula vona and then hi kota ku khoma mithini hani loko hi ta vula ku swi fambe njhani laha hi lava ku tiva loko hi khoma mithini ku yi fambe njhani ivi luya hi va hi khe n'wi tlhometiso a n'wana vula ku hinkwaswo swi fambe kahle hi swi bihe laha na laha se ivi hi sungula luya hinkwenu ku mfowethu hi byeli ku i na problem na swi tiva ku ti hi lava mani na mani ivi hi byela ti-problem ta wena hinkwato cause loko a hi byela hi ta kota ku vona ku ku na valava ya vo tekela van'wani hansi hi voho va ndzhaku van'wani va ba swi tlele loko va nwini va swi vona se hi kota ku tshama mithinini hi solva swilo hinkwaswo hi nga solvhi ku loyi i na nsati loyi a nga na nsati loyi i na yini ma swi twisisa hi kota ku hi landza rimintsu hi solvhisa sweswiya hi kota ku byelana hinkwenu loko a kha boxetela ku mani na mani hi kota ku lunghisa timhaka leti ya ku na n'we loko mitlameni ra mali mi nga kholeli van'wani xikwembu xi ngo hona mi tekela ma swi vona si a yini ka lexiya xin'wana xo hetelela ni nge tiendla xihlamula mi swi na rivala kwamba mi xiteyini xexiya
0: okay
1: aniku
0: na ku lwa wo sungulasungula hi luya wa ku a mithinini a nga vulavuli a i munhu ti langutela a yingisela ivi loko ku tekiwa decision a endla sweswiya va vulaka swona a nga vulavuli nchumu luya
1: kasi a hi vulavula hi luya wo swi cele loko a tinwisi byala sweswiwa si a hi tshikeni nyana yaloye va ta n'wi kula hi vulavula hi luya wun'wanyani luya wu kumbexani ku
0: kanetiwa nghenelela vanhu non'wini va hi vulavula
1: se na kwalayani loko hi khe hi solva problem yo fana liya ha kota ku va byela ani ku na vanhu lava va nga na mali mara ba tshaba bana mihleketo yo kota ku pfuna vanwanyana kasi kuna lava nga na mali vo va na mali yo bombisela khomane hinkwenu lapho ku hi vulavula hi vitanana hinkwenu loko hi vitana meeting hi nikana ku hi ta kota ku vulavula hinkwenu loko ku ri kuna lava hi fanele ku va nga vulavula ku hi nga va vitana that's why mkarhi wo tala mehe ku va vitana kumbexani ni nga nika swivijo kumbe hi le makaya ni kala ku ni nga hayi loko va ku tsala reasoni ku swa fana no yela ku huni ta byeletela me ntsena ivini mina mi nge pfumeli ku ni mi byela se va ta ni xavelela and then mpela swo ni ta ndlani ta rihisa ku ni ta kota ku vulavula ma swi vona se loko vo pfuka a va byela na lavo mita van'wanyana ku a hi tshikeni vanhu hi va vitanela yini loko hi vitana.

0: tani hi la ku vulavula hinkwenu se un'wana na un'wana i na mali a nga na mali kumbe a nga vulavulanga swona hi ta gina hi kume xiphili va ku hi soliva ku hi yini hi nga ta yi teka yi ya kwini maswona se a hi vulavuleni hinkwenu hi ku hi vitaniwe ka mithini hinkwenu se va miyetiwa vanhu lava ku i nga kaneti wun'wanyana na yeliwa wa swicele i va a swi vula ku swicele swo sukela kwini ivi na lava nga na swicele va vha va byeriwa kwalaya ku na yena i nga ha bi swicele ku na ti-problem ti vuli sweswi kwala mithinini hi kota ku wisa ni vula hi mhaka ku na mhe ni wela ka lava va swicele ku nyini mara nikhe ni boxa mtisikomu
1: Danke. 0608 75 942. Mina na n'wina hi va khesa sweswo mahlweni i n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka mi ta chuza n'wina ku mi solva wihi kumbe n'wini mi lava ku pfuna wini ka lava nharhu lava muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina ahee kokwani Phahlani ngiyaphila ni njhani
2: ku swiyeni ka swa nkosi loko hi vula hi ku hi ta kumana loko se nkosi ku lahliwile vo tala va sungula ku famba hi ku va kumeka va nga ri va kwalaya mutini demon ene i va a swi tiva ku leswi a swi endlaka i swa matihlo ya vanhu wa papa loko ho langutisa hi va lava ya vo tikota n'wana hahani khazi wo kota hi kuta ku swi na nkosi a fika khoma makhiya ya movha a vulavula swi fika kwihi swi ya kwihi ene i talelana ku halaya ka sati wa mufi loko ku fi lowu wa manuna ku sala sati wa yena se vanhu valava a vulavulela loko un'wanyana n'wi phuza a vulavulela ni vona a endla kahle ngopfu hikuva i va a karhi a ri ku vabyeleni ka timhaka ta vona
1: i ndle kahle ngopfu
2: ya ni ri i endla kahle ngopfu
1: ni vulaku swona ni mi kuma kahle
2: ya i endla kahle ngopfu na mhe leswiya ni nga swi endla na byala hi ku a nga ha ri na rito ene mi ta kuma ku ri hi yena wa kwalaya n'wana a mutini kumbe hi yena a nga ta swala kwalaya mara a nga nyikiwi chance yo a komba swin'wanyana se i va a va kumele khoneni hi ku a swi talangi loko ka ha ni arendliwa hi kota ku khoma timithini lavaya van'wanyana va taku va fika va hahlulela va va va ri kona hi to tikhoma hi ri kwalaya mutini se a va kona ene loko va fika va vulavula sweswo se loko mina a karhi a endla sweswo swo a va byela timhaka un'wanyana a zama ku ya phuzana ya byeriwa ka yena na lo a va byela hi la yini ha i le ku va i le ku va yini i le ku va tirheni ni vona swi ri hayi a hi tsemeni kwalano hi ta hi twa van'wanyana
1: ni khense swinene kokwani Phahlani
2: yebo
1: alright 0608 75 942 mkhulu wa stage a hi tweneni ku va ri yini van'wanyana mi solva wini n'wina kumbe mi kota ku pfuna wihi ka lavanharhu 060 mi yingiseri mi le moyeni ahee
3: ahee n'wanhlatswani
1: ahee minjhani mama Lucas
3: i hlayisiwini ngo vona tosi ku ya kahle ya tirhisiwa kahle i kuma ku yaluya a nga nyawuliki hi yena vulavula vutiyisi lava va nga na swa vona vo tirhisa mara va tirhisa va kha va nga valavutisi va kha va tirhisa na ku khola na swilo leswi hinkwaswo
1: ivi luya a nga twaliku a nga na swile mandleni
3: loko se yi suku ya kwele va ku vitanini i nga nyawuli i ya kwele kumbe va sungula ku valavula wun'wanyana loko va luya nga kahle luya ku ta va chavi loko swi lava ku a na ku dlayiwa kuna na yena swilo swa masinkaku la kumbe luya wo ka nga nyawula ringetaku hayi wa ya nga vitaniwa ta kwa va saku hehe swa masetiku ka etiku etikwini swona a nakona na ku tiva hi ku tivi hi tiva manimani futhi loko hi hlangana na yena loko hi la ku ta humesa timali hi hlenga na yena swa humelela swilo sweswo ko va ku heyi vanhu loko va kha va hanya laha misaveni i nge va tiyisisi n'wanhlatswana swi le ku humeleleni swinene ngopfu va tlanga hi munhu un'wanyana hikuva va n'wi tiva ku loyi kumbe a nga yi kumi mali a nga na mali siku ya noya loko va hlengeletanini loko vo tshika va vitanini munhu loyi a ngo gina a nga hayi i nge swi tivi swi humelela ngopfu i mhana Lucas
1: ni khense swinene
3: so
1: danke 0608 75 942 n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi le ka xiphemu xa nhlo.

0: pfunisa ku yini munhu wo tani, nakona kumbe n'wi mpfuna wihi ka lavanharhu. Ku na luya wo timiyelela loko ku ri na ti-family meetings, ku na luya wa ku loko mi ri ka ti-family meetings loko wa hala ku vulavula a ku hayi. Besides that, Marilyn ha ku twa hi ta vuya ka wena, hi ku Marilyn a nga na mali i to timiyelela. Ivi ku va na luya wa ku a mi tshika mi rhanga mi heta mithini, ku va na ntirho loko se a byi havurile a sungula ku mi byela timhaka ta n'wina hi one by one. Na leswi a mi ti byelaka i swihundla swa muti a vula loko mi ku haye, a nghenela we i nge haye. 0608875942 vanhu lava wa hi va pfunisa ku yini, a yineni ya ya pfuna hi ndlela yaleyo. Vona vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 875942 ku nga khale hi ta vakhe kongoma kahle eka tinhlokomhaka ta mahungu. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Nkandziyiso ni ta tlanga loko ni vuya. Na u vona laya mikandziyiso hi liya 0608875942 mo hi kuma hi twa ku va rindla. Muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina?
1: Aye.
0: Eka
1: mavoma na mangombe ti va le. Ale va nga ku na mhani wela koka lava vo loko se ni byi hawulile se loko va ku haye. Se ni ku teka hi one.
0: Mi va teka hi one.
1: Laya ni ni prika kona laya.
0: Hi n'wi laya.
1: A mi dyina na mitango ya wena. Mara laya. Number one. Va tlha va ni byela lava ni rhambaka ku wena hayi ku fiki mateka leyi.
0: O mateka.
1: Hayi ku fiki machulula wena.
0: Ku nga ri nkarhi wa wona n'wina n'wina mamachulula.
1: Se ni suka ni khochule kahle ku le a yi lava ku twa.
0: I pfuleni wona.
1: Okay, treating kahle.
0: Okay, mara loko hi ku ri timhaka to pfuna mi pfunekisa ku yini? Ku va ku ndleke yini kahle kahle loko mi ze mi tikuma mi ri ka situation ya ku mi decide ku swantswa ni boxetela ke?
1: Ko pfuni ku ni voni nga treatiwi kahle. Ni nga ku na nyajanyajiwa swa ma swi tekeri nhlokweni. Se ni la ta va komba ku swa mina swa fanele va swi tekela nhlokweni. Hikho laha ni phofomula ko kahle no phofomula laya.
0: Se mhoyi mi phofomula hi ku diba tibintsi.
1: Se ni va ni tele phela mbilu ya tala phela. Swi va swi tele swi swa kona.
0: Swi va swi tele ndlopfu ka se ni khensa swinene.
1: Aye.
0: Thank you. 0608875942. As I was saying ku ri leswiya mi swi vulaku kumbe mi swi vulavulaku as in like mo swi bypassa. Loyi mi n'wi byelaku yehe nkarhi wo tala swi fika swi nga n'wi tshami kahle. Especially loko mi kuma ku mi n'wi pfala xikarhi ka vanhu mi n'wi khangata xikarhi ka vanhu mi ku hayi wena yi manyana xi. So mi kuma ku that's why loko o sungula ku vulavula a byi havurini i ta mi byela timhaka ta n'wina hinkwenu. Mo hi tsutsuma hi kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyiwani.
2: Riendleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
3: Operation Chanel yi le ku yeni emahlweni laha xifundzeninkulu xa Limpopo va ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki va lemukisa vacheri mhangu eka gondzo ra R524 mhangu xitalo le ka awara ya 11 rixini.
2: Riendleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
0: 0608875942 mina n'wina hi va hi khehisa sweswo mahlweni mi ri hi pfunanisana ku yini vanhu lava hi va pfuna njhani. Muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina?
4: Hi
0: pfukini mi njhani?
4: Okay,
0: ni kombela mi tlakusa voice le ka halahala le.
4: Thomas Mapope. A minkosini hi na ti-type tinharhu. Loko n'wana a nga na timali, lon'wana a nga na nchumu, lon'wana laha kota ku vulavula nyana kahle. Se lava nga na timali va ta fika va ku hei a hi yeni kwihikwihi va famba loko se ku hlengeletiwa mali va ku petrol leyo movha ya mina yi nga fambi hi mati phela famba hi petrol ni ta teka maswivo ya petrol ivi luya un'wanyana luya u nga ri ku na nchumu a kwatela ku mina a ni na nchumu ende vona lava va tsala timunhu vanhu va dya timali ta vona mina va miti nchumu ivi a bonyabonya mantwisisa ivi luya un'wanyana luya wo nwa byala na yena u wela ka luya o nga ri na nchumu.

0: mara hi ku hangani nkarhi wo vulavula laha ku vulavuleni u tindzile laya na yena u tiandlise swo hangalasa ivi loko mi n'wi nyika chance a nga heti na munhu yaloye hi ku u n'wile mara u vulavulesi mara a nga heti maswa se wo fana na mina ni nyika munhu luya wo kota ku faka discipline ni ku ka n'wina vulavula mara loko nga hi tindhaku tsena u fanele u valava tipoint ta wena hi ku twa ivi hi ku nyikela hi tlhe hi ku byela ku okay hi ku twile hi ta yimbisa leswiwani maswivona
1: ya
0: a ku ri mavonelo ma mina
1: ni khense swinene le ka halahala le mi va na siku ra kahle danke 060-887-5942 mi ti twini na tinxaka ta vanhu ku ku na tinxaka ta vanhu se hi va pfunisa ku yini vanhu lavawa 060-887-5942 va ku yimanyana Marilyn a ku vulavuli vavasati la ka mithini lowu why mi yi vitanini ka mithini wa n'wina why 060-887-5942 a ku hani hi swona swi nga endla ku ri n'wina mi endla yini yini yini va ku hayi a ku wena yi nge haye hi we swi nga endla ku yi vuya laha kaya la va ku yo we ya ivi luya un'wana luya wo timiyelela a va timiyelerise sweswi vanhu lavawa hi va pfunisa ku yini mo ni kuma kahle nkandziyiso wa rito la endzhaku ka swona ta va ni kha ni teka kahle tinqingho mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka
2: rixini sweswi Marilino ya tswala nhlokomhaka mativa loko ku ta khomiwa timithini kwala kaya ku kha ku pimapimiwa swin'wana na swin'wana swa timali a vo fana na hina hi nga swi khamba hi nga hava nchumu ana a hi tirhela a hi tekiwe ri nchumu ene swa hina a swi tekiwi ku tekiwa swa lava va tirhaku swi nga khathale ku i n'wana lontsongo ka mina mara hi kuma a ni na nchumu a ni tekeriwi nhlokweni durimaleke i vonisa sweswo ni ri laka khakhala bangi
1: 060-887-5942 ni khense swinene ka khakhala
3: Rishile ntalo yin'we xitichini nhlokomhaka yo twakala man ya nhlokomhaka ya twakala wa xirindza mara mina ni ta pfuna loyi va ngo loko se anwini hikosi a vulavulaka mati wa ku why i ya kuma ku nkarhi wun'wanyana loko se ku khomoto timithini teto yena loko faka a vulavula hambi ku ri ka nga fika kwala tanileswi swi mi nga swi kombisa ku a nga nwani se ni twisa ku mavonelo ya mina ni loko ze a ya a ya nwa a ku i ta vuya a vulavula ni twisa ku i ku loko a nga nwangi naswona i rhongo loko a ya ta vulavula va n'wi pfala va n'wi pfala va ku e-e wena hayi miyela a wu tivi nchumu se i vona ingaku loko se a nwini ku hava loko nga ta n'wi miyeta i ta kota ku vulavula swilo leswi hinkwaswo leswi swi nga na yena la xifuveni a swi vona mirhi leyi swa fana swa ta kuma ku hambi a nga nwangi loko a vulavula swa yena a va swi tekele nhlokweni se yena a dlinaku swantswa ni ndlayini na swantswa ni sungula ni yanwa ku vulavula lava ta ni yingisela na mina loko se ni nwini nqondzo ya mi ta va yi jikini a ni nge he va yingiseli se swi mirhi leyi se ni vona swi ri kahle ku khomana kahle ku khomaniwa kahle ku khomaniwa kahle a mili loyi a femelini ni vulavula hinkwenu ku nga vi na loyi nga ku va ku i kokela tlhelo ku na loko va nga e kahle ku na loko va nga kahle hae-e sweswo swi vanga ri zondo amutini se loko hi ri vanhu hinkwenu a hi xerhelaneni mahungu loko n'wi nga vulavula hi n'wi yingisela hi nga n'wi tekeli a nga n'wi tekeli hansi ni hi ku se va ta hembela botulo va ku i byala se va swi vona mi kuma ku a hi byala loko se a nwini i wu twisisa ku va nge n'wi byeli byalani bya ngetelela phawa ya swin'wana na swin'wana munhu leswi a swi lava ku swi endla mara ya kuma ku loko se a nga nwangi hi swo swi ndlaku loko a sungula ku ni ya ku nweni hi ku ni nga ta vuya ni vulavula hikuva kha va nga n'wi nyiki chance loko a nga nwani sesimeri leyi hayi i mavonelo ya mofa ya mathonzi kusuka le tikweni ra ka Mahudza sweswi mara i mi yingiseleri laka huma 14b hi ntirho a Sunset Liquor Restaurant next to Mahurea Complex xumaxumani ntswalo yin'we danke
1: ni khense swinene 060-8875942 miyingiseri wa mina
4: ahe n'wana a nga mpfukini
1: hi pfukini minjhani man rose
4: eka sweswo tshame ku ri na problem nyana kun'wana ka vamakwenu wa hina
1: ni mi kuma kahle
4: va ku veri ku a ngheniwa ndzini manjheni ku lava ku pimapimiwa swin'wana rosi wa ta ku eya ku na peni a za luma sweswi wa mina n'wana muhulu vo laha a nga ha na peni xo veka laha a hansi a nga ze a hlamula nchumu a n'wana a nga no veni takuka ni humela handle ni vhe ni tshika hi

0: swi leswi a swi fanele swi ni swi endla na handlani nkosi u zaya fika makuka. Hi ku a ni ni hlokote ku loko makwenu wa mina lowa xinuna a humesile xo karhi na swo karhi swa fana ni mhino va hava. Loko i ri hava, loko i nghenelela kwalaya ku ri ku vulavula ku a hi nghene ni ndlwini hi pima, loko se ku pimiwa va tlhela va gina va hlamula rito ra ku loya vonaku ku a nga na nchumu a nga na rito lawa. Ni karhala n'wana n'wa xirindza ni karhala ni vheni huma a na ha khoma nchumu ni vheni ku hayi khona va ta swi vona vona hi vohe hinkwavo va nga ta sala va endla na leswi a ni kha ni endla swona. I mhani ro dzobyani n'wana wa mina wa nhwani rungula fana ni gele.
1: Ni ta xixa wa tamba na siku ra kahle.
0: Dante n'wana.
1: 0608875942. Hi va pfunisa ku yini vanhu lavawa vanharhu tinxaka letinharhu leti. Liya wa ku timiyelela luya. Loko ku fanele ku humesiwa swo humesa wa humesa. Loko ku fanele ku ngheniwa mithinini wa attend. Loko ku fanele ku vulavuriwa a nga hlamuli chomo miyela kuya. Ivi ku va na luya wa ku loko ala ku vulavula va ku a miyeli mhaka ku ya ehanchumu kumbe va swi tiva ku alata ku yini. Ivi ku va na luya wa ku loko mi vulavula mi nga n'wi katsi a nga complain. Mi n'wi rhuma a nga ali. Kambe laha ni waku kona i mi byela hi 1 by 1. 0608875942. Mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina.
2: Ahe.
1: Minjhani?
2: Hi pfukini minjhani?
1: Hi pfukini.
2: Ino. Ni ku ri ka hina hi hlanganahlangana so sweswo kuma ku ri na hina hi vanhu va vatsoniwa. Kuma ku ri na hi ta sukeriwa hi loyi na loyi na loyi na loyi wa swi tata laha u tekeriwi nhlokweni va swi vula ku wo vatla wo vatla. Kuma ku nkwa wa ku ya henhla ka wena. Va nga lani u twa nchumu wona va ku ho vabya va nge pfuki va ku yingiseli nchumu i nga vula swona u swo swin'wana swin'wana tshami rirhongo i dlayisa hi ku e munhu wo vabya na swi vona. Na hi tivi ku loko swi fika kwala ni munhu i fanele a hanya xinjhani njhani njhani ka swin'wana swin'wana bya tshami khi hlaya va ku ho vabya nge pfuki tekeriwa nhlokweni hi munhu na swi vona.
1: Ni mi kuma kahle.
2: I Thomas Mlawuzi la ka Nhlaniki.
1: Mi va na siku ra kahle laha ka Nhlaniki laya.
2: Ngoma.
1: Thank you. 0608875942. Loko hi kuma ku hi joina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mukhemeni yingisela mi ri kona. Nongonoko Mid Morning Life ku tisiwa ka n'wina GCR FM, The Voice of the Nation. Na ku vona hi Nyiko Mashaba le ka TikTok le Adi Vincent hashtag ka wena RC na ku vona kwalano 100ford hashtag ka wena ni vona kahle mina ku fana na Advisor Khotso. Le ka mahatlani le ka kumeka Gauteng hi ntirho Peace Maleke hashtag ka wena Brilliant hashtag ka wena Isaiah na mbona kwalano 0608875942 mi ri hi pfunana xinjhani va ku ri xile Marilyn. Mina leswi ni swi vonisaka swona hi leswiwa loko ko tshuka ku ve na nkosi ephakati ka muti i kuma ku mi 5 ka mhana wena loko hi ku ku fanele ku va na mithini endla ni mithini hi xin'wina and then loko hi ku ku na vana va mhanikulu na vana va papantsongo kumbe va papankulu on the other side mi nga va hoxi emithinini loko mi hetini endlani un'wana futhi mithini ivi then mi va hoxa ivi ku vulavuriwa ivi n'wina ku nga ka n'wina mi va byela ku hina hi bohe ku ivi mi vula leswin'we mi nga boha swona vona va tatatisa ehenhla ka leswiya n'wina mi nga boha swona because loko mo va vitana ivi mi sungurisa mithini ehansi mi vula hinkwato na leti ti mi tikelaka ku nyadzanyadzana ku sungula social best n'wina mi nga vana va munhu khomanani hi swa n'wina ivi then loko lava van'wani mi va invite emithinini a va kumi mi khomanini va nga kumi n'wina mi khe mi tsekatseka cause va ta mi hambanisa hi mina xikalo 42 kule sala ntsene 9 minutes ku va mina na n'wina hi khe hamba nhlokomhaka n'wina va yingisela va mina va kulandeka isike 0608875942 munjhe ka mavhengeleni loko ni vuya hi ta va hi hetisa hi twa ku ri dintshang mi ri n'wi swi endlisa ku yini
3: kuantswaka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito

0: tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Sweswi hi yaka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala, kambe mi nga karhateki hikuva hina vagajari ya Agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand, laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomela DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swihukwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka Patrol Super Quick kusuna a ri Marovela endzhaku va khoma. U nga va kumeka 068 670 9673. Gajaria Agro.
2: Wa tsundzuka loko nhloko yi sungula, u nga se vulavula nchumu. A swi ri emavokweni ya wena. Swin'wana a swi va swa tirha. Nkura headaches powders ti tlherile. Matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. Matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.
3: Rula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joine a ri Marovela Funeral Services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe. Wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca, ta ha ri 13.

0: Okay, right. I'm going to Instagram me bakore ndeka iri sumura kahle kusuka kahle ka Dr. Thomas Chauke. Bakore teka leswinene mafandzo a makahle. Ya a yini ni ya kuma kahle. Television awara ya ku hetelela xiphemu xo sungula eka awara le 1 and then xa vumbirhi xitava xikhexi landzela. Loko ari mina ni mirhandza kahle ni mirhandza randzi a yini ni ya tikumela kahle television hi ndlela leyiwa.
1: Ramina va GSR FM hlangana na kambe eka xiphemu xa Mid Morning Live Shine na television lexi hi vaku na xona wavumbirhi un'wana na un'wana laha hi dyondzisanaka maswekelo ma xiyimo xa le henhla ni khinsini ku amukeriwa u fambisi kuloni a wu si Marilyn hayi se hi fikini recipe leyi ni nga yi khoma namuntlha a hi recipe yo hlupha i recipe yo olova swinene ya zambala mara hi leswi mi nga tolovela swona ni hi leriwani ri private school ra i Francois recipe lero munhu u fanele a va karhi a khomenyana xo tsala a kota ku meka xoku a nga hupahupi nchumu hi ndlela yaleyo so a hi fambeni hi ndlela leyi se mi ta lava ingredients ta n'wina ti famba hi ndlela leyiwani mi ta lava mazambala swi ya ku mangani mutini leraro 4, 5 matama right or 6 lamakulunyana lama mi nga ta mavandla ma tsemelela ma va ti cubes kumbe swiboxaboxana ivi loko mi heta ku endla sweswo ku ta laveka cheese so cheese leyi ni yi preferaku hi leyo yo greateriwa kunene mara na ti-slices ta tirha loko mi kumeka ku a mi xavangi block mi yo xava ti-slices na tona ta tirha mi nga chuhachuhi swa tirha naswona se lani loko i 5 ya mazambara kumbe 6 mi ngo lava ti-slices tinharhu kumbe 4 ta cheese leti hi nga ta tirhisa ku laveka na cucumber leyi mi ta endla ni mi fanele mi yi tsemelela ya ma ti-cubes ku yi matsemelelo na swikhedzekhedze swa kona loko mo jikale ka TikTok ya mina mi lava mi nga jangi mi ta yi kuma video leyi kombisaka cucumber mi yi tsemelelisa ku yini ku yi va ti for kona ta kahle ku na loko mi ya yi dya la zambaleni yi nga ze yi irritate kumbe yi nga ze yi nga mi khomi kahle hi ndlela leyo ivi ku laveka na munyunyana ku laveka na mayonnaise ni nge vuli ku mayonnaise ma nga mayonnaise ma vulavula mayonnaise u chela le pula rin'we u twa hi nga ri swa ha xotelanyana a ma si tshama ma tala u ta swi vona na wena ku se mayonnaise lama ma ta ma ri kahle hi ndlela leyo hi ndlela leyo so loko swin'wana loko mi lavisise swi zambala ra n'wina ri ya aka private school ngopfu ni ri mi kuma na chicken stock kumbe vegetable stock cube lexi mi nga ta xi tirhisa ku loko ma boila na swi va xi ri kona ku nandzikisa swi ndla ku zambala ra n'wina ri ya a private school hi ndlela ku a za ha ra ha boyile hi mati ntsena ri boyila na hi stock so hi ndlela yaleyo swi endla leswaku swakudya swa n'wina swi va swi kha swi nandzika hi ndlela yaleyo so a hi veteni hi swi hava hava hi.

0: kena kwala ndini ka swona ni swi hlamusela hi vuempty mi nga rivali mi yingiseri mi va mi khome xo tsala leswaku mi nga lahlekeriwi hi swo karhi hi ndlela yaleyo so a hi ngheneni zambala leriwani mi sungula so mi ri tsemeleleni mivandlini mi boyela mirini mi teka pani mi chela mazambala mi chela mati mo titimela lawani loko mi boyila a swi lavi ku mi chela mati mo hisa ri ta mi endlekela swilo swin'wana zambala mi nge ri rhandzi ri sungula hi mati mo titimela hi mhaka yini hi lava ku mati loko ma ya ma karhi ma boyela ma sungula ku sweka le ndzeni ka zambala ku loko se ma sungula ku boyela na rona ri ya ri kha ri endla yini ri vupfini a xikarhi hi ndlela yaleyo so mi chela ivi mi chela stock cube mi xi fayelela mati lama ma sungula ku boyela zambala leri ri ta ri kha ri tswonga flavor leya stock cube lexi mi nga ta mi xi tirhisini chicken kumbe vegetable kumbe barbecue beef xi ta va xi right hi ndlela yaleyo ivi loko se mazambala ya n'wina ma boyileni ma vupfa mi fanele mi cheka ku ma wupfi hinkwawo na ma kuma rin'wana ri ome nhloko leyi kuma ku halo se ra dyiwa ri fikero xa swa ha tsakisi hi ndlela yaleyo se lomi hi teswa swo mi make sure ku ma wupfini loko ka hana mati a hi yimeli mati matshwa loko mazambala ma wupfini ha mina hi ndlela yaleyo ivi hi teka xo sefa hi minya mati ku sala mazambala ivi ma tshika ma humesanyana ximusinyana 4-5 minutes loko se mi hete sweswo ni chela a bawulini loko se mi chele a bawulini mi heta mi endla yini na mi chela cheese ya n'wina laha ndzeni na se mi sungula ku hakasela laha mi hakasela mi kha mi mikisa mi kha mi mafayelela mi mikisa mi kha mi fayelela mi endla ku cheese ya n'wina yi kota ku nghenelela hinkwaku laha ndzeni ka izambala ra n'wina hi ndlela yaleyo ivi loko mi heta ni ri mi teka cucumber ya n'wina leyi mi nga yi tsemelela va ti-cubes video ni nga rivali le ka TikTok ya mina yi kona hi ndlela yaleyo no loko swin'wana mi ngo fona video liya ni kumi ni sendeleni chef a ni nge ni loko ta fikisela yona kwale ka WhatsApp hi ndlela yaleyo loko se mi mikise cucumber ya n'wina mi ku munyu mi bvanyana ku swi kota ku twala munyu ma hakasela ivi mi heta mi ku mayonasi mi ngo sungula hi mambirhi ma le pula mi vona ku ma ha laveka mi ngetela mambirhi se ra 5 mi to mu pfala xiteji xa xo mikisa kwalano ivi loko mi hete ku endla sweswo mi mikise na mayonasi ma n'wina sweswiyaka eka ndlela yin'wani ya xiyimo xa le henhla hi ndlela yaleyo loko ku na swin'wana mikiseri ma vutisa mi ta ni vutisa so i recipe leyi a ni yi khomini mikiseri wa mina ni nga ri serivala ku na xitiviso xin'wana xa matimba xa nkoka ngopfu laha ni tirhelaka kona seka pfula ya sweka swakudya swin'wana swa xiyimo xa le henhla leswi mi nga ta ka mi nga swi kumi helo handle ka loko mi te akwi ka Elondo Stove la TF la a tlhelo ka Pastor Susan patro yo nghena a ku ya ka simu ka TF khona yaleyo mi ta ku vona Mageza Road and Simuka Road khona hi ndlela yaleyo sa ku ko hlula ti-taxi ti jika kona no mi vutshavutshaku hi ku ka Elondo Stove loko taxi ya TF a ku ze ku kohlwa hi ndlela yaleyo na ti-delivery ta va hi ri na tona hi pfula hi Saturday vayingiseri va mina so ni ta va ni rindzele support yin'wana ya xiyimo xa le henhla yo suka eka vayingiseri lava a va yingisela khale na khale se a ka ha yingiseliwi se ka dyiwa se mi nge vuli ku i kule loko mo va mi ri Bankston mo fona hi tisa mo va mi ri kwihi mo fona hi tisa leraro ku ze ku va na switoritori swi nga ta va kona kwanani so nambara ya leyi landzelaka 073-097-0281 i nambara leyi mi nga ta kuma vuxokoxoko hinkwabyo bya lexopo leyi nga ku pfuleni na timenyumenyu hi ndlela yaleyo hi ta va kha ku oxiwa fried chicken leyo nghena mafurheni
1: thekinoloji hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito rixa
2: 1.5 mm 200

0: ndlebe leli ithuhloko ngakatamawu eka jisere
1: nikhensile tinhloko makatamawu ya awara ya 12 ndzawulo ya vutleketla na vuhlayiseki bya vaaki va yise emahlweni na pfhumba ra vona loko va ri karhi va endla mhaka ya vutleketli etindhawini ta ni nga ku erivaleni ra mitlangu ra vilavila maphorisa xifundzankulu va yise emahlweni no lwisana na vugevenga ku tirhisa pfhumba ra operation share lama ngu xitalo le ka awara ya 12 rixi
0: ndlebe leli ithuhloko ngakatamawu eka jisere Live Whisker can miss your way now. Rito Rishanka.

0: nkomo mageza kume mageba dzumeri nkomo ngobe siya sikhwinyani gawula mahlathi gawula hlomela ndindani thomo makosha siya ndani mapobe jim dzingidzingi bode maswanganyi homu 14a 14b 14c mapayeni vuhehli na n'wakhuwani siku i ti-8 ku ya fika ti-9 ta October 2026 ndhawu hi le nghunghunyani lava hlamusela ku timhaka ta ku ri hi awara ya 4 na madyambu ku ta va khe ku sunguriwa hi ti-8 ta 2026 until the following day va ku a hi teneni hi tinambara kumbe hi ta hlovisa na ku va hi ta pfumbisa mi ta mi ambale timpahla kumbe mi ambale swimbalo swa ndhavuko na mancomani mutivisi mutshamaxitulu dokodela Mlambo from a 14a 060875942 loko ku n'wi yimaka ni joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomi maku mukhe mi ni yingisela mi ri kona nongonoko mid morning life loko kusuhani ngopfu swinene na ku va khe u fika kahle makumu kambe ka xiphemu lexi nga ka xo wishes avela kahle tinjombo lo eka siku ra namuntlha hayi khona mani GSR FM yi ri xikwembu xi ku pfuni xi ku katekisa ku navela ka mbilu ya wehe a ku hi ku ya humelela 060875942 mi yingiseriwa mina mi le moye allright va ni balekini
1: pi ka thandi ndhambi ka n'wadzikudziku wa kula na le ka Stela Mabasa le ka Mswana le wa kula entsikulu wa Gift Jokubayo na Cancer Mavunda ka Sikhunyani na hi wa kula Nhleko na hi wa kula Hopi Michavi na hi wa kula namuntlha hinkwavo vana va le laha hi ri ka karo bava ri bava na marhanga na intiwa ka ndhambi na gwangwangwa ra xivulana na kona gungu ra mali
0: 060875942 mina n'wi vakhe hisa leswiwana mahlweni mi yingisela allright
2: hey epi ana Sikhunyani ni ta tsema na ku makheke ka Stela ka Mso na hinkwana namuntlha vana dumariexe mina ni laha si ka muganga wa ndhuna elikana Mchaa a block 20 ka Sikhunyani ku na papa xiluvana vafana ntombi ya bava fambani mi ya wisa mi rungula fumani danko
0: 060875942 mi yingiseriwa mina mi le moyeni
3: Masebe loko ku kuma ni twa radio a yi le kutswaleni
0: allright ni mi twa kahle
3: a yi chayi radio
0: okay ni can see thank you 060875942 va ku plus 1 eka ofra ka makapuli mabasa ka dzingidzingi 060875942 mina n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ku na swin'wanyana laniwa va nge swi lava ku lunghisiwa ni khensa swinene 060875942 moni yi khoma hi laniwa n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka

0: Ibulalete Wings. Wishoko Shoko. 074-751-4932. Tekelenso kwenye shako. Ibuisa baranzo bangwina kusuka e Johnny. Iba wise limpopo mahala. Harmarovela Funeral Services. I'll take the chance.
1: Combine flowing bathroom specials. Come to bathroom design.
2: Kangala shimungwana hi ku ndlandla muxalo ku ntsongo. Loko endlaka ku hambana loko kulu. Kuma 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom bizarre. Leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina, hi swona 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom bizarre. Ntsena loko xitoko xa ri kona.
1: That's Bizarre. Come to bathroom bizarre. Come to bathroom bizarre.
3: Ti kwemusha bowl jikelele lava iva buri va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomele special loose ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450. 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yenda 51,600. Loku bora kutula kulumka 50 wa dimitara. Ikutela na tangiro chela mati, water filter linga tabayiri lakunga na tangi. Ikele kutlanlegela hi pressure pump. Leswi katsa na installation kuku borela mati mitara i 300 rand, 3 meters steel casing i 2500 rand, transport i mahala. Loko u nyika custom u kuma 2500. U nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bowl jikelele hi ku bora mati a hi na ntanga.
4: Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wani va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo. Sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.
3: Sisi, yeka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hikuva na vagajari ya Agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand, laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomela DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na Dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swihukwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka patu ra Superquick kusuna a ri Marovela endzhaku va khoma. U nga va kumeka 068 670 9673. Gajaria Agro.
5: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling ya fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. Ungisalani eka kupfumaleka ka mati, niku tshutshwa emihleketweni, niku rhula eka miehleketo, hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense, kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: mahungu lawa. Lukutisela wona andle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM. Na remember the way.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi khalanga mahungu ya awara yan'we ka Jesus FM rito re rixaka vayingiseri. Inhlikani ku languteka ungunkule ka wara leyi. Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo laha tikweni ra Afrika-Dzonga va le ku yeni emahlweni va lavisisa vaehleketeleriwa lava nga tivekeke endzhaku ka mhangu yo baleseriwa ka tindhawu ta ATM etindhawini ta Khoxi ni nga ku ta Khoxi ya Kho evulovedo endhawini ya maphorisa. Swiviko leswi vekeke leswaku vaehleketeleriwa va fikile Musombunuku hi siku ra vuntlhanu eka n'hweti leyi, laha ku vekiweke leswaku ku ri vaehleketeleriwa va mune lava nga vekiwa ku va va ri karhi va bulusa ti-ATM timbirhi etindhawini ni tabulobedu. Maphorisa ni nga kuma vulavulero maphorisa Brigadier Hlani Mashaba vula leswaku va le ku yeni emahlweni va va ri karhi va endla vulavisisi ehenhleni ka vaehleketeleriwa lava nga tivekeki.
2: Ku va le ku lavaneni na swigevenga endzhaku ka ku tshoviwa ka ATM e-filling station ya le Keshokowe endhawini ya le maphoriseni ya Bulobedu. Mhangu leyi humelerile hi mixo wa Musombunuku wa ti 5 October 2026 laha va ehleketeleriwa va tshoveke ti-ATM timbirhi kutani va baleka na mali leyi ntsengo wa kona wu nga tiyisisiwangiki. Swiyenge swo hambanahambana swa maphorisa swi vile leswi ya endhawini liya ku ya languta xiyimo. Un'wana na un'wana loyi a nga na vuxokoxoko mayelana na mhangu leyi kumbe ku endlela leswaku vaehleketeleriwa laha va khomiwa hi ku hatlisa a tihlanganisi na Sergeant Kidiboni Siyale eka nomboro leyi landzelaka 082-319-9769.
1: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara yan'we ka Jesus FM, ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha Limpopo yi tsundzuxa vacheri va mimovha ku va va ri karhi va vika leswaku gondzo ra R524 ri pfariwile kwalomu ka tikhilomitara ta 5 handle ka loko switirichada endzhaku ka mhangu ya mimovha yo tala leyi katsaka mimovha ya 5 ku katsa na movha wa maphorisa. Vukorhokeri bya vutshunguri bya xihatla va kona endhawini ku vona leswaku lava vavisekeke va hatla va tsutsumerisiwa exibedhlele. Va tirhela mfumo va le magondzweni va le ku kambeleni ku n'wena va va ri karhi va lemukisa vacheyeri ku va va ri karhi va chayela vukheta.
3: Traffic advisory. R5245 outside Luitrecht Makado is closed. The Limpopo Department of Transport and Community Safety advises motorists of a road closure on the R524 approximately 5 kilometers outside Makado following a multiple vehicle accident involving 5 vehicles and a sub-vehicle. Emergency services are currently on scene. Vembe district traffic officers are diverting traffic. Alternative routes, if you are from Thohoyandou to Makado, use the R524, turn left at Bija Road and proceed to Bija Beef. Between Ilim and the N1, turn left to N1 3 mile and join the N1 south. If you
1: ku yise mahlweni kumbe ku languteka hungu ro gimeta eka mahungu ya awara yan'we. Mphakelo wa mati wu vuyiseriwile hi ndlela leyi faneleke emugangeni wa Majosi ahandlenyana ka masipala wa muganga wa Collins Chavani. Ku vuyiseriwa loku landzela ku nghenelela ka meyarankulu Khansela Miyelani Cauke ku va va ri karhi va lulamiseka swiphiqo leswi khumbaka vaaki. Vaaki va tsundzuxiwa leswaku mati ya nga ha teka nkarhinyana ku va ya tshamiseka hi ku hetiseka eka tindhawu leti khumbaka tanihileswi sisitimu yi tlheleleke eka matirhelo ya ntolovelo. Vaaki va khutaziwa ku vika ntlhontlho yihi kumbe yihi leyi fambelanaka na mhaka ya mati kun'wana u tirhisiwaka tindlela tin'wana leti kalaka ti nga fanelangiki. Hungu rero ri fikise makumu na mahungu ya awara yan'we. Ku vuyelelana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni, maphorisa Bulobedu va le ku lavisiseni ka mune wa vaehleketeleriwa lava vekiweke ku va va bulusile ATM ni nga ku eka siku ra tolo kwalomu ka awara ya nimixo. Hi gimeta mahungu ya awara yan'we yan'wana ya kona ka awara yambirhi af kumbe la awara yan'we tinhlokomhaka nongonoko GCR Talk khalanga enhle.
0: Mahungu lawa hi ku tisela wona andle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na remember.

0: Sesi hi hakela nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala, kambe mi nga karhateki hi ku hina va Gajari Agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand, laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef, feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomela DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na divi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swihukwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuna a ri Marovela endzhaku makhoma. U nga va kumeka 0686709673. Gajaria Agro. Master Build Hardware va khomele material ya quality leyi u nga tikumela ku Suffix Twin xikan'we na app ya 1.5mm ya 100m 1129 pressure pump Limpopo 0.37kW yi endla 975, black pie class 6 yi endla 560, Afri tank 2500L yi endla 1999, fridge compressor 1/5 HP yi endla 720. Kasi hi na swilo hinkwaswo swa plumbing, swa tifriji, swa gezi na swa agriculture swa ta ku nga ri khale. General hardware, tools, swa tibohol naswona swa kumeka. Va kumeka kusuhana cash build kusuhana auto clutch main road. Loko u lava quotation wa fonela 071 390 9616 071 041 3141 071 041 3141. Master Build Hardware. Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa, kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, Mthabalisinde, Mabona, Hoza Hoza, Mrumelele, Vulindlela, Mpetswa, Malamba Kuphikwa, Vuma, Mkhanyakude, Mbatapani, Vula Vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina, tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanana. Hi tlhela hi mi khomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta exitolo xa hina u ta tivonela hi wexe, hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana. U nga hi fonela ka 063 433 5834 kumbe 064 700 2558. Ephalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Maendi Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyane hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa river sand, boy sand, filling sand na stone sand. Swa ku tsakisa hi vona, loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we, va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiload ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyane a section F, house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmandy@gmail.com. Maendi Bricks and Sand aka kaya ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohol, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400. 200 wa timitara. Ina ka, a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasi ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya. Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: Alright, 12:40 minutes go be our young way, our rabbin be really can on a cojisar talk. I long then get Makata Nsangan Longarikuan Fumo, a lobitanwaka father and nation or father of nation, a wobblesakum fumo, a look and then a so ringanella kuba, a wood tirisana, a national one shaswangelo, Soma Zolonga, Yoshanisa, Equia Herimbeu. Bavala nation bavula shock mfum a wule koteni ka ku vau tirhisana kahle ena kumbexana tindlela ta ku va va lwisana na timhaka letiya ta gender based violence kumbe timhaka ta ku lwisana na madzolonga ya rimbewu kwala tikweni ra hina i nga tivi because ku na ti-campaign to tala leti mfumo hi nkarhi wun'wana wa ku karhi wu ti endla ka vulavuriwa hinkwako etindhawu hinkwato va va karhi va tsundzuxa hi timhaka ta ku xanisiwa ka vavasati kun'we ni vana lavatsongo kambe swi tikomba onge nita ku yini va father nation lava nga nhlawulo wu tiyimelaka u ri woxe u nga yimeli kumbexana u nga riki na mfumo wu tiyimelaka u ri woxe va vula tano ku mfumo wu tikomba nga ka wu le ku swi tekele enhlokweni kumbexana ku endla matshalatshala hi mpele ya serious ya ku va va kota ku va va lwisana na timhaka letiwa ta ku xanisiwa ka vavasati so hi nga tivi ku mi swi vonisa ku yini ku mfumo hi mpelampela a wu le ku ringeteni ke loko swi ta eka timhaka leti ene nakoho ti koho tindlela tin'wani hi nga kota ku yi mpelampela ku lwisana na timhaka ta madzolonga ya rimbewu 060-8875942 xikan'wekan'we a hi buleni mina na n'wina hi kha hi languta ka timhaka ta ku lwisana na madzolonga ya rimbewu leswaku hi mpelampela ti koho tindlela leti nga tirhisiwaku ke kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ta ku lwisana na madzolonga ya rimbewu ene nakoho mfumo wu le ku ndleni hi matimba ku va wu lwisana na timhaka leti ke endlika
1: ahe khalangani njhani
0: hi tshama hi fikini hi ngo n'wina laha ka mininginisi
1: hi hlayisiwini n'wananga mina leswi ni nga ta vula xona ni vulavula ku ni nga tlheleli ni le ndhaku ni ri la misaveni ku haxi lexi nga na tisa a ku na lexi nga ta endliwa se le ta kuma ku na vona va lava fanelaka ku yimela swona ku a swi fanele swi nga vi kona va kona la ndzeni ka swona
0: okay
1: a ku na lexi nga ta pfuka xi vonakini swi ti humelerisa sweswi gina swi kha swi lovisa sweswi ku hava na lexi nga ta pfuka xi vonakini ene swa vava ka khalanga hi ku phelo lexi endlaku se va kumeka swi ri se vo endlaendla tindhawu ivi va fika va kumbe tanani mi ta tirha tanani mi ta tirha loko swi swi lava van'wani vo dayeliwa kwele va kha va cukumetiwa na madyambu a ku na lexi nga ta pfuka xi humelelini hi le ku hanyeni ku va va xikombiso na xo hi rhangela mahlweni
0: mara mana Lucas ni se famba mi nge se famba mana Lucas loko n'we mi langutini vona nga ku mfumo wa hina wa endla matshalatshala ke ya ku lwisana na timhaka leti
1: a wu nga endli matshalatshala hikuva van'wani va koho lava kumekaa ka swona leswiwa va wela ka swona a ku na lexi nga ta endleka hi to hanya hi kha hi hanya ku va va hi hanyisa sweswo a ku na lexi nga ta endleka i mana Lucas
0: ni mi twini nkomi Kensi Income Shai Sega. Income right 060-8875942. I am the shop for wine. I will live in the Gamma Tala Tala K. Yakulu Sanatu Makaritan Tamazolongar and Beula, Tikwenda in Africa. Zonatani is for Black Father Nation. Lavangan Taulo, the Melak World Washer. Babula Tano. Ku hava matshala tshala lama mfumo tikoma nga ku le ku rara hi wu endla timhaka ta ku lwisana madzolonga ya rimbewu ene nako hi ri tiko hi nga ha swi kota ke ti koho tindlela tin'wani ke hi mpelampela va ku e-e ka ha ri hava timhaka ta madzolonga ya rimbewu ka tiko ra Afrika-Dzonga kumbe ka tin'wani ta ti-province 060-8875942 bulani na mina hi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini eka timhaka leti hi nga le ku buleni toa kumbexana ku languta ka toho enhlikani vamukeri
2: ahe
0: mnjhani
2: kona mnjhani
0: na hi tshama hi pfukile
2: a hi na hi pfukile mati ya ku humelela yini la ka tiko ra ka hina mati va ni twembilu ya mina yi vava ngopfu loko ni tava ku swidayiwile xichudeni le anivhesiti a ni twembilu ya mina yi vava ngopfu ni swi vona ku ri ha ku na vuhlayiseki wa swi tiva ku ri na a South Africa le hi vona va lava ku kuka va endla ku swilo swo biha ene loko va va kuma
0: va balekile 0608875942. Right, it's all a shock. I comment on one lamb and Romana Marunguleka. What's up in the guy? It's a my feeling on with the tongue.
2: It's okay, the bar. Hi, when the guy, when he pays for a card, the fellow also laugh for Anya says. I'm going to learn that go on that in 80, right? Man, man, can't love a bath. I can't record a queen if I'm not trying to record on time. I'm not recording on this. Sit down there, listen, I'll step right. From long ago, I want to sit in time. I ask the reason to take in no one back come up to come one of the soldiers. So that Capeca and Carol and Dagro, I don't want to win. I doubt, I was under some child of Java, one out of one and good. No way, but I know that way. Same fool, Mukasaka, I'm going to program your Casaka, Vanala, what happened, what I was going to do. What I went for, why are you in the Vanilla? Vanilla? Why are you? I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. I saw the girl at Takama. I don't know what to do. I'm going to go to the house.
0: Ya ora mbirele ka nongonoko GSR Talk ya mahlweni ka 0608875942 nda komela swa ku menrume na nkandiso wa rito enhlikani mamkeri
2: lebo kuto
0: mkhulu
2: hey ibuyisi
0: hey ngwemiri mishibonisa ku ni
2: zomana ane switwa nge ka no kumela sweswi mara lexi ni xi tiva ku hebrido Full moon, one away. ka vona wena e fanele ntsa ku ile handle hi big para ku vuluwe ku ri sweswi ku fukela sweswi a nga vulavula hi murhanga makweni a ku no sweswi ku sukela sweswi loko munhu o kumeka a dlaye n'wansati a rentile yo big mara swi le kuzibeni se a yi endlela ku susa hasi vanhu va ka valavulaka hi mali o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que Eu não sei se você está fazendo isso. Ya mfumo wa hina a wu tiyangi ene wu toloverile leswiya swo loko u endleka xilo ingaku i hindzinyana na vanhu vo hlaya ndzi ta twa ku vekiwanyana milawu yo ka yi nga yi helo u bhakanyela ku ri vanhu va nga vulavuli ngopfu hayi se va ku lunghiseni a swo pfuna nchumu hi ku ele disse que ele está cansado, amanhã se ele ir abrir dele, me na minha família isso, amanhã vou dar logo ele na presidência, a balabura é por isso, a tá a lá ver que ele está tudo panana. Então por isso aí só que nem logo subo logo aí na água, se ela se lá ele, na vá ele passou na vá com o nabo a o transferir. Lama nga se ni vona nyoka kona maharisa na sweswi loko mi hindza hi kona mi va awe matava mi switeki ngaku nyoka liya ya ha ri laya i ri ku swise khale so swi fana na wo mpfumulo wa hina wo khomisiwa ribyi pfala a ku na nchumu xi endlekaku kumbe ra vekela hina vo ka va nga ri na nchumu ku loko u suka u tazanile está com tirada, não vamos mandar tudo mal, porque agora aquele é tipo ele, ele não está com tipo de fazer. Se for fácil, aí chega ele está bem na pista. E a amba não é minha, vai bandir ele está. Aquele da zona está envelhecendo, mas tudo de lá para cá, tudo mal, é tudo. O água de xixi não está no, mas o outro está como, subiu um anjo. Aí estava a ficar duro e o estanhão não estava aí. Simpula tu olha mais bem de ti na. Quando ele era com sangue, bagulho com a bichita, com a mata milandre. Mas o família na antiga tudo, mas ele é com milho com indi na milandre. Para mano, a mamã disse, se ela agora a mão longa está teca tinha partido, o ano a esta mandei na essa mata. A antiga com matemática da mão. Se ele vai fazer aí com tudo isso um gol dele se ele não governa vai fazer o que é mais ele é mais louco mano a alava boa na logo a boca a grande sabo se logo boba capa boa o que vai carimba não o que vai carimba samba a base boa nem a base ruim não tem mais sabe e por logo boa já na presidência o manhã ali está com a lata uma matata Mita vona mapasi makhirheli wala a nga ta ta hi kona. Mita vona swiphayiphani swi huma mati kwala a nga ta rhumeriwa kona. Se a swi vonisa ku yini kumbe swilo swo fana na leswi himpela a va hindi vanhu lava a ku ta. I fanele a twa hi n'wi byela ku fika movha wu kota ku hina. A swi vona ku ri a va no pasirekiwa ku ri heyi swi kota ku himpela vanhu lava va fikeni. Na logo hi ngheni swa ti-agenda ta kona kwale a vaka a ri kona kumbe ni swi vonini na tlelo ra n'wina ku nyise njhani kun'wani ni fa ni tika se what about vanhu loko va lovile va kha va yisiwa a swi rhapeni
3: Kumele material ya quality. Na unga tikumela ku Suffix Twin shikamu na F ya 1.5 mm ya 100 meters 1129. Pressure pump Limpopo 0.37 kilowatts yenda 975. Black pipe class 6 yenda 560. Afri tank 2500 liter yenda 1999. Fridge compressor 1 over 5 HP yenda 720. Kasi inasulu mpo swa plumbing, swa tifriji, swa gezi, na swa agriculture, swa teknarikale. General Adway, tools, swa dibohol, na swa swa kumeka. Bakumeka kusuwa na cash build, kusuwa na auto clutch, main road. Luku ulava quotation wa phone la 075-390-9616. 075-390-9616. Ume 071-041-3141. 071-041-3141. 041-3141. Master Build that way.
4: Gingops Transport and Logistics Lab. Iba ngwana bakuyisela ku passera wena. Na u lavaka kona. Ba deliver kusuka eGiyani. Kuya hila wena u lavaka ku passera wena liya kona. Ba swikota ku deliver furniture, building materials, agriculture products, goods and merchandise. Na swin'wana swo tala. Swilo swa wena swi fika swi hlayisekile. Naswona swi fika hi nkarhi. Ba fonele sweswi eka 063-025-7873 kumbe 076-682-4086 kumbe iba WhatsApp eka 073-312-1949. Unaba rumela na email eka delightandsakelo2@gmail.com. Dingops Transport and Logistics. Moving you, delivering trust.
5: Riendlebe. Lead. Hithin soko makata na huwaka na mo. Eka GCRFM.
6: Nikhensile tinhloko makata mahungu ya awara ya nwe mo vulavuleri wa Sadut Nomusa Qebe uvula leswaku ndzawulo ya dyondzo yi fikele ku thola vadyondzisi vo tala swinene khale ka commission ni nga ku khale ka mukhomixinara wa maphorisa ya tiko Gomolo Phahlane uvula leswaku swiehlo leswi hehliwaka hi swona hileswi nga hoxiwa swa xinkarhana hi IDEC. Mahungu xitalo le ka wari ya mbirhi enhlikani.
7: Hope for World Africa Foundation yi ku tisela Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival hi 19 December 2026 nkarhi e 6 o'clock ni madyambu, laha ku ta va karhi ku tlangeliwa 75 years combined of Xitsonga Legacy. Twana line up ya ha ri ndleleni, tshame ri ndleleni. Leswi hinkwaswo ta va swi karhi swi humelela a Seselamani Stadium. Kasi mathikithi general 100 rand, golden circle 250, VIP 800, cooler box 50 rand in sene. Matikiti makumeka kahle a compete tikiti. Kama wama bins raba lava ku seketela ntirho lowu va nga ta hlanganisa na Hope Forward Africa Foundation eka 071-206-8804. A hi hlanganeni kona ku ya tlangela vunanga bya Xitsonga.
8: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
9: Gaza Democratic Front.
10: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.
11: Rula kamehleketo kukumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha ibutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona to cincacinca ta ha ri 13.

0: a ni tivi loko eka ha ri na mavonelo man'wanyana. Alright, la vana ku veka mavonelo. Nhlikani vamukeri.
1: Nhlikani mpfukeni.
0: Hi tshama hi pfukini ngon'wena.
1: Hi pfukeni. Lava mavonelo ma mina lawa.
0: Okay.
1: Lexi ni lavaka ku hlamula xona mho ni kombisa ku mfumo wu ringeta hi tindlela hinkwato ku ri leswiwani swi nga havi kona swa gender based violence, ene a hi ze hi vula va ka mhani na vana ntsena, na vo vavanuna va le ku xanisekeni na ku ya muti wun'wanyana a ta humeseriwa mpahla n'wanuna va ku a huma famba because muti wa n'wansati swa vava because a nga hetelela a n'wi dlayile. Ene ko va mukama yin'wanyana vanhu va xinuna va fela ambilwini. Se right mho ni kombisa ni kaya ni ya emahlweni ti-campaign ti kona ti le ku endliweni, ku hava munhu na wun'we wo ka a nga swi tiveki n'wansati a nga ha biwi, ku hava munhu wo ka a nga swi tiveki.

0: vona kahle ku munhu i tlanyarini ambili ya yena a ni vulungu hinkwavo vanhu vo tala swilo leswi swa dyondzisiwa vanhu a va le ku swi yingiseleni ni tlhela ni khongela Xikwembu ni ku Xikwembu loko xo swi kota tikereke leti a ti tinyiki 20 minutes ntsena ti vulavula hi gender based violence ti kombisa ndzeni ka tikereke ku ku hava munhu o ka a nga xi tiveki Xikwembu ku hava munhu o ka a nga xi tiveki Yeso Kreste ti dyondzisa ta ku a hi ringeteni ku na loko hi holo vana vavasati va hina kumbe na munhu wo karhi hi nga heti vutomi bya munhu un'wana hi nga yivela just 20 minutes ntsena aka 4 hours leyi va hi chumayelaka ka ha ri hava lexi munhu a nga ta byela ku wa xi tiva Xikwembu na swi tiva ku u nga tshuki u dlaya nga tshuki u osa nga tshuki u endla yini leswi se swi fanele hi xi dyondzise ku xana hina hi hanya swona na se swilo leswiwani swi ta hisa ka gender based violence ku mina sweswi loko no holova na munhu wo karhi a ni fanelanga ni n'wi dlaya se hi laha hi kotaka ku vona ku that's why ni tlela hi miehleketaka ku munhu i tlanyarini munhu ehleketa ku munhu un'wanyana i huku leyi ni hi tsemaku nkolo ni yi sweka a swi tani a hi ringeteni ku cinca hi hanya swona kambe loko ho ringeta ku hanya swona ku ri ntiyiso mi ta vona swilo leswiwani swi ta soka mara loko ku ri ku a hi le ku endleni ka swona hi ndla vuhebvuhebvu hi rhuketela vanhu hi endla swilo leswi hinkwaswo swi ta vula ku swilo leswi swa ha ta continue because timbilu ta hina ti na mavondo se loko hi cinca hi va kahle swilo swi ta famba a ku nge he vi na munhu loyi a nga ta tikuma nkama wun'wani a dlaye munhu un'wani kumbe a ndlesa masangu na xitangi kumbexani a yivela munhu wo karhi swa yena hi leswi a ndlaka ku ringeta kukombisa swona ku ha mfumo wa zama vanhu ti-campaign ti kona hinkwenu ha swi tiva ku a hi fanelanga hi endla swihi swo biha mara hi le ku swi endleni hi le ku swi endleni mara ha swi tiva sweswo hi ta hetelela hi vula ku ni kombela ku khomeriwa ni khomela njhani mara ku ri ku nghene muti wa mina loko a ni lo huma emidlaya ke se a hi ringetele ku hi cinca mahanyelo ma hina hi ringeta ku hanya swona mi ta vona vutomi byi ta ya mahlweni vugevenga lebyiwani na swilo leswi nga ku humeleli laha misaveni swi ta stop i tima radio ku fonerela xivongo tirhisa masilo dasfani ku i miehleketo ya mina muhaxi na mavonelo ma mina dangbad
1: inkomo yi khensi
0: ba
1: inkomo

vini va tiko nixinika switasifamba matimba lamakulu ku fana na tolweni va ku pasisa na ulwa constitutional wo lava ta ku hile handle a nga na tshama 3 months laniwana a ha yimele ku maphepha ya ku ya lunghisiwa ende loko maphepha ya ku a ha yimele ku ya lunghisiwa swi ri swi na nghozinyana switsananinyana se ni tlhe ni ngetela siku rin'wanyana ni kula Jerusalema leyintshwa leyi nga tsariwa ku yi ta hi le tilweni kasi ku vuriwa South Africa laha ku nga ta hanya mihlovo leyiwani hinkwayo yi nga ri na maphepho ni ku un'wana na un'wanyana laha nga ta nghena a huma a ya le na le leswiya swo dlayana leswa inani swi vanga hi byona vumbiwa lebyiwana na loko hi changani kumbe nawu wa xintu wu vula sweswo swo un'wanyana a tlhanisa un'wanyana a wu ri swona ni na le ka nawu wa kona a swi kona a va ku loko va tenga loko un'wanyana a hlukumeza vamakwavo van'wanyana loko a va khoma va ba hi makumu munhu swi va ri a loloka a va ntirhweni leswo n'wanuna u khoma xigombo a swi nga talangi khale ka khaleni na tolo ka masiku ni nawu wona lowu nga fika wu onha tiko lava nga dyondza lavawana hi ku lava nga dyondza hi vona va ringetaka ku ya mahlweni no ka va nga dyondzisi vanhu ntiyiso hi ku vona va dyondzisiwe a AEOU va heleleta va hi pasile instead ya ku loko va pase a AE va vona ku na EOU ya rivhesiwa yi ya ndhawu kumbe yi tlhe yi kokiwa ya na lomu matlhelo na lomu ya kun'wanyana na kun'wanyana yi ta twakala swilo leswiwani hi mpela swi vava ngopfu hi ku a ni ri loko munhu a onhile hi to inani i mfumo wa hina loko mfumo wa hina na sweswiwani phela constitution a hi mfumo lowu nga endliwa hi vanhu va ntima i mfumo lowu nga endliwa hi valungu wa ha vulavula xilungu wa ha endla xilungu wa ha endla yini loko i ku hi tlhelela avalungwini i tlhelela vangulungwini i endla hi lavalungwini hi ku na sweswiwani va ha ri ku fumeni va ha ri ku onheteleleni va ha ri hi vukarhi vona swilo leswiwani hinkwaswo 100% ya swilo leswi nga ku humeleni hi leswi va swi lavisisaku xiswona ende va swi lavisisa leswi swi nga ku endlekeni hi leswi va ngete loko va endla constitution va endlela ku ri no andzhaka loko ku heta ku hela andzhaku ka 30 years vanhu va ta va va nga ha twisisani va nga ha hi mhaka ya yini hi mhaka ya xipapilani lexiwani hi nga xi endla lexiwani so munhu vona loko va endla constitution a va tela ku va nga dlayiwi ku fana na hina leswi a hi dlayisiwa xiswona a va ndlela sweswo loko va ndla vumbiwa lebyi va ku ri haya kona loko endla leswiwani ku nga ha vi na nhlambo hina va nge hi dlaya loko hi ndla leswiwani hi ku ta va na tiloyere hina hi ta kota ku ti vhikela ende vana va nge koti ku ti vhikela ende se manjheni vona va ta tala kwini va ta tala tijele va ta tala kwihikwihi va tala kwihikwihi nkarhi wa loko a wu khomiwa a wu yisiwa Bethal i xavisiwa xaviseriwa milungu i ya tirhela a Bethal tirhela i byela mazambhale leyi loko lori yo taleni loko teretere yo ta a suka ndleleni i xaviwile yi fane yi ku tsumba wu fa yi ku seletela ya mahlweni wa vona se but today munhu wa blema inani ku ri loko a ho hi ya mahlweni hi cinca ku vanhu lavona hi teka matiko ya hina hi teka na milawu hi veka na milawu leyi nga ta ku na vona yi va tikisela ku ri na vona va se mandzeni hina ha ri hi tlhelela ka vona ende ku tlhelela ndhawu swi simple ngopfu ma loko ya fika na ndhawu leyi i ta kuma se manjhe Jerusalema leya ni hi vula leyo chika hi le tiveni yi ta va se yi chikile manjheni hi ku nga ta swi vona ku a wu ri munhu wa ntima a ku sunguleni sweswiwani u ntima u tlhe u ntima ku fana na Ferbuto a nga nghena a parliament a mbale xintangu yo tshu yo basa na ya ntima va ku we mbale swo a ku leyiwani ni vula ku ni yime henhla ka mani ni yime henhla ka munhu wa ntima leswi hi nga talatala va maswitandzeni a hi talanga hi mhaka ya vona valungu lavawana loko hi hlengeletani tanihi tihuku la tona va sala va teka mainani lamaya va teka masimu lamaya va le ku rimeni sweswiwana vona va le ku ndleni ka mali hina hi lo tshama i ta endla yina ndzhaka yindlu se manje vugevenga byi tata hi sweswo swo lava nga na swa vona ku vula ka nkukumba lava nga na swa vona va na swa vona wena i nkarhi ku na nchumu i nge hi pfuki ve na nchumu laniwana handle ka ku ndla yini

0: ne go be blangwana o be blangwana fer vote e mo be blangwa ka da phemela shingwa le go mo shopi mwana me ta be blangwana a luwe go a go phemela shingwa right thru na la ba ya ba lo nyana la ba na lo ka bang tla le so ka singa re go kahle a ne re ta ba isabella go dia go fanele mo satsa lo lo go lo go enwanuna a antla so so ka singa re kahle na mwana wa go a go ha go eku ntamela eku mata nda jayini vata nda xavela emani xo kare nda ndayini leswo jani jani jani jani i constitution loko a hoyina na ka ntima loyi twana siku rin'we ku vula ka n'hweti leyi ni nga hela loko loko o wu twana hi ku hi ya ku cinceni ka constitution hi tsala na hina a ni na hina xilungu a xi tivana hi tsala vumbiwa bya hina lebyi byi nga na vuntu na xintu hala phakati ka hina lava a swi ta lunga se hi nga tsinga I nga wa ti fuma mara e fuma hi mlungu. Eh, isikano baba. Hey, nga wa ti fuma ka ri fuma hi mlungu. Eh, wa ti fuma njani ka ri fuma hi mlungu? Hi tlula hi le Zimbabwe, hi tlula hi le Botswana, hi tlula hi le Swaziland, hi tlula hi le kwihikwihi. Laniwani hi kona se manjheni ku nga tisiwa xilo lexiya. Xilo lexiya xo lexiya lexi vulaka masiku hinkwawo lexiya xo ka xi nga ri ku kahle. Lexiya xi nga rhwaliwa xita endlayini xi ta laniwani xita Babiloni hi laha a nga fika laniwana a aka kona laniwani hi laha a nga fika aka kona endla aka yini aka hi vumbiwa lebyo byo kala nhloko hi sweswo mani hi nkarhi wun'wana hi ta vuya siku rin'wanyana mindzuku na va nkarhi rheta
1: inkomu Khensi
0: a hi tweni van'wana
1: inkomu Zero six zero eight eight seven five nine four two. I yen and mushroom. Right. I command one yan. Never command I the voice note. Ndalele.
2: Budon. Dawin Budo. Budon. Monusubula minanga tipinyingu. Loko ha ri ndeni ka xikepe lexi xi hi nga ka xona xa mfumo lowu hi nga ka wona hi ya ku mbombomeleni Budon hi ya ku mbombomeleni hi ku loko ni yingiselini siku na siku ku vulavuriwa leswo vava ntsena ku hungutana ka swona a ni swi twi ende a ni swi voni so lexi nga kona Budon a hi cinceni xikepe lexi hi nga ka xona hi vuyela ndhaku Budon loko ho vuyela ndhaku mi ta vona swilo swi ta vuyela matshan'wini a handle ka sweswo Budon ha mona swi vula ku a ku na laha hi nga ta ya kona Budon ri toxa hi yimbelela risimu rixa hi yimbelela risimu rixa hi yimbelela risimu lexi mi ni xi vonaka swi tikomba ingaku leso biya swinga ku humeleleni so endla inga ku na ho mfumo lowani una business na so hiku ani voni ku hungutana ka swona mina Budon ani voni ku hungutana ka swona ma swisisa nyana so i mavonelo ya mina i Richard Ngomani kwala ka mbata inkomu
1: alright loko kara van'wanyana a hi fambeni mavhengeleni nongonoko ya GSR Talk loko ni boy biyana topic leyi landzelaka hi vona leswaku hi languta eka yini kumbexana hi ta va hi karhi hi bula hi yini
3: hi timhaka hi famba mahlweni eka GSR Talk Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ephalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeke Keto Street opposite la Dumadwe xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
4: switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa votela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke votela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality votela Gaza
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo hi kumeka Giyani. Malamlele, Bushbuck Ridge, Nechawero. Tihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
5: Dingops Transport and Logistics lava hi van'wani va ku yisela ku phasa ra wena la u lavaka kona va deliver kusuka eGiyani ku ya hi la wena u lavaka phasa ra wena ri ya kona va swi kota ku deliver furniture building materials agriculture products goods and merchandise na swin'wana swo tala swilo swa wena swi fika swi hlayisekile naswona swi fika hi nkarhi va fonele sweswi eka 063-025-7873 kumbe 076-682-4086 kumbe iva WhatsApp eka 073-312-1949 Ngaba rumela na email eka delightandsakelo2@gmail.com Dingops Transport and Logistics Moving You Delivering Trust
3: Sisi, yega nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karateki hi ku hina vagajari ya agro hi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand la hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomela days siyakhula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na Dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwani leswitsongo i 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhi na a ri marovela endzhaku makhoma u nga va kumeka 068-670-9673 gajaria agro Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent e kampani yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tent
6: Mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka rivengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi Mahungu hi eka Jesus FM. Na remember the way.
7: Nikhensile ku seriwa nkarhi khalanga mahungu ya awara ya mbereka Jesus FM rito rixaka vayingiseri enhlekani ku languteka ungunkule ka wara leyi. Muvulavuleri wa Sado Tino Mosecebi u vula leswaku ndzawulo ya dyondzo yi fanerile ku va yi karhi yi thola vadyondzisi vo tala ku va va ri karhi va lulamiseka vadyondzi titlilasini ku tlakuka ka swivilelo leswi swi va kona loko va ri karhi va tlangela siku ra vadyondzisi ku fanela ku ololoxiwa eka swiphiqo leswi nga kona exikolweni leswi landzela ku tlangeriwa ka siku ra vadyondzisi musumbunuko eka vhiki leri. Qebi u vula leswaku machudeni yo tala lava nga tshama hi makaya hikokwalaho ko pfumaleka ka mitirho kambe tiko leri languteneke na ku kayivela ka vadyondzisi eswikolweni swo hlaya swinene.
8: One would speak of the shortage of learners, of teachers. We are surprised that we are confronted with the shortage of teachers when we have many teachers, qualified teachers. What?
7: Khale ka mukhomixinari wa maphorisa ya tiko Gomotso Phahlane u vula leswaku swihehlo leswi ku ehliwaka hi swona hi leswi nga hoxiwa exikarhi ka IDEX yi kunguhatiwile ku ehliwa leswaku endliwile matshalatshala yo n'wi susa endzhaka loko va a ri le ku nyiketela vulawuri bya maphorisa eka Robert McBridge na Paul. Khale ka mukhomixinari wa maphorisa ya tiko Gomotso Phahlane u vuhlayisile mavoko ya yena ya basile ku sindzisa leswaku a sayina tani hi leswi va humeleriseke lawa hi kumbe wahi lama fambelanaka na kontraktari eka switirhisiwa swo lemukisiwa hi maphorisa hi lembe ra 2016. Ku languteka unguri wo gimeteka mahungu ya awara ya mbirhi maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo hi lama sunguleke ku lavisisa vaehleketeleriwa lava nga tivekeke endzhaka loko va bulusile ATM etindhawini ta Khoshiweko etindhawini ta Vulovele. Mhangu leyi ku vikiwa leswaku yi humelerile musumbunuku ni mixo eka loko vaehleketeleriwa va mune va ta va va bulusile ATM eka ndhawu yo chela mafurha eka yona. Ku vikiwa leswaku ti-ATM timbirhi hi leti nga kumeka ti karhi ti onhiwa hi nkarhi wa mhangu leyi. Maphorisa hi lama yeke emahlweni ma ri karhi ma endla vulavisisi endzhaka loko ku vikiwa leswaku munhu wa vaehleketeleriwa lava nga tivekeki hi lava nga va ri karhi va onhe tindhawini ta Vulovedu. Muvulavuleri wa maphorisa Brigadier Hlani Mashaba wa hlamusela.
9: Maphorisa ya Limpopo va le ku lavanene na swigevenga endzhaku ka ku tshoviwa ka ATM e-filling station ya le Keshokowe endhawini ya le maphoriseni ya Vulovedu. Mhangu leyi humelerile hi mixo wa musumbunuko wa ti 5 October 2026 laha vaehleketeleriwa va tshoveke ti-ATM timbirhi kutani va baleka na mali leyi ntsengo wa kona wu nga tiyisisiwangiki. Swiyenge swo hambanahambana swa maphorisa swi vile leswi ya endhawini liya ku ya languta xiyimo. Un'wana na un'wana loyi a nga na
7: xiviko xi gimeta mahungu ya awara ya mbirhi ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni eka mahungu ya awara ya mbirhi. Muvulavuleri wa Sado Tino Mosecebi u vula leswaku ndzawulo ya dyondzo yi fanerile ku thola vadyondzisi vo tala ku va va ri karhi va lulamiseka vadyondzi vo tala swinene titlilasini. Hi gimeta mahungu ya awara ya mbirhi yin'wani ya kona ka awara ya narafu ku bela awara ya mbirhi tinhlokomhaka enhlekani.
6: Ungulao, lukutisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na remember the way.
10: Sesi ya ka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku hina vagajari ya agro hi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand la hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses

0: Alright, hi languteka kuva mbulavuleri wa Santu Nomusa Ncebi abula leswaku ndzawulo ya dyondzo yi fanele ku va yi thola vadyondzisi vo tala ku va yi lulamisa ku tala ka vadyondzi etitlilasini. Loko hi languta eka tiko ra vanhu lava hlanganaka na mintlhontlho ngopfu i vadyondzisi. Hi tlhela hi languta swinene eka timhaka ta ndzawulo vanhu lava va vadyondzisi va hlangana na mintlhontlho yo tala swinene. Hi nga tivi ku loko mi languta vona onge mfumo mpelampela wu le ku va tekeleni enhlokweni ke, mfumo wu le ku tekeleni ka swikolo enhlokweni ke. I mhaka loko mi languta mi kuma ku vana va ha dyondza hansi ka misinya na sweswi, va ha dyondza hansi ka misinya. Hi tlhela hi languta nakambe na le ka timhaka ta ku nkarhi wun'wani mi kuma ku va dyondza le ka ti-container nkarhi wun'wani va ri 77 or 100 ka tlilasi leyi maybe va fanele va ri 40 or 30. Va kota ku va va n'wi twa hinkwavo ke, va kota ku va va focus-a ke eka tindhawu ti ta hi languteni mintlhontlho le swikolweni. Hleka
1: yevo futo
0: yevo mkhulu
1: a ni sase nawe ya mina ni vona ingaku a swi ta antswa hi mhaka yo va tele ngopfu vanhu lava va nga qualified mara mi kuma ku vo yo tshama ene vo tala mi kuma ku ri va le Mpumalanga, va le Joni, va le kwini ma swi vona. Se loko vanhu va thorisiwa xisweswo vo tala lava va hala kaya a va ta kota ku swayisana va vuya swikwi na le makaya ya vona hi mhaka ya ku tala ka vona. Ene ku tlhela loko swi pasa a ku antswisiwi na nawu wa le swikolweni wa vana na mathicara va swi languta hi ndlela yin'wanyani ya ku vana va kota ku va na nhlonipho ka mathicara hi ku vo tala phela se a vo resign-a hi ku vona yendlelo ra vana leswi va nga endlaka swona swikolweni se va swi vona ku hati nga ku hlantswa munhu a ku tekela swilo swa yena a ya vona ku endla yini. Se yona hi yona hi mhaka yo vana vo tala va yi rindzile mitirho ene swi kahle va langutisa na vana ku ri tlilasi na tlilasi yi fanele yi va yi accommodate vana va ngani, titaro ri fanele ri va ri dyondzisa vana va ngani, ku antswisiwa na swo swikolo na tithoyilete letiwani ku antswisiwa na ti-class hambi sweswi loko va nyikiwa letiya ka ti-contain vongo hahlulela va hlalesela mara swi nga ri tani loko ko va ku karhi ku va ku akiwa tin'wanyani ti-class hi ku majalata ya swikolo ya va ya hlayile hambini ku kula a swi ta antswa swilo leswiwani mara mhaka yi kulukumba loko nawu lowu wo pasa xo sungula a ku antswisiwi vana ka nhlonipho ya mathicara, ku tlhela ku antswisiwa ti-class toleto ku vana va hambana na misinya man'wanyani marhavi ma phatluka ri wela henhla ka toko ya n'wana munhu a famba hi ku lexi xi hluphaku mfumo wa hina ku sungula ku yimisa matihlo tindleve hi loko swin'wanyani swi onhekile loko n'wana a wele gojini na toilet hi kona se va sungulaka ku antswisa ti-toilet, n'wana loko a phatlukela hi marhavi ma va wela hi kona va sungulaka ku tisa sweswa ti-toilet. Se xin'wana na xin'wanyana xilo xa mfumo loko ku nge se voniwa vubihi byo karhi a va koti ku ri va endla ku ri va swi cinca swilo sweswo na wo mathicara loko vana lava va nge se dlaya mathicara a mi ta vona a ku na ku cinca va ta delelisiwa sweswi matiko lava va nga ta tirha hi va lava nga ta va va ha ku thoriwa hi torha ro lava ku thoriwa mara lava va khale se va tibyela ku swantswa ni resign-a hi mhaka yona ni nge swi koti ku ri loko ni pfuka ni ya ntirhweni ni rhanga ni pfuka ni tshama hansi ni khomelela nhloko ni ku leyi kambe se ni ya kona ni ya hlangana na vanhu lavaya swi va swi nga tsakekanga. No, I don't know what I'm going to do.
0: And call me Kenzie.
1: Oh,
0: Yamahleni ka 0608875942. Ai tone bangwane leswaku bo ba swivonisa ku yini ba rene ka timakaletwa. 0608875942. Mr. Makomeni antivi ku vo jila ke hi ko tala loko va lava ku fonela ka stitch va tikuma va fonele ka mina 0608875942 a langutani nkoka wa dyondzo kumbexana mintlhontlhelo ku hlanganiwaka na yona exikolweni axikarhi ka vadyondzisi na vadyondzi yi tele mintlhontlho nga languta ka mintlhontlho ya ku va matichara va xanisiwa hi vana va xikolo hi langutaka ku va vana va xikolo va dyondzela ehansi ka misinya va va hlayisekile ke swi safe sweswo ke mfumo mi vona ngaku wu le ku tekeleni dyondzo enhlokweni ke 0608875942.

0: manje na bintu shikava na aleni. Ah, mimi hiku nengo kuna magale kaja kaja na ari busy ali tangu ba.
1: Ingo mikensi. Yabatani ka 060-8875-942. Ayi bulini nkoka wa dyondzo leswaku mfumo kwala tikweni ra hina dyondzo wa hi tekela enhlokweni ke kumbe swikolo leswi nga koho enhlikani mamukeri
2: ahe hasi na vakulukumbau byini njhani na
1: hina a yi tshama hi pfukini hi ngon'wini
2: ha pfukini swa fanela muhasi ku mfumo wu byela mafitara Regeni, regeni. Ekhale vanhu vo tala ngopfu mi kuma ku ri va qualifyile va tshame makaya. Van'wani mi kuma ku ka sweswi va nge munhu u fanele ku a ti 30 years swi fanele swi ku yini. Va le kusuhi na ku va ku va fika laya. A va ta va pfunile ku va ku vanhu lava. Valondzo ta timali ta vona leti va nga ti tirhela ri va eswikolweni va vona swin'wana swintshwa swin'wana muhasi etikweni ra hina a ku tele vahlampa eswikolweni swa hina va kha va dyondzisa kun'wana mi kuma ku ri n'wana wa tiko leri a hi nge ririmi ra Xizimbabwe kumbe ririmi ra le Malawi ngopfungopfu a ti-primary mo kuma ku ri a swi tisa nhlelelo ka vana ku ri va kota ku twisisa kasi swin'wanyana eka mfumo ku va wu tlhela mathicara mathicara yo tala ya tiko leri a hi vulavuleni hikwalaho ka ti-province ya Limpopo vo tala va tsemakanyini va North West Mpumalanga yiliyeni ene le va nga koho muhasi a va lehlayiseka loko munhu a ri karhi a tirha ndhawini yo ka yi nga ri ya rikarikwavo a nga tshamisekangi ya xikahle se a swi ta endla ku va tshimula makaya kasi swin'wanyana xa koho eka vutitara tirhelo mi kuma ku na leswa va nge teachers-to-pupils ratio i nhlayo ya vadyondzi a tlilasini ivi hi hlaya na mudyondzisi se a swi ta kota ku va ku swi ayina swilo sweleswo ntsena kasi swin'wana mfumo a wu fanele a wu tholi mathicara ivi u tlhe u languta swibidyo swa mathicara exikolweni mathicara va rhenge ku fikeriwa ngopfu mi ta kuma ku sweswi eswikolweni ku na vana vo tala ngopfu lava nga overage mi ya languta thicara la nga koho sweswi mi ya kuma ku u hundziwa hi n'wana wa xikolo se kasi loko vo va va yi languta na yo yaleyo ntsena ku ri va vekana nawu ku ri age limit ya n'wana ku loko a ri exikolweni a ri ka matric i fanele a va ri njhani ku tlula mi kuma ku thicara swi fanyetana ivi hala n'wana exikolweni tegoli ivi kumbe exikhalabyani lexiya mi kuma hi swona swi endla ku va na ti-undress a tlilasini na discipline ku ri hava kasi swin'wana muhasi mfumo wu nga thola mathicara kambe a ku endliwi leswi va nge i ti-incentives incentives eti price not price price leti ti fanele ti nyikiwa ku kuma ku tiphita ta mathicara ti va nyika ku navela so va va na interest yo karhi yo kota ku dyondzisa vadyondzisa ha ha ri kwala ka mathicara muhasi mathicara va khomele mbalova eswikolweni mi ta kuma ku sweswi milawulawu leyi nga koho leyi nyikiwaku vadyondzi.

0: matimba every teacher a tekeriwa matimba lawo a va fanele na huluwa va endla leswaku mudyondzisi a va na matimba tlasini ta kota ku manage n'wana liya ku nga ri ku loko mudyondzisi mi kuma ku van'wana va biwa hi vana va xikolo kumiwa hi tinchomu swin'wanyana xa kona miyami ya kuma ku ri titara wa tikeriwa mfumo wu tindla madzingandleve a wu koti ku va twela ku va kota ku lavo va tirha va swihlupini a wu swi tekeli nhlokweni mfumo ku titara emutini wun'wana na wun'wana wo fana na wun'wana na wun'wana swina i le ka field leya ya tikini leyi a fanele a endla ku ri na muholo wa vona va tlakuseriwa se mi ta kuma ku sweswi matitela wa xikolweni van'wanyana mi kuma ku u nga kuma xikiriposo kwalaya kambe loko hi languta mphamo salari ya voho yo va tiphina tipele a swi ta endla swele swi endla na vunavetisi ka vana loko va kha va khutaziwa hi matitara to pursue grina pastor a swi ta kota ku pfuna ngomu hi swi sweswo na swikolo leswi ya mi kuma ku ri swilini ya kona yi lo rhwa swipfunoni swilini ya ya khale swinene ngopfu mfumo va fanele wu antswisa yini na swikolo classroom situation va cisa tibeniki va cisa na swin'wana na swin'wana a mi ta vona swi va swi ri kahle inkomu hasi vona swi vule swinene
1: inkomu i khense swinene
0: ahe
1: inkomu ya mahlweni ka 060-8875-942 hi twa van'wana a ni tivi loko ku atala vo rhumela ti-voice note kumbe hi vo ka va nga ri na mavonelo ke eka timhaka leti hi bulisanaka hi tona hi langutaka ku va leswaku mfumo wa tekela nhlokweni swikolo leswi swi nga kona ke hi mhaka ku na swikolo swo tala leswi kumaka va ha dyondzela hansi ka misinya va ha dyondzela ka classroom leyi mi kumaka ku tele va fika vo ma 180 something va ri ka tlilasi yin'we leyi mi ba yi ta accommodate 20 if not 30 wa vanhu eka tlilasi yaleyo swi le ku tekeriwe enhlokweni sweswo ke vana va kota ku cooperate ke and na ko va dyondzisi yihi mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona nhlikani hi mamukerini
2: ahelo
1: ahe
2: ku hisa ni titimela swa fana na loko va karhi va hembela vanhu va karhi va ku ha va la ta qacha mathichara va qacha mathichara ku va ku laveni ka ti-vote lavona hi mani ya ntswatsi va ta kuma ku vhoteriwa ku hava lexi va vulavulaka hi xona hi ku lexi va xi vulaka va ri ku na ti-inani na ti-inani na ti-inani na ti-inani hinkwaswo mathichara sweswiwani mathichara loko va suka la xikolweni laniwani ku fana na xikolweni xa ka hina ku swi mathichara wo ringana 4 va ku vana i vatsanani va ya kwihi kwihi van'we va susiwa va ya kwihi kwihi va ku va ri vatsanani va ya kwihi kwihi kun'wanyana swikolo swi lava ku pfariwa
1: sweswiwani
2: hi mhaka ya ku va ri vana a va talanga se lava va lavaka ku va qacha va ta va qachela ku yini hi mhaka ya ku loko va ku va lava 40 ya vana a tlilasini va kuma ku ri na 22 ya vana va ha ta ngetela wun'wanyana tichara loko munhu o ka a nga swi landzelelisi swilo leswiwani a nga heleleta swi vonile kahle ku ri no laniwani ho dribiwa laniwani nakona vanhu lava nge va la ta va qacha mathichara lamawani hi va lavo huma kona yunivhesiti hikuva ka ha ri na kholeji leti ni vona wu ti ka ti tirha laha misaveni u tirhaka ka mavoko hi to dyondzisa mathichara a ta ha ri kona hi va lavo huma tiyunivhesiti a hi tikuva nga ha ni nkarhi wun'wanyana na vona hikuva va tele na vona va lava nga ha ya kwale yunivhesiti va va dyondzela byo tichara va vuya va ta gova na namuntlha ntirho ku hava se loko wo ta hi ku ku na November 4 swin'wanyana va pfe va dyondzisiwanyana vanhu va ka hina va ntimini va ka ntimini va pfa va dyondzisiwanyana ku ri no ala swin'wana loko hi endla swi ri home putisana ende putisa va rikwerhu hinkwalo lowuwani loko va kuma ta qacha vo tala swa twakala swilo leswi ni swi vulaka hi ko tala ni titara wun'wanyana yena i susiwe kun'wanyana va ku va n'wi yisa kwihikwihikwihi hi mhaka ya kona yena ku ri no mina leyi a ni tirha kona leyi va ri ratio a yi kahle ende loko ku lova thicara ya ha replace-iwe so va tale ngopfu lava nga lova vo ka va nga replace-iwangi va va nga va replace-angi va nga yi robeli kwalayako va lava u ta voteriwa vhiki leri taku va xisetela vakhegulu lavaya va nga khegula khale hina hi nge ti khegula ku ri va ta kuva n'wana nge ta ya i ta kuma ntirho swantswa ni ya va vhotela lavawani hi ku xitori lexiya xa vona xi hi ta mi tekela mibende xi pfimana se va ku va ta hi nyika mintirho ya kona va ta hi nyika nkarhi munhu hi ku loko vo tala lava nga hundza ti-35 years na ti-45 years va khome switifiketi swa vutichara hi ko va nga ta va cacha namuntlha kumbe na vona va to ha langutela va lava van'wanyana vatamara vumbiwa lebyiwa byi nga growiwa lebyiwa vumbiwa lebyiwa no a hi fanele byi vona pulani loko byi phuntisa vanhu va ntima valungu vona a va pfumali hina va ka ntima hi hina hi ku endla tirho hi ku endla hi ndla ku yini hi mphutisiwaku siku rin'wana na rin'wanyana aredi hi ta voni swona loko ku fana na nkulukumba luya wa vhiki leriya ri nga hela loko a vuyile a tata hi byela ku ri no loko va ku va ya phaka timovha letiya ta ma-graphic a giyani va rhumele tingani hikuva a hi karhi hi vula nakona loko va hetile ku qacha mainani loko va hete ku qacha mathichara valavo a va tlhe va vuya va tata byela ku a giyani hi teke 1200 kumbe hi teke 5 ya mathichara na hi ta swi tiva hikuva ni ri yo tshama xinyamini hi nga tivi nchumu mara loko van'wa va karhi va swi vona ku hayi leswiwani ko va mani wo teka yo hi yivela lava va ta heleta va qacha vana na vazava vo vona lava va ku va qacha mathichara i kumaku va qacha thichara ro hola u ya ku holeni loko n'hweti yi hela hi ku ri ta vhotela vona loko lembe ri hela nakona na le swikolweni a ku yiwangi mbuyangwana hi leswi va swi ndlaku swilo sweswo va nga sungula swona hi va APWP va karhi va va qachaku va nga heteku va qachela ku ri no i ta vhotela khongolosa a swona swilosona a swona i mavunwa ma ni swi vona swi ri ntiyiso ni swi vona swi ri mavunwa leyo tala a va vuyi va ta va ta report-a na lava va ngete vana ku ya tekiwa timovha ta ma-traffic a va vuyi lava va karhi va vulavula ku hi tingana hi kaa karhi hi hala hi ku mi nge vuyi na nchumu na valavona a va qachi loko va hete ku qacha va hi byela ku ri a giyani va qache mali vanhu mangani na maphorisa loko va ku va qacha nkarhi wo qacha a great again va qache mangani ku hi ta tiva ku ri no himpela swilo leswi va swi vulavulaka ku ntiyiso hi ku laniwani lavana lava nga tala laniwani ni nga va vona nkarhi lowa va hamba va tsutsuma va yisa tifomo leyi va karhi va yisa yininini lowu ni nga twa va n'wi vitanile va ku va n'wi lavaka malamulelo ku ri a ya practice mhani n'wi vonangi laha xitandzini xa ka hina ende a va hlaya ngopfu a va tata tikhombi tinharhu loko va karhi va ya ku lo tshama na matriki laniwani na yina swifasi ya kona ya vona hi mhaka ya ku a ni ri yi tumbuluxe hi munhu lowu ka nga ri ku wa khongolosa ku ri vanhu va ta va dyondza mahala se va ha yimele ku luwa ka mina hi mhaka ya ku hi mina wa phati liya a ta pasa ende a nge pfuka pasini no hi swona don
1: hi nkomi khensi
2: u khensa na mina
1: nkomi alright ya mahlweni ka 0608875942 leswaku ni swi vonisa ku yini nhlekani mamukeri ahe mpfukini na hi tshama hi pfuki.
3: Inkomo. 0608875942. I believe me na voice note ka WhatsApp. Ida kunta swa ku mfumo wa tekela nhlokweni ke. E dyondzo kwala tikwenda hina Afrika Dzonga hikuva e va pfuna lomu a swikolweni. Loko mlangu ta mkuma ku exikolweni ku kona kini swinene. Aka halanguteki. A ku renovatiwi since xikolo va ku xi akwe 19 man and leswi nkarhi wun'wana swi languteka ku swi veka khombo swinene eka vutomi bya vadyondzi kun'we na vadyondzisi. 0608875942 loko ni ka hara van'wanyana a mavhengeleni.

0: bari ona yoma liolo volaki eh mbuyangwani loko loko wazwa mbuyangwani sezvitikini shamba vakusha mbuyangwani
1: ufaitela mpanyasi man
0: chama kombo yombra kahle mixere risimura kuzokombela feleke ndlela leyo rombi rakahle rombi raho sunga the 6th ngwe tavukume ka lembra 2026 eka nongono ko wona mixere wa GSR FM pamba reloaded kensile vakongwana kensin khalanga ya varobzi ilavo khandiya vero khandiya ensinya hi I rave ba tshika hisindi ne.
1: Samlo amla kuwe.
0: Ah, wona so ba diva spa.
1: Ya ba ngiserwa hi tsara fa ba amkela eka nhlekano wa sikrana munhla. Inhlekani inkoku kwakho lamba ku mkhamere kona. Impela pamba reloaded 326. Hi ba ikhe famba ndo ngona. Luthla ikha amkela kahle inkoku kwakho lamba ku mkhamere kona. Ba ikhe kuma kahle ku rai kona impela kona ka 16.0 megahertz for makers imfukini.
0: Kazi menhla isekini man. Na kutwa ngwina mfukile ku pfuka kazi.
1: Ne pfuke swinga kota ka ku minika livinyana.
0: Oh, mila kuisa ni? Masu kumangani wana man?
1: Ambile, ambile, sitambile.
0: Nah, nikamnika.
1: na tumalmuni.
0: Nikeni mole.
1: Ah, nimtembi.
0: Ah, nitana suskale, nukwa, sinanchum, sinanchum. Ay.
1: Awis.
0: Yeah, awis.
1: Yeah, mm-hmm. Amen. Kambe ke swita rive ngisira na sikomba kahle ku empela namhla 26 October 2026. Krombi lo saseka sikomba kahle ku lembe risungurene ka sing karo ku va hi kha hi kota ku lay bela mana. Phela eta tlhe imsala batswana ku va bana se ba fumana swiambalo swa makhisimosi miri kona. Kuri ku sing karo. Lo kuri ku mahu hola hambi shi 20 rand a nshishi ya nyana xitsana.
0: Oh, kahle mhaka leyi wa hi dzelwa ti baby mama.
1: Lokuri
0: hiku sikongomiswa ka bona mbula sona ku
1: haiko kahle kahle hinkweni na nwanisa to mampela wa swita ku fanele lungisela nwana ivisen a tla aya ka papa nwana awadzela ku nwana e ha swimbala
0: oh ya
1: iba hi xavi
0: awadzela ku bua kombela
1: hinkwaso
0: ha hi kombele
1: oh
0: papa nwana ani
1: papa nwana va swita ku nwana wa
0: pura hi ku aitwa rani papa nwana ani kombela ku mi endla ti mhakeni ta mpahla nwana Christmas hi kombele
1: Hi
0: kombeleni minga yebzeli eh minga yebzeli mati wa hi kahle ngoro ku mi kombela ende hi simple njani loko mi byela
1: ngo daddy kombe mi sevela nwana swimba
0: kahle ende swi lava nkarhi lowu mahi ku heta ku ni phamela swakudya mani ku hayi mani mi swibini
1: ku matae
0: matava hi papa mata ni hlekete yini na loko a ni vona ku hi le bayela vana vana mpahla swi nga leswi na leswi hi ta twanana kwalano
1: ha hi switini i sindzixo xa kahle ve ri mi rhanga mi swekela swa ku hisa ni ri mi va mi tshama nyana kahle ehansi ku buriwa ivi se mi tala mahungu lapa na tshemba ku loko se ku ya ku va ma November mahele ya tin'hweti leya November liya se mi ta mi kha mi kota ku swi humesa hinkwaswo swimbalo kambe xa nkoka vayingiseri va xisarifa ya mikhensa swinene ka vayingiseri bya n'wina bya makoya i nga rivali leswaku hi kona ka ri swimi ya www.gsrfm.co.za that I kambe vakhazi wa game ba fikile kuva hi kha hi hungasana n'wina siku ra weri vaviseka njhani kumbe ri fambi kahle njhani hi ri kona
0: swi nge endli ri nga fambi kahle hi ri kona vakhazi wa game vakhazi wa wayilense ende hi nga se rivala khazi ne hayi ku ho va simple njhe vavanuna ni hi tsakisa ngo hi leswi va swa ku ri hi byeriwa na swi swona hayi mi hi swekela swa ku nandzika ntsena mi hi byela na swi swa ku nandzika
1: ku nga ku ri
0: swiitoleswo papa swimanimani ha swi rhandza mara
1: ku na swivitavita
0: hambana na leswiyani mani na swi tiva ku ni papa swimanimani ku na leswa wena loko i lava ku ni ncenga u fanekele u ni khusisa xeswo teri honey
1: itana tu mhaka ekazi ayi khona a ri dzika mi swi ta
0: leha ku na button leyi u fanekele ku va u yi pressa ne swi va kahle mani ehe a ve ri mani endla yini a vo nikhuza vo n'wi vita kahle
1: ayi khona
0: va n'wi fowunela aso papa ndza ku e-e hani mi njhani kona minjhani mani ni kona mati va switi a ni hleketa ku
1: hayi ku tshama ku khavi
0: ku loko na ha ku hlamula ku heta ku switi eku marhaka my love mi right hi swiminatsani i va i ni khuze ka ko hlaya hi marito mo hambanahambana n'wana mani prese button ya right hi kotini ni yima xikarhi ka vavanuna a hi nchumu handle ka sweswo
1: ya ntsako hinkwawo wa kona mareke hi tlhe hi languta vayingiseri wa hina ku ri eka tiawara leti hi nga tinharhu hi nga va ku hi kha hi famba ka tona awara ya ku sungula nga ri va leswaku leyi va ku hi kha hi ta kahle ngopfu na na swihungwangwana leswi bhaka mpongo awara ya vumbirhi swiphemu lexi a xa tinsimu leti ta timbirhi letiya kambe andzhaku sweswi tlhe hi kuma kahle ti-entertainment stories awara ya ku hetelela hi va hi kha hi ta ku n'wina kahle hi kha hi kota ku va hi hlohlomeka kahle eka nhlokomhaka ya siku na ku tlangela siku ra n'wi ra ku velekiwa kambe lexi va ku swi kha swi trenda swinene i timhaka ka ku tlakuka ka mafurha swi komba swi va swi kha swi khumba munhu un'wana na un'wana yin'wana nanguta egiyani khasi eka lembe leri nga hela hi va hi kha hi kuma ku ri n'hweti liya ya N'wendzamhala hinkwayo a ku va kha ku tele leswi kuvama ku ri ku na vanhu vo tala swinene lava se va nga na swo famba swi nga swa vona leswi kombaka mafurha ma affecta vanhu hi ku hambana
0: ku na garaji yin'wana tolo mafurha ku ri leswi swa ku va swi twa ku mala ku tlakuka ivi va hatla va ya xavaxava hi swigubugubu na swin'wana na swin'wana na swin'wana van'wana mara mixeri a yi veri ni kha hi chela kahle vukheta mativa mihlayiseka ndzi kota ku hambanahambana mani na leswi swa ku loko mi ri karhi mi famba lomu mpfhukeni mi twa hi nga ri ndhawu yin'wana na yin'wana yi hlayisekini kumbe nga tipfuna ka yona a yi avoideni mhaka liya ku tipfuniwa tigaraji ku na swo tala ngopfu swi endlekaka laha handle ende swi endla leswaku vutomi bya n'wina mixeri byi va byi nga hlayisekangi hi ndlela yaleyo
1: i ntiyiso na ku papalata leswiya swa ku yima patini mi yimisa movha yin'wana na
0: yin'wana
1: a hi swi papalateni hi siku na siku va makhwiri ku hi ta fika lomu hi yaka kona hi hlayisekini ti-public transport ti kona ku va hi kha hi fika hi hlayisekini na ku swi vona ku ri i peleriwile ti kona ti-police station swi kona swibedhlele titliniki hambi tigaraji nga ya ku ya kota ku va hi kha hi wisa kona i ya famba loko se ri swile dyangu
0: sweswo hi kona kharexi ma fambisana kahle vekexeve xite na kuxo kona ndzeni na Mr. Diego ndzeni ka risimu risimu ra kona tiweke vitwa ku Dubai va hi kha hi famba kahle veleke ndlela leyi mingiseri lunghile malefani i ta na tinhlokomhaka ta mahungu ka kumbe kahle awara liya yana

Mana, she's she's she's

Reloaded 326 ninde nga la tombinjana hehu

0: Washington kunga TRC.
1: Okay.
0: La ya tasu ngai nkwasi.
1: Oh na gain isi.
0: La itame ukumba maka inwani kuswandeka president lava nga xitulweni ka nkarhi wa sweswiwani loko va ya huma va va kha va ri na milawu yo endla
1: milawu
0: n'wina mi nga swi landzelela kahle kusuka ndzhaku va kha va hlamusela ku vo TRC kumbe va Truth and Reconciliation Commission a yi va yi tirhisana kahle na ku va vanhu va kota ku kuma ntiyiso ku swi ndlekise ku yini swa endleka hi ya kuma ku ri tiko a ri fambekangi kahle kumbe xa ri fambisiwangi kahle hi nkarhi lowu vona a va fambisa tiko naswona leswi khumbaku na timalimali milandzulandzu minawunawu hinkwayo ka yona kambe ke lavo tala va hetaka kha hlamusela ku ri president Thabo Mbeki a hi munhu wa ku chava ntiyiso swa endleka va ya va fika va vulavula sweswo khomeka kambe president lavan'wana swa endleka hi kuma ti-signal
1: mara Mbeki vona va ngo tsutsuma va ya va hlamusela hi ku tiva ku a va na milandzu kumbe xani ke na swin'wana na swin'wana mara ho vula ku president ka ri na mhangwe na luwa va wu balekaka luwa timalimali leti a to kumeka leli amapurasini na swin'wana na swin'wana na swin'wana ni vona nkarhi yona yi nga ndla leswaku va nga titshuneti ngopfu feleke eka tikhomixini yo yaliya mara swa swi ri kahle tani i n'winyi wa tiko mani hi vona va hi fambisaka va vonaka emahlweni ka huvo va hlamusela huvo swa ku endleke yini hikokwalaho ka yini hi fike laha hi kota ku rhangeriwa ya murhangeri loyi a nga na ntiyiso
0: entiyiso helela
1: ku ya mahlweni mingiseri hi vekela ndzi kahle feleke mahungu lama fambaka mahlweni eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga eka nhlikani wa siku ra namuntlha mhangu kumbexani ka hungu leri fambaka mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri sweswiya swa ku vaxavi vachayeri va matekisi kumbexani ke vachayeri va swibazani heya va ku na ku getsela ka meno mani loko swi fika kahle ka ku gonyusiwa ka nxavo wa mafurha eka siku ra namuntlha laha kumisa ku ri makenitaku van'wani va tsandzeka ku tirha hikokwalaho ka swoswo swoleswo nakambe ke van'wani va kumisa ni makenita ku ri swi vula ku loko mafurha ma va ma tlakuka hi ndlela leyiwani na ti-price ta swifambo i nga ha namba no tlakuka
0: ngongofu ti-public transport swo famba swa mani na mani hi swo swi nga fikaku swi va swi kha swi gonyi ngari va leswi a hi khale swi gonyile se ku tatika swinene nanguta kahle ka swingongwana leswi fambaka mahlweni Thabo Besta nuna wa Nandipha mukon'wani ya ku va le mahungulo swinene na vona nakambe
1: na mhani wa ka vona
0: hayi khona sweswi va famba va ri voxe hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu si va ra Thabo Besta va va kha va hlongele magqweta ya vona maloyara ya vona vi ri vona va ta va kha va tiyimela hi voxe loko se trial ya vona yi sungula lembe letaku hi April 2027 lava ku kha hi kuma kahle ngopfu ku ri milandzu ya vo yi tele leswi katsaka kahle swinene mingisana na nandzu luwa wa ku ringeta kumbexani wa ku tsutsuma ekhotsweni eMangaung Correctional Center hi May 2022 a tivi ku ri va swindlisa ku yini mara ntiyiso ni phexi hisa le xitlharini
1: mara no ku loko yone ku yi ta tiyimela
0: ya xi hisa le xiphela xitlharini mihleketo liya ya tirha
1: yo yi kahle no vula ku loko hi ahleketa ku ta tiyimela nawu lowani
0: na ta fika wu cakunyati
1: tetiya ti nga koka kwala ta fika va hlamusela swona Besta kumbe
0: tshame ni vona nkandziyiso wun'wana ekhazi ku ze ni ku xi hisa le xitlharini xi kha xi vulavula hi swisweswo swi kota ku tiyimela se na tshemba ku yi twa nga ku agqweta leri nga na mihleketo ya ku fana yena leyi nga anama ku fana na mihleketo ya yena se a hi tivi ku ri ku ya humelela yini ka trial hi ta hi kha hi swi yimele hi mahlongati
1: a ku ri ku lava a nga va thola swi ri a vuyale ku yimakeni ka swona a vele ku tirheni ka swona
0: a va ndli swona
1: hayi hi ta vona hi swona hi sweswo mingiseri sa le kahle feleke na khumbo timinete nghena kahle ka awara leya mune eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku ya mahlweni mingiseri hi va hi kha hi langutela kahle feleke na mahungu lama fambaka ma ra Afrika-Dzonga kasi ke hi va hi kha hi languta kahle feleke mingiseri eka rin'wana ra hungu ya leri fambaka mahlweni feleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha right
0: ya okay ma ha ri languta hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisame mi nga ri va leswaku Feroz Khan a va khale va kha va ku hey tana ka madlanga commission mi yisa esenbot isikha xi ku hayi mina ni pfaleriwe xibedhlele mina ni le ku vabyeni lava nga heta va kha va hlamusela kahle ngopfu ku hi ku wena yi nga ku se hi le ku hi dojadojeni hi ta ku pfulela case laha a nga heta hlamusela ku i ta tivonakarisa kambe hi leti timhaka leti va nga kona ka siku ra namuntlha tanihiloko Feroz Khan a faneleke a tivonakarisa kahle kumbe a fane a tivonakarisa ka madlanga commission va hlamusela ku ri yi postponiwile nakambe lava ka kha hlamusela kahle ngoku yi postponiwe xivangelo xa kona i ku veri wun'wani wa ndyangu wa yena u hundze emisaveni se xivutiso ku i ta heta a ti vonakarisile na phela leswi hi pruvhela ku ri ku na leswi a swi tumbetaka Feroz Khan.

0: kuna timhaka mhaka leti nga kona leti a tshava ku kuri loko o yima standing a vulavula na vanhu lava va vutivi anga heta a humese vumboni hinkwaswo
1: ya oh se ku chavwa swoswo
0: leswo
1: hi vona bishop la mfundisi wo tshembeka hi nga vulavula kahle fele game mixer wa Jesus fam hi bishop maumela hi nga ku hi bishop maumela ne komiseni magenda kuri hey ya yena lexi a vulaka xona tycoon joe ferrari sbanyoni sent ka mhaka leyi vonake va n'wi pumba kahle yona hi ku hayi sbanyoni i yin'wani loyi a nga chajiwa fele ke hi nandzulwani ke wa ex and test nandulwani ke wa ku amukela kahle fele ke mali ya ku ringana 100k monthly yi ri karhi huma kahle fele ke ka Dr. Ntuli a nga endlangi nchumu i ri ha sweswo a hi swona ku vula bishop maumela sweswo i raiko mo n'wi hembela a nga endlangi sweswo a nga tivi nchumu loko ni nga tivi ku ri yena bishop leswi yena a swi vulavulaka swi na ntiyiso ku fikela kwini xana ke swi yena bishop swi nge ka leswi n'wi hoxa andeni ka matihoyisaki tanihi ku vanhu lava a va vulavuli swilo va nga ri na mphunzu khomeka
0: ene va nge ku sungula vhele va nga ri na
1: vumbhoni byo khomeka a va va langutalangutini tibangi ku ku famba hi ri kusala yini
0: ya ku le ku tikeni hi mpela loko yena ku teka mpe mingisero wa Jesus FM eka swingwangwani leswi fambaka mahlweni hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku na swivutisovutiso leswi va ku swi kha swi ri ku tumbulukeni ka nkarhi wa sweswiwana lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisi ra mina ku ri ku na mali yo famba kwalaho ka 2.4 billion rands leyi nga tirhisiwa hi va South African Defence Force mi nga rivali leswaku a ku ri na mali lava va kha va tirha kahle ngopfu kumbe va tshame ka xitulu lexiya xa ku va va kha va kota ku fambisa kahle ka tlhelo ra South African Defence Force kambe mani enci Mutsekga va le mahungwini swinene ku ri mali leyi a swi ndlise ku yini va yi kha yi tirhisiwa
1: ya
0: for over 5 years ku ri njhani njhani ku tirhisiwa 2.4 billion rands naswona phela a ni ku nge lunghisiwe swi swa Defence Force ku nga na budget ya kona ya khomeka hi ndlela yaleyo laha i nga ku na vona ku nga ri khale ta va vonaka matlangu
1: commission
0: mi nga ri va leswaku yi hindliseriwa mahlweni ku fika kahle ka lembe leri taku
1: ya ku na mhaka laha loko hosi ya le khasi ta kha endla xihoxo kahle kahle i nga ri khale ka minister wa maphorisa yena minister beki cele
0: okay
1: akuna mahungu ndlela ya kuri anga va unwana yena ke loyi anga ta nghena a tronkweni leswi ta andaka loko kuri na timali ta swikhona khonani ku dizana lo akuri kona eka yena
0: and ava cha ku khumba
1: na kingpin vusked matlala
0: so kankarwa sweswi
1: va raiko former police minister beki cele va nga ha langutana no nghena tronkweni na vona va tshamela na van'wani kokwalata
0: a ku ri na
1: swin'wana swi va va swi endla swi nga ri nawini ti-private benefits a ti ri kona kokwalayani ku amukela timalimali leti a ta ku va ti nga ri nawini ve ri a swi va swi ri kona se swi nga humelela na vona va nghena
0: ene ni vone kusuka loko se Kat Matlala a khomiwile kumbexani na mhaka ya yena yi va yi kha yi sunguriwile a va chava ku va khumba va khumbekhumbe vanhu va ku hlayahlaya kambe minister wa hina a va chava ku va kha va khumbiwa hayi eswingongwani mahungu ma nge heli ka ku tayela nkarhi a tsutsumeni
1: hayi ma hi swo swona khazi mi no hlamarisa loyi wa wo fayara emaloyara ku budbester va ta
0: yimamara
1: ya ditshemba
0: na mina
1: no nga tsandzeka ku yima u kaneta ku sweswiwani swi tivi kambe va ri yini kambe loko u fanekele i vulavula a khoto
0: ya worship
1: va ku ku i ve ri yini
0: worship worship
1: ya sweswi ya
0: mi fanele mi hlonipha xikulu xa n'wina leyi
1: sona swi na lord ne
0: my lord
1: a mi tivi nchumu hi mhaka yaleyo ko kaneta ntsena
0: va ta
1: ku xa kuya kahle ka cool beef fambisa ri kahle veleke na mabulandlela HW makhuvele risimu ra kona mingiseri twe kevin wa ku va lava mali andzhaka leri simu hi ta va kha hi tsumela kahle veleka mahungu ya awurile ya mune ma ta landzela kahle na lungile malefana

0: Yeah.
1: Hey. All right. Number 1 mix here. Number 2. Number 2 na yona ile.

R50. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika R4,000, plan B R4,500, plan C R5,000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u kume xibukwani, kasi na vanhu lavo tisa.

0: tiya tinga that khati tsinela la tsinela
1: ya
0: ya vangisele vachi sarafa ya mkhumembiri wa timinetse utsimela khwele ka wara leya kunga wara ya ntlhanu kambe ke nkarhi va leswaku wa famba kahle na xipano xa nongonoko wa bamba reloaded kwala ka jisarafa ya mdwa shaka se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma letiya ta lava va ku duma lava ya ya ekhazi judge ya nanzuluwa u fambisaka ku tekiwa ka vutomi bya ka na tips.
1: Okay.
0: Double law. Iba ikha ikuma kahle ngopfu mingisara mina kuri tani loko va ehleketeleriwa va va kha va ri kona. Va hlekete va hlamusela leswaku mo ehleketelela wa vunharu isusiwile eka lava ya. Nanzo yena uta kha u tengeriwa a tlhelo. Ingaku kuna timhaka maka ta kuhlaya ta ku khomeka eka yena.
1: Asingala ku nga dlakwa na witness ya ya mfumo la.
0: Yeah.
1: Luya yena nga ta fika a vuletela swa nga ta swivula. Ibe se ku a vutisiwa lava nwana swa ku nwi na mili yini loko switetani. Hi ku loyiwa ute.
0: Ute.
1: Mm.
0: Ibe se statement swa ku swa comic. Ai. Ele singa ku fambeni mahlweni.
1: Ba ku nghena tronkwe. Esise so mingi seri. Kasike ba khela ngata kahle vele ke na mangwana ma mahungu la mafamu mahlweni eka tiko rena ra Afrika Dzonga ne xikanwe ke ne le ka matiko mambe. Ngala ngata kahle vele ke na le ruwa hu ku ndla ka yela kuna zwinwana zwa ku sini nyama lalela la khazi.
0: Okay.
1: Okay.
0: All right. Loko ba hana ngata le ri ya khazi. Kuna timhaka leti va ku tikhatiri kona tinga ku fambeni mahlweni. Mm-hmm. President wa hina President Cyril Ramaphosa tani loko mukhamisi va kuri vana tuhumule tiya ta ku dura letiya
1: okay.
0: Tibula ti ankola lawa kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina kwa kha tisa kahle ngopfu kuri purasi ra bona ri xavise humule va hi vula ku va ithena vito va ku I Queen Arusha Lacey Ayre pregnant aita ikha ya kuma xikhafa nga ri khale lava nga hi xavisa kahle hi 6.4 million rands
1: okay.
0: Lava ka kha ti xavisa kahle mingisera mina kuri sweswo swi va skalisiswe kahle ngopfu prasini na bona ra phalaphala le nga kona kwala Limpopo lava tlha ku ti xavisa kahle ngopfu president vana 100 kumbe xani ku tlula wa ti homuletia wabo yinwe iri 6.4 million rands ebi vakha vaku vana 100 kumbe xani ku tlula wa ti homuletia president I have sent him birthday na ri lungisa ti
1: alright it's just something sir ba ke famba kahle vele ke kokona ka xhondo 16.0 ka retro sha khase nwankumi lwani atwe kahle vele ke kumbe xani ke billionaire Wignell Chivayo lwani anga hunda amsavini eka ngozi liyani ya kwaka xhamfuka hey ya Bakomisa magenta ngukulukumba kuna xikoleti lexi nga hisiya shama milioni
0: sayindlu
1: loko komisa magenta kuna malukari le ayakerile ka ska inwani ayi ka nkarhi wa komisa magenta kuri ayizangi hakeriwa nakona ke abatshemisana swa kuri inge yihi cash straight imali ayi fankile ya ti transactions okay ngati ku sesiwa ti hawks tire hlaka yona vele ku yilangutena bonavo leswaku Nkulukumba kumbe xani ke vandiyangu lwani vanga wina yindlu liyani kumbe nwinyi wa yindlu anga hatlela aba ateka yindlu yeta ni very makhiya manwani ina wona
0: yeah lava tlhoka hlamusela kahle ngoku ri yindlu liya hi khasi ayingeseze mavitoni yova mavitoni ya yena aya ha ri hansi ka mavito ma
1: mushavisi
0: yeah la eva ku kha hi kuma ku hey satika
1: tela
0: tela kuri ti chances tela henhla ta ku vanga luzekeriwa hi swiso tala makuspecialana ti mali leti vinge ina tona alveri ava kuri nwa mabinsu wa swiso khomekana hinkwaswo swona mara sesivuka swi hi chuhisa kuri ti movha to durha kumbe ta xavisa ti movha vanwe hakela mara yindlu liya phela yi durha ku tlula ti movha letiya
1: hola kuri okay ngati ku ngandleka yini mara loko kuri ku swika kotekala I know ava hlanganisi lana lama ni va kota ku hakela vandyangu va salana na rifumo ra n'wana wa vona ra mutswari wa vona xin'wana xa kona komisani makenda kuri lowa nkulukumba loyi hayi ku yena u xa timovha to durha ntsena na swin'wana na no tlela ka ndhawu yo durha kumbe xa ringena no lava ngo swo durha va ri nkulukumba loyiwani ku na ribyi leri a nga ri vekela a ri vekela mana wa yena ribyi ro durha swinene ngopfu nakona ke va komisani makenda ku ri yena ku navela ka yena a ku ri ku na loko o tshuka a va a hundza amisaveni a va a ti lavele ya yena ndhawu kumbe a ti akele ndhawu leyi a fanekele a wisela ka yona kuba ku swa yena swi hatle swi tsemakanye ka vhele ka yi nghozi leyi nga fika yi va kona hi ndlela yo yaleyo nakambe mingiseri se ri kahle veleke na nhungu wa timinete yi nghena kahle eka awara leyi ya mune nga langutana kahle veleke na man'wana mahungu lama fambaka mahlweni khasi eka nhlikani wa siku ra namuntlha ma vanhu lavaya vanduma kasike vandyangu ka paparulana ba komisani makenta ku court ya Randburg magistrate eka nhlikani wa siku ra namuntlha ejoni yi se emahlweni xikombelo xa beyile eka paparulani ku ya eka siku ra 13 October eka lembe

0: 2026 kasi ke veri va munti va kombela swinene nene nene nene nene nene eka n'we mi nga na ku pimapima kumbe xani ke mi nga na mahunguhungu mo karhi eka swiyenge swa mabulu swa ku no hambana na mhaka liya kumbe mpapalata mhaka liya ya kumbe mi vulavula timhaka leti mo ka mi nga ri ku na vumbhoni na tona kumbe xani ke swilo leswi mo ka mi nga swi tiviku veri mi huma ka swona vandyangu va ta va karhi va yi languta kumbe xani ke va ta va yi langute kahle mhaka leyiwa lexi mi nga ta byela hi vona hi xona xi nga ta xi ri xona papalatani mhaka yo fana yaleyo ya ku va mi vulavula swin'wana na swin'wana ku he hi twe ku veri i humini i le handle hey veri ku ndleke leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi hi leswi vandyangu nga vewa kombela swona va mi kombela va mi kombela gazo hambana na swona va vurile
1: ya swi twarile hi swi tano va yingiseri va hina swaswa ku ri swihungwahungwani leswi a hi famba na n'wina kahle kha mi tisela swona ku nga ka ha na swin'wana khasi
0: no khasi lexi nga kona na erisimu rito ra jazwald ya fambisele kahle na babayelwa ovalo risimu ritiweke vitwa ku thukuthela ya thukuthela mingiseri kasi ka ndzhaku ka sweswo hi ta va yi kha yi famba kahle feleke ya ka mahungu ya awuri lanhlana lunghile malefani eka madyambu ya siku ra namuntlha hi le risimu ri landzelaka i khensiri vuyingiseri bya n'wina mi nga mi yi kuma kahle feleke audio streaming ya www.gsrfm.co.za kasi ka van'wana va yi kuma kahle xihondo 106.0 eka rito ra rixaka hi le risimu ri landzelaka mingiseri eka madyambu ya siku ra namuntlha hi leri

0: Estilo Samba da Minha Cara.
1: Estilo Samba da Minha Cara.
0: Fui like a Bumpa Reloaded. 326 Nintega. La Tompijan Rehua.
1: Bumpa Reloaded.
0: Technology, she could send the echo swing. Nahina, this seven coil chicken. Audio streaming. Yet www.gcrfm.co.za. GCRFA. Hirito. Resham. Tisela wena anje karbengo kumbe kumbe amela eka rhlangutiro kari mahungu eka GCRFM na lunghelano lepfani
2: ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya ntlhanu ya ro hetelela hi rimi ra Xitsonga eka GCRFM rito ra rixaka mikisiri ri rengele vachayeri va mathekisi va vula leswaku engeteriwa ka mafurha sweswinyana swi endle leswaku swi va tikela ku tirha leswaku hambileswi ku nga ni ku tlakuka lokukulu eka lembe leri va ringetile ku va va hlayisa tihakelo ta vona ti ri ehansi hi laha swi nga kotekaka ha kona leswi hi laha hi le tlhelo ku hungutiwa ka minxaka kumbe ka tihakelo eka vakhandziyi hi leswi swi nga va vuyerisiki nchumu mbulavuleri wa xiyenge xa mathekisi ya tiko Theo Malele vula leswaku mfumo wu fanele ku va tlanga xiave xa wona hi ku seketela vakhandziyi exikarhi ka ku tlakuka ka minxavo ya mafurha. Xandla xa holobye wa ndzawulo ya dyondzo ya le henhla na vuleteri Yusuf Kasimu endlele ka Yunivhesiti ya Fort Hare mayelana na mintlhontlho leyi nga kona. Xandla xa holobye u vula leswaku swichudeni swo hlaya leswi seketeriwaka hi timali ku tirhisa xikimi xa Fundza Rixaka a swi kumanga mali ya swona eka yunivhesiti liya exikarhi ka mintlhontlho leyi yaka emahlweni ya switirhisiwa na ku hlayisiwa ka vutshamo bya machudeni. Khale ka mkhomixinara wa maphorisa ya tiko Khumutso Phahlane u vula leswaku swihehlo leswi a hehliwaka hi swona leswi nga hoxiwa swa xinkarhana hi xiyenge xa IDEC hi leswi swi nga lo kunguhatiwa o hehla leswaku ku endliwile matshalatshala ya ku n'wi susa endzhaku ka loko a ri le ku nyiketa vulavuri bya xiyenge xa xiphorisa eka Robert McBride na Paul O'Sullivan.
3: Challenge you, IDEC, or anyone who is at least literate to peruse the docket which is there. It's over 500.
2: Ku languteka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya ntlhanu muvulavuleri wa nhlangano yo kumela vadyondzisi wa SATO Nomusa Qebe u vula leswaku ndzawulo ya dyondzo yi fanele ku va yi thola vadyondzisi vo hlaya ku lulamisa ku tala ka vadyondzi titlilasini la nga tlakusa swivilelo leswi loko misava yi ri karhi yi tlangela siku ra vadyondzisi ku fanele leswaku ku fanele ku va na ku ololoxiwa ka swiphiqo leswi swi nga kona.
3: Overcrowded classrooms and that affects the way that the
2: Mcebe u tlhela vula leswaku ku na machudeni yo hlaya lava nga lo tshama emakaya hikokwalaho ka ku pfumaleka ka mintirho kambe tiko ri langutana na ku kayivela ka vadyondzisi eswikolweni. Rero hungu ri gimetela mahungu ya awara ya ntlhanu ku tlhela yivelela ka hungu leri fambaka mahlweni ka awara leyi. Vachayeri va mathekisi va vula leswaku engeteriwa ka mafurha ka sweswinyana swi endle leswaku swi va tikela ku tirha. Nongonoko wa ta miganga ka siku ra namuntlha ta va ku hlawuleka le ka awara ya ntsevu. Ripere
0: Tisela wena andle ka ribungu kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na lunghelo lepfani. Vulaka maehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe. Wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri 13.

0: asimra kona mingiserwa GSFM retwork ebithwa kushela tarikaswa kafika SMT bafamsela kahle niyephela
1: bakushela siyaza ne kangcono
0: yo yati wana kuyamfula khuluma thetha qoqa
1: ya ingazindodela ubulavula
0: kahle ha wathi wa ukahle ah wathi ba hey ha
1: ingaziku ropela isa sikho
0: wathi ba lokungena lokungena hole ka bangatsaka hey bra
1: ubulavula
0: ngena makhe Yeah, hello, go find this, bra. Kuluma.
1: Yeah,
0: Muzeri kahle kahle tingamakoroni yambilo. Bona kuzivurisa kuyini man.
1: Ephenda zenoku friend zone. And loko ni friend zone ase wena
0: ungayona.
1: Yeah. Bang sir ba yena I'm gonna come pick a water ku hetelela. Khume ka yathi mina sikubeka kahle wa la ya ntlanu. In case usinenda ngona ku bamba reloaded from ba vakazi wa game. Yeah, was tiva ku loko iri kona njani njani ungahleki na kambe switanwa ke sir ba yena senka ro ku vaikha hi kuma kahle nhlokomaka. Hi twa kuri namontla hi tshuka tshuka hi ku yini? Vulavula yini? Tsundzuxana yini? Phela ka nhlokomaka nkwati leti vakuna tona khazi. Ka tisiyela tidyondzo to karhi naswona mavonelo ya un'wanyana hi lama nga fikaka ma cinca vutomi bya wena hi tshamiseki nhlokomhaka.
0: All right, i sweswo gaming siri moya langute kahle feleke nhlokomhaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha nhlokomhaka ekhazi xitori undleka yena yane okay nga langute kahle feleke na nhlokomhaka mingi siri eka nhlikani wa siku ra namuntlha kokwala ka xihondo 16.0 eka rito ra rixaka khazi
1: kumbexana kombe ku lunghisa nyana switsanana swin'wana na swin'wana
0: avuya
1: ya
0: langutini
1: okay
0: loko khazi va ku munhu hi fanekelangelani mhakeni ta marandru a nga a ri munhu wa xinuna a ri munhu wa yisati loko i ri munhu wa xinuna i fanekele i nghena marandwini na wansati loyi i n'wi siyaka hi malembe mangani loko i ri munhu wa yisati i nghena emarandwini na wanuna loyi a ku siyaku hi malembe mangani
1: kumbe mi siyana ku hi malembe mangani a ni va vona lava mkuma kumbe n'wansati a kulukuma
0: mina ni nwa mina ni n'wi siya hi 15 years a swi rhongo na swona kumbe swi kahle malembe tinomboro a hi buleni 060
1: tatitisa
0: ai bulela swa ku miri kundleka yini kahle kahle loko ri wanuna ingena marandwini na molongise ku malembe mangani na ko ko kwala ka yini malembe swi what 060 8759.1 perisa
2: ai mpukini kwa khazi
1: hi fukini kwa khazi
2: hi fukini
1: mahle
2: manetwa ne
1: aka meta va khazi
2: boni ngena kahle kwa mhaka menta ku as namuta xiyimo xa munhu loko avana 18 years languta makulele ya yena aliko hina hayelana na n'wina hi le hungu vuthe hi n'wela but what se swivandla hi nga ku hi tekela vantsongo ku hi ringana hi mhaka kule ngopfu na khadzi va lava kwalani vanhu vo koma se mhe ni languta malembe ya ni languta ku na vutihlamuleri na endzhutini ka 18 ivi ni languta xiyimo vukulu bya munhu se a ni nge yi nyateka munhu hi ku hina 18 years a kha a ndlhula swinene na hi mina ninanguta anlanguti malembe ninanguta xiyimo xa munhu ana ni ngo to ti hoxa ka kahle mina nga le hani ya ka lele lo koma ta ni tsela hi le matubi
0: mara handle ka koma ela ku ti loko unwe mi fika mi vulavurisa munhu mi ve mi fika mi kunjani sesi i warini kumbe mi rhanga mi fika mi vulavurisa a pfumela ivi mi twa malembe loko a pfumela se mi ku huntsongo mi huma njhani
2: naswona na malembe a ni nge vutisi abani khini la ngufisa le ni kota ku yivela ta vona nta yiva hi singa ta komba ku etani hi kwini kasi kasi loko ku nga sweswo a lo hloni phama porita a nta ku mina loya ringana kuna me hi miri ha no teka
1: hi
2: mhaka ku a ni va khoma
1: ke mani
2: la ta ku tirhisa na malembe kahle kahle a nto languta miri wa yena ku mina hi miri a ringana na
1: n'wina mi ta teka na 12 years musi
2: ni te mhaka ku a ni va ta ni khoma se that's why ni khini ku nta za ni yivela swin'wana zini vona ku ti akhawunti ta yena ku i nga yona 18 na ivi ni langutana miri wa koho
0: ntsena a ri na
1: 18
2: ntsena na mina ko vana 18 a kha a pfuka loko u nga na lebyiya ni nga n'wi tlhika ni n'wi chava ni ku nkulu ka mina mara a ni languta ku nkulu ka munhu a yi langute malembe
0: okay
1: Master
2: 18 yo kona na miri ku wa yelana na mina no teka ma swi vana 7 years hi mana maporita ni to teka
1: man stress 18 years la kuba responsible singla kona kuma xani 21
0: va hlamusela ku so mara wa vana 21 wa vana 18 mara mihleketo ka hari
1: ma
0: kuma ku xin'wana xi na 12 years
1: Oh, ni kombela ku kwala
0: ninga ke. I'm said makata ku manla mhaka ku tlanga wena mhla munhu. Hey wena.
1: Hey wena. Hey wena nana.
3: Oh si.
0: Bot masenyana.
3: Na my sis wa mina hinkwawo.
1: Aye.
3: Ah, ya twala mhaka. Ah, I admire mama lembe a ti nambara mara wa ngutiva nwa sata ku hinda 5 years ku lwa wa madielo ma tlhama mfumela.
1: Hawu.
3: Watani ku ngulanguta ari na madielo makahle. Ebe a nona akha ku hinda hey yo 5 years ya lei.
0: Aba mara. Eh.
3: Wata isivona ku ya erwedi munhu watani ku va ku no hi kombela ku ri no nwana nwana va Mr. Matosi mitana vanghamba va nwi na lei aka Jesus ara ku tavana ntirho wa kahle. Loko dia afika vaku no thonsi a nga vulanga ku mi tala vatswari. Hi te mi tala vanghama eku a vanghama ku e sorry.
0: Hi loyi munhu na n'wi languta wa ni tsakisa na n'wi tsakela ha vulavula xiyimo xa yena mpela xi tlakukile hi malembe ha ringana kumbe menunkulu.
3: Oh, loko no languta ni kuma ku ha gurupu leya mikokoroxi leyiwani ha eku nga ndomu.
1: Okay.
3: Na hamba ka munhu. Ha eku nga ndomu. Mara ku hi teka hi tshamisana xikan'we ha swi nge endli to hlangana kokwani ti hungasela kokwani.
0: Mara ku tshama na yena swi nge endli swi tsandzeka ku tshama na yena ke hi mhaka ku i nkulukumba hi miri.
3: I nkulukumba ende swi nga endleka se manjhani ndzhaka karhi ku sungula mina se ni va ni kha ni n'wi tirhela manjheni se a nga ha koti ku famba ni kha ku se ku va mina ni kha ni n'wi tirhela n'wi chayela mati na ku n'wi ridimba na hinkwaswo.
1: Oh, swantswa hi ya ridimba n'wina.
3: E swantswa hi ya ridimba mina. Hayi mina va kuma ni kha ni tlevulatlevula kha ka asati wa kona mani eka ku mfumo mani a nga rhendeleki wo tiva ku ma nga nyiketa lexiya.
1: Bye.
3: Ma nga ni tlasi lexiya fambani lexi openi mi ya xava yini.
0: Mara swi bihi ni ku rhuma hi nsati.
3: Ha, i vone rhumela ku ri kahle. Ku na a ku rhuma swi nga ha koteki. Loko languti kuma ku ntsandza kona ndlopfu. A nga ha koti ku famba hinkwaswo fanele endla hinkwaswo.
1: Va masenyana hi khensile.
3: Hi swona, wa nga mati chiwa mina mi.
1: Ai.
0: I know, bye-bye.
1: Bye-bye. I didn't even survive.
0: 060-8875-942 ming seri ama 20 kanthi kana sokara no motheka number 060-8875-942 lava. Eh swa ku bona va hetela na yini ming seri.
4: Aheva kaze.
1: Aheva kaze.
4: Ah, mina languta 5 years.
0: 5 years?
4: Yeah, ni ku lava 5 years.
0: Leyi mitlula ku nuna hi yona?
4: Leyi a nga ta ni tlula hi yona.
1: Oh.
4: Eyi, a ni lavulele mulwisanga nyana mina. 5 years!
0: Mina problem ya yena hi le hlanginyana. Loko mi ku le hlanginyana hi loyi a va ku a ri na mungise hi malembe ya ngani? Mi ku le hlanginyana leyi.
4: Loni siyaka hiyo 6 years. A yi hlanginyana nga li bamba malivola kule
0: masi ku i beriwa yini
1: i li hlanginyana li hlanginyana a hi kuti
0: i beriwa yini
4: la hlanginyana la belela phe vele mi lala nga ta twa hi mina loko ku baby.
0: Yeah.
4: I'm a baby.
0: Yeah.
4: My wife.
0: Yeah.
4: I went. He went. I don't say he went.
0: Mara e go sokotla. E go sokotlanisa. E go ri xifayindela xa hlonipho xa ndzuti. Loko ma havulavula mi swito ku marito ma kona mana ntikelo. A hi hone la mu he mhana tala enwe. Xi vulavula hi ku hlayisa swiku he mhani ni la ku mhlayisa.
4: I can't take it anymore.
0: What wa?
4: I get full of stress.
0: Se mi to mo tsama le bebele.
4: Eh na malembe ni nga ta kuma sei xikaxi chumwa ya nwa ya nwana wa mina phela na vana hey
1: eh malembe ndo buka si kensi ai avantsanzila
0: ai kona urumela nkandisi wa nwari to mixeri vulavula la hitwa yinwina leso ko eh me bona ngari tinga ngensa marandzi na molo ngisa ku malembe ya ngani kuba ku sia ku malembe bangani mixeri
5: ai ema to ta takin futin
1: e fukem jama
5: ephukini hambi vuva va ringana kumbe va tlula ma hi lembe rin'we rin'we swa ku i mani a hindza ku un'wana hi lembe rin'we ku nga ku ri mani hayi a ku na probleme mara xiyimo xa munhu e sweswi ri na wena mathosi wa swi vona ku i xinjiyaninyana xitetri se a kuma tihotlovile
0: swi bihe kwihi?
1: A ya kuma
0: ntsanaswi swi bihe kwihi?
5: Hayi kona n'wanuna a kuma ku disa tidyako dituntlovilele dia dyaku leswi swi nga swi twisisi mara boti ya loyi a yo languta kwini mara a nga swi voni swi titrete tinyana mani mai yika hina a hi ri swi titretete mani byomi kati byo vuswa byi le mintini a mani ri xititrete xa kahle a penga boti loyi
0: ya Hello.
6: Hello, sir and madam.
0: Hello.
6: He kompela ku nghena hi titwisa.
0: Yes.
6: Mativa. He, va katekini lava hanyaka sweswi. Hina va khalenyana u nkuma tsonga hali. Mina malembe a ku nja.
0: Yeah.
6: Hi yo problem ya ko. Mara hi ku komisa. Mina ni rhandza munhu loyi a ni rhandzaka.
0: Oh.
6: Hi mbilu na moya.
0: Oh.
6: Hi ku. Why ni vula so? Ana u kandziyela van'wana ni nga n'wi kuma munhu hi ku phela vukati bya kala a ni lebyi a hi vulavuli hi leswi swo huwa hi vulavula swa mampela loko sweswo munhu a ni vulavurisa ni nga vuli ku mina malembe manga ni n'wina he mina njhani njhani mara u to swi vona ku leswi hayi kona leswi a swi endlangi swi ya kona gojini wo ti alela u nge za vutisa na nchumu kambe rirhandzu a ri na ku ringa a ri na age ni nga n'wi teka munhu a ri tun'wanana ni mara hi mhaka ya timali se n'wana loyi a va a kurile mara ni ta yimela vamhani mina ni rhandza munhu loyi a ni rhandzaka swi nga vuli ku ni nga ti cukumetela aka madala wa paratima a ni vuli swo
0: a ni vuli swo sweswo
6: no vula ku rirhandzu ri huma atimbilwini ni lava munhu loyi a ni rhandzaka hi ku loko no xi nangutanyana ximbele na skin jean u ta nga ku swi ya ku nandziheni kasi hi yena nga ta ku release mo ni yi veka kwala ni ri kwala ku ta gela kwala ai thank
0: you skin jean swi mi khoma kahle ni
6: a swi ni khoma kahle ku lava ka hina va hava swona
1: se why ku ku skin jean ai va yi serva mina
0: 060
6: Hey, what is it? A ni kuma ku munhu loyi u tsongo malembe ngo mfambe va leva mele munhu wo leha swi endla ku siha ti nga ha ri kahle kwalano ku lava sayizi ya leyi ni nga na ku na yona mina
0: o hi leswi hambi xo va xi ri xihlangi mara loko xi lehini mirhi ya xi ri yintanga n'wini
6: a swi vula leswi khawuta hi malembe
0: loko mi xi kume xi ri xihlangi mara i type ya n'we xi nga va xi ri na malembe ya ngani mi xi siya hi malembe ya ngani
6: wo kwala ka 21 ku ya hehla ni
1: hey
6: ma ah so yini ne
0: ma gota mi ta faleriwa
1: ma gota
6: ah kwa kwa ni ti malebe ma va siku lama hey i ti nambaro
0: oh ya
6: hey ku vula ka ngoma liya
0: okay
6: hi
0: ke mi tweni ma gota
6: a so ka swi nga fanele ku ri hanga wo tshama na yena mavona
0: mara hi fe va ri na yena ni
6: eh
0: okay Bye-bye.
7: Eso na vakazi.
1: Bye-bye vakazi.
7: Ha na vakhisati.
1: I can see na vakho. Na
0: randi wa hi.
7: Eh hayi na vakho ta valavo.
0: Shapu.
7: Eso.
1: Okay. I turn in by sir. Titshamise ku yinti mhaka kwalani.
0: Rhumelana nkandziyiso wa rito ka nambara 0608875942. Ni twa hi lava leswaku lava ta va ni khomelela. Mix it.
8: Ni ta hi ti matumeni.
0: Ah. Hey, matumai.
8: Hey, a hi mara swi kahle ku ni ka tlhokomhaka leyi hi lolisaku na timbamu na swisisanyana. Chachi i kona.
1: Ni kona matumai lowu.
8: Kumbe nan'we yo va ku mi tileni yo tlhokomhaka.
1: Yimele ngusu.
8: Ani swi ri tsana ni ya twakala swinene nhlokomhaka ende nhlokomhaka leyiwa yi aname ngopfu swinene. A ni swi tiva ku loko va hi vulavurisanga va khome kahle. Manangutekelo ya munhu nghoheni ni kona. Manangutekelo ya munhu a nghoheni wona nga ta ku hambanyisela ku wa n'wi rhandza kumbe a n'wi rhandzi loko ta yi laha tlhelo ka chomi ya mina mhananewo. Mavonelo ya mina mayelananyana na ya vona.
0: Okay.
8: Munhu a ni a nge tshambi a khome kahle loko ni ku langutisa nghoheni mi twa hi nkarhi wa fambelana na mina yimani ni bye ku sakume ende ka man'wanyana vana masiku lami ku va kula ngopfu ni swi nga ndleka ku ya va hwe ntswatsi wa kona nga ta na hi 5 years hi ku vana va masiku lamawa va kula ngopfu swinene se leswiya swo tala ni ya ni ya swi vona se swilo swi onhakini loko ku ri ku vulavurisaniwa swa marhandzu a swi talangi mina ku vutisa thesi i warini a nga lavi pasi i lava wena se loko na mina ku langutisa ni kuma ku hayi moya wa sake ende ntwa hi nga ri hi papanti yena wa kahle ku i xihlenya swa swa tikomba phandini
0: papanti yena wa kahle mi vula hi lava njhani lava
8: loko ni ku langutisa nghoheni mayimele nyana ya wena ni swi vona ku loko swo fana sweswi va nga ku vo i ri xinjiyana ni kuma ku ntanga ya wena yi nga ku amukeli ku vona i ri xihlanginyana va swa ku swi nga ndleka i khiringana na taki mawa ni voni taki ku i na rhambu ra njhani se taki leswi nga na rhambu ro fana na rera ni ku ya hi ku nyika mavonelo ka mhana anakenya loko va ku ku lava swi tikomba swi ri taki i tana ya lava kungutisa n'wanuna leyi yena loko a n'wi langutisa a tshambelanaku na yena kama n'wana wa n'wi a vo rhandza ngopfu vanhu va ku ve ri loyi rhandzana na mukhalabya u n'wi endli 10 years i langutise na leswi a nga yimekisa xiswona sweswiwani munhu ani loko munhu o ni langutisa a nga ku hi a va fambelani na mina munhu wa yeni xilendzanyana i lalini loko mi ri ku kuleni i va i nga swi tivi ku i ya kula ku fika kwihi ku fanita ni ka xikombiso yeliwele 14 loko mo vona nunhu wa yena mi ta ku xi hlangi xi fanyetani hikuva ni hexi hontloli na mina ni ri wa mina ni hindanuni ivi mina na yena va xinjiyani nyana ku maswisikanya se leswiya swa pasi ani a swi nge tirhi fani kaman'wana xin'wana xiyimo hi lexi leswi no swona ta swi veka hi marito mo basa ku na xifanyetana xin'wa a xi ri xikana nakwala xitangini ni nga xi tolovela swinene tela xikuyibo xona a xi va lavi vana lava ntsanana va titanga ta xona ta ndleka xi khoma maphorisa loko hi le ndhavo ma fane ma ku khoma maphorisa xona a xi lava vanhu lava va nga lava vakulukumba ku xi ndlela ku ni ta kota ku hlayiseka a mpima ni twisisana ku na vana lava hi ntumbuluko a ni va nga ta va ri na nyiko ya vona se va chava ku ya jele vana lava ntsanana va ku swa antswa hi ya kwini wa
1: manchumayela papa a hi tsutsuma hi ngheni ka WhatsApp nkarhi se wu tsutsume
0: yowe ari okay, langutini kahle mingiseri mikandziyiso marito leyi rhumeliweke eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka xihondo wa 6.0 kona kwala ka rito ra rixaka la ku ndleka yini la right okay right ku na rungula lava ku riperi lava khazi vambirhi khazi mina na papa vana wa mina siyana hi 5 years ni vona swi tshamisekile ku va na papa vana a hundzaka hi 5 years loko mina ni ri nkulu a swi tshamisekanga hi ku ya hi mina swa chicha ndzuti n'wana man hi mina la PLK u dyo streaming cancile teka lavowani ta nyamalala 106
1: hi pfukile minjhani
9: malume wa swi ta ku tinambara mara
0: Mary Mulatan.
9: Hey, rhandzu ri suka mbilweni.
0: Okay.
9: Leka malembe.
0: Ibi rhandzu ri suka mbilweni ri ya mvanini kumbe xikhalabyanini?
9: If you want to go to the house, you can go to the house. You can go to the house. You can go to the house. You can go to the house.
0: You can go to the house. You can go to the house. You can go to the house. You can go to the house. You can go to the house. You can go to the house. You can go to the house. You can go to the house.
9: You can go to the house. You can go to the house. You can go type it on there because you have a common and a half way. I'm going to say it. It type young way. Must be this.
0: You don't play in a man.
9: Then the one kept my car in Balagaton.
0: Oh, you win a Louis.
9: Hey, Menamala, they are sitting in my school and go Barlow. What loud thing can you mean? Amara. It gets him with me. That's what it is. Thanks to me.
0: Oh, okay.
9: Hey, Malanda Echo at Namar. I see the love of the children under the family. I'm home.
0: Him between.
9: Thank you.
1: Thank you. Okay.
0: Ranzoros kambilwe. Ti nambara kwa ti nambara sa ai. Kota ku tiveka kuri vha ti kuri.
1: Kone la ti kwina.
0: Na you know you kota ku vota. 106.
10: Ai ni njani?
1: Pfukile minjani?
10: E pfukile. Ku randa ma a ku ri na milawu ya kona loko ku vekiwa mthethenyana wa kona. Munhu a nga teki hu munhu loyi a ringanaka na yena. Xin'wana loko swi languta a va swi vona ku ingaku n'wansati a nga hlweli na ku karhala na ku xin'wanyana a va swi vona vavasati vo ya va kha va dyondza loko va kha va kula a va swi koti ku hlonipha munhu se mara vavanuna va khale a va hloniphiwa ngopfu ku loko va tekana a va nga ringani ene n'wanuna wa kona a chavisa loko a ri la kaya na xibya xa n'wanuna loyi a xi fane xi tlhela xi hloniphiwa na xibya xa
1: kona
10: ani ku manhlamula
1: hayi khoma mi nga ya mahlweni
10: ex no va ni mi byelela kule mi ri
1: ni ku se lowo chavisa ni ta n'wi kota na
10: a va ngo n'wi chava hi ku wa chavisa a ku ri ku hlonipha a ku ri ku hlonipha ngopfu ku hindza pimo loko o byi languta xilo lexi xi vonaka xilo lexi xa n'wanuna a xi hloniphiwa se a ku nga tekaniwi hi ku ve rirhandzu ri ya hi ku ri le ka munhu ene xin'wanyana n'wansati a nga hlweli ku karhala ku tlula n'wanuna i tlula n'wanuna i hatla a karhala hi ku hatlisa se a swi nga talangi vanhu va tekiwa hi ku ringana na leswi a swo munhu a tekiwa hambari kulukumba a swi nga talangi ma loko mi swi languta loko swi vekiwi ku vanhu ku na ku tekana mara sweswi swilo hinkwaswo swi le ku humeleleni
1: i
10: mhana Lukasi
1: khensi swinene ya swi vona ku ri i xindi chanja baha lexi a xi khomile
0: a xi khomiwile laha ku na va ka bava a ku yini loko va ku swakudya va tlhela va khisana hayi swa sweswo
1: hayi swa sweswo hikasi
0: hi teka ku hetelela
1: a hi tekeni ku hetelela
0: hetelela mingiseri ya navelela 106
11: ahe malume wa wena mpukeni
0: ni pfukile mjani wazi
11: na na hi pfukile mo nghena ya swakamaku
0: okay
1: o swi ni tsaka
0: yi bava yi va tlhontlhile mirina
11: ri rhandzani hi malembe malume munhu wa n'wi rhandza hi ku i ta rhandza na munhu i n'wi byela kumbe yi na malembe yo karhi kasi hi luya xikombi xi nga ku vekela yena se i rhandzana luya a ku tshika kumbe a ku tisa mbisa ku tsolela
0: se i ya hi ngomi kuma ku mina 29 years mi nga ti nghenisa marhandzwini na munhu loyi a nga na ma 58 years
11: e-e ni ndava kwalaha ka ntanga ha mina nyana kwalaha ka va 20 something
0: mi oke wo ma 20 something a va a yimeke njhani
11: I'm a cat.
1: I'm a cat.
0: Ti makato tika khazi leti lava munhu a dhili a ti makata ku olova
1: khazi
0: mara no twisisa ku n'wina mi nga hatlami ku swi tlhamutlhamunyana hi kota ku hatla hi humaka
1: swiriavan'wani va ni hlamulerile ka hina va ku tlharatlhara va mirinyana i nge hanyi na munhu loyi mi ranganaku ni vula ku ri
0: xi ri xibutani xo koma
1: swinemaxibuta a xa xibutani swi ri swi nge endli mara ni vula ku ri impela yi la munhu a dini ni vula ku ri hi nge ringani hi mhleketa na hi miri se loko kumbexana vo ntlhanu wa malembe ku ya henhlanyana
0: i nkulukumba hi mihleketo n'wina mi nkulukumba hi miri
1: swi nge endli khazini swi fanele swi balansa swilo leswiwani ka mina hi ku mina ni n'wansati wa rhambunyana
0: ro
1: tlhamutlhamu twa nga ku loko bava ka hina voni hindzanyana hi ntlhanu wa malembe ku ya henhlanyana swi ntsanana swi nga tshamiseka
0: hi ti 20 mhaka wobyeni namuntlha hi kona a hi ri karhi hi tenga timhaka ta mampela
1: laha
0: a hi fambeni hi ya navela ti-birthdays humini ka nhlokomhaka mingiseri loko ri ke mi rhumela nhlokomhaka hi ta va yi kha yi huma kahle ko ka yona loko ri ni u rhumele nkani nsiso wa nhlokomhaka a hi vhete hi navelela xikan'we va vurini va ku malembe tinambara va ku a swimaki swi sweswo me ni ta yi hlamula mundzuku
12: happy makhekhe aka Stella mavasa leyi aka Mswana ni ku makhekhe aka na khensa mabunda ikwala block 20 ka sikhunyana ha ku heta ku dya khekhe ra yena sweswo a ri kulembe wo khekhe ra kona loyi a va navelela hi munhu wun'we mina ni laha hansi ka muganga wa ndhuna elgana mtshwa na block 20 ka sikhunyana ku na mina papa xiluvana wa fana hlayisekani thosithosi na tsakitsaki
1: thank you ahe vahaxi va mina vatho ka rirhandzu malembe i tinambara
0: All right, ke se re sa sorry mara em twili. Wait hello.
13: Minjani muhashi na nhlokomhaka ya kahle swinene le itwa.
0: Right, 060875942.
1: Aye. Bakaze.
14: Happy birthday ka makhesa mathebula mabunda ka sikhunyani. Tela mabasa ka Mswana. Hleko mabunda aka gawula princess mabunda ka ngobe ofira mabunda makapula ka dzingidzingi amiri na ndlela kadziko na pamene member kra ya kadze ayene
0: ayene nayi kezire love guys kuna nkandiso ekhazi ungarumeliwa la mwetu aso kulava ri
13: pi ka thandi ndambi sin Stella mavasa ka Mswana wa kula na khensa mabunda na wa kula nhleko ka gawula na wa kula hophi mchave na wa kula namuntlha hinkwavo lava vana va le
0: alright kandiso wona wetsekanga hi khomeleni ka nkandziso wan'we wota wu nga hetsekanga 060875942 kazi
15: Aye ka khazi.
1: Aye.
15: Happy birthday ka Stella ka Mswana. Na le ka na Khesa. Na le ka Africa. Na le ka Hope. Na hikuva na va birthday ku xikomba xi vandle ti tswala. Nkateka ti le vanela. Na le ka vona ni happy. Ba khazi.
0: Yes khazi.
15: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
15: Goodbye.
1: Bye.
15: Bye.
0: Bye. Bye. Bye.
15: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.
0: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.
1: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.
16: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Avana veleluwa hi Billy Oshe Ximbinyani kwala gandeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa ayeni mo
0: 106
17: hello malume
0: hello bazi
17: happy birthday ka lava nga xa hi mandovu ndovu ndovu kwale ka home ava na siku ra kahle hinkwavo
0: I can see Sharp, all right. 060875942. If I care for my cat, Mingser, or Jeser, Family, Yale, or Casca Monte Carlo in a camping, Mingser. And I believe. I'm
17: going to go to the city.
1: Rough web of one way. I'm
17: going to go to the temple. I'm going to go to the temple.
1: Caritambe.
17: ndi kwa tamara dvala ma bepo kastela mavasa nge amsani ndi mkuru wa malume Joe Gift kuba ma bepo kastela mavasa nge amsani ndi mkuru wa malume Joe Gift kuba. Mm. Ati kwa tamara dvala ma bepo

0: Ibulawulayite Wings wishokoshoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services, I'll take the chance.
1: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka hari ya na ti-benefit na tona ta ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252, 086-174-9252, kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
2: Swibasa Funeral Services leyi i sosayiti leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlangane na khombo ra ku va misiwile hi murhandziwa wa n'wina. Eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavhuraka wena na vanhu va 14. Laha a ku na joining fee kumbe age limit, naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela. Kasi va ku tisela tent, 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula torha, 200 rand airtime, grocery leyi endlaku 3500. Va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand. Va tlhela va ku endlela na death certificate. Va ku tekela na mufi va n'wi veka e-storage xa vona. Kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700. Kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena. Loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5200 rand. Kasi la a ku na joining fee kumbe age limit, naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela. Va ku tisela tent, 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula torha, airtime ya 200
3: na grocery ya 3800.
2: La va tlhela va ku tisela na mobile fridge, hash na ti-family cars. Va ku endlela na death certificate. Va ku tekela na murhandziwa wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona. Va kumeka eGiyani a Limdev Buildings, office number 019 kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo. Kasi mi nga tlhela mi va kumi na le Bankstall a Posweni. Kasi eka Mikwakwayila a Paulos Makwala Complex va kona, na le ka Maphalle R81 a Main Near Taxi Rank nakona va kona. Mi nga va fowunela sweswi eka 071-554-9757, 071-554-9757 kumbe 015-101-0151, 015-101-0151. Eka email i admin@shibasa.co.za. Nele ka TikTok na Facebook ba kona Shibasa Funeral Services.
1: Shibasa Funeral Services.
0: Mitlangu ka Sportsville 728 ni madyambu 7 rito ni xaka.

Ya, loko swi sasa mixer wa mina na mina ntombi yo zenya, ntombi ya leswi ku nwisa maleza wa zinjivi, ntsatsala wa kahlungwa, ntukulu wa mujaji wa ri smart na sirha wa mujaji wa mathole, ka mavuza ka hambuya, vapfukile vanhu va vona ntshembo na ku pfumela swa ku vanhu va pfukile, ni xeweta vanhu hinkwako hinkwako hinkwako lowu va yingiselaka va ri kona, minjhani na mi pfukile nongonoko wa Sportville, nkarhi wa hina wu veka loka 17 minutes past 7. Majaha masiku ra namuntlha ku ri ra vumbirhi ra kahle miyingiselo wa mina ku na to tala ni nga khomela tona loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge hi ta va hi karhi hi langutisa aka MTN 8 final hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku va ri yini vatlangi na ti-ambassador ta MTN 8 ta twa kusuka ka Rodney Ramagale wa n'wi tsundzuka Rodney Ramagale ta va hi karhi hi twa kusuka ka yena leswaku u ri yini timhaka ta mitlangu leya ya MTN 8 final kumbe ti-domestic cup loko swi ta ka timhaka ta swipano leswikulukumba la Afrika-Dzonga miyingiselo wa mina a kombisa yena Rodney timhaka ta nkoka ni ta va ni kha ni vulavula hi toho loko nongonongo wu karhi wu famba miyingiselo wa mina a hi swona sweswo ntsena ni nga khomela swona eka madyaa masiku ra namuntlha va ni kha ni ku nyikata mimbuyelo ya UEFA Nations eka madyaa masiku ra namuntlha ku na to tala ti nga humelela ka mitlangu leya UEFA ta va ni kha ni ku nyika kahle mimbuyelo ya kona one by one miyingiselo wa mina kasi swin'wana ni nga ta va ni kha ni vulavula na hi swona wena ta va karhi hi tsutsumela ka xipano xa yona Golden Arrows ya langutisa leswaku ku endleka yini hi assistant coach ya vona kwalaha ka xipano lexi xa yona Golden Arrows miyingiselo wa mina ni ta loko kusuka tin'wani ti-coach tin'wani ta nghena miyingiselo wa mina so ta va karhi hi langutisa leswaku ku va ka ku endleka yini coach assistant coach ya xipano xa yona Golden Arrows kasi a hi swona sweswo ntsena ni nga ta va hi karhi hi langute swona the former Kaizer Chiefs midfielder Humphrey Mlwane u va karhi a kombisa leswaku ku va kha ku endleka yini halaya ka KwaZulu Natal ABC Motsepe a va karhi a kombisa leswaku ku va kha ku endleka yini loko swi ta ka timhaka ta ku va a karhi a suka ka xipano xin'wana ta ku byela leswaku u va karhi a suka ka xipano swini a ndzhaka loko ku va ka ku ri endleke yini enkulukumba lwani ka xipano xa yena Njapelang so hi ta va karhi hi langutisana kona leswaku ku va kha ku endleka yini loko ku ta ka timhaka ta yena kasi a hi swona sweswo ntsena hi ta va karhi hi langutisa xipano kusuka ka xipano xa kumbexana vatlangi kusuka ka xipano xa yena Gomora ta twa leswaku va boycott-a va ku yini miyingiselo wa mina loko mali yi nga ri ku ngheneni kumbexana vatlangi va nga ri ku holeni va va karhi va boycott-a hi le tlhelo kusuka le ka mitlangu ya Motsepe Foundation Championship ka va yi karhi hi nghenanghena ndzeni ka xipano lexa Gomora hi twa leswaku xivangelo swa ku va vatlangi va nga ri ku holeni ka nkarhi wa sweswiwani i yini naswona vatlangi va ri yini hikokwalaho ka ku va nga holangi va ta va karhi va veka ti-tools down kumbexana va ta va karhi va tsutsumela aka lavo vo langutisa leswaku why vatlangi va nga holeriwanga hi nkarhi lowu nga fanela miyingiselo wa mina so ta va yi karhi hi langutisa ka xipano xa Gomora leswaku ku va kha ku endleka yini aka swona miyingiselo wa mina kasi swin'wana hi nga ta va yi karhi hi languta ka swona loko hi ta ka swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge hi ta tlhela hi tsutsumela aka xipano xa yona Kruger United hi langutisa leswaku ku endleka yini hi nkulukumba Joel Masuta wa n'wi tsundzuka nkulukumba Joel Masuta hi ta va karhi hi languta ka yena na yena leswaku ku endleka yini u endle yini why a va karhi a suka ka xipano lexi na Kruger United miyingiselo wa mina ni ku byele.

0: swa ku badzaberi a hi vona votweriwa kuvava loko va karhi va suka ka swipano swo karhi cause vhiki leri taka hi nga na twa leswaku Joel u le ka xin'wana xipano ta va ni kha ni ku byela leswaku ku va kha ku endleka yini hi nkulukumba Joel Masuta kasi xipano xa Kaizer Chiefs va va karhi va paluxa venue leyi va nga ta va karhi va tlanga mitlangu liya ya CAF Champions League aka la Afrika-Dzonga va va karhi va paluxa rivala leri va nga ta va karhi va tlangela ka rona hi ti-23 mings ra yona so ya va yi karhi hi langutisa leswaku rivala ra ko hi ri leri va nga ta va karhi va tsutsumatsutsuma aka rona vona va makhosi leswaku ti-fan ti ta va ti kha ti tsutsumela kwalawa swi tiva leswaku xipano xa Kaizer Chiefs hi xin'wana xa swipano leswi loko va tlanga hambi u tlanga kun'wana na kun'wana Afrika-Dzonga as long as ku ri Kaizer Chiefs va va karhi va ya hi xitalo va vaseketeri ta tlhela hi khomba na timhaka ta Judas Musiamedi ni langutisa na le ka yena leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena Judas Musiamedi mingisero ya mina hi n'wi vonini a ri hala Phalavurwa ta ku byela la kahle leswaku ku endleke yini hala Phalavurwa a ri kona yena Judas wa ka Musiamedi ka nkarhi wa sweswiwani yena Judas u tikuma a ri ka ABC Mutsepe ta ku byela leswaku u le ka xipano nakambe kambe pano swi nga ka kona ka ABC Mutsepe mingisero ya mina u ngo ti byela nga ku swi le ka ABC Mutsepe khala va a hi vitana Vodacom swa holela swipano leswiwa imagine va kota ku va va holela munhu wo fana na Judas Musiamedi mali ya ku hlaya mingisero ya mina swi komba kahle leswaku swipano leswiwa swi na mali ya kahle ya ku va va karhi va kota ku va va holela vatlangi lavawani mingisero ya mina kasi a hi sunguli mahungu ma hina namuntlha hina nhlokomhaka mingiseri wa mina ta va hi karhi hi langutisa mahungu lama hi nga na wona nhlokomhaka ka siku ra namuntlha a hi na yona kahle a hi langutisi kusuka ka Afrika-Dzonga bafana a ndzhaku ka loko va tlanga mitlangu leyi ya yinharhu va nga tlanga yona mimbirhi ya ku qualifyela ku ya ka African Cup of Nation ka lembe leri taka mingiseri wa mina wun'we wa xinghana xipano xa Egypt hi vone va va karhi va va jamba ka ti-ranking star ta Afrika ka ti-ranking star ta misava hinkwayo va karhi va jamba va suka ka number 50 aka ti-ranking ta misava hinkwayo va ya ka number 48 at least va suka ka number 50 va ya ka number 48 2 switepe swimbirhi nyana it's better than nothing loko hi langutisa aka Afrika ka continent ya hina hi kuma leswaku va tshame ka xivandla xa vukhume kumbe va le ka number 10 hi ti-rankings ta vona Afrika-Dzonga so I think va improve-ini man loko langutisa Afrika-Dzonga laha yi taka yi suka hi kona a yi ri lomuya ndhaku lomuya a yi nga fiki na le ka 50 sweswi yi le ka 48 swi komba kahle leswaku va tirhini ka number 48 swin'wana leswi swi va ku swi kha swi beriwa mavoko miyingiseri wa mina a hi langutisi man'wani mahungu hi suka Afrika-Dzonga hi tsutsumela aka jaha leriya ri nga ze ri tlangela xipano xa Kaizer Chiefs ni vulavula hi Onesimo Basera i ve a karhi a kombisa leswaku u va a karhi a tlhelela kaya leswi swi ta ndzhaku ka loko xipano lexiya xa yona siwelele na yena va fikelele ntwanano wa leswaku hayi u ta va karhi a suka kokwalaho ka xipano lexiya xa yona siwelele ku ya lava madyela ya rihlaza kun'wana ku nga ri ka xipano lexiya xa yona siwelele se u ve a karhi a kombisa leswaku ku ndleke yini ku va a va karhi a suka kumbexana a longard back a suka laha ka xipano lexiya xa yona siwelele yena Onesimo Basera miyingiseri wa mina u ve a kombisa leswaku a ku ri na leswi va xipano xa siwelele a va karhi va swi lava leswi a swi vona tanihi mpfuneto wa mudzaberi leswaku hayi ingaku leswiwani yena a nge vi a karhi a swi fikelela cause hi leswi swi lavaku swa xihatla va lava leswaku ku va kha ku cinciwa swilo ka xipano xa siwelele swi sungula ku wina a kombisa leswaku i xipano lexi loko xi langutisini i fanekeke teka nkarhi ku va xi kota ku va xi kha xi encica matlangelo ma xona ku va xi kota ku va xi twisisa leswaku ku fanele ku winiwa a kombisa leswaku there are some unrealistic decision leti ti suka ka management a nga ti vona leswaku hayi yena tanihi munhu a swi le mavokweni ma yena so u ve a kombisa leswaku I don't have to think twice to join such a brand but now it was time for me to go home so a kombisa leswaku it felt good ku va ni ri kona aka xipano lexi xa siwelele, but now I'm on my way back home. So leswi swi nga ko i timhaka ta ku va a karhi a tiyisisana kambekambe leswaku andzhaku loko a sukini aka xipano xa siwelele u va a karhi a tsutsumela ka xipano lexi xona Platinum FC lexi kumekaka le Azim, a kombisa leswaku they are doing well. It's one of the best teams that made history in the country. Basera va karhi a tatisa ka leswi a nga swi vula leswaku ku va ku a sukini ka xipano xa siwelele u va karhi a kuma ntirho kun'wana ka xipano xa yona Platinum lexi nga ku tirheni kahle. So it was not a difficult decision to make. It was a well orientated and straightforward to come and join a such big and enormous team. It's very good opportunity and I want to thank them for trust and opportunity. Va karhi kombisa yena Onesima Basera leswaku hayi no va karhi a khensa ku va va n'wi tshembini yena Onesima ku va a karhi a nangutisa swilo kwalaha ka xipano lexiyani ku va a sukela ka xipano xa siwelele. Vatlangi vo tala mingiseri wa mina va karhi va suka ka timhaka ta ku va va tlanga bolo va va karhi va dya beri va karhi va improve mani. Vatlangi vo tala va le ku hi kombeni ka leswaku a va ngo yi tlanga ntsena bolo leyi, va yi tiva na ku yi tiva leswaku yi tlangisiwa ku yini, vatlangi va fanele va kota ku va va hlanganisa ku yini. Mingiseri wa mina, so congratulations ka yena Onesima Basera. Va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u ta va karhi a ya hlangana na nkulukumba Thabo Sinong loyi na yena a nga mudzaberi wa xipano lexa xa yona Platinum lexi kumekaka le Zim, mingiseri wa mina. So congratulations ka yena. Kasi man'wani mahungu loko ha suka ka Onesima Basera aka xipano xa Platinum Stars loko a ku heta kusuka ka xipano xa Swele i timhaka ta mitlangu leyi ya MTN 8 final. Loko ni n'witisa MTN 8 final, xipano xa Orlando Pirates va kote ku va va teka ka mune hi ku landzelelana. How? 4 times in a row. Leswi vulaka leswaku loko va va ya teka hi mugqivela loyi hi ya ka wona va ta va teka ra ntlhanu in a row. A na Mamelodi Sundowns va ta kota ku va va pfumelela xipano xa Orlando Pirates xi teka ka 5 hi ku landzelelana. A hi swi tivi, mara swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela tiro xin'wana na xin'wana swi ngo na humelela. A hi nangutisi leswaku xipano xa Orlando Pirates va va karhi va bela mavoko mani ku va a vuyini ka ntlangu lowu loko va ta va nangutisana na ntlangu lowu wa matimba exikarhi ka xipano xa The Buccaneers na xipano xa The Sky is the Limit, Mamelodi Sundowns. Va kombisa leswaku Jaleria Sinhle Endluli u kona u sungule ku endla vutiolori. Va kombisa leswaku u vuyerini a training a va se kombisa leswaku u ta va a ri kona ka ntlangu, mara va kombisa leswaku u kona u sungule ku traina naswona xipano xa Orlando Pirates xi va xi kha xi welcome ku vuya ka yena a timbaleni ta mitlangu. U va a karhi a kombisa na yena leswaku it feels good to be back at the training and then he hope and believe that they are going to execute the assignment that it's ahead. A kombisa yena Sipho Ndlula leswaku i va a tsakini ku va a vuyele ka xipano xa Orlando Pirates eka vhiki leri xipano xa Orlando Pirates xi nga langutana ntshava ya ku va va gonya ntshava ya Mamelodi. Mingiseri wa mina, a hi swi tivi leswaku ku vuya ka yena ku ta vula leswaku le ndzhakundzhaku xipano xa Orlando Pirates ta va xitini. A hi swi tivi, mara swi tivaka i timhaka ta ku hinkwaswo leswiwani ta va hi karhi hi swi vona hi mugqivela wa lowu hi ya ka wona. Mro duma ri tlhela ri baleka ti-final tona ta va karhi hi ya ti vona. Mingiseri wa mina, u nga rivali leswaku xipano xa Orlando Pirates na xipano xa Mamelodi Sundowns va ta va karhi va hlangana a Moses Mabhida and mathikithi ma herini ma xavisiwe hinkwawo. Mingiseri wa mina, it's sold out. So hi nangutele rimbala ra Moses Mabhida leri nga fully packed eka ntlangu lowu nga anticipatiwa. It's an enormous game. Loko u nangutisa xipano xa Mamelodi Sundowns nkarhi wo tala xi tala ku ba Orlando Pirates ka mitlangu ya league. Loko swi ta ka timhaka ta khapi Orlando Pirates va tala ku va na xandla ka xipano xa Mamelodi Sundowns. So we're going to witness a good game. Loko u nangutisa xipano xa Orlando Pirates na vo va tala ku va va khipa record ya vona ya ku va va wina MTN 8 ka ntlhanu. Ku nanguta Mamelodi Sundowns va ta va la ku va va sungula kahle na vona va teka cup leyi as the defending champion ta Africa. A swi tiva leswaku Mamelodi Sundowns i defending champion ta Africa, hi vona va wini va CAF. Loko ku ri ka ku nga swi tivi swi tivi leswaku Orlando Pirates are going to play against the defending champion ta CAF Champions League. Kasi Mamelodi Sundowns va ya tlanga na ti defending champion ta Betway Premiership. So it's champions against champions. So ku ta karateka loni leyi a nga ta tlangela ka yona ya Moses Mabhida miyingiseri wa mina. Se va ka hi ri vona leswaku ku va kha ku tlangisa ku yini ntlangu wolowo miyingiseri wa mina. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku Mamelodi Sundowns kumbe exipano xa Orlando Pirates va nga ta va karhi va hlula aka ntlangu wolowo. A hi tsumeli ka Rodney Ramagale leyi a langutisa leswaku u va karhi a angula ku yini loko swi ta ka timhaka ta ku va ti-final ti va ti kha ti tlanga. Rodney Ramagale la a nga ambassador ya MTN 8. A swi tiva leswaku ambassador ya MTN 8 hi wun'wani wa ti-ambassador misa lowuwani Rodney Ramagalele. Loko khapi leyi yi va yi karhi yi jikajika na ti-radio station hi wun'wani na yena a va ka karhi a vonaka yena Rodney Ramagalele a yi tlakurini a karhi a famba na yona ku endlela leswaku vanhu va yi vona hi ndlela leyi nga tshamiseka. Misa loyi ni vulavulaka hi yena Rodney Ramagalele hi n'wi vonini a va karhi a tlanga a endla migingiriko ya yena ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga. I jahe leri nga beburiwa hi ti-10 January 1989 na 37 wa malembe misa loyiwani miyingiseri wa mina. A hi langutisi egondzo leri a nga ri teka loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina. Jahe leriwani hi vone va karhi tlangela Black Leopard 2009 ku ya fika 2013 a tlangela Black Leopard, 2013 ku ya fika 2016 a tlangela xipano xa yona Mamelodi Sundowns, i tlangerile Golden Arrows, tlangerile Polokwane City, Highlands Park, Black Leopard na kambe kambe. Ka nkarhi wa sweswiwani u vuye hi n'wana xangu MTN 8 va n'wi endla ambassador ya vona ku va a va ambassador ya ku va a jikajika hala a ya hala na hala ku va face of MTN 8 na tin'wani ti-ambassador hi yena ntsena laha nga ambassador. I think na Lehlohonolo Majoro wun'wana na yena a nga ambassador ya MTN 8. Loko ni nga hoxisanga na Hlompho wa Kakekani hi wun'wana wa ambassador ya MTN 8 miyingiseri wa mina. So u ve a kombisa i yena Rodney Ramagalele laha ku va karhi va n'wi vutisa hi timhaka ta MTN 8. Aku, the MTN 8 matter more than all the trophies Sundowns have won. It matters more than the Champions League and the Continental Trophy. Va kara kombisa Rodney Ramagalele leswaku MTN 8 yi na nkoka ngopfu aka xipano xa Mamelodi Sundowns. Yi tlula na ti-cup leti va nga ti wina ta Champions League. Na cup yin'wana na yin'wana leyi va nga yi wina ya Continent. MTN 8 yi matter more ka vona. A ya mahlweni a kombisa leswaku ku va va hlangana na xipano xa Orlando Pirates aka ti-final ta MTN 8 swi kahle because swi ta va swi kha swi va kombisa leswaku va fika kwini tanihi vatlangi, va fika kwini tanihi xipano. A kombisa leswaku a ku nga ri na xipano xin'wana lexi a xi fanele xi hlangana na xipano xa Mamelodi Sundowns handle ka xona xipano xa Orlando Pirates because i xipano lexi xi nga ta tisa mihloti ku talanyana ka ti-final aka xipano xa yona Mamelodi Sundowns. A ku i nkarhi wa ku va va retaina that face leyi va nga nyikiwa yona kumbe mpama luwa va nga nyikiwa wona. I nkarhi wa ku va va tlherisela mpama na vona va kombisa leswaku va swi kota ku va va karhi va xupula xipano xa wona Orlando Pirates. A kombisa leswaku Orlando Pirates i xipano lexi nga tala vatlangi lava nga vatsongo, vatlangi lava va kotaka ku va va tlakula xipano. A kombisa leswaku a ku na mavito lamakulukumba ngopfu ka xipano xa Orlando Pirates. Mara loko u langutisa xipano xa Orlando Pirates xi developa vatlangi kumbe ku teka vatlangi va nga ri nchumu xi va endla nchumu. Yena Rodney Ramagalele a kombisa leswaku hi ku ya hi yena lowu wa ri va wina i ri u na ntiyiso na ku pfumela leswaku lava nga ta wina ntlangu lowu wa MTN 8 hi Saturday hi voho va nga ta va ti-champion ta mitlangu ya Betway Premiership. Really? Really? Ri swi tivi miyingiseri wa mina a ngo lava ku chela i xipano lexi xi nga ta va xi wine MTN 8 mpfundza makatleni because vanhu va ku set up mani kuma ku va ku khunga hi sweswo ka swi nga ri kona u wine MTN 8 mara league a wu koti ku va u yi wina miyingiseri wa mina. So I don't know, u kombisa leswaku lava nga ta wina MTN 8 hi Mugqivela va ta tlhela va kota ku va va wina league. Really? All the Pirates va wine MTN 8 va tlhela va wina league? Okay, swivula ku leyi nga ta wina between Orlando Pirates na xipano xa yona Mamelodi Sundowns yi ta wina league ku ya hi rhedi na magalela. U tlhela a tiyisisa leswaku ti-cup hinkwato leti nga winiwa a ti mini nchumu ta Afrika leyi hi yo yi minaka nchumu leyi ya MTN 8 means ra mina a hi swi tivi ta va karhi hi langutisa leswaku impelampela leyiwani khapi yi mina nchumu ki kumbe ku fana kwala mingiso ra mina va yingisele mina Ntombi Zenya Ntombi ya le swikweni swa maleza wa zinjhevi ntsetselo wa ka Hlongwana njhani kwala ni yingiselaka wu ri kona i ri hi ya mavhengeleni hi ya nonyana mati loko hi vuya loko hi vuya miyingiselo wa mina hi ta va hi kha hi tsutsumela ka mitlangu leya UEFA Nations ivi hi tlhela hi vulavula hi kulukumba Joel Masuta hi twa leswaku ku endleka yini va hlongoriwa va ya kwini va ndle yini nkulukumba Joel Masuta miyingiselo wa mina so hi ta va hi karhi hi diga ndzenindzeni leswaku ku va kha ku endleka yini kwahala ya miyingiselo wa mina a hi jiki mavhengeleni hi twa leswaku va hi khomeleni hala mavhengeleni kunjhani miyingiselo
1: Rula kama ehleketo kukumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha ivu tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku tipresto hina a yi tona to cincacinca ta ha ri tetiya hikwareka

kusaso samingsero mina na mina ntombi yozenya ntombi lesikhonisa maleza wazinje ntsetselwa kahlungwana neri nongono kwa Sportville ayiye mahlweni na mahongo mahina matamtlango ayitsumeli ka nkulukumba Joel Masuta yena ngutisa leswaku kwendleka yini ivona nkulukumba Joel why va ri mlongweni ngopfu eka nkarhi sweswi wa mingsero mina nkulukumba Joel Masuta swivangela swaku va ri mlongweni ka nkarhi sweswi wa makata kuva spanisha sa yena Kruger United ava kombisela swa ku hi as mpfuneti wa mudzaberi va vakarhi va suka aka spanisha yena Kruger United va ta vakarhi va lava madiela ya hlaza kun'wana ku nga ri aka spanisha sa yona Kruger United mingisiri wa mina so va va kombisa leswaku va fikelele ntwanana na vona leswaku va vakarhi va suka aka spanisha va languta kun'wana ku nga ri ka spanisha sa yona Kruger ai nangutisi mushokoshoko kumbe xani hi vuenti aka nkulukumba Joel Masuta mingisiri wa mina profile ya vona leswaku yi tshamise ku yini loko swi ta ka timhaka ta vudzaberi va ku tala va n'wi tiva nkulukumba lowuwani nkulukumba loyi loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga a nga va ka ra khoxa swipano swa ku hlaya ni vulavula hi nkulukumba Joel Masuta mingisiri wa mina so vadzaberi lava va nga kona va ti-local coaches mingisiri wa mina minkarhi yo tala loko va karhi va dzabela la Afrika-Dzonga mistake yin'wana na yin'wana not u nga ku a va ni ku mesi a va ni ku yi a va ni ku a va tweri vusiwana loko swi ta ka timhaka ta ku va nyikiwa chance nyana nkarhinyana wo leha va tiprova leswaku i vadzaberi lava va nga hetiseka mingisiri wa mina misa loyiwani Joel hi n'wi tiva ngopfu aka swa site ra bolo u ve kona ka xipani xa yena Black Leopard nkarhi wo leha mingisiri wa mina u ve kona ka xipani xa yena Baroka nkarhi wo leha ni vulavula hi nkulukumba Joel Masuta mingisiri wa mina va tiveka ka timhaka ta bolo mara ka nkarhi wo sweswiwani va tikuma va karhi va dya n'wana n'wa ximayimani hikuva va nga ha ri na vutshamo loko swi ta ka timhaka ta xipani lexi va nga ta va karhi va dzabela xona ndzhaku ka loko xipani xa Kruger va va komba nyangwa leswaku hayi a va va karhi va ya kun'wana ku nga ri ka xipani xa Kruger nkulukumba Joel va va tisiwa aka xipani lexi xa yona Kruger aka lembe leri nga hundza mingisiri wa mina leswaku va ta va karhi va assistant coach laha ka xipani lexiya mara swi tikomba nga ku a va pelelangi hi dyambu nkulukumba la nga na 53 wa malembe u va karhi a kombisa na yena leswaku aka nkarhi wa sweswiwani i ku va a langutela leswaku xipani xi va xi kha xi tirha kahle ku endlela leswaku loko nguva yi hela va nga va karhi va relegatiwa mara va va karhi va tshame aka mitlangu leyi ya Betway Premiership va kombisa leswaku ti-goals ta kona a ti ri ta reasonable ta ku endla leswaku xipani xa yona Kruger United lexi nga ka mitlangu ya Betway Premiership xi tikuma xi karhi xi tshama aka mitlangu ya Betway Premiership aka nguva ya 2026-2027 a kombisa leswaku leswi va nga va byela swona i ku va va nga vi aka relegation zone i ku va va nga va karhi va relegatiwa a kombisa leswaku a swi ri reasonable ngopfu mara va kombisa leswaku ku ve na ka va nga fikeleli yin'wana ya mintwanano leswo swi nga endla leswaku a va karhi a suka laha ka xipani lexi xa yona Kruger United mingisiri wa mina vona ntshembo na ku pfumela leswaku hayi madyela ya hlaza va ta ma kuma kun'wani vadzaberi a hi vona vo rileliwa vadzaberi hi lava hina hi fanelaka hi vutisa leswaku hayi se va thoriwe kwini mingisiri wa mina so ta va yi karhi hi twa nkulukumba Joel Masuta leswaku va thoriwe kwini a hi tsutsumeli aka mitlangu ya UEFA Nations League i mitlangu leyi yi nga ku trendeni ka nkarhi wa sweswiwani yi trendisa hi timhaka ta ku na swipano leswi swi nga duma aka mitlangu leyi ya UEFA Nations League mingisiri wa mina a hi sungule mimbuyelo ya sungula toro ivi then ta ku nyika fixture ya namuntlha leswaku yi tshamise ku yini a hi sungule aka siku lera tolo hi vone xipani xa yona Cyprus va xupula xipani xa Leventia hi tibolo timbirhi eka yin'we kasi Italy na xipani xa Turkey hi vone va tlanga laha hi nga vona Italy va karhi va hlula hi tibolo tinharhu eka yin'we kasi Romania na xipani xa Sweden va kote ku va va hlula Romania hi bolo yin'we eka tandza kasi hi tlhela hi vona Bosnia na xipani lexiya xa yona Poland va tlanga kasi Bosnia va hlule xipani xa Poland hi bolo yin'we eka tandza kasi Furwa interesting i game leyi yani ku yi ta va interesting mingisiri wa mina xipano xa yona Belgium va rhange va kora like I said va rhange va kora xipano xa yona Belgium
inenge wa jale ra vari vitanaka Bakio hi minute ya 35 aka xiphemu xo sungula xa ntlangu. Tivuyela ka xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu xa halida xipano xa Belgium hi minute ya 77 jale ra vari vitanaka Dot ri va ri kora bolo yo sungula hi minute ya 81 Cheki a va kora bolo ya vumbirhi. Kasi jale ri ya ri nga nghena hi substitute ya ku nghenisiwa mina ri vani hi fanele ri langutanyana kahle leriwani tlanga kahle ngopfu. Olisa u kore tibolo timbirhi hi minute ya 88 na 91 plus ni vulavula hi Olisa mingisiri wa mina no ka ni nga tivi leswaku mudzaberi wa xipano xa Furwa why a sungule na yena a ri a benceni. Why do you put such a kind of player a benceni mingisiri wa mina loko a nghena a va andla swilo swi endleka. I jale ri nga beburiwa hi ti 12 December 2001 ri na 24 wa malembe ri tlangela xipano xa Paris Saint Germain. Aka nkarhi wa sweswiwani ri va ri kha ri ala ku sayina contract na xipano xa Paris Saint Germain. Va va karhi va susumeta leswaku wa swi lava ku sayina kumbe a wu swi lavi, wa swi lava ku sayina kumbe a wu swi lavi. Mara xipano xa Real Madrid hi xin'wana lexi va va ka karhi va kombisa leswaku va swi tsakela ku va va karhi va sayina jale riwani hikokwalaho ka ku va ri na vuswikoti bya kahle with the relationship ya yena na Kylian Mbappe aka xipano xa rixaka xa Furwa. Not unga ku va nga hlangana kahle hala ka xipano xa Real Madrid mara ana xipano xa Paris Saint Germain va ta pfumela leswaku nyeleti ya vona leyi kahle kahleni aka nkarhi wa sweswiwani yi va ka yi karhi yi tlanga kahle va ta pfumela leswaku yi fambana. Jale ri ni vulavulaka hi rona ri beburiwa adorobeni leri va ri vitanaka White City a London Angilandi mingiseri wa mina ri va ri karhi tlanga as a winger sometimes attacking midfielder aka xipano xa yona utani khomela mingiseri wa mina aka xipano xa yona.

va karhi a tikhunga yena hi yexe laha ka xipani lexi, swi vula ku na loko u lava ku va a karhi a tsutsumela ka xipani xa yena Real Madrid a nge swi koti ku va a karhi a ya, cause u ta va tikhomitini. So i fanele a ti yingisela nyana loko a nga za teka xiboho xakwe xa ku va a sayina contract na xipani xa yena Bayern Munich lexi kumekaku le aka Bundesliga Germany minseri wa mina. So hi ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwa hala a Germany. Loko swi ta ka timhaka ta ja leri olisa minseri wa mina, mara ka siku leri tolo ri sayine kahle ngopfu ri pfuna xipani xa Furwa ku va va kota ku va va hlula ka group A loko va hlangana na xipani xa yona Belgium lexi va nga xibukutela mabukutelele ma xipani lexiwani ma hlamarisa ma u fumbutela xipani xo fana Belgium hi tibolo ta mune, I mean xi tlhela xi nga gandi na dhawu ta ku pani lexi xa ha ri xona Belgium leyi hi tivaka mingiseri wa mina. Loko u langutisa ka tafula ra group A ra UEFA Nations League mingiseri wa mina, Furwa va le ka xiyimo xo sungula va na 10 ra mikutlunya, Italy va le ka xiyimo xa vumbirhi va na 7 point, Belgium va na 6 point, kasi Turkey va na tandza a va se wina na ntlangu na wun'we Turkey eka mitlangu leyiwani mingiseri wa mina. So the favorite ku nga vona Spain ta ku va va tlakula khapi leyi ya UEFA Nations va le malembelembe matafula na vona eka group C, kasi Portugal na vona va le malembelembe matafula va wine mitlangu hinkwayo vona xipani xa yena Portugal leyi va nga yi tlanga ya mune. So far so good for Portugal. Kasi loko hi langutisa group H leyi nga na Sweden, Poland, Sweden va le malembelembe ya tafula. Loko hi langutisa group I leyi nga na Finland, Belarus na Albania, xipani xa Finland xi le malembelembe ya tafula mingiseri wa mina. Kasi Slovakia va le malembelembe ya tafula ra group K, Iceland va le malembelembe ya tafula ra group L, kasi M yi na Malta, N yi na xipani lexi va xi vitanaka Azerbaijan. So hi le ku languteka mitlangu ya kahle ka mitlangu ya UEFA Nations mingiseri wa mina. So ta va karhi hi langutisa leswaku i va mani va tlakulaka xidlodlo aka mitlangu leyi ya UEFA Nations League loko yi ta va yi karhi ya fika makumu. Mara ku navela ka hina i ku lava va nga tiyimisela ka mitlangu leyi va va karhi va tlakula. A hi swi tivi ku va mani va nga tiyimisela, mara hi na ku tshemba na ku pfumela leswaku lava nga tiyimisela ku tlula van'wana va ta va karhi va tlakula. Kasi hi tlhela hi vona xipani xa Georgia na xipani xa North Island va tlanga tandza eka tandza, Hungary na xipani xa Ukraine. Hungary hi vone va tlula Ukraine tibolo timbirhi eka yin'we, kasi tandza eka tandza i Montenegro na xipani lexi xa na Armenia vo va tlanga tandza eka tandza va teka nkutlunyankutlunya. Kasi xipani lexi va xitanaka Iceland na xipani lexi va xitanaka Kaza swi tlanga ku ringana hi tibolo timbirhi eka timbirhi. Kasi ka majama masiku ra namuntlha hi langutele ntlangu wa matimba xikarhi ka xipani xa Croatia na xipani xa Spain, 9 o'clock u ta va karhi wu sungula ntlangu walowo. Moldova na Slovakia ka majama masiku ra namuntlha, Belarus na Finland va ta va karhi va tlanga, kasi Estonia na xipani lexi xa na Iceland va ta va karhi va tlanga, kasi England va ta va karhi va tlanga na Czechia, Switzerland va na North Macedonia, kasi Scotland va na Slovenia aka majama masiku ra namuntlha. Mitlangu leyi nga ta va yi ri kona ya UEFA Nations League mingiseri wa mina, ta va karhi hi langutisa leswaku i va mani va va karhi va ka hlula aka mitlangu yoyoleyo aka mitlangu leyi ya UEFA Nations League mingiseri wa mina. Mitlangu ya kahle ya ku va va karhi va langutisa ti-coach leti especially leti nga thoriwa ta ha ku thoriwaka ti va ti kha ti langutisa leswaku swipani leswi swi nga ta va swi kha swi tlanga ti-competition letin'wani ta matimba hi swihi, vatlangi lava nga tiyimisela hi vahi. So we are looking forward ka ku va hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi vona vatlangi va valava na vadzaberi lava va nga ha ku thoriwaka ku va va kombisisa ti-combination ta vona kusuka ka mitlangu leyi ya UEFA Nations. Nkarhi wa hina wu veka loko ya 7:08 ku 8 o'clock ni ta va ni kha ni humala tindlwini ta hina ta vuhaxi. Xitori xa hina xa xisaka xa nghondo a xi kona ka majama masiku ra namuntlha mingiseri wa mina, thekiniki byo byi endlaka leswaku xi nga vi kona. Kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona khale ka mitlangu wa xipani xa Emmanuel, khale ka mitlangu wa xipani xa Phalaborwa United, khale ka mitlangu wa xipani xa Dzanini United, Mpain Home Defenders. Ni vulavula hi mani na Rufni Rover Hlungwane. Jahi leriwani ra tiveka ka local football ra tiveka jahi leriwani ri tlangaka ABC Mutsepe. Lexi xi endlaka ku ndzeni vulavula hi yena Rufni Rover Hlungwane i timhaka ta ku va

0: lexi a xa yona ABC FC a ni tlanga xihoxo miyingiseri wa mina ku na xipano aka mitlangu ya ABC Mutsepe va xi vitanaka ABC FC xi ve xi tiyisisa leswaku va n'wi sayinini yena Rofni Rover Hlungwana ka nguva leyi nga hundza hi vone Rofni a va karhi a tlangela xipano lexa xa Mpain Home Defenders aka nkarhi wa sweswiwani u va karhi a tlangela ABC FC so hi ri congratulation ka yena ku va a karhi a kota ku va a kume contract na xipano xa ABC va na ntshembo na ku pfumela leswaku u ta ya mahlweni a kora tibolo i mbyana wa ku korakora loko a nga kori game leyi swi vula ku game leyi taka n'wi languteleni leswaku a va karhi a kora mbyana wa matimba swinene yena Rover Rofni Hlungwana miyingiseri wa mina so ta va yi karhi hi langutisa hi landzelerisa matirhelo ma yena ka mitlangu ya ABC Mutsepe a karhi a tlangela xipano xa ABC FC lexi kumekaka halaya Venda miyingiseri wa mina a hi suki kwalano hi ta langutisa ntlangu lowu xipano xa Kaizer Chiefs va nga languteriwa leswaku va karhi va tlanga hi ti 23 ta October 2026 xipano xa Kaizer Chiefs va ta va karhi va tlanga ntlangu wa Confederation Cup second preliminary rounds na xipano lexi va xi vitanaka the Red Arrows va languteriwa leswaku va karhi va tsutsumela aka rivala leri ra ku duma leri nga ta khomela mitlangu leya ya ti final ta MTN 8 Moses Mabhida so hi ti 23 ta October xipano xa Kaizer Chiefs xi ta va xi kha xi tsutsumela kwale Durban va ya va langutisa leswaku va va karhi va hetisisa leswi va nga swi sungula swa mitlangu ya Confederation Cup miyingiseri wa mina so va yi karhi hi langutisa leswaku va va karhi va tlanga njhani ku halaya timbaleni ta mitlangu miyingiseri wa mina so swin'wana nga khomela xona i ku lava ku tiyisisela loko hi suka ka xipano xa Kaizer Chiefs hi tsutsumelaka xipano xa Peanut City xipano xa Peanut City hi xin'wana na xoho xi tivekaka xi kumeka ku halaya va KZN xi ve xi ka xi tiyisisa leswaku va sayine the legendary Judas Musiamedi Musiamedi a ri the giant killer loyiwani a swi kota ku tlanga ku korela xipano xa Orlando Pirates na Kaizer Chiefs Mesa loyi Judas Musiamedi u kona aka ABC Mutsepe ka xipano lexa xa Peanut City va tiyisisile leswaku the former Black Aces Free Stars Cape Town City Stellenbosch Marumo Gallants Venda Football Club u sayine aka xipano xa yona Peanut so aka nguva leya 2026-2027 hi ta va yi karhi hi n'wi vona a va karhi a endla migingiriko yakwe aka xipano lexa xa yena Peanut nkulukumba la nga na 32 wa malembe loyi a ha tlangaka kahle swinene ni n'wi vona a karhi a tlangela xipano lexa xa ku huma halaya ka Siluwani va xi vitana White Vultures Siluwani White Vultures a tlanga kahle ngopfu miyingiseri wa mina hi n'wi vone a gingirika ku halaya although vanhu va le Limpopo ingaku va n'wi tivela matsutsumelo ma kona na matlangelo ma kona a va n'wi sivasiva ngopfu tibolo ta kona a nga zanga a kora to tala mara wa ha ri Judas yaleyo mi n'wi tivisaka swona miyingiseri wa mina yena Judas Musiamedi so ta va yi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena a ndzhaku loko a ta va tiyisisiwini leswaku u sayiniwini aka xipano xa Peanut City miyingiseri wa mina kasi hungu ra ku hetelela loko ha languteka mitlangu ya bolo ya milenge miyingiseri wa mina hi tsutsumela aka xipano xa yona Kaizer Chiefs hi kuma leswaku xipano xa Kaizer Chiefs va va va tiyisisa leswaku vatlangi lava nga koho va le ku tirheni hi matimba va ri training a yimanga ku trainiwa hambiloko ku ri na FIFA break va kombisa leswaku vatlangi lava nga kona va le ku gingirikeni swinene ku endlela leswaku xipano xa Kaizer Chiefs xi ta kota ku va xi va ready for ntlangu lowu nga languteriwa wa Red Arrows na xipano xa na Kaizer Chiefs miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku u famba njhani ntlangu wolowo va kombisa leswaku vatlangi va ready vatlangi hinkwavo va ready naswona va ta va va karhi va ti lulamisela ku va va karhi va endla leswaku ndhuti wa vona wu karhi wu vuya loko swi ta ka timhaka ta ti-cup ta continent ya Afrika miyingiseri wa mina khale hi dlile ku vona xipano xa Kaizer Chiefs xi gingirika hi ndlela ya kahle loko swi ta ka timhaka ta CAF Champions League CAF Confederation Cup miyingiseri wa mina so we are looking forward ku va hi vona xipano xa Kaizer Chiefs lexi xi nga hambana a hi tsumele ka Facebook page ya hina hi langutisa leswaku vamani va nga hi tsalela nkarhi wa koko ku hi vondrukini miyingiseri wa mina khese swinene n'wina mi nga ni tsalela aka WhatsApp ya hina khetse swinene na n'wina mi nga ni tsalela ka Facebook page ya hina khetsini timeni mathe mana ri sana na ri na kokwani makapule judgment sustina ni khetse swinene wesan richard ni khetsini tshikani ni khetsini tuva ra nhova ni khetse swinene loko ri mina ntombezanya ntombi ya le swikwindi swa maleza wa zinje tsetseliwa ka hlongwani ntukulu wa mabyeji ku nga ri simati na sira mabyeji nga matola a swi nandziha swisasekini ku va ndzena wena ka majaha masiku ra namuntlha hikwalaho ka nkarhi mi yingisiriwa mina ta vo karhi ni khomela sala u tiphina hi minongonoko hinkwayo leyi nga kona aka GCR FM ni mi rhandza hinkwenu makaya.
1: Rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri Marovela Funeral Services joyina namuntlha i vo tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku

0: All right, it is exactly 23 minutes after the hour, 8 o'clock, Mixos FM, Eka Madiambia Sukura Namutha. Nako mamkele kena kena kwa wanda wukuwahi na Eka Madiambia Sukura Namutha, Mixos FM. Simula utu waka suweka FM, Eka Dr. George Maleke, na abangwana sister, simula kona tuwanza deswako. Mbinga tziki nzavu huko kai mkweni magaza. Afrika zonga nako mamkele, nako mamkele, nako mamkele, nako mamkele, nako mamkele, Eka Madiambia Sukura Namutha. Kunjani saidiri ya, the audio streaming at www.gsrfm.co.za. Limpopo, Mpumalanga, North of the Gauteng Province. Elami kuma kambi kona bayingisela mamkela eka madyambia siku ra namuhla niko na ku ndhavuko wa hina u teka wena rombe rin'wana rin'wana ra xikwembu leka waraya nhungu ku ya fika leka waraya khume namuntlha eka madyambia siku ra namuntlha a hi mina mahamba wedwa ni famba na muhaxi wa mina eka madyambia siku ra namuntlha ta ku teka swin'we leka waraya nhungu ku ya fika leka wara khume riperile mpfukile
1: ikona munjhani
0: hlanganile ka ndhavuko wa hina eka madyambu ya siku ra namuntlha
1: ya no na khensa na khensa ni khensa ku amukeriwa
0: all right hi na muhaxi mixeri eka madyambu ya siku ra namuntlha hi nga ta hi kha hi famba swin'we na swi tiva sweswo mi ya ku ni hlupheni ka WhatsApp ku ri jana va landza eka madyambu ya siku ra namuntlha ka nongonoko wa ndhavuko wa hina hi ta va hi kha hi famba na mani hayi khona mani i muhaxi kulondlo yi nga na yena eka madyambu ya siku ra namuntlha so u nga va byela ku hi wena mani mani la ta va byela nga ta va byela swarhongo va famba na mani ka madyambu ya siku ra namuntlha
1: riperile vayingiseli riperile vayingiseli loyi i phoxi ya h h liya yimele hlungwane ni n'wazinji vahlungu wa vukosi maledza na ha ri muyeni nyana mara hi le kaya leswi va nga ni amerikerisa swona valabya hayi se ni titwa ni ri kaya swinene tshama na hina ku ya fika le ka awara ya khume hi karhi hi vulavula na ku tlangela na ku vulavula hi timhaka ta ndhavuko
0: I swa swaka mixer so stwini leswaku eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta va hi kha hi famba na mani ta tsundzuka nongonoko loko mixer swa famba hi ta ka wena ra vumbirhi rin'wana rin'wana laka wara nhungu ku ya fika leka wara khume le ka madyambu ya siku ra namuntlha yi kona nhlokomhaka leyi lava taka hi va hi kha hi langutisa leyi khumbaka swinene ngopfu ene problem leyi lava taka hi vulavula yona mfo na we swa ndleka kumbexana somewhere somehow yi tshame yi ku nyika nkingha or yi ku nyika nkingha
1: ya impela impela ni vona yi nga ku ri masiku lama ya hi kha hi tikuma hi ni ku yini hi rhwale i maendlelo ya ni ku yini xilungu hi rivala ndhavuko kasi ku ri ku xilo xin'wana na xin'wana lexi xi nga vekiwa hi va ndhavuko kumbe xa ndhavuko xi va xi ri na matimba yo karhi xi ya hi pfuna ku ya mahlweni mina ni tshame ni hlangana na swona loko na ha ri n'wananyana va ni byela ku swilo swa swona so a swi endliwi a ni nga swi twisisi loko se ni ya ni kha ni kula se ni hetelela ni swi twisisa ku okay kahlekahle loko va ze va ku swilo swa so swi fanele swi landzeleriwa hi ndlela leyi a va vulela yini
0: ya so mhaka leyi la ta ku hi va hi kha hi langutisa eka madyambu ya siku ra namuntlha mfo ka nongonoko wa ndhavuko wa hina lava hi kha hi langutisa timhaka ta loko munhu a biye mirini kumbexana a ri pregnant hi ririmi ra vadyahlapfi ne ku ya fikelela a hetelelaka miri i ku chucheka ne a hetelela a kuma n'wana so hi la ku tiva namuntlha kahlekahle process leyi endlekaka ka loko munhu a ta va a ri pregnant until aza a ya bebula hi minkarhi ya ku tala hi vona vanhu hala handle loko va biye mirini loko se ku fika nkarhi wo va chucheka hi laha vanhu va chucheka i kuma ku munhu boyfriend ya yena yi landza nsata xibedhlele yi va yi tlakule na n'wana ku ri mi tivutisa ku loko n'wansati u va hava vatswari loko n'wanuna hi na yena u va hava vatswari na so hi fika njhani ka xiyimo xexo na koho loko hi ku ya hi ndhavuko xiyimo xexo swa hi pfumelela ku va hi kha hi swi endla hi ku ya hi ndhavuko wa hina na na koho hi la ku va hi kha hi langutisa ku na koho loko se n'wana ku ri ku i vuyini kaya i ncini lexi fanele xi landzeleriwa hi nkarhi walowo n'wana a ha ku vuya ku wona hi nga vulavula hi siku lero hi nga vulavula hi vhiki lero hi nkarhi lowu kuma ku n'wana a nga se wa xikavana wa ni twisisa so eka madyambu ya siku ra namuntlha hi la ta va va yingisela va kha va hi byela na timhaka ta ku loko ze va ku se ku thusiwa n'wana timhaka ta ri hojahoja ku va kha ku endleka yini hi ndlela leyi ku na va yingisela va ku tala swinene ngopfu va nge ti jara va landzwa hi kombela eka madyambu ya siku ra namuntlha mhaka leyi ya hi vava tanihi vaaki so i mhaka leyi lavataka hi va hi kha hi langutise mfumo eka madyambu ya siku ra namuntlha ku no kahlekahle hi fika njhani ka xiyimo xa ku kuma ku munhu loyi se u landza na nsati a xibedhlele loko se va vuyini kuma ku se va nghena na le ndlwini ende hina khale loko hi kula a hi swi tiva ku no loko munhu va ku i bebule n'wana vakhegula hi voho va ya ku xibedhlele va hlanganisa n'wana tata wa n'wana nga ngheni laha n'wana n'wana se hi la ku tiva na ku hikokwalaho ka yini hi fika ka xiyimo lexa xa ku no va ku na papa n'wana anga lavi n'wana wa yena munhu moku anga fit anga leka ximu xa kahle xa ku va tata vona n'wana so i mhaka leyi lava ta ku hi langutisa eka madyambu ya siku ra namuntlha
1: ku ri ku jahara mlandzo ku na mhaka yin'wana before hi fikaka ku vanhu va kuma papa wa n'wana na mhani wa n'wana ku va vona va landzaku n'wana loko a ha ri ku tswariwa a ha ku tswariwa ku na leswiya swa ku masiku lama a ha ha tivisi vana ka vanhu lavakulu kumbe ku vika timhaka ta ku kuna n'wana wo karhi ni vona ingaku na hi ndhavuko sweswo a swi fani swa ha landzelerisiwa kusuka ka ku swi tiviwa ku n'wansati i tikini a ku ndliwi swi leswi faneriwaka ku yiwa mindyangwini ya n'wansati ku ndliwa swilo hi ndlela leyi fanelaka a ni swi tivi kumbe swi vonisa ku yini
0: ya timhaka ta masiku lama leswa swa wa ku boha xichalani na mpundzu ma 5 va ku va ku heleketa sweswiya va ta ku loko u n'wi byela sweswo ku faa ku heleketa i ta ku ka mhana ni mehe na swi tiva ku i mani na ene mi kuma ku nkarhi wun'wani va landza u rhwexiwa jazi mi kuma ku a nga tivi nchumu so hi laha ku va hi kha hi swi langutisa ku hi fike njhani na ku va hi kha hi lahlekela na ndhavuko walowo swa ku munhu a nga heleketiwi so hayi n'wana so i biye mirini mo hlamala na n'we kalaka tanihi vatswari se mi vona munhu a humandlwini hi loyi se i biye mirini kambe ke na vuxaka bya ku a mi byi tivi Afrika-Dzonga 29 wa timinete suke kahle ka wara nhongo hi le ka wara ku sungula ya nongonoko wa ndhavuko wa hina eka madyambu ya siku ra namuntlha ni famba kahle nga zinjiva hi ndlela leyi Jesus Space FM le ka Facebook na riqingho 060 8875 942 n'we ma ku chayeleni eka madyambu ya siku ra namuntlha ka gondzo R578 R81 R36 R529 chayelani kahle vukhena na vunhwanwani mi fika lama kona ma ha hlayisekile namuntlha ku ri back to school vana va tlhelele xikolweni mfo namuntlha ni tshemba ku swilo swi kha swi famba kahle swinene hambi swi tani mfo a hi va nyiki kahle risimu loko hi vuya kahle eka nambara 060 8875 942 being ser hi leyi mhaka la wena hi na ta twa ku wena u yi khomeleni eka madyambu ya siku ra mina nakoho u mi ta yi byela kahle ku hi nkarhi wa n'wina a swi endlisiwa ku yini timhaka leti hi vulavulaka hi tona timhaka ta loko n'wana a vuyini la kaya timhaka ta loko n'wansati a biye mirini timhaka ta ku landza n'wana a xibedhlele loko a velekiwini mi ta yi kumaka 060 8875 942 delayed cut isa chavalala a nhlahluve hi rin'wana ra tinsimu ra ndhavuko loko hi vuya hi le ka 060 8875 942 a hi jikela hi mfo loko hi vuya hi vuya na vayingiseri riperile
2: vona tindleleni ve mhani khatis a mi hlahluvika a mi tshunguli nyoka leyi kulukumbaki leyo pfurhetaka mina ni ku a ni tshunguli mina ku tshungula xa mikwangwa hi yena a tshungula tinyoka leti kulukumba a tshungula na mazulu a petsa tinhonga ta mazulu a petsa na mugodi wa mayini ku nga diliki wu dilikela vanhu loko vanhu vona ve ri ni ngango a ni hlahluve hoho a ku hlahluva xa mikwangwa ku lovile hi loko vanhu vona va ri ni

0: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka palaburwa ka sivula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele volindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Ja Rambalanja.
0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: The PAC has carried responsibility in government, from advancing land reform nationally to serving communities in municipal executive office. But our people still face dry taps, sewage in the streets, broken roads, unemployment and corruption. We have a plan. Clean government with qualified people and every rand accounted for. Reliable services through repairs and maintenance, and land used to create local jobs and opportunity. In our first 100 days, we will publish the problems, set ward by ward priorities, and report progress. On the 4th of November, vote PAC. Secure the land and power the people.
0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Ja Rambalanja.
3: Alright, gaming se re buisa sweswo eka madyambu ya siku ra namuntlha ka nongonoko wa ndhavuko ma hina emakumenharhu ntsevu wa timinetse mfo ku bile kahla wa ra nhungu ne jikenyana mavhengelenyana kambe ke guest ya hina se yi kona eka madyambu ya siku ra namuntlha.
4: Hi swona muyingiseri ra hina wa ha tshame na hina ka GCRFM the voice of the nation. Ni tshame na jara va landza laha hey, hi lava ku khomanyana timhaka tin'wani ta ndhavuko hina munhu wa hina laha ka riqingho loyi na yena a nga ta va karhi a burisana na hina, so tshama u nga yingiseli u nga yi helo.
3: Alright ke mingisere eka madyambu ya siku ra namuntlha va kona mutivi wa hina wa ndhavuko kokwani Maluleke ku lata hi pfuna ku twisisa nhlokomhaka leyi vulavula hi ku yo eka madyambu ya siku ra namuntlha. Kokwani Maluleke, ri pelini na ku mamukela ka Jisara Feme no kona ku ndhavuko wa hina.
5: Hi mina loyi.
3: Ri perile kokwani Maluleke.
5: Ahe, pfukile.
3: Hi pfuka swinene ngopfu kokwani.
5: Awa ipukini.
3: Mm.
5: Hi ku chela vona na mileni wa hina mahashi lontshwa. Madzinjivo.
4: Riperile kokwani Maluleke.
5: Aye.
4: Miri njani ku pfuka?
5: Hina hi pfukile swinene, mpfukile n'wina.
4: Hayi vato.
3: Kokwani Maluleke already se a hi tivise vayingiseri nhlokomhaka leyi ni lavaka ta ku yi burisana na yona eka madyambu ya siku ra namuntlha. Hi lava ku namuntlha hi langutisa swinene ngopfu timhaka ta loko la mutini ku biye n'wansati emirhini laha hi fakaka xiyimo lexa xa ku aza a ya chucheka. Mhaka nkulu leyi hi tisaka laha kokwani Maluleke laha hi vona vanhu va ku tala swinene ngopfu timhaka ta loko n'wana a beburiwile hi vona se majahani lama se va nghena na le swibedhlele va ku va tele vana va vona hi lavaya va nghena yindlu yin'we na ntswedyani laha ku nga na n'wana a ka ha landzeleliwi nchumu kokwani Maleke na ta ku hi teka mhaka leyiwa kahle kahle hi langutisa hi tihlo rin'wana loko hi khale langutisa eka timhaka ta ndhavuko. Xana kokwani Maleke va kha ku humelela yini hi munhu la a bihaku mirini a hetelela a chucheka?
5: kumbe ni mukhegulu loyi a nga ta va a ri na yena va ta kumeka va tshamile enyangweni wa yini. Xihlangi xi langutise hala handle ku pfuriwe xikhwidyana leswaku tithuto letiya va lava nga ta yimbelela rihoja hoja tshika mwananga va ka va jika hi yindlu loko xihlangi xi fika lahaya xi langutise khwiri ra n'wana hi pula nkaveni xi mbuxuriwa xi tsutsuma xi hindza lexin'wana xi ta na xona xi ka xi ku ka ku yimbeleriwa nghoma until tithuto za ti hela. A ndzhaku sweswo n'wana i tlhelela andlwini loko ku ri leswiya swa ku vafundhisi va fanekele va ri vona va nga ta n'wi humesa va ta n'wi humesa a ta vona dyambu mara i ta tlhela tlhelela ndlwini wa jaha loyi ku nga tata wa n'wana a nga n'wi voni n'wana a nga tshineli eka mana until ku ta za ku fika six months hinkwayo yi hela yi ku fika until ngati ya vutswedyani yi za yi hangalaka eka miri wa yena hi kona jaha leri ri nga ta vitaniwa ivi va ku ri fanekele ri kandziya xihlangwa ri ta kota ku vona n'wana hi ko va nga ta kota ku ri lunghisela leswaku va ri vuyisela ti wa rona le lawini le va kumekaka va ri kona lalo wa nhwana a nga humesa jaha alan'wini alawini a ya n'wi nghenisa ekamareni ya yena ya ku a ta ndyangu kona yimani ni kwalamilawa ndyangu
3: a hi langutiseni kokwani Maluleke la mi vulavule hi timhaka ta ku va loko wa jaha i fanele fambela kule na nghamu yakwe loko yi ta va yi kha yi vuyini kwala jarateni hi teka nkarhi wo leha ku fika kwini na majahani ku va se hi va ka xiyimo xa kahle xa ku va hi ya hlometela mbewu ya hina.
5: Hambileswi yi tsematsemaku nyana a ni ku swi endla njhani nga ngeta futhi
3: a ni ku ri mi vulavule hi timhaka ta ku fambela kule na ntswedyani kumbexani nghami ya mina loko a ta huma ku chuchekeni a vuye na n'wana ni ngo mina tanihi papa wa n'wana swi ni tekela nkarhi wo leha ku fika kwini ku ya hlometela mbewu ya mina
5: ku yaana n'wana ku ya kandziya xihlangwa hi swivenge ku kandziya xihlangwa ku kandziya xihlangwa va ku vula ku vona n'wana na nsati wa wena le ndlwini va ta ku vitana la vakhegula wa kuma mlanga
3: eyi na ni mikumuka kahle
5: u ta vitaniwa va ku byela leswaku u fanele u ta kandziya xihlangwa ku vona n'wana wa wena na nsati wa wena kwele kamareni kwale ku nga na vakhegulu i va a nga ri kona le kamareni ya wena hikuva va va ka va hlayisa nsati wa wena leswaku wena na nsati wa wena na siku na rin'we mi nga tshuki mi hlangana kumbe ku phungela mi endla swin'wanyana hikuva ka ha ri na ngati ya vutswedyana eka mana loyi until yi ta za yi hela ngati liya hiko se va nga ta mi hlanganisa wena na sana ya
4: kokwani mina ni lava ku tatwisisa ku 6 months leyi hi yona ya ku kandziya xihlangwa kumbe i ya ku va loko se ngati ya vutswedyana yi wile.
5: Hallo
4: manito kokwani
5: ngeta futhi n'wazinjeni
4: a ni ku 6 months leyi i ya ku yimela ku ngati ya vutswedyani yi wa kumbe i ya ku kandziya xihlangwa
5: loko ku heta ku thusiwa n'wana a ni ri a ni wa swi vona ku loko ku heta ku thusiwa n'wana i thusiwa loko xikavana xiwa ne mara a hi wona nkarhi lowu u nga ta fanekele u vona n'wana wa wena loko a heta ku thusiwa ku ta za ku heta 3 months la hi ko u nga ta lowa jaha a nga ta kandziya xihlangwa
4: okay
5: a ndzhaku ka 3 months u kandziya xihlangwa mara a swi vuli leswaku u ta tshinela kusuhani ka nsati wa wena a swi vuli leswaku i ta endlela swakudya dopo a wu endleriwi swakudya hi swedyani
3: kokwani Maluleke hi nga za hi cukumetela swinene eka vayingiseri nda kota ku twisisa a hina nguseni switandzhaku swa ku tsandzeka ku landzelela mhaka leyi vulavulaka hi yona. Mina tanihi n'wanuna ni le ku feyileni ka ku landzelela swilo leswi swi na switandzhaku swa njhani eka mehe tanihi mutswari wa n'wana ni le ka hi n'wana waloye ni tsandzeka ku n'wi zilela kumbexana ku landzelela swila leswi ni fanele ni swi landzelela tanihi mutswari. A hi languseni switandzhaku ku humelela yini hi n'wana ku ya humelela yini hi vutomi bya mina.
5: Wena wa tata wa n'wana va ku sirhelela timhaka ta ku na loko i tshuka i jikajika i ya hlangana na lavaya va swikandza swa ku hati mahala lava va ku pima swifuwo.
3: Okay.
5: Na loko wo tshika u naverile ku va u khomakhomana na vona kwaleni inga vuyi i ta pinyapinyana na n'wana loyi. Xo sungula n'wana loko xinkavana xi nga siwa loko wo za u phazama i endla sweswo xo sungula

0: akushishe loko a shishanga tiliya ya vutswedyana a wu fanelangi wena u nga kumeka u tshinelana manani loyi hikuva yi na rifu na yona eka wena
1: All right, until we for wena kuna leswi lavaka ta swivutisa na hi nga se za hi va chocha
2: kuna mhaka yin'wana va nga yi hlamusela kokwani ne
1: okay.
2: Ba ku n'wansati a nga pfumeleriwi na ku mi phamela swakudya ma swi twa valantswa kokwani a ni tivi mi nga yi tiyisisa xinjhani yaleyo ya ku a ni ku maybe i ku hlangana ntsena leswi nga laviweku kambe loko se swi fane swi nghenisa na ku phameriwa na swin'wana na swin'wana hileswaku ku fane ku va na distance yo fika kwihi eka mutswari wa xinuna na mutswari wa xisati wa n'wana
0: a tivani na problem njhani ya netiweke leyiwani leswaku ni le ku luzeni na marito man'wanyana ya nkoka lawa a ni fanele ni ma hindzisa hi nkoka wa kahle ri naneko ra kahle mi nga ningeta futhi n'wazinjhipa ni ngeteni kambe riqingho ra mina a ri tshamisekangi kahle
2: okay loko mi karhi mi ni twa mi to pfumela se ni kha ni swi twa ku se hi le ku twanani a ni ku na mhaka leyi mi nga yi hlamusela ya ku manana wa n'wana a nga pfumeleriwi na ku phamela tatana wa n'wana ka nkarhi wo walowo ni la ta twisisa ku i distance yihi leyi lavekaka exikarhi ka vatswari lava leswaku a nga pfumeleriwi ku n'wi vona at all kumbe ku na swilo swo karhi leswi a nga pfumeleriwi ku swi endla manana wa n'wana na tatana wa n'wana
0: swedyani ye yaloye na suku na dyambu a nga pfumeleriwi ku swekela nuna wa yena swakudya yimani ni mi byela i xiyila lexikulu kumba ngopfu va kona lava va nga ta lunghisela wa jalo hikuva va karhi va n'wi hlayisa loko hi vulavula hi swiyila n'wazinjhiva swiyila hi vulavula hi xilo lexi xi nga a secret way kumbe lexi xi nga unphysically xi lexi xi nga tumbela ene loko xi voniwa se xi kha xi onha so vakhegulu na vakhalabya lavaya va khale loko va tirhisa swiyila a va swi lavi ku n'wahlungwana i swi vona hi matihlo hi ku loko u swi vona hi matihlo u swi vona already damage swi yi endlile ene ku ba rivheze swi na ntikelo wu kulukumba ngopfu swi nga endleka u nga holi ku za u ya fa
2: okay.
0: Se a wu na lawuti ya ku swekela n'wanuna lowu vuswa wena swi nga se fika masiku ya ku u n'wi endlela swakudya nakona u ta chuchiwa hi milawu vakhegulu va ku hayi swi ha ku chucha manjheni i ya ka nuna wa wena
2: Swi twa rini kokwani
1: Maleke
0: hallo
1: mi ni kuma kahle
0: ya ni ku kuma kahle mara heyi a ni tsaki nyamuntlha riqingho ra mina a ni poyile ma a hi yena
1: a hi langutiseni timhaka ta ku va se hi fanele hi humesela n'wana a handle ku a swa a nga voniwa hi mani na mani hi nga langutisanga nkarhi wo leha ku fika kwini swa ku n'wana nakoho n'wana loko hi ze hi ku sweswi n'wana u humele handle hi va hi languse yini ka n'wana woloye ku se wa fita ku va a humela handle ni le dorobeni hayi va nga kapeka makatleni va jikajika na yena kumbexani na lomu mi kuma loyi if ku na swiyila swo karhi ku a nga ngahi na laha mi kumaka ku na nkosi emutini swa ku fana na sweswiya loko n'wana a ta ta humela handle kokwani Maluleke hi va hi languseni ka n'wana woloye a hi languseni time frame kumbexani nkarhi wa ku va n'wana a humela handle nakoho loko hi ze hi ku n'wana a humela handle hi va hi languse yini ka n'wana woloye se i fikelele yini ku fita laha ka ku a nga huma se a na le madorobeni kumbexana a vona hi mani na mani
0: hi vulavula hi ku humesela n'wana a handle ku na leswi ya venge milombyana milombyana vulavula hi mimoya leyo biha ku na mimoya leyi taku na vanhu lava va hanyaku hi ku hambananahambanana kambe ku na mimoya ya vakokwani lavaya vakokwani wa hina va ka mathevu ya va ku ti tshamela le tintshaveni leyi
1: okay.
0: Mimoya liya ya fika hi ku lomu va nga tlulatlula hi kona lomu tindleleni lowu

0: ku tivi ku vakokwana va tlule hi kwini tinyamuti hi ku a hi tshamina vona ivi loko mi famba eka tindhawu letiya mi kuma ku mi ya hindza hi laha vakokwana va nga hindza hi kona ivi n'wana loyi a hawula moya lowuya wu n'wi damarela loko se n'wana loyi a kumeka na madyambu a ya tlela vo kuma se a thakamala a xeluka matihlo a ndla swin'wana na swin'wanyana leswo chavisa se inaka mi vulavula hi ku famba na yena epatwini hi laha ni mi byelaku kona ku kwala patwini mi fambaku kona a mi swi tivi ku vakokwana va tlule hi tikwini a mi swi tivi ku vanhu lavo vo biha va nga rhwala mimoya ya lowo biha va fambe hi kwihi va tlule hi kwihi ka tindlela letiwani hinkwato leti se hikokwalano n'wana wa hlayisiwa leswaku a tshama ekaya ku hlayeriwa masiku ya yena ya ku a humela handle loko mi twa va ku na mithuso u thusiwa n'wana a ta kota ku humela ehandle a kota ku jikajika a vona na dyambu leyi ende wa hlayisiwa masiku ya nyamuntlha swa titalamente va tirhisana na tiduba hi swo swin'wanyana swa kona swi hlongolaku mimoya leyo biha yaleyo ya vakokwana yani loko mi nga ri na swona sweswo ku va ku fanekele ku va na xikhumba xikhumba ni vulavula hi xikhumba xa yena kokwana yani kumbe mbilu ya yena hi kokwana a yi tirhisaka ku fana na munhu loko a ya xiyilwanini a ya tipfuna va na mitirho leyi va hi siyaku se mitirho liya loko mi yi teka mi yi hisa n'wana loyi karhi lowu a kombaku migirimbani liya ya ku xeluka matihlo na ku titivala titivala loko swi ri kona leswiya mateka mi n'wi hiselela nyana mi to vona o phakara loko swi nga ri swona sweswo khale ha ha tirhisa tala ka ha ri na tala ra ku loko hi tshivele ndzilo mi kuma liya hi veka kun'wanyani laveke hi le taleni hi teka rihlelo leriya hi n'wi peperhela hi rona na kumbe ku n'wi vumbuludzela laha a nkumeni lahaya mi to kuma xo chalawa kumbe exibya xa manana wa yena la nga n'wi tswakanga ku na xibya mara ni ta xi vulavula xihundla ni tolovele ku tirhisa masivi n'wahlungwani wa nibyi
1: na mito kokwani maleke
0: ya ku na xibya xa xihundla kwala ka wena kwalano lexi u nga xi tekaka u n'wi hungela hi xona ani leswaku xibya xexo u nga na xona murhi lowukulu swa hangalasa milombyani liya u to kuma ku phapala ene a mi swi tekeli nhlokweni ku xilo lexi u nga xi mbala i mhamba ka n'wana wa wena loko o tshika a duwa hi milombyani u swi vona ku se timhaka leti ya ti sungurile ha ta endla sweswo i n'wi hungelahungela nyana kwala tinhompfini ta yena u n'wi hungela na miri wa yena hinkwawo lowo na nhloko u to vona xo pfuke xi tshama
1: maswito mlandza
2: a ni le ku swi twi swa ni thavisa kokwani maluleka ma ta mi vulavula swilo swa vuhoranyana kokwani maluleka vani ni teka vayingiseri loko na swin'wana mi ta tlhe mi vuya ku basisa swin'wana ni vona tiqingho ta mina ti ri ku tsayiteleni
0: hayi n'wabyinjiva
1: kokwani maluleka
0: ni na ntshembo leswaku swi vula ku ka nkarhi lowu taka ni ta va na munhu wa kahle swilo leswi swi tsali ehansi u swi hlayisa
1: oro
0: leswi ni ku dyondzisaka swona hi minkarhi yo tala loko ni va ni ri na wena ni kombela u swi rhekhoda u fanekele u swi rhekhoda ku swi tava xitsundzuxo lexikulu kumba ka wena swi nga tshuki swi ku lahlekela swilo leswi nga ta va ni kari ku dyondzisa swona
1: hayi kasi mi nga ze mi vilela kokwani maluleke ni tshame na ball pen xitsali kwala na buku ni le ku swi tsalatsaleni
0: nonikhetsa swinene inkomu metani vitana loko swinene
2: mitani twani mu huwelela kokwani loko na swin'wana
0: okay
2: inkomu kokwani maluleke lava hi burisana na vona mitirivi wa ndhavuko na vo lava hi burisana na vona mfo eka matiyambi ya sikolana namuntlha ku ya sala tisekendi nga tingani eka awara ya nkaye awara ya ku hetelela mfo
1: leyo hetelela
2: ya
1: okay
2: ti ku busy ngopfu titinqingho ta vayingiseri kambe ke a hi nwi mati hi ndlela leyiwani hi ta kota ku va kha ya mahlweni hi ndlela leyo phoxa exichara valandzwa hi famba swin'we ku ya fika le ka wara khomera haperini
3: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela.

0: via www.gcrfm.co.za. GCRFA. Hirito. Rishlam. Ja, technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela hi yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFA. Hirito. Rishlam. Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela hi yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFA. Hirito. Rishlam.
1: Alright, M4, a hi vuyise sweswo eka madyambu ya siku ra namuntlha. A hi teka vayingiserila ka nambara 060 8875942. It is exact 1 minute after the hour and 9 o'clock. Ku na mingiserila, teka mingiseri.
2: Alright, mingiseri wa hina u le moyeni ka GCR FM.
3: Hi.
1: Mamkerile.
3: Mina a ni swi teka ku ri n'wina na tati kwalano na kokwana Maluleke ni xilo xin'we. Se sweswi ni vutisanile ene sweswi hina hi fanele hi hlamula swin'we.
1: A mi hlamuli nchumu, mi vula leswi mi tivaka swona. Kumbexana loko ku ri ku na leswi kokwana Maluleke va nga swi vula n'we mo ka mi nga swi tiviseki xiswona, mi hi byela ku n'we mi swi tivisa ku yini hi yo nkarhi wa open line walowo, hi wo ntirho wa up online sweswi. A ni xivulavuri xivulavurini n'we ma seketela kumbexana mi sola hi ku ya hi leswi n'we mi tivaka swona, kumbe mi nga vuli nchumu mi tshikela van'wana loko ku ri mi hava xo xi vula.
3: Okay.
1: Inko. Right, hi le ka nambara 060 8875942. Mingiseri, va vulavulile kokwana Maluleke ka madyambu ya sukana namuntlha. Hi la ku twa ka wena ku u tiva yini leswi kokwana Maluleke va va kha va swi vulaka. Ku na van'wani swi endleka va lava ku tatisa swin'wana ne swi endleka swin'wana va swi tiva hi ndhavuko wun'wana. So hi le ka nkarhi wa kahle sweswiwa ku va hi kha hi burisana vayingiseri 060 8875942.
3: Nene Pugeni.
1: Enko.
3: Amure na mpuni mauma wea na madam. Beza ni msamerini.
1: Okay.
3: Imane nringeta kumbisa sungwane. Ano na utibizo. Enta ufika kwa la mara. Nisongo ni ngata vula sona. Lokuruko ita ima sungu ita famba sungu. Enkaru wa uma 19th age. The generation was continuing not the changes to the corner of 1950 until 1980. So, I was born in 1989. First born in 1980. I was born in 1980. Mara kuna the changes to talango let na muta zwezi nga na to. Mwana wa mina wa 1990. It's 30 December 1990. Nungulande ibede. Mwana wa mina wa 99. Nungulande ibede. Mwana wa mina wa 2004. Nungulande ibede. Mwana wa mina last born one fact wa 2007. Nungulande ibede. Silesi ingare niena silangutisa niena siwona akuri na ku nkama un'wana a wu nga ta byela vanhu or family hinkwayo i ku nsakome mi yimana ina 6 months or na 3 months khale me bava swi vula a ni swi tivi that's why ni vulavula hi generation ya kala a wu nga ta swi vula a hi mikamane ni vulaku yona se ni hetelele ni kota ku twisa ku swin'wana swin'wana i xihundla xa family yaleyo na munhu yaloyo that's why na loko nsati wa mina a chucheka a ri xibedhlele a fanele a byela mina kumbe xana loko ambulense yi ta n'wi tekela swi vula kumbe ni pfuka nampundzu ni na n'wi cheka xibedhlele ni vule 99 ku i na n'wana o rhanga na n'wana hi ku a ri mimana se hi laha ni nga vuya ni famba na swona until 1999, 2004, 2007 ene swi leswi a ni swi tirhisa ngopfu a ni tirhisa swilo swa xilungu I'm sorry ku vula sweswo because a ni lava vula hi swilo leswiwa swa kala a ni tirhisa wa talament muthonyoni na swin'wana na swin'wana leswi a swi ndzaku vana lava nkama wan'wani va kahle I'm sorry a ni zangi tirhisa xilo xo faka nhlokweni swi ku taniyataniya lokukulu ku va ta va ni endlerini va ba mina na hambana mina hi nkarhi walowo by then ni vula early ma 60-something lowu va ta va endlini se mina ni a twisa ku n'wanuna wa pfumeleriwa na wa desi ku a landza nsati wa yena that's why a landza nsati wa yena xibedhlele a tlha vuya a tlakule n'wana na loko ku ri ku va nga va na swin'wana va nga swi xavaku va xava swin'we a ri husband and wife mara hi nga katakati vanhu vo tala because once hi include vanhu na n'wana hi nge vuyi na yena kahle na loko u vuya na yena a nge heti nkama maybe 2-3 days ro n'hweti or 3 months or 6 months a hanya because hi ta va hi tivise community hinkwayo se swilo swin'wana i xihundla se leswi nga ni fikisa ku ho swi vula ku swilo leswi hi nga ku swi endleni hi swona leswi swi nga right ni vula hi ku ya hi mina a ka nkarhi lowu mina ni nga sungula ku teka nsati ni tshama na yena a ni ala na swo swilo swa kahle mara me ni vona nga ri swi right ku papa i na lunghele ra ku leswiwa na le mintirhweni ku na swilo leswi hi swi vitanaku family responsibility leave me ni le living la ya 3 weeks ni sungule hi Wednesday kasi ni tlhela hi ma-10 so loko ku ri ku nsatsame o vaviseka ni ta va na family responsibility leave ku ta boheka ku ni ya ni ya teka phepha lereya a nga ri kuma le xibedhlele ra komba ku i vaviseke ka yini ivi na ri submita laha ni tirha kona a ka nkarhi wa swo a ni voni swa khale
1: he bava
3: e
1: a famba swin'we
3: e
1: a famba mari kona
3: ni na n'wini
1: mhakankulu eka mhaka leyi na nongonoko lowuwa i ku la ku vulavula hi ndhavuko ende ha swi tiva ku sweswi ndhavuko a wu le ku tirhisiweni hi la ku tiva maendlelo ma khale hi nga ri ku kanetana na maendlelo ya sweswi ya ku munhu loko andlisa leswi ka nkarhi wa sweswi swi va swi kha swi n'wi tirhela kumbe swi n'wi tirheli na hi la ku tiva no dyondzisiwa ku khale swilo a swi endlisa kwini n'we leswi mi nga swi ndlisa xoho hi leswi nga fika swi mi tirhela so sweswo hi la ku kota ku twisisa maendlelo hi la ku tiva ku khale a swi endlisiwa kwini laha n'wa mi fanele mi fika mi swi sapota mi ka swa khale
3: mi nga ni swi tivi ni tiva leswi
1: nahenso mi le ku swi vuleni ku n'wina mi endlise kwini kambe ka hi khensa swinene ngopfu nkarhi wa mina timaredio mo hi twa
3: van'wana mo mihlamulo na khale a swi ri kona swa ku munhu loko a lovini a swi nga tivisi vanhu a swi ri kona swa ku munhu loko a lovini a ta pfutseriwa hi dzova ra homu hi leswi a swi ndliwa khale mara namuntlha ha ha swi endli sweswo hi tirhisa yini hi tirhisa emabokisi
1: se hi la ku twa hi la ku tiva a hi la ku tiva sweswo swa ku khale a ku endlisiwa ku yini se hi swi twile hi lava swi tivaka va hi lemukisini ku khale a va swi endlisa ku yini enkomo mo hi twa van'wana enkomo thank you ni na masungulweni wehe i swi hlamuselini i ku na minkarhi ya sweswi hi nga xilungwini ne ku na minkarhi ya khale so nongonoko wa ndhavuko wa hile mfumo kahlekahle wu hi teka wu hi tlherisela ndzhaku laha nkarhi wun'wani hetela hi kota ku swi twisisa sometimes swilo masiku lama ku ze nkarhi wun'wana swi hetela swi nga fambi swona i timhaka ta ku maendlelo man'wana lama ma swilo a swi famba swo khale a swi fambisa swo khale a swa ha ri swi swona ka nkarhi lowu
2: ku fana na leswi a ni vula swona mina milandzwa ku ni twa nga ku swi yila hinkwaswo leswi nga kona na leswi vanhu va khale va nga swi veka ku swi fanele swi landzeleriwa a ku ri na nkoka wo karhi wa swisweswo tanihiloko kokwani Maluleke va vurini va ku swin'wana i ku tisivela ka swilo swo karhi so ni vona ingaku swi na nkoka ku hi swi tiva swileswi na ku hi swi yisa mahlweni
1: Alright, it is exactly 10 after 9 and 4. I'm going to get the little car walk to two. My Nakumo Melis Bongo in the Ghana in 1 hour. Anyway, you can have been said like 060
4: 885
1: 942. Repair it.
4: Hello.
1: Aye.
4: Hello.
1: Repair it, come on. Alright. Network, you look what's happening now. Mngabe ya futhe eka number ya
2: 060 885 942. Swan so less swindle, Bashindla, Namasukula, Baba one. Go back, Washindla, in Lela, and I won, eh, in bed.
1: Good morning, sir.
2: Milemoyan Cajisaria Femming Serena.
4: I am in Jan.
2: A pukling of Shalangwin.
4: A pukling.
2: Eh, blah blah night.
4: Ami, Tony Tema, Ami Shongo, Mativa, Chicane, Natasisi. I feel like Kukatakatan.
2: Eh,
4: Kale, kakale, leti chula kuna kundi kwa kwa manuleke iso. Mwana, kale, akungarina kineseta sibebele, nipala vula kakale. Kineseta kale lete atispane lete boburi tamono, akuriva kegulu. Seva kegula lava, doku makariva boburi tamono, ava chitiva kulaya loku mono, aboburi wini ingiwa ini, chinchanga cheta wona, inga gebe sanzi bebele. Se ava chitiva tindete lete atava kegula kumwana loku aboburi wini, iendi suwa kuyi. Evi loku aboburi wini, achama kwa landina ava boburi wakona, lava tati. Loko a tsamile ebe ku bankari tsatsi ga ku fikomisa komisa xinkavani xa yena xi hola xiwa loko xi vuyile xinkavani lexi xa yena a ku ri na swivangelo swo vakhegula ku nga nghena n'wana na u nga nghenelela mitshumu vakhegula a va sweka tintshutsu va katsana mipendzani yo karhi kwalaya va yi sweka hi ximbitani va vitana vana ivi vana loko va ta a ni ri xa xin'wini xinkavani xa n'wana vana lavaya va fika va fola va nyikiwa ntshutsu va pfune exikhwidyani xa n'wana va va khomisa tintshutsu vana lavaya va karhi va ku xixi rihodyohodyo tiketa n'wananga rihodyohodyo tiketa n'wananga va ku xi pfu la nkaveni va karhi va jikajika va endla sweswo loko tintshutsu letiya ti herila ni a va teka ntshutsu yin'wani va hulela entambini va boha n'wana luya na xisutini ku va n'wi sivela milondzani yo karhi se hambi swi ri tani a ni ri vanhu va khale na vasesa va hafani vanhu va khale a va tshama majoni se loko va vuya ku vuya va kona a va a ngo tendetende ya ku pfona mono ndlwini a nghenisa hi vatsati va ku i ya ku kandziyeni ka xihlangwa vatsati lavaya a va kuma va ri kwale ndlwini va tlakule xin'wanani lexiya ivi loko va xi takurile va n'wana a va n'wi nyiketa vatsati va n'wi nyiketa hi voxe a n'wi khoma a ni se xihlangwa xi kandziyiwile se loko a n'wi khoma a swi a va nga n'wi khomeli va i ta huma na yavuya a ku tomutomu kanani n'wana a voniwini ali ivi a tshama kwale ndlwini a tshama thini loko a tshamini kumbe va tini manzi kumbe yini haleni n'wana luya loko a sungula ku hlahleka hi ku ku hlahleka kahle a fanele loko va n'wi bobula mhana yena a nga voniwi hi un'wana un'wana aka vana lava timini va ha endlaku a nga voni hi vana lavatsongo a khoma hi vatsati ntsena dini ava se a hlangana xinkavane ti aku xinkavane ti ano ku wo komisa un'wana un'wana a xi baleka khala ni voni masiku la a na ku nga ri na valungu lava nga na vutivi a wu nga ri na tibedele loko

0: Come on.
1: Your God.
0: Money.
1: Man.
0: In the soko loko wasati a biblingwana se loko sa chucheke na vuyekaya eba a base swinene ngopfu timhaka ta ku lowa ja anga ngheni ndlwi yin'we na n'wansati a va chava ku ku nga ndleka swin'wana ri tlhela ri hata ri khoma rin'wani mara na kumbe ku va ku na swilo swo karhi na
1: swilo sweswa swo karhi swi kona hi mhaka ku ma swi tiva ku laha ku nga na gondzo ra ximanga ni gondzo ri nga ta ri nga ti tshiki timanga loko ti ri kwala ku ha xitlhangana xi vula sweswo sweswo swi tupha ngopfu i n'wi tekini n'wasati mara ku na milawu leyi nga vekiwa ku dlaya loko ku biwela yeni a nga ku tluli wo kala i tlula hi ni ta swiku wena yi tlurile
0: ni mi twile
1: swi vona ngopfu ku wena yi tlurile ene swa kona loko se swi tluriwini loko se swi vonake ni mageti i ta chava loko faka kona patini loko swi vhe swi tikomba ku wena u endle swo karhi i te swi fika ndhawu liya
0: no ni khesile mama mo yi twa van'wana
1: ni khesini na mina
0: hlayisekani ku dyaya ku engeta mba na madyamu lavanene na byiwi bya n'wantanyana
1: na n'wana byiwa bya n'wantanyana a hi bileni va nga nga swona va ta kota ku vona ntsena
0: inko
1: tanke milanga
0: right 26 after 9 last hour mixer wa mina eka madyambu ya siku ra namuntlha ndhavuko wa hina mixer a khensa swinene ngopfu na ngoma ya yi kuma kahle swinene swayitleri ya ra audio streaming i www.gistrfm.co.za 106.0 makenza 5 magandlani lami hikuma kumbe rikova mixeri eka madyambu ya siku ra namuntlha hayi khona va timhaka leti nga laha that's why i kuma ku phela hi ku loko va zava ku xixo karhi a xi ndliwi it means there is reason
2: hi yona mhaka ya mina namuntlha
0: hi ya ku ende swilo leswi ne hikuva hi kha hi tiva ti-reason ta kona hi swo swi ndlaka hi nga swi landzeleli ngopfu a swa fana namusi a ko vona something important vo sive vo chavela leswi
2: va chavela leswi
0: voko a n'wansati loko a ku humela hi ndhwalo a fambeli kule wa ha basa loko a basini a tshamanyana nkarhinyana va swi tiva munhu loko aza a basa ni nkarhi n'wana n'wana loko o hlangana na munhu wa xinuna ri ngona tlhela khoma futhi
2: kahlekahlese
0: va ku distance
2: kahlekahle mhaka leyi milandzu yi fana na xidyoho ne xidyoho xin'wana na xin'wana va swi tiva ku swi na switandzhaku
0: exactly
2: hi yo mhaka swi vekiwi kwalano i ku va hi kha hi tisirhelela eka switandzhaku
0: wa tiva sweko drift wa yi tiva leyi va tlhelaka kona va ta ku byela ka ku tshama henhla ka drift swa yila swa yila swa kona i ku swa ndleka u fika ku tshama i kuma ku ya kusuka itshwa
2: impela
0: se wa swi twisisa swa ku fana na sweswo hina loko hi kula me ni kulele standing vel a hi kula hi kha hi tivaku amandlwavini wa vola ngana hlwava a kombetele wu ri ntiwa va ku hi ta khonseka titiwa and a wu nga ta kombetela a wu nga ta kombetela mara sweswo a kombetela tlhe hi fika hi tshama hi nga mathiwu ka
2: mani
0: se loko hi vutisa ku why masula mi nga khonseki titiwa va kahi i ku xixima vanhu lava nga lava a kombeteliwi vanhu lava nga
2: tlela
0: se hi ku masulama hi tiva ti-reason ta swa yila swa vun'wina ku se hi nga ha landzeleli nchumu ende swi leswi hi swo swi ndhawu hi nga ha hanyi
2: impela impela
0: 28 after 9 ne ku na ti-voice note ta vayingiseri laha wo ni teka mikandziyiso ya vayingiseri eka 060-8875942 hi toko maangula mikwini
3: ri perile na vaxomi bya ra valamutana wa zenjiva hakunene leswi va swi vulaka malume hi swona mina ri malume malume wa mina leswi va swi vulaka malume hi swona hinkwaswo leswi va nga swi hlamusela a hi swi tivisa swona hina khale ku loko i sungula ku va i hika i va i bihe mirini a wu byela n'wingi la kaya va ta hlayelela tin'hweti va karhi va boha va nga tsali va karhi va boha kunene va hlaya mafundu lama ku hi n'hweti yo karhi i ta chucheka vhele loko i ku 9 months i ta va i kha i chucheka ivi loko i chucheka loko ku ri ku himpela i ya chuchekela a xibedhlele hi vona lava nga ta ku landza kumbe hahani va ta ku landza kumbe mhana wena sweswi va nga swi vula va va kombela ku vulaka kokwana leswi va nga swi vula ku vulaka vomalume loko i vuya a wo teka rikeketwani leriya i fiki ku a henhla ka mbhedo i ku ri nekaneka le kamarini ya n'wina le khale a tirhi ra mabyasi ngopfungopfu a wu fanele i ya i ya tlela leyi ku nga na mukhegula leyi na n'wana luya sweswi va nga swi vula i swo a wu sweki a wu cheli mati a wu ndli nchumu va vula swona malume ku ta ba nkarhi loko se i ku tirimandzi loko se xinkavani xi wile

0: xihlangwa lexiya i wu kona nsinya wun'wana va nge i xihlangwa va wu teka va wu katsa na tsomana loko hi siku ra kona i ta sindza laya a ku sindziwa kunene hi vulongo sweswi i tota polichi loko ku ri kwa swa handliwa wa koropa i tota polichi va swi vona ku hayi namuntlha mukhala bya va ta kandziya xihlangwa va sukela le nyangweni leyi va karhi va byala xihlangwa lexiya va xihaxa lexi a nga ta fika kandziya i va fika tshama mixewetana i rhombile a vutisa vito ra n'wana i n'wi byela lowa mukhala bya wena se hi loko kekwalani a tiva vito ra n'wana ku i mani kusuka kona a wu vheti ku loko a kandziya xihlangwa i tlhelela leyi i ta tlhelerisiwa hi nawu a hi lawula hi vakhegula i tlhelerisiwa hi nawu loko se va hlayelele tin'hweti ti ta ti fika 6 months hayi va ta ku chucha va ku hayi tlhelelani kwaleyi a ndlwini ya n'wina i tlhelela kwaleyi hi mhaka ya ku xiyila lexi sweswi va nga swi hlamusela malume loko i ta suka lowa n'wanuna a jikajika a ya hlanganahlangana na valavan'wani tintombi loko a vuya laha a khoma n'wana luya a swi yila va ku swa yila se sweswi a ni va ri swi yila i yini va ku leswi manese lamaa ma tirhaku ma sukaka tindlwini ta wona le kaya leyi mi ma vonisa ku yini va fika va khomakhoma n'wana a swi fani se a ni sweswiwani vanhu ve ri xiyila i yini kusuka kona kwalani loko se i chuchiwile kwalani hayi loko ku ri ku se manjhani va ku chuchile tlhelele le ndlwini 6 months yaleyo leswi malume va swi vulaku swa ku ku va ku ze ku hela ku va kungati liya hi mhaka ya ku ku na mavabyi lama va nge i ricilani yo i ta orha ndzilo wa n'wanuna hambi ku karhi ku hisa i tshinela ndzilweni i twa xirhami hi ricilani ra ku va ku wena i hatle i khakhanajeka mi hlangana swi nga se tshamiseka n'wansati loyi a ha ri na sweswiya i ta ndla misisi ya wena leyi ngaku yo i relaxa leyiwani yi nga ri ya i ku pupupu i ndla pupupu i ri mikulukumba i tshami ri na ricilani loko mi hlangane swi nga se za swi tshamiseka ku nga se za ku va 6 months kusuka kona kwalani loko mi hlanganise sweswo na mpundu vakhegula loko i pfuka na n'wana luya mithusi lowuya va nga huvula malume a nga wu boha xisutini n'wana luya va n'wi secha va languta va kuma ku a n'wana a nga ha ri na mithusi va ku ha swi tirhekile va ta n'wi khoma va ku n'wi va n'wi halalata va ku ya hi ya xavevuka a va ndlaki swona loko ku ri ku humindle swona va mi byerile ku na milawu ya kona kwaleyi kun'wana endlisa ku yini loko mi hlanganile hayi va ta n'wi khoma voko hayi ku i na xidameli landzelerile milawu leyi a hi nga n'wi byela yona a xivevuki kusuka kona kwalani ivi loko i pfuka na mpundu i ta teka mali yo basa mara a ku ri macheleni ma 10 cent na ma 5 cent na ma 50 cent yo basa na ma 20 cent i ya i chela mati i veka nyangweni wa mukhegula i teka mali liya i yi hoxa kona i va komba ku ha tolo se hi tivanile swi swin'wana swi swa kona leswi i milawu yaleyo ya endliwa marito man'wana se hi vikile ku hayi n'wana se i tiviwile hi leswi va hinkwaswo leswi va nga swi hlamusela malume va hlamusele swona leswi a ho tatiso hi leswi a hi swi tivisa swona hi nga ta lehisa ngomo hi siyela van'wana mavonelo ya mina mativelo ya mina hi ya lama mativelo ya manana mariya maswanganyi mina ni kwalanga maswanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu ambasa hi tweni van'wana la ka ndhavuko danko
1: inkomu mani maswanganyi va le vuhosini nambara i 060 8 7 5 9 4 2 060 8 7 5 9 4 2 a hi tweni wun'wana mingiseri
2: ahe valandzu khale ka matiko ha ha bebula vana hi tivula vukati bya hina kani hina hi kurhukini leswi vulaka ku kokwa maluleke na vamhani valava hi swo sweswo hina vana va hina hi va tivini n'wana wa tiviwa a nga furhaleli wun'wana i ta kuma n'wana wo tiviwa a huwa kahle ngopfu n'wana wo ka nga tiviwangi hi xihu u nga ku xi ya hawula mbhezana hi leswi xo ka xi nga tiviwangi n'wana wa tiviwa na n'wanuna wo tiva n'wana wa hlonipheka na mhani wo a tiveriwa n'wana swi saseke ngopfu swa yena hi kanene wo milawu ya wena i ta byela van'wana va makwerhu i ta landziwa avikatini vanhu va vana ivi vana ho va lava ku landzisa milawu ya kona va ta tlhela va byela hi wena ni mhani mo huri kwala ka mapuku ku ya dyona na ku tlula dango
1: inkomu
2: hi swo sweswo
1: Inkomu kokwana wa Don la ka Mapuve nambara i 060-887-5942 vulavula na yena mingiseri wa yena u karhi u hi byela leswi wena u tivaka swona kumbe loko u lava ku vutisa hi ta va hi kha hi amukela kokwana Maluleke va ri karhi va hi pfuna va landza
3: alright and about to dial 060-887-5942 mingiseri nga ya mahlweni rhumela kahle nkandziyiso wa wena kambe ke ku na riqingho la ka 060-887-5942
1: le moyen ka jisa RFM
3: repere
4: ai ngomu ngukile ni problem njani mina ngikombela kubutisa mo nimbusa ku ombe ma malek
3: okay
4: eh kuloko ngwana ari laba kuloko lo abiwa bani ngoku bani obiwa laba kuloko morila mfamba ngwe na moti ala mtu aku intisi na
3: ngoku
4: ari loko ngwana abiwa ande so so ngwana obiwa lesa lesa abumbuluka abiwa lesa abona so bari
3: I'm going to go to the house. Yeah, ileka nambara 060-887-5942 mingiseri. Hi byele leswaku wena u angula kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha ka 060-887-5942 kumbexana nga kumba riqingho kumbexana nkandziyiso wa rito. Fambisana kahle na phoxi ya H eka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ndhavuko wa hina 060-887-5942.
1: A twin mingiseri.
5: I'm going to go to the house. Si da circo na kale na kale ne sti sa sweso kuvana vha ina vha ka ndingi swi tangwa vha chimeruno hoja hoja swi tele ku swi hla swi tele ku ku hlaya ku shura mani mari ya vha dzetho ko maka kwa ka maswangai na malume kwa lana vha patona street ange ta ti sa ngi ungu ko mu mani tenje kana dza ku ni swa kwa ka small chip
3: se me vula ku va hina vana hi ku sweswo a va ndliwangi swona a hi vana kahle mfo a hi tele ku vuyeni swinene vana u nga za hleketa na titlherisela ndzhaku alaiseri makumenharhunhungu wa timinetse i suke kahle ka wana nkaya ndhavuko wa hina eka madyambu ya siku ra namuntlha njhana va landza fambisana swin'we na phoxi ya H n'wazinjiva eka madyambu ya siku ra namuntlha a ni tivi ku ha ri na mikandziyiso kwalani kumbe xani ti timhaka leti ya ta tikholo na
1: ku na miyingiseri laha a hi 20-60-887 va fambile
3: alright mbalekile miyingiseri vuyani ka 060-887-5942 miyingiseri hi twa ku n'wina muangula mu ku yini eka madyambu ya siku ra namuntlha mhaka leyi va ka hi kha hi vulavula hi yona yi na nkoka swinene ngopfu no tsakisi ku vanhu lava va nga ku ngheneni ne mostly i vanhu lavakulu and va vulavula through experience va vulavula hi swilo leswi va nga hlangana na swona a ni tivi ku hi le ku hanyeni mara ku na van'wani va vulavula mhaka yin'wana va ku sweswi ndlaka na vana va masiku lava mi nga twi and vatswari va ku tala va complain va ri vana a va twi hina mara loko hi vulavula hi ri hayi a swa ha tirhi a swa ha tirhi mara hi lava mahlangi a mi le ku twini
1: 060-887-5942 a hi twini nkandziyiso lo
3: alright
2: riperile leswi va nga tlhaya swona kokwa wa Maluleke hinkwaswo hi swona loko munhu a ri miyimani a ya xibedhlele a nga landziwi hi van'wana landzi vahahani kumbe va mhani n'wingi kumbe vakokwana va vuya na yena n'wana luya a fika laya gedele va bankulungu a va ririririririri i va ngheningheni wa giku andlwini n'wana luyani i nghena ndlwini ya vamhani ya vakokwana a nga yili ndlwini ya n'wilo wa n'wanuna ende n'wana luya i fanele a ndleleliwa hansi ku na swi swa yena leswi ndlaleliwaku laya a swi tlelatleliwi munhu un'wana na un'wana n'wana a nga ta lumalupiwa xexi a tirhisaka xona n'wana ndichi ya n'wana xakudya xa n'wana
6: hayi anga tirhisi swin'wana na swin'wanyana anga teki ndichi ya mhana yena a dyeka yona mukapu loko u fike nkarhi wa mukapu n'wana i fanele a tshama laha ndlwini a nga humi na ku ngheni munhu un'wana na un'wana laha ndlwini laha u fanele nghena lavakulu a swekeriwa hi vakokwana loko munhu a nito dyana a nga sweki hi swekeriwa hi laha a nga landzeliwa nga n'wi landzela n'wana vakokwana kumbe mhana yena a n'wi swekela n'wi nyika swakudya laya a nga zi va kha humahuma ndlwini i fanele a tshama laha ndlwini to dyana hi kondza a ta ta fika nkarhi loyi va nga ta n'wi byela ku i fanele a huma ene i huma hi nawu a nga dzumaka a nghenanghena layani dzumaka a hlamulahlamula lowa n'wanuna na loko ku ri ke nkarhi wun'wana se wu fikile wu huma handle a nga humi gede i va a huma kwalaya kaya kwalaya a tshama rivaleni loko ku ri ke yena lowa n'wansati va n'wi rhuma giyani a nga fambi na n'wana wa famba leyi ivi n'wana a tsala na vamhani a ta kota ku kahlula a vuya i ta vuya ku mavele ma ta vava loko n'wana a kha a rila leswi hina hi swi tivisaka swona a swi tele ngopfu va hleyi swona a hi swo leswi mina ni swi tivisaka swona mina ni kule ka vanhu lavakulu lava ni dyondzisa nawu hi leswi mina ni nga nisiwa swona n'wana a nga ngheni emangwanini wun'wana a ri ntsongo n'wana a nga yinkosini n'wana loko a ri ntsongo n'wana wa hloniphiwa n'wana na milawu n'wana a nga twa ku va va nga swi tivi ku ncini n'wana munhu a tshamatshama henhla ka mpahla ya n'wana mpahla ya n'wana yi hlantswa ka swibye swa n'wana yo hlantswahlantswa ka mabavhu yo switalatala na swa vatswatsi n'wana na nawu na nawu n'wana hi swi hi swi vonisaka swona ni ri la ka thomola i n'wamhaka ya n'wudani
3: hi khensa swinene la ka thomola eka madyambu ya sukula namuntlha mi ri yini wena mingiseri hi le ka nambara 060 8875942 andi hina mingiseri na
1: hina nkandziyiso la idoni
3: all right
2: ripeli ni mnantswa la ka jisara mpfukini hina hi hlayisekile la ku hindzisanyana papa lava va nga vutisa va nga ta va na xivutiso xa ku vile loko n'wana a biwa hi minondzwani muti hinkwawo wa fa e-e a ku fa muti hinkwawo bava loko n'wana a biwa hi minondzwani mhana n'wana a rila n'wana u endla xigono ingaku yo biwa hi stroke inkomu
3: mi nga rile phoxa mi nga rile
1: loko mbilu yi vava
3: the worst part ne you are not aware a wu swi tivi ku ri what's going on
1: anile ku swi tiveni
3: like swi tshame swi endleka vhele ka n'wana wun'wana ka n'wana sesi wa mina ka hina ni like swi endleka hi ndlela liya ko va ku ku na lava nga n'wendla leswi nga va nga xi endla n'wana luya wato mi nga rila mitwi ka ku hundza emisaveni phela like a ka exist leswo the way leswi munhu a ndlisaka swo loko a hundza emisaveni ne swi va i va a ri ka xiyimo xexo like va ze va tsutsumela ka makhelwani va ku hey miyerisani sweswo n'wina n'wana loyi a nga lovanga loyi va xi teka va xi vumburi bya nkumeni sweswo sweswo xi hentshemula xi hentshemula a xi tharamuka so ey i one sweswi u hlangana na xiyimo xexo
1: mina ni nga n'wamuhloti mo
3: so wa swi vona ku switandzhaku swa wena a swi vuyi ka wena as mutswari swi vuya ka n'wana wa swi twisisa a yi fambi mingiseri u la ta yi byela ku yini wena ka 060 8875942 a ya ha salela na nkarhi wa tala swinene mingiseri kambe ke loko ri ku ri we yi koho mhaka leyi u nga yi tsalela eka WhatsApp leyi kumbexana u yi bela riqingho eka 060 8875942 hi le ka nongonoko wa ndhavuko wa hina i jahana ntombi eka madyambu ya siku ra namuntlha hi le ka wara siku ra le ka wara nhungu ya gimeta kahle ka wara khume le ka wara khume loko hi gimeta ku na nongonoko wa tale mbilwini na mutirhiki loni mrex the dj le ka wara khume ka fika le ka wara ya 12
1: alright sweswo 060 8875942 vulavula na yena mingiseri wa yena a hi tekeni nkandziyiso wo hetelela
3: alright mo hi twa lapa
7: riperile mihaxi milambya hi mingisa ku antswa hi ri kwala ka Mignis block 2 mina ni kume vana ni ri xilungwini ku nga ri na munhu lonkulu ku ri hina vanhu valava a hi ringana mina na yalo hi nga kuma n'wana vana na yena so ni kote ku ya va amukela xibedhlele ni va sayinela ni huma na vona ni kotile ku tshama na vona 3 weeks ni kha ni va nda swileswi hinkwaswo leswi lavekaka na tisanita tive kona. A ndzhangu ni va na problem ya swin'wana swin'wana swa ku if loko n'wansati loko a vuya a ku bebuleni i fanele a va hlangana vanhu lavakulu. Loko ku ri i munhu loyi i tivaka xintu a ku na problem a ni wu landzelerisa swilo leswi i nga kurisa swona we kula i kha u swi vona. So a ko va mavonelo ma mina malama tsanana a mi ri na swa namuntlha ntsena ri kwala ka Mingisi Block 2. Danku.
1: Nkomu swa namuntlha ntsena ka Mingisi Block 2.
3: Hey, swa namuntlha ntsena swa mundzuku ke. Ya info ande kahle kahle ni a va vuli ku a swi le ku a swi vuli ku n'wana nga hanyi but hi le ku reflecteni ka mhaka leyi swilo a swi ndlisa xona khale ivi and then masiku lama hi tlhela hi va na mavulelo lama ku vana va masiku lama va fa ngopfu heyi mafu ya ti-accident khale ma nga ri kona swo tisunga khale a nga ri kona a hi swi tivi ku swilo leswi xana swi vangiwa yini vana va masiku lama mira a va hatwi mara loko va hi teka va hi tlherisela le ndhawu leyi n'we mi vula leswi n'we mi swi endlisaka swona masiku lama ku ri ku swilo leswi nga ku endlekeni masiku lama a hi swi tivi no swi vangiwa yini kumbe xana swi vangiwa hikuva hi kha hi tsandzeka ku landzelela swilo leswi ya khale a va landzelerisa xiswona a hi swi tivi.
1: Ni vona ingaku na ku va na vutivi swi na nkoka na loko hi nga swi landzeleli ku hetiseka mara loko hi va hi kha hi swi tiva swilo leswi hi va hi kha hi endla swilo hi vukheta hi kha hi hlayisa n'wana.
3: Na ku nkarhi wun'wani hi nga ku next time ka kumbexana nkarhi lowu taka hi tirhisa maendlelo malama hi swi ya saying ku ri no sometimes ku va na knowledge swi kahle swinene a ni knowledge leyi hi nga na yona hambi hina hi nga fiki hi tirhisa mara loko ku ri ku hina yona hi grabini van'wani nga fiki va byela ku ri no hayi phela mara khale sweswo hi le ka maendlelo lama swo mara khale leswi a swi nga ndlisiwi swona a swi ndlisiwa leswi phela va hi dyondzisela swona va tiva ndhavuko ku ri no hi va hi kha hi kota ku swi tiva ku vo khale loko va ta beburiwa a swi endlisiwa ku yini swilo 060 w875 942 ma yi twa mingiserila
1: mlemoyeni ka GCR FM
3: ripere
8: ela
3: ahe riperile
8: mlandzu ya mpfukile na sweswi kwalena
3: i pfukile
8: i pfukile
3: i manana kanye okay kokwana wa ntsumi
8: ni le ku swi tweni swona swi yila hinkwaswo mara mina ka swilo leswi hinkwaswo mlandzu a ni hi ndyangu hi kona ka vana va mina leswi vongo ha kumbe ku na vaveri ku na ku tlula swiyini xixambiri ku tlula xixangwa ku ndla yini yini mi ka vana va mina a ku vangi na loyi sweswi swo hinkwaswo swi nga endleka hambi ku ri ka ntukulu wa mina ni endle leswi mina ni tivaka swona ni swi tirisi sweswa swa xichangana swi ku yini swi ku yini ma ni twisisa se na loko ku mi kuma ku leswiya swa ku hi ku vulavula hi timhaka ta ku a khale a swi te o ku fana morning ni nyika xikombiso ku hi swi swa ku na ti-accident ngopfu khale na ko timovha a ti nga talangi timovha na to ti-accident a ti nga talangi ku timovha ti nga talangi sweswi timovha ti tele ma ni twisisa va na timovha vafana masiva ku fana na leswiya so swin'wanyana swi nyenya matihlo ya vanhu ni rile ngopfu ni kha ni tshama ni ri wexe ni va byeriwa hi anakanya mara hi ku a ni rila ni ri wexe yima ni mi byela ku a ku vangi na a nga vangi na vutsoniwa byo karhi kahle kahle swiyile swo tala swi nyenyela na mahlo ya vanhu loko va ku nana ku loko i rilela n'wana loko a ri ku vabyeni i ta khonyela swirho rila ku ri na mukhegula kumbe ku ri na munhu i ta i swirho swi ta khonyela
3: a yo ba hi mulombyana anakanya na ai be mlomzani
8: ku ra leswiya swi va ku loko n'wana a vabya a nga rileriwi a ni munhu loko a vona n'wana wa hi a vabya ngopfu ku fika la a ri laku ku va i n'wi humesela mihloti swa ku i nga rili i ta ka khonyana swirho loko mbilu yi vava hi ku vona ku n'wana wa vabya a swi ndleki i nga rili mara loko u rila i ri wexe na ku yi tshame a vabya i ze yi rila a ku na xikombiso
3: hayi loko ba mlomzani mi nga rili manetu
8: ayi ni mula ku mara
3: ani ndi ni mula ku bona ntumi ni ri loka ba mlo ndzala mi nga rili
8: a phela mlo ndzani ka hlekahle ku twisisa ka mina leswi mhi swi tivaka na ku va n'wana a hama loko a ku bya hama ku pumla ndza kuphumula ndzona a swivulisa swo fanaze a timeka leswa swo swo fana na ka titwa rini ivi a vumbuli bya nkumeni ndzona ndzi ku kwato andza swin'wana vulavulele i le kubweni hi milondzwani ka nkarhi wolowo mantwisisi hileswo riti milondzwani ri hlamuseta swilo swo tala milondzwani ka nkarhi wolowo mantwisisi hileswo riti milondzwani ri hlamuseta swilo swo tala swi vulileswa swa ku n'wana a senta ingaku yo ina.

0: Swi ngafundisa swona na swa swi khensa mani mara ho khensa na leswi khale va ndlisa swona mata hi nga swi tivi mara swi hina vutivi bya kahle ku khale ku risiwa kwini
1: eya a ri swi kaneta mantwisisi eya a ni swi kaneti no vula ku swi yila swo tala n'wana mhani swi nyenya matisi ya vanhu swi nga endleki kumbe ku voniwa hi vanhu. Mantisisi.
0: Ne mitwili kokwani wa ntsumi.
1: Eso.
0: Ey komo. E mfo. Ey teke kokwani maluleke la ne. Inga za ifamba. Kuna ti question tin'wana leti vanhu va nga ti vutisa ne. Yeah, so va fane kokwani maluleke va va kha va tihlamula. E na vona kwala moyeni sweswi kokwani maluleke.
2: Kokwani maluleke.
3: N'wazinjiva.
2: Mari kona mari na hina.
3: Ne mitwa kahle.
2: Kuna
3: sweswi network ya mina ingaku yi kahle ngopfu swinene ku tlula na mpimo.
2: A khensa swinene hi ku ku na swivutiso swa vayingiseri va hina laha.
3: N'wana mukhacana wa marhanelo wa dumela wa sundzuzo wa mingo wa Chavana. Ni kona la ku hlamula swivutiso. Ni kona la ku kombisa leswaku leswi hi vulavulaka hi swona hi yini.
0: Kokwani Maluleke hi ku kokwani Maluleke.
3: Hello.
0: Move mi ngela ka yona straight, salele 8 minutes ntsena sweswi. A famba ha na nkarhi, dumelani famba.
3: Nela ku nghena ka leyi ya ku tatani lava ya vanga te. Na xana loko n'wana a khomiwe hi milombyana kumbe hi mavabyi yo karhi. Loko ho tshika hi rila. Swi vula ku hi ta famba hinkwenu, yimani ni kaneta ku hi swona. A ntiyiso sweswo yimani ni mi byela ku hambana ka kona hi swihi. Milombyani na mavabyi swi hambene i swilo swimbirhi swo hambana. Ku na milombyani mara ku na mavabyi. Mavabyi a hi wona lawa hi ngo twa loko n'wana hi n'wi vona a ri na mavabyi ivi loko hi rila hi ku i ta khanyana swirhi no a hi swona sweswo. Leswi swi baku n'wana a va xilema. I milombyani ringetani ku rila n'wana a bohe hi milombyani mi ta swi vona ku swilo leswi mi vulavulaka hi swona swa tirha. Same time mi ta kuma a krempile a va xilima a nga ha va khanyana nenge kumbe voko kumbe a tshuka a nga ha va na vuna. I milombyani leyi ni vulavulaka hi yona sweswi leyi swa limata swilo sweswo. So a hi tlheleleni ndhaku hi nga lavi ku swi vona hi matihlo hikuva loko n'wana a limarile a nga ha tshunguleki a nga ha tshunguriwi se hi nga swi ringeti hi la ku vona ku hi la ku vona ku swa tirha na ene loko n'wana a boha hi milombyana ivi n'wina mi rila mi nge hi n'wi tshunguli hi makumu xilema forever until you die. So swi ta mi xumbadza ngopfu hi rin'wana ra masiku loko hi ringeta ku lerisana hi leswi un'wanyana munhu a swi tivaka a hi swi tekeni hi ta kota ku hlayiseka hi ta kota ku pona. A ni ringeta ku lava ku ta hindzanyana kwalano hi ya le ka mhani Maswanganyi mhani wa Daniel va ka Push Maswanganyi hi ya le ka mhani Maria lowa tukulu eka Maswanganyi va khombe timhaka tikulukumba ngopfu leti va nga ti vulavula hinkwato ta ku veka na macheleni a phakati ka xihlambetana ku cheriwe mati va chele mali andeni ka ximbutana mara va xi veka la ndleni anyangweni va vulavula hi timhaka ta ku hala ndlwini matolo timhaka ti basile loko n'wana a nga ku nga endliwangi swona vari wa vevuka i fana na phepha kumbe khadibokisi mara loko n'wana ku ri ku timhaka leti mi nga lerisiwa tona mi tendlile hi ndlela ya kahle n'wana loyi mi ta n'wi twa a nga vevuka a ri kahle ene loko mi n'wi halalata mi n'wi vona ku n'wana loyi wa hanye kahle mani twane. So hi lava ku ta hindzana le timhaka leti ta ri cilana leriya hi nge ha mina ni ta nghena na ku vona ku swi ndla yini i to puruka misisi yo ndlangaku yo xiniwa ene hi makumu swilo leswi timhaka

0: ganhar nenhuma nem nem entrar cá arre songurio me dá calma me fana ro
1: mina mina entrar cá lhe ainda por sair é mais show do gracious people
0: lhe a já cuve já comana a anga casa a samba é queiri no e mano nem me dá cá servale a vou ficar para um bumbulo da ansi a não bumbulo da ansi com a ta cota com casa casa mano a mana le kukuru kuba tika vaku byela sweswo ku why nwana lowe anga kasi lowe swivula ku swikona wena mhani wa n'wana inga anga sevelekiwa n'wana lowe u fambe u tlulatlula tindleleni lomu ku nga hundza tinyoka se va ku byela leswi teka n'wana lowu n'wi bobula u famba hi ndlela leyi loko u tshika u kuma na ku nga tlula nyoka ku fika u phela marha u ku wena nyoka bola marhumu
1: se loko ku nga hlanga hina la nga endla nyoka
0: swivula ku nkarhi wolowo u nga ta hlangana na naswona hikuva ni a swi nga visa siku rin'we as long loko va ku lerisile swi vula ku minkarhi hinkwayo i ta va yi kaferile ku hi rin'wana ra masiku swi nga endleka loko no famba hi ndlela leyi hi ku yi lehile swi nga endleka ni kumala ku nga tlula nyoka
1: kokwani Maleke
0: hayi hallo
1: a nkarhi wa hina se u yisile kokwani
0: mani le lava yingiseri eka vayingiseri va GCR ni hlangana na n'wana wa mukhacana wa marhanele wa dumela wa swindzu bya mi nga chavani ene ni kombela ku loko ku ri na minongonoko a ho kaneta minongonoko hi vula leswi hi swi tivaka leswi tivaka hi hina a hi destroy nongonoko a hi ri leswi swi nga humeleli hi ku mina a swi zangi swi nga ni humelela no u vula leswi u tivaka swona leswi u nga hlangana na swona a wu destroy nongonoko hi ku ku na lava va lavaka ku landzelela nongonoko lowu lowu va lavaka ku wu va pfuna se loko u va kherisa ku vula ku va nga swi endli ivi va ya va ya humelela hi khombo hi mhaka ya wena
1: nimitwile
0: na n'wazinjisi
2: kokwana
0: ku dya hi ku engeta
1: inkomu
0: ni khensa swinene
2: inkomu
0: dango
1: ya va vulavulini kokwani va vulavulini swi tikomba hi nga ri kahlekahle ka ha na swo tala leswi va lavaka ku ta swi kombisa kokwani Maluleke mara hikwalaho ka nkarhi mfumo kala wa hi pfumeleli mfumo nga wa hi pfumeleli
2: ma ni ta vula ku vutivi byi na matimba
1: ya
2: mhaka yi le ka ku tiva na ku twisisa swilo swo karhi
1: I ku komba ku mpela swilo a swi fani van'wana va kombisini va ku khala ku ri ha madokodela wa ni twisisa u nga teka xifaniso xa nkarhi wa ku ri ha madokodela u tlhela u swi fananisa leswi ta swi vona hi ku mpela nkarhi luwa swilo kahlekahle a swi tika mara vana va kota ku va va hanya a hi leli va yingiseri fambe mfumo kumbe va hi lomba awara yin'we
2: ku na nyana yin'wani va nga yi vutisa va ku n'wana a nge se huma matinu wena mutswari wa n'wana wa ya nkosini xana kokwani i nga ku va rivale ku yi khumba
1: otherwise vhiki ri taku before hi nghena ka yin'wana hi ta sungula yona
2: hi swona vayingiseri va hina hi khense swinene ku va mi tshame na hina mi tlhela mi bula na hina hi na hi ri a byi ve bya n'wentenyana
1: allright ka mixo safa ya mixiwa ka mina ngombe napinesa aka jara valandza ni n'wana khazamulo wa xikoci wa kokwani mbalati i ntikulo vakomani va valeri mandlangamandla ka mavuza ka ya mixeri ni humayi laa yi nga nghena hi kona ri peace and love and happiness wun'wana vilani kweni maka hlayisakani tata till we meet tomorrow sometime same place the same show mfo a ni tivi vayingiseri ta hlangana na madyambu mindzuku ka the big breakfast zone hayi na khekheleza me na famba hi le risimu ri suka kahle ka risenga va ku ri rhandzu ra sikeme va fambisani kahle na Mr. Baloyi va ri tiva rhandzu ra sikeme loko vulavula hi rhandzu ra sikeme vulavula yini
2: vulavula hi leriya ra xikeme lera ro phuntisana
1: baba hi hlangana na vayingiseri mindzuku ne ka ningonoko wa youth talk a va ri sungula va hi kha hi bula kahle na advocate kambe kene ka second hour dokodela va ta va ri kona vhele ka siku ra mindzuku mfo hlayisekani byi n'wana bya n'wantenyana tata

Alright, makumbiri muna uvela hoti mina zivela kubila warlia ya malonga la warlia ya kume kana gona kotali mbiluini mingtura mina iko nsamba gaiko medipina sunene kana gona gulawia wa ndamu ko wa hina nkaso sunene luwantu mbanir push ntumbi ya katlungo nvela ndela li na jara wala mzwa kwa katlin jimi nsiri katlin kare shoku na mehinda fukan rima ya mina ndi manir kwa la kare diya ina shiranza GSRFM 6.0 may guys me na way mingtura me taba kare ya mana katlele gawarle ya kume mbiri ka ma drumbo ya sukura na mutla ndala yo yale ya kambe kaya shosh tama katle wingsa yore ya ndlewe vele ka radio wana shiranzo nere laka shonzo lesha 106.0 may guys nangu na minu kuma katle ka audio streaming sha www.gstarfm.co.z and pamandan vyelele mingtura me na kupa katle ma tama katle ma drumbo ya katle kwa la ka lamga kovele ndlela le kumbe chani mikamiri kuma kahle miri ka swipandra mananga swanwe kumbe chani swamana man kumbe chani miri kwi kumbe kwi lamga ko as long mpile kahle radio yangu na xirhandzu GSRFM 106.0 megahertz ayi kona ni bamandla ni vuyelela kuva kahle miyingisele kahle radio yangu na xirhandzu GSRFM 106.0 megahertz Kaskelo am kala kami na mrax the DJ jale ria vela nera rak bumblanyana rak fan lo kathe ntimoro ngar wona lo kwa muna ngalo tolak nena nera wona sta bana ngashira lo bahla mina lo manti ba kana nera e jale ria ara kunti mai bo manir Se como gaita ver con a fele link tava kare play no mas tipo no no ku atalem belwin ino no kulunga koma tso koma gato kamba na mbana ti makel te ko mbana mbana le te tsupa kambilu ya ming sir ming sir nwana nwana we ming sir romelo ku kuna le tu dia kambilu ya we nga romela kahle ka nomboro 060 7705 942 ku mchana romela kahle ka nomboro ya kamina le ya 065 578 6708 kutani ke timhaka ta wena hi ta vona ku ti hlelahlela hi tipakapaka hi vona ku swi tshamisa ku yini u pfuneka njhani hi ndlela yo yaleyo kwala ka radio wena xirhandzu ni ri Alright, tiwunyile timi ti tshova kahle na vamasewa wina nga tshovi hi vitira nuna vhele hi ndlela yeleyo ni ri right ri sumura kahle kusuka kadalid matswa bemuda va ku ri swilo yini kegu anda kalo kunimne kahle ri simukiswa ka Dr. Thomas Chauke va ku hayi kona Jehovha vitira risimu ri thiwe tano vhele ndlela yeleyo kwala ka radio yin'wana xirhandzwa GSRFM 106.0 megahertz vun'wana va ku hayi kona voni kutana ni ri na vuya kahle na nhlokomhaka swoswo

0: a radio hasola nga ipfuleli ke go pfulela ka tsena Gstar FM 106.0 MHz ndlela le kota ku vakari u twa timhaka leti nga kona vele ti dyondzisanaka a hi tsundzisanaka akanaka vele ndlela leyo kwala ka nongonoko lowu wa talembelwini a radio hasola nga pfuleli okay go la ilaba ku tiba kahle kahle ka sikura na motla e makale ilaba ku tiba yona ku so makalia yi endla ku ri ti maka mindyangu ya ku tala ka mikarhi leyi nga ka yo mi kuma ku ya hahluka kona ku dlayana kona hinkwaswo leswi humelelaka ndhakwini a xikarhini ka mindyangu ku nga va ku ri yini mhaka ya kona kona hi nga yi ahlula njhani mhaka leyiwani ku va hi kota ku va ni hi hlula swilo leswiwani swi hungutana loko va langutisa hinkwakwako ka mahungu hinkwako lomu ka swiya swihangalasa mahungu ku na timhaka leti nga tala ta ku hala kuma ku dlayiwe munhu hala ku ndleka yini hala ku ndleka yini mhaka leyiwani hi nga yi hlula njhani ngopfungopfu ka timhaka letiya ta ta mindyangu laha kuma ku un'wanyani i hela kuma ku i dlaye nuna i dlaye nsati hi ndlela yoyaleyo ku nga va ku ri yini nakona hi nga swi heta njhani kumbe ku swi antswisa njhani ku swi hungutana hi ndlela yeleyo kwala ka radio ya n'wina xirhandzu nakona ku tala mbilwini mintirho ya mina laha ku twa ku xana ke timhaka leti ti dyaka timbilu ta vanhu leti endlaka ku un'wanyana za biyambile biyela un'wanyani partner ya yena kumbexani un'wana wa ndyangu ya wa ka vona nga ha va ku ri makwenu ku nga ha va ku ri buti ku nga ha va ku ri papa ku nga ha ku ri mhani hi ndlela yeleyo kuma ku nkarhi wun'wana wun'wana i zagina dla tata wa yehe kumbexani mhana yehe hi ndlela yeleyo ku nga va ku ri yini xi nga nghenelela kwalani xikarhini ka miehleketo ya yehe kumbexani kwala evuton'wini xikarhini ka yehe na ti-family to teleto ku nga kha ku ndleka yini vhele nakona hi nga swi sivela njhani nakona ku tika loko hi nga hlangana nakona eminkarhini leyi hi nga ka yo swi nga herisiwa njhani 060-875-942 kumbexana u landza kahle le ka Facebook ya mina ni ri ya Mrax the DJ kumbexana u ya le ka WhatsApp ya 060-875-942 rhumela kahle nkandziyiso wa ku kwalayani na le ka page leya ra xitici u tsala ntsena ku GSR space FM ni ri kutani ke nakona u kota ku rhumela kahle rungula ra wehe kwalaya hi kota ku twa ku xana wehe u swi vonisa ku yini eka madyamba siku ra namotla ku ya fika le ka uri leya 12 060-875-942 encini lexi xi nga xi endlaka ku va hi hunguta timhaka tetiya ta ku kuma ku vanhu va holova ku fikela laha munhu a dlayaku mana wakwe a dlayaku tata wakwe kumbexana a dlaya makwenu wa yena kumbe a dlaya muringani wa yehe kumbexana nghamu ya yehe kumbe nuna hi ndlela yaleyo timhaka tetiya ku va ku endlekile yini laha xikarhini ka miehleketo ya yehe kumbe ku va ku ri ncini lexi xi va ka xi fikelelini leswaku no xiyimo se xi fika kwalano 060-875-942 Hello, I'm going to remain. I'm Limuini.
1: Tobela. Lagamo.
0: No, Rizuli Ralinam Lam.
1: Rizuli Lam.
0: Inakam Lam.
1: You would try a drava, I did dog, I don't know.
0: Yeah, get away. I get him Lam, Liaziva Giri.
1: Yeah, ithoba borogo
0: ya
1: la jazi no malobanya na mogodile le president de baitire jaba iyo ya ubulayana guru bomme guru ubulawa bomme
0: ya
1: jaleni that's why in kuza ikin tava gargigi tsarenya
0: Yeah, are you what I want in Yana? Hanyani Hanyani.
1: Why? Because he Javi, Yavidi. Yavidi, Okumana number one. Go Nyajana Nanagamoa, number one.
0: Little
1: Gagala. gunya jana.
0: Gunya jana.
1: Gamuale.
0: Okay.
1: Area ganga no ban kinya jamusali ke bamusali akinyacha.
0: Hmm.
1: Ya feje ki costa gure gunya jana odofitela iwire. Iyo mwakusuga yo mu mudabo wawe.
0: Hmm.
1: Na tsala ntaramlam.
0: Ga ritsala mlam. Agri unya jana ke fa bana.
1: Sifika la mwana komba ku mwana shikango sha ye.
0: Hmm.
1: Sei. Kola ni ukona ku fura ku banga.
0: Hmm.
1: Shimwana shimwana sha kota ku mesa moya mirini wa munhu.
0: Hmm.
1: Is italian jango tete.
0: Yeah.
1: Number 2 itale xitaratini vanwane va dawelwa ku va va jemali ya vanhu vanwane vo dlawa nje va xisiva ku na ntirho ni nga ku maketela ntirho then ku na vavanuna va tindhulu ta lunya to biya
0: okay
1: va va dlava na see that's why I'm trying to have a cook na sitwa ku va va sate va dlawa vavanuna va dlawa mara a yi kanyinginyingi kanyingi ku dlawa vamhani
0: mara lexi endlaku va ka mhani ku va vona va dlayiwaku ngopfu hi nga tivi ku va dlaya hi vavasatikuloni kumbe va dlaya hi vaxinuna hi nga swi tivi kwalano kambe ke lexi endlaku va ka mamani va dlawa ngopfu ku nga va ku ri yini
1: hi yona ni mi byelaka yona ku vamhani hina vavanuna hi na timbilu to biha ende hina vavanuna hina a ni tivi xichangani vi ri yini na hi xisotso vi ri likufa
0: likufa
1: likufa
0: yini swifafa mina xifafa
1: Lukufa ntambyela hayi ku vulavula ntambyela lukufa yini hi xangana n'wina mi lava ku rhandza mi ri nexe n'wina a mi pfumeli mhani va rhandza ha vona vona vo va twa ku nandziha ka vutomi
0: a ni loko mehe ni ze ni rhandzana na yena a nge swi lavi ku mehe ni rhandzana hi swona
1: ma swi vona
0: senda famba senda vuyi
1: se n'wana loko mi kuma mhani a rhandzana matlhaya
0: phela n'wansati a ni loko swi ta ku valani n'wansati i n'wa wa n'wanuna wa vavanuna ni ri
1: ene
0: n'wansati i wa n'wanuna a hi wa vavanuna
1: o n'wanuna i wa vavasati
0: a ni n'wanuna wa pfumeleriwa ku va a nga teka vavasati va ku hindza vambirhi ku ya henhla swi ya hi yena ku wa va kota na notani vuli ku
1: hi
0: mlamu
1: hi mani vulavula timhaka
0: a yini ni mlamu
1: ni nga oni nhlokomhaka ni nga yi oni ni nga yi oni
0: ku hlekeyini mlamu
1: le a ni lava ku vula xitandza xa ka n'wina ku mi tshama kwini van'wana va ku tivi miri na n'wina le ka n'wina i va tintanga ta n'wina i vavanuna vangani va nga na vasati vambirhi un'wana na n'wana swi tiva ku laha yi le ka murex na laha yi le ka murex i vangani
0: a ku ni hala ka yena vo ringana mina
1: a va kona na kwala na swikhimini a va kona
0: o ava kona
1: maswiti sweswi i 50-50 vukwele byi tele sweswi ya leri vitilo leriya vukwele byi tele sweswi byi hala na hala na vavasati a va pfumeli ku va va 2 ka n'wanuna ende na n'wanuna a nga pfumeli ku va 2 ka n'wansati tatiswa ku dlayana ku va so ende sweswi ku tumbelelana ku tele swivara ende hi tumbelelana hi tifoni
0: njhani
1: loko un'wana ya vona swin'wana ka ndzeni ka foni ya n'wana ku nwa xikaba That's why we refer to it so far. Raku, you chaya.
0: So Mara, that's a true Sakuini. She got all about Figuini go, commissioning all of us, all of Benjanago, a Kotago, you Maka Magale one, a commission you go done.
1: More on a yan. Swara Masukula Masaro corner song when an answer to one look of me, look of it and one and Amalo. Watu sa malaba kumwe na miaka social worker giyani na kutengi. Haa, anena malumba rukua na kwa la mtu. Lava batuwa kumwina. And then, na enansati wa mwina, una wakavu, na lava mtuwa haku. Alfa nuku vitanuwa kusungula kumwe na mivu ya visipu. Makumu vami kale, mabatuwa mwina na maltisisi. Na ena loko kuku wa jolo kumbo ya ntiro na mungkumi ema kumbi bila waka wana mitamase mikomba na masuko la masaru kwa wana sivara tatiswe mwana ku nyipi ya wano vambiri yereleta unwani moya uminya mii why because I kale miwi kale loko mena sato mena ilwini ako vitanuwa eva mana ba na baba ba vitana haani then na ba vitana sumiti vina ba kabona itamaa si kumitana makale ku inyachana ifika kui masuka la masaru kona ito sama lwa kumreksi tlensati
0: ya ne
1: nkata mreksi tlemreksi
0: yo
1: sutele because aiso nipani mwani lawa kumamu yini sivara loko wosho nipana mena nansatu wa mena nito nipana alivulu kusiki sita bandra kaya sukurungwa narungwa alivulu sesu
0: ya
1: mara ancho nipinsatu wa mena na ena ancho nipa mitavona tulesu sutafamba kashe swara
0: na mito mlamu
1: ndeni mwenana mwena loko mitele la kala lalo mitele mbidwe nansatu wa mwena kungangeni tinchoturo njoza fuwene ya mwena ma
0: ani mlamu ani tu sikuwa yana swata hi mistake swinga skuruka swinga tikamina
1: mwana wa vanhu wa tsere utafuna mndo mitongo kuzera katanga kuzwa swa swito loko avala kula hi so enganya janani mitavona mindyangu ya hina yitakula vana vakava kupapa vakula vakava kumhani unga tlawa ngu mwana masuana swara
0: na meto mlamu
1: na kesa swara ntani mwani na wako ingi saba mwani gisi arena ba ingi siriba nyingi butala
0: mstiba kati mlamu
1: meto swita ba mwani batae batae shamula makale aisho ni pana ni ayundiangu ini danki swara
0: kesi ni mlamu andakati mlembe mkwaru
1: ana mwina mga alasa akuna na mingi sa sukuru mwana rungwa danki swara
0: dagi arayi kesis nene mlam last kimin la vaive katano kui na wena mingsiro mina mga enda tano u barking kuka nomboro 060-875-942 masobe munda wakura ikona to hile timitu tsova kati li mga tsovi vitra nuna mlimo yini ahi mlimo yini
2: ahipere
0: ipere sabon
2: na jana
0: Nga ifukile minjana.
2: Ifukile. Eh, patswale je shintla ku kuhambela ka swile swa ku dlana lo ndyangu ini ina mwena. Ignorant red flag munhu ange pfuki namuntlha a pfuka a dlaya munhu from nowhere. Hi swo munhu loyi u tshame a ku komba inside rin'wanyana ra yena ra beda ne. A vi u ri ignora u nga vi na mhaka na rona munhu a nge vulavula hambi u kota njhani na wena siku a ku jeki u ta ku dlaya loko munhu o za a vula sweswo a ni mrezi one day u ta swi endla
0: so loko mi lava ti-red flag mi vulavula hi sweswa muxaka munhu
2: ni vula tona ti-warning ti tata ku loko munhu a kwata laha ka ku a za a fika laha ka ku a ku byela ku ni ta ku dlaya i ti-red flag letiwa siku rin'wanyana i ta swi endla for real hambi munhu a yo kwata njhani va va va lava ha ku huma ku va vula swona ku lexi ndlaka i mhaka ya kusuka ignorana ku na loyi a thokaka ku i na ti-right ku tlula wun'wanyana sweswi u swi vulaka ku n'wanuna wa vavasati n'wansati wa n'wanuna a swi kona swi sweswo
0: se leswiya swa
2: ku hava la aka above the program
0: okay leswiya swi vula ku munhu un'wanyana van'wanyana eku va tekela vutomi bya un'wanyana ahansi kumbe xana miehleketo ya un'wanyana ahansi
2: so wa swi wuza i teka n'wansati i tibyela ku she's just a nobody hi swo laniwani hi te ku hlanganiseni ka mihleketo ya hina hi ri vambirhi a ku na un'wana a ka better than un'wana
0: u leswi swa ku wena yo ku teka nsati wa mina hi twa hi mina
2: hi swo leswi fikaka swi mi dlaya swi mi dlayela na mindyangu swi sweswo ho vonisana la loko ho vonisana hi ri vambirhi hi ta wu aka munhu salo loko va ku ri na luwa wa makatsa too much wa ku mina ni ku lowu i cini ku lovoriwa i cini ku lovoriwa
0: se loko no va loko no va ni ku loverini hi ndlela yoyeleyo loko nsati wa mina ivi ku fika ku va n'wina mi fika kumi loko mi fika laha vutomi lebyi a ni byi vona hala ndzhaku before ni lovola mi kuma ku se mi cincini mi hanya byin'wanyana lebyi se byi chavisaka na mina laha mutini
2: vavasati rexa a swi talaka va cinca from nowhere n'wansati i cincisa hi n'wanuna va ku dyondzisa munhu n'wina a ti a ri kahle a ri 100% accurate mi fika mi ku hunguta hi switsongo a za a vuya ka 0% ma swi ta ku n'wansati wa vuya ka 0% ki tshama na yena a vuya ka 0% hi swo munhu yaloyi a nga ha fili nchumu hi wena u ku vona i ri just munhu kwala mutini mi yo swi endla i te kahle a ri 100% accurate
0: so
2: n'wina hi swiendlo swa n'wina namuntlha ku ndleka leswi ntuku hala ve ri rexa egangeni hala ve ri gangeni hali mara mina loko o ganga mina ni swi ta tiva na hi mabikiri ya ka n'wina
0: ku na leswiya swa ku ri no mi kuma ku mina na zama ku ni tshama hansi ni vulavula na yehe tanihi nsati wa mina mi kuma ku yehe loko mina ni vula ani ma ni twa ni vulavula soft ni le hansi so yena voice ya yena yi va ka 100
2: ai swona sweswo
0: ni vula ku
2: a tivi loko veke ni dlava mi tshama mikotlala swo mara n'wanuna a nga rhayizeriwa ni loko hi za hi pfala ni va ti hi tshama hansi munhu a kombisa ku okay ni swi endlini a ko va mistake ene mistake a yi mistake yi nge humeleli kambirhi rexa never
0: a ni vutomi a byi heleli ka siku leri ku holovaku hi rona hi swona timistake ti nga ta ti kha ti hambana hi ku hambana ka tona
2: mara mina ni to tshama ni ri na xipesiali xa ku tshama ni veke ni kha ni admitana ti-mistake ta wena vanhu na mina ni munhu na swi twi na karhateka na borheka ku fana na wena
0: wa
2: vuna vavanuna loko mi borhekini mi kota na ku ba mina i mhaka ku ba ni nge swi koti
0: a ni swi ya hi ku ti-mistake leti ta muxaka munhu ku na ti-mistake leti ta ku mi kumaku mina hi titeta leti n'wina mi ti mi vavaku ngopfu i ta vuganga hi swona n'wina leti ti mi vavaku ngopfu tanihi vaxisati i ta ku va mehe ni tikuma ni ri na munhu ka wun'wana mi kuma ku munhu yaloyo ma n'wi tiva hi swo swi mi dyaku ku tlula mpimo so loko ku ve hi ku timistake ta tin'wana mara mi kuma ku a hi yona leya vugangu ma swi vona ku ku va ku ri hambana timistake ku hambana ka minkarhi so why ti-enga letiwani ti nga antswi ti nga vuyinyana ehansinyana mi ringetanyana a ni loko ku ze ku pfaliwa rivati ku tshama endlwini hi laha hi lavaka ku ti helela kona hi swona
2: hi swona mara mistake leyiwa rexa ni laniwaka timhaka leta marhandza ni a na ha ti hleketeleli ni ri nexe ni hleketelana
0: mihlekete mo recharge mi ta tlhela mi vuya mi ya hetisa ku a mi ku mi hleketelela na mani ke kumbexani mi ta vuya mi hetisa hi nga ta ze hi vula swin'wanyana right kesini mitshelo mina twala vona mi le moyeni
3: na mperisa mpfukeni
0: i perisa na vona
3: na yena mpfukeni hi kona kusukela wa vunharhu hi ta ze hi tlhela mahela n'hweti ni ti yimisela ngopfu minongonoko lowuwani nhlokomhaka leyi mi vulavulaka yona hi vulavula yona hi pass one
0: ri
3: mara namuntlha ka khalani a va vitana leswa swa women against children so i gender based violence hikokwalaho ka yini vanhu va tikuma va kha va dlaya nsati na vanhu xana hi lwela yini mina loko ni yi hlamula muhaxi xi xo sungula lexi kumbe xana ni nga xi rivala ku xi vula laha vavasati va na swimbilambilwana
0: hi ndlela yini
3: ku no ku vana swimbilwambilwani loko ku ri ku ni fikela nwana a ni yingisela tiko xitele 5 foot long loko ku ri ku i ni byela ku ni hamba ni ku ya hi 4 swi vula ku ta holoveya 5-4 loko ni fika se ndlela leyo a nga ha ni hlamuli ku fana loko a hlamula nuna wa yena
0: so timhaka letiya ta ku mi vekelana minkarhi ya ku vuya la kaya ti va ti karhi ti fika hi ndlela yini loko se swi ndlise ku yini loko ti ze ti fika kwalano
3: a ni nika xikombiso xa sweswo
0: no vutisa ku loko ze swi fika kwalano no vutisa ku loko ze swi fika kwalano i xiteji mani xa rirhandzu loko swi fika kwalano
3: a hi xiteji xa kahle a hi xiteji xa kahle hi mhaka ku n'wansati i fanele loko ku ri ku a ri na nuna wa yena loko ku ri ku n'wansati a vulavula na nuna wa yena i fanele a va na nhlonipho na loko ku ri ku kama wun'wani mhe wa n'wanuna a ni endlangi swona leswi a swi lavisaku swona loko no ku sorry i fanele a kahla a ni yingisela so wa tlatarhuka n'wansati a swona ku va na swimbilwambilwana ene loko mo langutisa swilo leswi loko ku ri ku swi humelela mikama yo tala munhu la tlakusaku voko i n'wansati a ta kota ku protect-iwa hi xinawu
0: o hi ya rhangaku a tlakusa voko
3: I rhanga tlakusa voko ra vakulukumbana se vakulukumbana va va aggressive
0: kahlekahle mo tlhotlhotlhiwa ku mi ze
3: mitlhotlhotlhiwa mhesaliwa a swi vona ku se swi pastele se i yile xi ni fanele a ku ni ta kuba swa hetelela ka phaka ni va ku endlekani ho ni ben to tsoka
0: na misisi ya yilo jivini ni
3: ari va tata lava va ri na 5-4 vets lava ti ri available police station ari va tata lava va ri na 5-4 vets lava ti ri available police station so

0: ka a pfuna ku fana na ndzi loko mo tshwere u nga si ze u pfurha n'wi tshikele n'wi tshikele i ta za a timuleka.
1: So a hi swona swi endlaka ku hina vaxinuna hi tikuma hi karhi hi hela sweswo swa ku va ri mihloti ya ngwenya yi vona hi ma yi helela matini.
0: Ni tlhela ni vula ni ku hi nga ringeta ku lava ku komba vabyi leswi hina hi endlaka swona because loko n'wo komba vanhu swi vula ku me ni ta banisa to wa mina ku na ta tsakisa munhu laha hundzaka patwini ene leswi ka swi nga lavekeki se hi ndlela yin'wanyana swi ta vula ku ni ringeta ku kombisa ni ku mfumo wu tirhe ngopfu wu na hinkwaswo leswi swi ringetaka ku dyondzisa gender based violence mara vanhu a va le ku yi tekeni leswi ndzi vonaka i vamani vo ka va nga yi teka i vanhu lava nga xinuna because va na lunya va kwata kwala na kwala a kwati loko ri n'wanuna loko a kha a gungulagungula ho miyela yi swale ya wena
1: yane
0: mitamarito yera pfupfuri a nge endli nchumu loko ku ri ku we nga n'wi respondanga se right ivi hete hi ta tlhela hi vulavulaka i yini xi swi nga hi solvisaka problem leyi n'wana mi nga ku vutiseni ka yona na tikereke leti loko ku ri ku ti na 4 hours andeka kereke a ti teke 20 minutes ti dyondzisa vanhu lava nga ndzeka kereke swi tiveni ku a mitini ya hina hi fanele hi va hi ri safe hi hlayisekile na vana na vatukulu na vatswari na whatsoever lava makhelwani ku fana sweswiwani hi ku swi nga ndleka munhu a hundze na nhlikari madyambu la ta ku yiveni na ku hundza ni byela n'wana ni ku susa payipi ene loko ni n'wi byela ku susa payipi a nga tshembi ku swi nga ndleka va yini se i swi leswi ivi loko ko hlamula ku ri mhana yena or kokwa ya ku hayi n'wi tsei n'wana lowu wa nkarhi ma swi vona ku siya kwini ka gender based violence se swi vula nkatame i laha ku ni tlhena xa phasi yin'wana n'hweti leyi taku na se ni sungula ku phikizana se tikereke loko to nyika 20 minutes ti vulavula hi ku hinkwenu a swi tiva ku Yeso Kreste kona na Xikwembu xi kona sweswiwa xi ni hlayiseni until kusukela loko ni ta tlela tolo until sweswi ni nga tlela madyambu lawa ku xi kota ku ni hlayisa for tomorrow se loko u dyondzisa vanhu lava lendeka kereke hi ta va hi ka hunguta gender based violence ku ku hava munhu na wun'we a fanelaka a vavisa munhu un'wana ku hava munhu loyi a fanele a onhela munhu un'wana ku hava munhu loyi a fanele a basisa twa yena kumbe ku ba vanhu ni loko a vuya leta ri n'wana wa mina loko a lo vaviseka ni ra wa xibedhlele loko ku ta vhele ni ku khandziya vhele va lava wena laha se swi ta vula ku hinkwenu loko hi ri mhana bava hi kha byela n'wana lwa ku khandziya vhele swi vula ku a nge hinkwenu a ka chiefi a nge heyi because i ta swi ta ku mhana bava a va yimi na swona
1: ya
0: se it's a gender based violence se loko mina ni byela n'wana mhani va hlamula swi vula ku hi ta hava se mhani ta ku gender based violence hi yona ngopfu leyi nga umbrella ya hina ya ku loko hi ri vatswari a hi ringeteni ku va kahle ehenhla ka vana va hina so swi ta vula ku mpfundhisi ni n'wi tshembe ngopfu a nge onheli n'wana wa 16 years murhangeri wa tiko ra South Africa a nge onheli n'wana wa 16 years because it's a role model leyi a nga ta byela n'wana wa mina wa 16 years
1: oh marko kumbe
0: ni na n'wini
1: alright
0: se a ndzi nga ta ku kombisa sweswo ni ku hi nga solva hi ndlela yaleyo ntsena a hi ringete ku cinca mahanyelo ya lunya hina hi nga vatswari va xinuna hi ringeta ku hanya ku loko ntsata ku hlamula swin'wana i nga kwati ku tlula mpeni don't kill each other
1: right
0: timaredo yo fonela xivonga tirhisa masi dankby
1: ni mti swinene dankby alright hi ndlela leyo timaredo loko foni yi ri la xivongo tirhisa masivi hi ndlela leyo va yi veka tano wena ke mintirho ya mina u yi vonisa ku yini mhaka leyi bulaka hi yo ka madyambu ya siku ra namuntlha na mi amukela mi le moyeni
2: ndzi jam rex
1: ahe
2: mi zumbile
1: hi zumbile minjhani n'wina

0: zombie. Not the original when you have to have a cambonoye. So go Magali cutting go from wreck. Put the nook my pin damn book. We eat to. But I'm right, the woman, Namutil, Conala, Angatanago, Conashinjina, and
1: the back ten.
0: Ben ten.
1: Oh, Sinjinan.
0: Monana Tumbulisha Maritumala, my own and go.
1: In the lay.
0: I want to look on with this Bram and DJ Mret. I'm the cover calling him at some corner. The woman and Tisa, but Tatuva Kulukum, but Tanana Sangs in Tana.
1: Said
0: that's why no one knows this one. In the book of a moya, Ulu Hashi was
1: one.
0: And a local moon, Iman and Zelem Regan. Moon, Mingaba Mirna, I'm given 12 years in Kam Samana, and I remember 10 years in Kam Samana.
1: Yeah.
0: In Sony Park, Arab Sony Park, and Billy, I eat talking something. Navan Ville Balum Kama Kaluandum Kwala Tikwen ba Navela the Sumirandan Samso. Mara Lung one side the other Aya Kuma moon well hand. It has sung out Delela noon. Nuna Anga Mubon Harin Chum.
1: So,
0: na loko angu vitana wena, seta angu vitana wena.
1: So, indlela yin'wana leswi mi swi vulaka swi
0: hikuva swi nga ni se na munhu handle no.
1: I ni vulaka hi swona ni vonaka ku swi nga swi khosa mhaka leyiwona.
0: That's why the rest hi swona sweswo swi khosaku timhaka leti tirhavuli. Ma vona a hi nge loko n'wansati loko n'wi vutisa a ku bava swimanimani. Loko mo ze mi n'wi twa a ku vula wena swi tivi ku ri no se a nga ha ri na rirhandzu a ra ha ri kona ka wena.
1: So hi leswiwani loko hi langutisa sweswi phela hi vulavulaka swa ndleka sweswiwani loko mi nghena elomu ka social media mi kuma ku ve ri ku na xihlangi xi nga dlayiwa hala xa xisati ku na xihlangi hala xi nga yinini ku na xihlangi xi nga khumeka hala swihlangi leswiwani swi va swi dyohe yini swoho.
0: Ya matiko ku dza swa nge moya n'wulo hahliwa mhleke lowu lavaka ku hi boxa tiburuku tiboxeka matsolo hi ku khongela hi swi khongerisa van'wana a vo hotendla
1: ku ndleka yini
0: van'wana va twa ku nghena nala sathane a tibyela ku se ni na ku faya muti wa ka swimani wa DJ Mrex.
1: Ni vulela ngopfu ku a ni hi languta timhaka leti kumaku roxa mi twa ku hayi ku hala ve ri ku na munhu a nga kumeka a lovini ku na munhu wa xisati hala a nga kumeka a lovini hala ku na munhu wa xinuna mhaka leyi ku va kha ku ndlekela yini i ncini kahle kahle va khomiwa nkuzi kumbe ku ndlekela yini
0: a va dlayiwa nhlekani va dlayiwa na siku loko i ri nsati wa munhu na visiku i kumeka i ya dlayiwa a yi cukumetiwa nhoveni i karhi i ya i huma kwini i ya kwini.
1: Okay, vana lava vo ka va nga ri ki vavasati va vana kuma ku na yunifomo va hambala yunifomo van'wana ku va ku ndleke yini vona phela hi vavasati va vana
0: hayi mativa ku vana va masiku lama va kula va ha ri vantsongo va tsutsumela swilo va ha ri vantsongo ngopfu mara yimani hi humaka vana ni. Na ta mi fanekiselanyana mhaka yin'wanyana mavona loko eri munhu wa byala mireka ne mina a ni ri munhu wa byala swinene a ni na byala mara loko no vuya ni loko no vuya ni vuya a kaya a mutini wa mina loko no fika ni kuma n'wansati a chele mati a veke swakudya a tafuleni a ne mi le ku ni twena a no fika ni hlamba mavoko ni tidyela vuswa lebyiya loko ni heta ni fika ni hluvula ni nghena nkumbeni ni tlela ni miyela ni ku vuya i murhi wun'wanyana wukulukumba wo va wo ndla ku rhasi yi nga vi kona emutini loko a ku pfuxa a ku vutisa ku hi ku vuya sweswiwani na n'wi byeli loko ku ri mahungu hi ta vulavula mindloko ri xile a kala fostela hambani na yena ya kuma kamara etitlelela kona i phuka nampundzu i ku ha se hi nga ta na mahungu lamaya lama u ni vutisana wona tona i ta kuma ka ha ri hava mahungu
1: ma va mekwi
0: ma va ma herile katekale mati wa ku yini na n'wansati i tutsa wena ku ri wena i njhani loko i ni byala loko ku vona a ku hembela ku ma swi tiva ku tolomete yini yini aka mina na i pfumele ku sorry ku veni a wu swi vulangi hi ku a ku kotile se i ta ku hembela masiku hinkwawo na loku nga ndlangi nchumu
1: se sorry a yi kahle ka n'wanuna ku va byela nsati wa yena
0: mina lexi ni vona ku nga ku xi nga aka xi nga kota ku aka ku hunguta swilo loko ti vuyela na madyambu fika nghena mikumbeni i tidyela vuswa bya wena nghena mikumbeni i tlele mi ya le ku huma loko hambi wun'wi twa loko a pfuka a kukula ndlayini hala handla ndlayini loko a vuya ni wu n'wi tshika kukula henta loko a hetele ku mhana n'wana tana i ku tana na mahungu lama wu ni vutisa wona tona ximbilwani xa ku xi kwatele ku vuya leti kona vutolo hi ku a ni a hi nge kumbexana a hi vuli sweswi swa masiku lama swa vafana masiku lama u n'wi tlhela tshavene hi vula loko i ri n'wanuna loyi ti tiva ku ri loko ri byaleni i si nuna nsati a kaya loko i leta i nga ha leta leti i vuya hi vona yini mara i nga vuyi vo kona vo tirhela
1: a hi languteni lexi xi ndlaku ku ku ze ku va na ku dlayana ka sweswi mi swi vulavulaka
0: sweswi leswi swi ndlaka ku ri ku dlayana hi sweswo chita leswi va ri vakhegula a ngongo masiku lama loko va langutisa kahle ku chita vakhegulu sweswi mi nga kuma ku mi kuma ku ku na xikhalabyai na mukhegulu mi kuma ku a va ha ri kun'we andlini ya yin'we luya mukhegulu i ya tlela na nikisanani i ya tlela na switukulwana a rivala ku ri n'wanuna a nga kuli a nga nikisanani a nga khalabyi
1: so loko zeswi swi fikelela laha ka ku loko hi humaka timhaka ta ti-relationship loko swi fikelela laha ka ku kuma ku i n'wana a za a dlaya mutswari wa yena kumbe a dlaya makoni wa yena ku va ku endleke yini laya
0: daswa ni nge omrex tiko ri borile mani ta ku ni ri tiko ri borile ro lava xikhongelo vana va masiku lama va cheriwe mimoya mani mo vona hi le swikolweni ku ku humelela yini eswikolweni mi kuma munhu a teke okap a famba na yona a lava ku ya goza prison teachara i va andle yini a doye yini n'wana wa vanhu mi kuma munhu a teka xibamu xa bawa wakwe a ya famba na xona xikolweni a fika duvula teachara ku humelela yini hi vanhu ma swi tiva ku na nongonokonyana wun'wanyana oka ni nga tivi wunghene wa vungani va ku hina vatswari a hendleneni ku hi secha vana va hina loko va ya swikolweni wunghene wa mune wa kokwani Maluleke va ta na wona hi wa mune leswi a swi kahle ngopfu ka vana ku n'wana school bag xa n'wana i fanele xi secha loko a huma fana ti vona ku laya ku i nga sechi masiku hinkwawo wo siku rin'wanyana ku tisa school bag xi secha mi ta vona swilo leswi swo tala swi ta hunguta sweswi ku nghene moya vanhu va nghena loko va lava ku diliza muti va nghena hi vanhu
1: allright
0: a va ya ngheni yin'we na vatswatsi mi nga tlhariha va nghena hi vanhu
1: no
0: vana mi nga kuma n'wana a ri na tidyondzo ta kahle mara loko se a ya fika hala ka grade 8 9 ku ya henhla mi kuma ku dyondza leti ya ta ha ri hava se ku nali nghenile kwala muti valo
1: so ni mi twi
0: mara lexi hetaku vatswatsi ni xi hetaku vavanuna va dlaya vavasati hi leswo chika sweswo ku na xinjhinani ku na back 10 hi swo dlayaku miti vavasati va dlayiwela ku swona.
1: Oh, all right.
0: Hi ku loko mani hambi mo kuma ka mahungu kumbe mi languta ka TV mi ta kuma swidumbu leswi kumeka nampundzu.
1: Ey, a ni ku
0: n'wansati i peleriwa a ri kwini i sweke hi nkama muni loko a kumaka a dlayiwile hi vo 11
1: a ni phela masiku lamawani ku na ku vatirha vavasati va masiku lama hi swona.
0: Se loko ku veni a dlayiwa karhi vuya ntirhweni va to vula ku a chayisile na le ka mahungu mi to vula mi to tiva ku a vuya ntirhweni se loko a nga vuyi ntirhweni a yi ri kwini ri n'wi pelela ri kwini
1: ni kese swinene
0: ko tala na mitini leyiwani miti leyiwani swihlungwana leswi tumbete swi swo tala ngopfu ramreka DJ Mre ku swi tumbete swi swo tala ngopfu vavanuna a va ha ri nchumu a ka va ka mani.
1: Alright. Hai
0: moya ta vanwanyana ku va ta iveka njani mara ni kombela ku a hanyiseni sweswo loko ku veni e ka ritiva ku tinela dzana loko u vuya ku ri nga vi na pongo wena loko fika ti hlambele vuzi makoka wa ti dela mugaya wa wena i nghena mukombeni i tlele loko a ku pusha a ku fostela swin'wana swi fambe ya tlhela dining room kumbe kitchen.
1: All right. Kesa swinene
0: hi timiyelela i ku avoid ku ri i nga khomiwi.
1: Right.
0: Loko wo n'wi hlamula miphikizana laha i ta heta i ta sungula a ku ba hi mpama yena we loko ku ha vuyisela loko u ku fesi xi ku nga lava xi ku hwi va u khoma va ku pfalela va ku i dlela na mo hi tova n'wana ku va ta yi tlhuvisa njhani leyiwana no ni nga vulavula rixa mara mi karhi mi swi twa ku i tipoyinti leti ni ti vulavulaka
1: kese swinene
0: nana ni khensile mo hi siyela van'wana
1: danko. Alright, hi ndlela leyo va yi veka tani the original kusuka laya athema ka mashamba hi ndlela yeleyo va yi veka tani na wena mintirho mina u nga ta na mawena mavonelo u angula henhleni ka nhlokomhaka leyi bulaka yona ni lava wa mixe la mile moyila ahe
2: perevomrex
1: persa vona
2: tsana soko maka yin'wana la leyi lava yi dyile yi nga dyangi khalo yi tliniwa na mati mara namoya yi nghena hi ndlela leyiwana kutumbeksi i ku hi ni vona ku swindliwa hi ku vana va sweswana va dyeriwi rihojahoja va hava mapfalo a swi twisisa
1: o vana va masiku lamawani hi vona va dlayadlayaku vanhu ni
2: hi vona va dlayadlayaku vanhu hi mhaka yo ko tala tala ni mi kuma ku ri mara na lavakulu va dlaya hi ku ku dlaya swihlangi ntsena mara na lavakulu va dlaya mara a swi talangi ku ri munhu wa vo 50 something years na vo 60 something years va va va ka va dlaya swi teletele ka gingi ya leyi tshinini ya leyi
1: kahle kahle vanhu lava mi kumaka va dlaya va va kha va dlayiwa hi xikongomelo xa ku munhu loyi a fane a nga endla swona a ri tipulanini ta ku va a dlaya kumbe ku va accident leyi va yi kha yi humelela
2: mikarhi ya tala a ko va accident hi ku a hi nge hi mina masuti loyi ni nwa byala ma swi twisisa ni hlamba ni suka ni ya thavene ni ri hava na peni ma swi twisisa ni fika ni thavene leyi ni khidamala ni nwa ni khidamala ni nwa ni khidamala ni nwa se vanhu lava va xinuna loko yi ka i nwetetela mabyala ya kona layani va hlayelerile ku ri hayi leswi a nwaku na mina byala hayi swi vula ku ri hayi hi swi tshamisekile ma swi twisisa se loko munhu luya a heleriwa hi xikhwama kuma ku ri a nga ha xavi i tlula i ya khiza vava kun'wana luya i nga n'wi nwela mali wa tsaka a nga tati swin'wana hi ho tivangela ku ri hi dlayeteriwa ma swi twisisa loko ku ri ku nenwa byala ni nga susi ni ya lomu ku xavisiwaku swikona swo timula mukolo ni ri hava na peni ni tshembele ku ri ni ta fika ni va nwela leyi hi xinika ni va tekela na tikiki ta vona hi xa ni tiku ni tlhela ni tibuma ni ku pomalume Jensen kireni a ne va hlube ngopfani xavane kani jana tiki
1: pela pela masuku lamawani a swi mngozo nhlamala mkuma ku vanhu vele ku hungaseni kwalani ko nghena vanhu va dlayetela vanhu a mi nga swi tivi ku ku ndlekele yini ku va kha ku humela yini i ncini kahlekahle reasonkulu ya ku dlaya
2: reasonkulu ya ku dlaya i mali
1: so lava va fikaku a nge hele tavelini va fikaku vo fika va lova fika va sungula ku dlayetela vanhu ku va kha ku laveka mali kwalani kumbe ku laveka yini ku va tlhe va hela va tsutsuma
2: ku va kuka ku laveka mali ani loko va fika laha ku nga tala vanhu obviously le bindzini ku tekiwa hi mali loko va dlayela tela vanhu valavo va hleketa ku va ta hela va teka mali liya loko va vona ku a va fikeleli swo boha va tsutsuma i mhaka ya mali a switwisisa ku fana na swiswana loko i ri na vana i kuma ku ri n'wana wo karhi loko a kombela xilo i hatlisa i n'wi ndlela hi xipidi n'wana wo karhi loko a kombela xilo ni ta ku endlela sweswi ni hava mali ku nga se heta timinete luya wa favorite ya wena yi kombela mali wa n'wi endlela se luya wun'wana i va na rivengo ka n'wana luya a nga ha ni n'wi dlaya nkarhi na nkarhi ku ri yena loko a kombela xilo i hatlisa a endleriwa mina loko ni kombela swilo swi teka tin'hweti a swi twisisa
1: so loko swi fikelela laha ka ku n'wihi mi ze mi swi fikelela laha ka ku n'wihi mi tikuma mi dlaye makwenu wa n'wihi kumbe mutswari wa n'wini hi loko se te yini
2: i jelasi no lava mali
1: mi jelezela mutswari mi n'wi jelezela yini
2: mutswari yi n'wi jelezela ku ri a hi nge sweswani va hava mali ni ku ni kombela mali va ku ni hava ni ri na swikolweti swi ku prusi ku thyakana i ta tibyela ku ri hayi va na yona vo ntsona se swi vanga jelasi na mbilu yo biha le ndzeni ka wena hi twa i kha i va venga loko i va languta i twa i va kha va ku nyenyeta se swi hetelela yi ngheniwe hi timbisi i dlaya munhu i vona ingaku munhu luya u na mali kasi i hava mali i mali mhaka nkulu yo dlaya vanhu ku hava na swin'wana butumrex me ni vona ku ri mali ntsena
1: allright kesa swinene kesile
2: danko
1: alright hlayisekana river plus vomashudu people kesa swinene khumenar khumemune wa tot minutes ku bile awar liya ya khumen'we nokonoko i wa tale mbilwini mitsero mina u taka wena msimunu ku fika ravumune xikarhini ka awarliya khume na awar liya ya khumembirhi le moyini ahe
3: mpfukile
1: hi pfukile minjhani n'wini
3: hi pfukile topic ku dlaya ka vavasati swi vangiwa hi yini
1: topic i ku i ncini xi endlaka timhaka ta ku ri no mi kuma ku loko ri ku hanyeni i kuma ku hala hi ta twa ku dlayiwa vavasati hala ku dlayiwa vavanuna hala ku dlayiwa mutswari hala ku dlayiwa n'wana hala ku dlayiwa makwenu sweswiya
3: ni ta rhanga hi leyo ya vavasati ngopfungopfu ka vavasati mureki vavasati va masiku lawa a va hava mapfalo
1: mi vula njhani
3: vanhu lava tshamaka na vona
1: mi vula njhani sweswo
3: va na ku ringanisa rimbewu a nga ha hloniphi n'wanuna na ku la ku tirhisa marito ya ku loko ni ku fanele swi nga swa ha kota ku vula hi maxuti sweswinyana mirexa i nga kuki na siku na rin'we i suke i ku i ya ku hungaseni a ku hungaseni i nga ri na nchumu xikhwameni i hleketa ku fika i nwa i tlhekisana na cinci xikhwameni i hleketa ku munhu loyi a ku nwisaku byala i hlelileyi i kona munhu alava ku luza vutomi
1: xikongomelonkulu laniwani hungunkulu i ku va vanhu va ri ku nwini kumbe njhani phela vanhu vo tala lava kumekaka va karhi va dlawa a va kumbe a va va ri mabyaleni
3: a va va mabyala va va kha va suka kona
1: i mani a tivaku swo
3: ko va ku a ni vumbhoni a hi byi kumi hinkwabyo mara hikanyingi va va kha va suka kona emabyaleni ene wa n'wi kuma munhu vavasati vana va masiku lama ngopfungopfu vanhu yana embrakes a va lo loko kusuka va ya byale va ya tshamelela byaleni va nga ri ku nweni
1: ni vona wun'wanyana n'wana va n'wi kume etlhele ka xikolo xikolo lexi wa tlhelo ka tavern
3: loko mo yi languta ti rhekiza ve nge yi boxi straight loko wo yi landzelerisa kahle yi suka kona a xikarhi ka xihoko masiku lama vana masilava ti nghenisa ngopfu ka xihoko mirhekiza ene hi nga ri na mali yo nwa xihoko hi hlekete ku visiwa hi swin'wana swi hetaku vana va hina mirhekiza hi swin'wana swi va hetaku
1: so hi leswi mi ze mi fikelela laha ka ku mi dlaya mutswari kumbe makwenu ku ndleke yini
3: hi yin'wana ya ku ni lava ku taka yo yaleyo loko wo landzelerisa ku na rikhendlakhendla masiku lama mirhekiza
1: rikhendlakhendla
3: vakwana va swi kota ku miri va khendla hi vatswari or hi makwenu i lava ku kuma
1: ni vula leswiya swa ku sweswi life physically mina hi nexe ni teka voko ra mina and a hi nge ni teka banga ntsema mutswari wa mina ni va ni va ku kha ku ndlekela yini lahaya i ku khendla sweswo
3: yi va yi kha yi sukela ku lava mali
1: ni vula ku i ku khendla
3: no a van'wana i ku khendla van'wana ku va kha ku laveka mali i kume leswaku ni kombela mali a ni yi kumi ka mutswari
1: kasi ku khendla
3: masiku wa ni nyika
1: ku khendla swi endliwa njhani ku khendla kahle kahle
3: tifilimi leti hi ti vonaka masiku lama imrekda lomu switorini ka ti-social media leka ti-TV swa hi onhela swa onha swinene
1: njhani
3: hi komba ku hi endla swilo leswi hi nga riki na swi hi endlaku hi nga ri na mapfalo tifilimi leti hi ti vonaka ta hi onhela because ti hi lavisa ngopfu swilo leswi hi lava ku endla swi leswi endliwaka laha filimini
1: musi na khala ti ri kona tifilimi na khala ti ri kona tifilimi ni
3: a ku ri tolo leti ya ta khale mirhekiza switori leswi hi swi vonaka masilamo loko ma TV swa hlupa
1: so why ka khale a mi nga lwi kunene hi ku a tolwa
3: loko mo languta vanhu va khale va swi kota ku hungasa hi ku lwa
1: se leta swo swi tindla njhani
3: ku na ndhawu yin'wana viko 11 loko ku ndlela swo ku balaniwa hi ma-December
1: ni vula ku sweswiwani leti ti nga koho tindla njhani to ko dlayaniwa
3: leti masilava leto ti kombisa ngopfu rifumo
1: njhani
3: ti kombisa ngopfu rifumo i va a ri na mali yo tala ngopfu a aketela swilo a endla swilo kuma leswaku rifumo ra kona a ri tani kahle ku na ti-channel ti nga kona ka ti-TV swa ma-Nigeria na swin'wana na swin'wana swi komba ngopfu rifumo swilo leswiya mirhekiza ende swi endla ku yini swi endla ku na hina hi kota hi lava ku swi act-a swilo leswiya ku ve a hi na nchumu or hi lava ku hanya vutomi byo fana lebyiya bya manajera hi ri ha nchumu se swi hi nghenisa ku lava ku loko se ni kha ni lava xo karhikarhi ka mutswari a nga niki se ni decide ku tirhisa yini xihloka ni ya kota ku secha and leswi nga rhongo ngopfu evuton'wini mali yo tirhiwa mirhekiza
1: na mito
3: mali yo tirhiwa vana ku va vanhwanyani mirhekiza lexi nga ta va xitsundzuxa xona a va sukele ku ya mabyele va ri hava mali va ta fa
1: so n'wina mi ya ku mi ri hava mali ke mi ri vavanuna ku ndleka yini hi n'wini ku na n'wina phela hayi ku a ku fiva xisati ntsena phela
3: and mi vula swona kwala mirhekiza because hi ku kotala ngopfu ku fa ku vavasati and ku tala ngopfu kona i mhaka ya ku vavasati loko a file swi twakala ngopfu ku tlula n'wanuna
1: no swa twala na hinkwaswo sweswiwani swo duma hi ku hi vona va nga ku feni sweswi swo duma hi ku hi vona va faka ngopfu
3: na ku na hina vavanuna a hi tshikeli leswo swo ka hi ya byaleni ri ya nchumu hi ku hi ta hafa na hina phexo sungula ni ya njhani byaleni ha mali ni ya nwa yini xo sungula ni ya nwela mali
1: allright
3: why ni khwamini khome tibiya timbirhi tambe xikhwameni ta fika no hungasa yo vana masilava loko suku a ri hana petro yi lava a tlhela
1: allright yi va khatini hi ndlela yaleyo hi ya mahlweni 20 timinetse hi ku bile awara leya 11 i nongonoko wa tale mbilwini mikitsolo ya mina hi ndlela yi karhi languta kahle timhaka leti ti nga ku humaleleni ka dlawaniwa la ka fiwa swinene kokwani vontsweku hi pfukile hi ngo vo
4: hinkwayo hi va hi wisa
1: hi tamihe ta vontsweku
4: loko ni munhu uphaphama nta nhloko mhaka leyi ya tlhava ya vava
1: a muchu va vontsweki ku hi nga tshika hi mi heta heta
4: na swosweswo swa chuhisa maseve na swosweswo swa chuhisa mara ya tlhava tiku hi maseve ri xandzunuke mihleketo tindlela ti pfuleke misava hinkwayo
1: ka tika sweswi
4: ku le ku tikeni
1: sweswi loko mi huma kwalani mi tsemakanya dibi mi fika le ka vonseka vontsweku eka mihlevisani mo khesa mi fikile
4: okay se fikile kaya onhekini
1: ri mi nhloko
4: onhekini vanhu va dyana leswo ka va nga tshuka swi nga dyiwi vanhu va vona na leswi swo a ni swi tivisa ku ni ta ku munhu maseve vanhu lava dayeteriwaku va twisa ku vava ku hindza na ku twisa ku vava
1: maswivona loko munhu a fika mi kuma ku fika elithevelini vanhu vo fika va yima getini kwalaha yima kona va xutetela va xutetela va xutetela vana va vanhu
4: a kaya vavanuna hayi vavasati
1: mayivona
4: a kaya vavanuna hayi vavasati tiku ri onhakini maseve loko ku ve ku hi humalani na vona vanhu lavaya va bindzu na yini ku fanisana na lavo dlawa tithavhenini vo xavana kumbexana ko va varhani voni ku sweswi tano va ka tiko leri ka hina tithavhele na tikereke titele ku hindza mpimo
1: kasi why swi fanele swi va hi ndlela yoyaleyo kahle kahle
4: mi vula swihi maseve
1: leswiya swa ku mi kuma ku swona sweswo swo xavisa swihoko swi tele ku hindza tikereke vufambisi bya matiko lamawani why byi pfumelela ngopfu swati
4: tiko ri xandzeke mihleketo a va ha ri na mhaka ku rhasela vanhu va wisini a va ha ri na mhaka va ha swi vuli nchumu hi swo ko tihosi ko tindhuna ko yini a va ha ri na mhaka hi ku swin'wanyana ni swi endliwa hi
1: vonaan a ni hi hina hi sayinelaku swilo leswiwani hikokwalaho ka yini ku va ku tele ngopfu hi tithavhene lomu matikweni mi kumaku ku tlula tikereke
4: i mhaka ku tiko ri xandzekile maseve tiko ri xandzekile ku xavisiwa misava misaveni munhu i endla leswi a swi lavaku u fika kwala ku ni lava misava leyi ndhawu leyiwani hinkwayo a fumba mali a endla na leswi swo ka swi nga a aka xilo xo ka xi nga se tshama atikweni ra khale leri a ku fuma vamani xi nge se tshama xi endliwa a endla hi mhaka ya ku yena i na mali ivi i chavachava ku ya va ya hlamula hi mhaka ya ku va n'wi nyike ndhawu va n'wi xavisela a teka mali ma yi vona ni hi leswi u ri fe ku tlula na ku va swi vona loko mi khumba n'wana luya wofa thavheleni loko ni yingisela a ni swi tivi swinene ni vuli wofa leyi a xikolweni va swi vona ku va n'wi kuma na swixa hinkwaswo va nga tekangi nchumu
1: hi swo mina ni ti vutisaka swona ku va va va kha va lava a va lava tibuku a va lava kumbe ko va na xi lexi xi va tirhisaka kumbe ku na lava va va rhumaka ku va kho ku ndleka yini kahlekahle
4: kahlekahle ku ya hi ntiyiso i vugevenga byi tele ku hindza mpimo va dzaha leswi va swi dzahaku swo ka i nga swi tivi ivi swi famba sweswi ya va tshamisa phe van'wani va dlawa hi vanhu lava nga va tiviku va swi va ku van'wana va fika njhe va dlawa va lava dlayiwaku va lavayani sesinyana yaluya wa ku ze swi ya vona hi xihlangi xa yena ku mama a nga vuyangi a yi ku tsutsumela ku jimeli ka leswi a misava hinkwayo n'wana na n'wana a hanyaku hi
1: swona
4: ma yi vona ni a hlangana na xona xikakaka ma yi vona xi fika xiimo a swi vava ngopfu leswi swi nga kona sweswi va nga va va dlawela ku ya byali mara a hi hinkwavo
1: masiku lama ku na leswiya swa ku mina ni ri na munhu loyi ni rhandzanaka na yena ni ku na swin'wana la ti-mp tin'wana la ka tifonini ni treka nambara ya yena ku i famba kwini i vulavula na vamani i vulavula yini na vamani i le kwini sweswi mi vona ku a hi swona swin'wana swa swona leswi endlaku ku kuma na timhaka letiwani hi ku phela roxa halavaku va dobe munhu hala va rhulele munhu ene ndhawu yeleyo a ku hindzahindza vanhu dyambu leri hinkwaro na
4: loko swo ya hi sweswo ina
3: mi yo treke mi treka munhu wa n'wina ngu la ku vanhu lava hinkwavo vo treka lava va dlayeteriwaka munhu wa n'wina mi n'wi trekeni voko ni la ku ta vona ku sweswi i ya kwini i fambi laha munhu wa n'wina a ku ta dlawa munhu hi tin'hweti tingani ku dlawa munhu a ndzhaku ka tin'hweti tingani maka ku dlayeteriwa vanhu hi n'hweti yin'we ku va ku dlayiwe 20 i bya a byala ko va tiko ri nga xandeka munhu a nghena ndlwini 10-11 leyi a nghenela mhani wa yena a nghenela mhani wa yena a va endla hinkwaswo leswi a swi twisaka swona a ri n'wana wa vona a karhala a va dlaya tiko ri xandeke miehleketo va dzaha swilo swo ka va nga swi tivi ku va swi dlaya va swi dzahela yini va nwa byala byo ka byi nga ha fana lebyiya a byi swekeriwa vakulukumba la misaveni va nwa hileswaku va nwa swin'wana na swin'wana ma swi tiva ku yo va ku na vana ku sila mabodhlele va endla swiyini yini va dzaha va ri ku na ku teka swiyini yini loko va dzaha ku na xikwembu ni teki loko byi xi nwa futhi xikwembu ni teki xantswa xo va phuntisa va endla swiphunta tiko rifa swi nga ha pfuni nchumu va nga ha pfuni nchumu leswi va swi dzahaku loko a heta ku swi dzaha swo n'wi komba ku rhwala xidlaye a chela xikhwameni a famba vo va na swilo na ku tiko mirhi ni twisa ku vava ngo tiko ri o xandeka miehleketo vana va hina va hela yes vona a va twisisi swo tala vhele mara swin'wana va dlayiwi mhaka ya ku lava ngopfu mali swin'wana vo dlayeliwa nsele ko va vanhu va lunya loko ku va ku swi endla hi munhu wun'we kumbe ku ndleka yini
1: hi nga yi hlula njhani mhaka leyi mavontsweku
3: leyiwani masele exi ku hlula yona mayitaku yi tlhe yi ni basisa nyiku yi ni twisa ku vava
1: na swi twa ku ma FM teka
3: a yi lava vona lava va nga hi vona varhangeli va yima hi milenge swi va vava swi va va tiku loko ku tetani swi va va vakulukumba lava nga le henhla swi va va tiku tindhuna na yini lowu va nga kuswiswihi na swilo sweswo va swi vona ku hayi mani hi heleriwa hi vanhu hi heleriwa si ku ndleka yini hi ku loko ko va wo mfumo wa lowa hina lowu hi fanelaku hi vhota loko se vanhu mi kha mixava vanhu va ya dlayetela vanhu mi ta fuma hi mani mi ta vhota hi mani mayima a va voni pulani vona hi voxe tiku ri pfuleke ngopfu tigede ri na mabaku a kun'wana na kun'wana wo fika yima i endla leswi swi lavaka i tiku ri nga xandeka miehleketo maseve mi ni swi vonisa sweswo khesekani masewana
1: khesini vantsweku
3: nkomda
1: masi hi hayi mpeta xithawulani amatini xi tsakamanyana mukala mo titimela vantsweki mi sula nyuku hayi khale vantsweku na swi twa ku hayi yi va FM teka yi va hisa ku va hisa hi mhaka leyi vanhu vantsweku hlayisekani vantsweku laha ka makoxa laha eyi mativana thotihove mi le moyeni ahi
5: mina na yitwa yi lo hlanganana hi ku dlayadlayana loko ku nga kona van'wana va kuma vanhu va kha va tivela va fika va va haxa hi tinhlava loko a ko va liya agenda base liya a hi ta vulavula hi yona na yona ntshembi ku
1: khumbakhumbana hinkwaswo leswi swi as long as sweswi hi vulavula swi khumbakhumba ku dlayanadlayana ka vanhu loku nga koho kwalaho cause ku ku dlayaniwa leswi nga tala sweswa ngopfu i ku dlayiwa ka vaxisati mara na hinkwavo munhu wa nghena a thavheleni u kuma ku hi leswi nga ku humeleleni ka tin'hweti teti hi nga ka tona ku fika ku dlayiteliwa vanhu va tele nge tivi ku nandzu wa kona ku va ku ri yini
5: ya mhani ku i politic because South Africa rona roxe ti-political parts ti tele ku tlurisa na tidyongo ta hina ta mavoko na ta swikun'wana se van'wani laha va le ku ndleni ka nkhanyo wa ku vana va nga le ku fumeni wa va ekteswi xa swona xa hi dlaya swi tele leswi nga ekthiwa loko ho jikanyana hi ya ka gender base ya le mindyangwini mi kuma ku laha munhu wa tirhatirha makayindlu a kurisa vana loko se va kula loko ku tshika ku va na ku holova saka famba n'wi chitela ivi wo mfumo hi woxe u tlhe ku wena huma hi jazi i siya mhani loyi na vana kwalani se lava i xirimbani xa xirimbani lexiya nuna luya it end up a dhaya vana vakwe a dhaya na nsati na yena a ti dhaya loko mo swi langutisa nge lwi nyimpi i tlhe loko i hete ku hlula i tlhe i ti dlaya a ni wela ku hlulisa le fuma se a mi swi voni ku i ntlhamu wolowo kasi why vanhu va nga pfumeli miehleketo va kota ku vona ku ku na xivimbani lexi xi nga activatiwa ku xi onhela vanhu at all mara liya ya ku fika ku duluwa vanhu ya tima ko va ti-political party tin'wani leti tinguva ku bonyeni ku dunga loko n'wina mi kha mi ndla xikhambeleni xa n'wina mi pima chukela ni van'wani va fika va chikela na mpfuma laya na swin'wana laya hi leswi nga le ku ndliweni ti-political party ta South Africa it's so many many it's a huge number that's why swa ha to onheka ku ya ekule na wun'wani wa laveka ku u nghena u cincacinca swilo and va tiyisa swilo hi ndlela yo xidemokrasi a xiwo ti tele ngopfu ti-political party n'we ta ti tele n'wana ka hina talelo ra kona a ri control-eke hi rona leri nga na ku xutaxuta leri
1: all right so a hi languteni leya ya ku mi kuma ku vanhu hi n'wana hi dlaya mutswari hi dlaya makwini hi dlaya sesi dlaya boti ku va ku ndleke yina
5: laya hi sweswiya swi dzahadzahiwaka swa ti-crystal na tiyinini swilo leswiya loko munhu a za swi ava swi dzahini i va a ha ri hava mapfalwa a nga wa hlamula mutswari wa yena mi swi twa ku u n'wi konyolola lera ro a n'wi hlamula hi ndlela yin'wani ya yo a yi pimiwangi maxi wa mina ha swi twa xin'wani mabyala ya lamawa sweswiwa mi ni lo tshama ni pfuxe hi wena n'wana ka hina
1: right ni khesa swinene mintsi ra mina hinkwako kula mi ni kumbaka mi ri ko vhele ka xondzo 106.0 megahertz i va khatini va hala ku tana tona vhele endlela leyo 060-8875-942 makumembirinkombo timinetse kongoma kahle ka wori liya ya 12 eka nongonoko wa tale mbilwini ni ku ta kahle ka timhanga leti ya ta ku kuma ku i ncini lexi xi endlaka ku kuma ku va ku le ku dlayitelaniweni ka vanhu va xisati ku dlayiwa munhu un'wana na un'wana ku dlayiwa vana hinkwako tindhawu leti ku busy ku le ku dlayaniweni ngopfu eka tin'hweti timbirhi letiwa i nga ka tona ku va kha ku endlekela yini i ncini reason nkulu ya koho lexi endlaku ku va na timhaka ta muxaka lowani xivindzi lexi xi va xi ta xi huma hi kwini xa ku ni ta fika ni yima endhawini yo karhi laa ku nga na vanhu va nga ti tshamanga ku hungaseni ni fika mina ni ya rhela vana va vanhu hi ndlela yeleyo ni nga nanguti na ku i vangani lava waku hi ndlela yeleyo mina no xutetela ku va kha ku endlekela yini loko ze swi fikela laha ka ku ni ze ni kota ku ni nga dlaya makwenu wa mihi kumbe mutswari wa mihi kumbe ku pfinya wa mutswari wa mehe hi loko se mbilu ya mina ku va ku ri na yini ni hlekete yini hi ndlela yo yeleyo eka nomboro 060-8875-942
6: kala mbilwini 10 to 12 ni matambu la hi lavutele timhaka ti chukachukiwa kona kala mbilwini
7: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko
8: Shibasa Funeral Services lei i sosayiti leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlangane na khombo ra ku va mi siyiwile hi murhandziwa wa n'wina eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavhaka wena na vanhu va 14 laha a ku na joining fee kumbe age limit naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela kasi va ku tisela tent 100 wa switulu decoration ya le swilahlweni na swo timula torha 200 rand airtime grocery leyi endlaka 3500 va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand va tlhela va ku endlela na
9: na death certificate. Vaku tekela na mufi, vangu veka e storage ya vona. Kasi loko unga lahlele hi vona, vaku nyika 4,700. Kasi eka plan B, uhakela 260 rand ntsena. Loko unga lahlele hi vona, vaku nyika 5,200 rand. Kasi la, akuna joining fee, kumbe age limit, na swona na kona, uyima 3 months ntsena, vanga se ku lahlela. Vaku tisela tent, 100 wa switulu, decoration ile swilahlweni, na swo timula tora, e term ya 200.
10: Na grocery ya 3,800.
9: La, vatlhela vaku tisela na mobile fridge, hash, na ti family cars. Vaku endlela na death certificate, vaku tekela na murhandzi wa wena, vaya n'wi veka eka storage xa vona. Vakumeka eGiyani, Alimdev Buildings, office number 019, kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo. Kasi mi nga tlhela mi va kumi na le Bankstone a Posweni. Kasi eka Mukwakwayila a Paulus Makwala Complex, va kona na le ka Maphalle R81 a Mania Taxi Rank. Nakona va kona, mi nga va fowunela sweswi eka 071-554-9757, 071-554-9757, kumbe 015-101-0151, 015-101-0151, eka email e admin@shibasa.co.za. Neleka TikTok na Facebook bakona Shibasa Funeral Services.

0: alright, like brain mixer mina hi twa ku kahle kahle n'wina mi swi vonisa ku yini kahle ku maka leyi blaka yo eka siku ra namuntlha u nga ha ba riqingho mixer ra mina u rhumela kahle ka nomboro 060-7-5-9-4-2 hi va hi karhi hi twa ku xana ke n'wina tani mixeri mi swi vona njhani vonelo ra mixeri i vonelo ra mixeri a ku na munhu loyi a nga ta nghena angula ehleni ka ri vonelo ra un'wanyana mixeri hi ndlela yaleyo moni hi twa ku hala ka WhatsApp i va mani lava nga hi tsapulela atweni lava
1: Ripirile muhaxi hi mingisa ku antswa hi pfulelijisa ra n'wina nongonoko na wu twa ende wa namba lexi endla ku va na radio hahlula i vuchumi or vuseve xiseveseve hi xona xi khostaku swilo swa ku talo swa ku munhu a huma ka network ka leyi a nga ka yona kumbe leyi a tiyimisele ka yona i twi ingaku se swilo leswi a nga ka swona i jile ngopfu ka loko a vona leswi a nge tshama a swi endla mbirhi a hlangana na swona so sweswo swi endlaku vanhu vo tala mi kuma ku i nghenisiwa nghozini hi maseve ku nga ri yena mi kuma ku hi swi n'wi fambela kahle ku maseve a swi le ku n'wi fambeleni kahle i koka we i nga vukatini or ku lomu i nga kona i nga ha tivi ku na wena i wela kwini se munhu loyi a tivaka ku ri i wela kwini i ta kota ku va na nhlonipho ka nuna wa yena the way swi va nga tekisana xiswona mara loko ku ri na yiseveseve swi endla ku ri ku va na nhlangano lowukulu lowu nga tivekeki loko se moya leyi yi vuyelaka yi va yi tele yi fika yi dunguluxa laha kaya swi nga hatliseki ku famba yena mara loko wo tshika moya wa le xitarateni hi tirhisela wa laha kaya a ku na lexi xi nga ta hi xihupa la kaya mara loko ho la ku teka swilo swa le xitarateni swi chela la kaya swi lava hi ta hopa swo tala ngopfu la kaya ku swo tala hi nge he swi tirhisi la kaya ku hi ta va kha hi tirhisa swa le xitarateni se swa le xitarateni swo swi onhaku hi xitalo se loko ho ti dyondzisa ku tshika swa le xitarateni swi ta endla ku hi va na vutomi lebyinene mara loko ha ha landzelela va ku na tigigihala ku na swiyininini se swi endla se ku va ti-competition se ende ku va munhu loyi a nga ta teka nsati ivi a jika a hanya vutomi byin'wana byi nga twisiki bya vuhari ku ri a tiyimiseleni se hi swo swi endla ku vanhu va dlawa sweswo swo fana na sweswo hikuva va tshama va kha va phikizana a ka ha ri na rirhandzu loko ko va na rirhandzu munhu i fane a amukela nuna wa yena loko a vuya ntirhweni a n'wi hlanganisa n'wi bahaka mara munhu a swi kona swi sweswo ku loko ni pfuka nampundzu a ku na nchumu lexi endlekaka xa kona ku va ku hi miyelelanini hi va hi funde mati ku loko mo halaka swi lava ku ta va na loyi a nga na kana a nga swi nga ta pfuna nchumu swi ta endla ku loko se vutomi kha byi famba ta twi nga leswi exitarateni swi nandzika ngopfu ende vanhu lava nga exitarateni a wu swi tivi ku humelela yena se ta tikuma ho teka swa le xitarateni ku ri i hindze hi kona i tlhela i vuya swi repeat-a hi swo swi endlaku vanhu vo tala va va swi vuya va va swi leswi hinkwaswo swi endlekaka va ciseketela munhu un'wana loyi i kumaku i biwe hi misava se na yena a folowa ku biwa hi misava swi vava ngopfu ku u vona nchumu lowu ku ri a ku heteleleni ku ri i hindze hi le ka wona ende vutomi se ho repeat-a loko se i repeat-a i tsandzeka njhani ku vona ku xi xa ku biha na xo saseka hi xihi ku tshama ka swilo swa kahle swi endla ku va na vutomi lebyo leha masiku lama bya ha ri ko vutomi bya ku byi va byi ri short cut ku xin'wana na xin'wana xa ku i short cut a ku va mavonelo ma mina mihaxi tanko a mi ri na swa namuntlha ntsena a ri kwala ka minginisi
0: alright ni khesa swinene laha ka minginisi i swa namuntlha ntsena lavona va ku mativa swi sweswo va ri mativa swilo swa maxaka ya rirhandzu ya le handle swi lo ku fana a ku nala ta ku niseni eka ti-feelings ta un'wana ni va ku ri number one is better than the other one hi nga swi avoid-a swileswo dlayana swa ti-ben va ri dlayana swa ti-ben 10 na swinjhinani hi loko hinkwenu hi tshike xiyimo xa le xa le kaya xi va above control ya hina and they watch out n'wansati loko o ze a kuma nsaku handle u nge he pfuki n'wi kotini. Khensa swinene ni ri mavonelo ma mi yingiseli vhela hi ndlela yeleyo mo ni vona ku ku nga va ku ri na van'wanyana na mi vona riqingho na ri vona ri le ku tsayitileni ta mi teka sweswi mi nga vileli mo ni twa lavawani va nga ta ku na vona a hi tlangi ta vona mo hi twa lava.
2: Minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka buti mirex. Lexi ni tlaku vavasati va dlayeteliwa i ku va va rhandza ngopfu mali na mapfalo va ha ri hava vavasati va sweswi. N'wansati wa swi kota ku ya tshama a tavern rixa kha swi tiva ku i siye n'wanuna phakati ka yindlu. That's why lava va khale na lava sweswi va hambanini. Lava sweswi hayi ko va rifu ntsene lexi nga mali heyi i problem eka vona a ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa a yini moxa
0: khesini la ku mapuve block 18 munti ya lavana mile moyela ahe
3: ipfukile
0: na ipfukile mnjani
3: ipfukile buti loko baka koko no ya njeki ko tiwa na family sezo di tunya na loko shindunya ku nga ta tlambe ko tala na nyanya na grande as ko tango fuku loko ina hi tlela vona va puka va ma jalini ba ku tshamela ni
0: ku tshamela yini
3: ni hlamala ka wona dibe
0: ku tshamela yini
3: ku tshameliwa ku leswi nga ta mi hlamarisa va vuya va dakwini mara va ri hana peni yo xava leswi swi endlaka ku mi kuma ku moxeka vutomi bya vanhu vo tala ngo a mi swivo loko mo cheka a hi vuli ku hinkwavo lava nga ku dlayiweni ka swi leswi nga ku endleke i vanhu lava fambaka mabyalini mara ko tala mabyalini ni ya fika mi kuma ku ti-rip leti ngo to tala i vanhu lava tshika ku tshika mi kuma ku va langutise DGM rank ka khasakhasa va fika va kuma ku DGM rank va twanini kumbexana va ta tihumesenyana hi 200 DGM rank va khomise mali ya tshimende ya 1000 loko va yi rhumisa ni vula ku munhu loyi a nga hala va 200 a nge hela ku 200 swiboha leswi munhu i tsameka ku humesa 800 or 700 i timhaka ta case

0: hi vanhu lava vuya ku na mpfuno va tlhela va fika va kota ku va xoma swinkwa va xoma xixevo va ndla yiniyiniyini se swilo leswiya hi swo swin'wana swi khosaku ngopfu.
1: So loko hi languta leswi nga ku humeleleni sweswi, phela sweswiwani, un'wanyana wa tikuma a dlaye mutswari, kun'wana a dlaye makwenu hi ndlela yeleyo, ku va ku endleke yini laha?
0: Leswa swin'wana DJ i moya loko ku nga ri moya i timhaka ta ku amutini loko mutswari u tsandzeka ku control-a muti wa yena swi hetelela swi fikelela hi ndlela leyi DJ loko n'wina sweswi no va mi kha mi tshama na n'wina ivi loko mi tshama na n'wina mutswari wa mina hi mhaka ya ku mina ni va mi kha mi tirha ma brachief a ma hungutwi ku makungu leswi tirhi ta ku nyika xikombiso swi boheka ku xikombiso swi boheka ku mina ni kwata hi ku ni buti ka lowu a tekeliwi enhlokweni ivi enga liya loko yi ta yi ta ku that's why mi kuma ku the 99% vanhu va ngo vutisoleni njhani ku va va endle swilo swo fana na swin'wana vatswari swi va swi swi khosa u fika mi kuma ku DJ Rex munhu teka hi ku a nga nchumu hi mhaka ya ku a nga na movha Brachifa ni va teka va ri nchumu hi mhaka ya ku va na movha ene hi ku ya hi vutswari na vumunhu vana va wena hi fanele va teka ku ringana waluya a ndlwini na ku wa tirha i ndlwini na ku a wu tekeli ngopfu enhlokweni i dirowa vumunhu na vumunhu na ku rhandzana ka vanhu lavaya loko u khi ti kombisa ngopfu ku DJ tana n'wananga ni heleketa kwinikwini ku luya hi nge famina hi mhaka ya ku mina a ni tirhi mara ni ri buti wa DJ Rex ni heta ni va na ex va yi vona ku fana ni xikombiso DJ Rex case liya yi nga tshama yi humelela ni va ka Jim Johnson naswona va nga dlaya 7 i gwevu ra siya I'm sure i gwevu i bitete bro a swi fambelana ngopfu na swin'wana vatswari vo tala vatswari lava nga kona sweswiwani va rhandza ngopfu mali ku tlula vana va vona ku tlula na vumundzuku bya vana va vona loko sweswi DJ Mrex mo va ni khi ni tirha mina ni ri na mbisana no va ni khi ni nga tirhi ma sorry ni ri na mbisana leyi nga ku tirheni ngopfu ni nga dinga ku lwa esesi wa mina i fanele a control a vulavula leswi na loko ku ri na marito ku veka yena se ti enga hi swona swi endlaka ku va sesi ko tala va va hi ndlela leyi
1: Okay.
0: mali is a problem
1: Alright. Ha,
0: no
1: ni mutini kayala.
0: ni kisi ndzi jambi
1: Se second friend la ka gym ngala lomeke.
0: a ni na n'wina Friday
1: Danko. Alright. Kano dimnes vele kongoma kahle ka urile 12 next kuna vako hay swin'wana ri kwala ka dzingi dzingi chilizi mama kenso vako rote a fashion a fama longa sunset villa el similan vako swin'wana ri kwala ka makosha ivike DJ Tianto vako swin'wana ri kwala ka mudabula tlangelani kesa swinene Pitas Matos vako swin'wana ri kwala vako swin'wana botim rexa Pitas Matos ni kheso swinene n'wana bo John Matos kheso swinene Tshikani Floma va ku swinene ri kwala Kankuri Azamani kesini na Sadomala diwa ka vo va ku kesini va ku swinene ri kwala ka Jim Galalo Messas Divine lavona lavona Kenny Dayson Mbetsa va ku hawa riperele mrekisi DJ va ku swinene ri kwala ka xikokwana stadium hi mina papa lonene emakhexi bongani Lagos Mbetsa wa xigubu ni khesa swinene basani n'wana Manphosa va ku swi ngheni ri kwala emugangeni wa nduna Ephraim Makamu kwala is khesa swinene ni ri hlayiseka swinene ntivarano va khwaxi va ku hawa le Burgersdorp Mbuya khesa swinene ntalo Maluleke va ku swi ngheni ri kwala ni ri la ka Mapuve malume wa nguva ntalo xikhotani eka mapove kesini ala ka ndhawu zita machisa ni kesa swinene mrungula ndhawu zita machisa ni ri mana ndzalo ndzalama va ku ri hawa hi swin'we ni ri kwala ka nkuri ka tomu i mama ndzalo na ndzalama kesa swinene.

analog.

fan alors.

Analog.

Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

0: Xinavetiso so lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.

0: Shame.
1: Basa Funeral Services lei i society leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlangane na khombo ra ku va mi siyiwile hi murhandziwa wa n'wina. Eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavhaka wena na vanhu va 14. Laha a ku na joining fee kumbe age limit, naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela, kasi va ku tisela tent 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula torha, 200 rand airtime, grocery leyi endlaka 3500, va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand, va tlhela va ku endlela na death certificate, va ku tekela na mufi va n'wi veka estorage xa vona, kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700. Kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena, loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5200 rand. Kasi la a ku na joining fee kumbe age limit, naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela, va ku tisela tent 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula torha, airtime ya 200
2: na grocery ya 3800.
1: La va tlhela va ku tisela na mobile fridge, hash na ti-family cars, va ku endlela na death certificate, va ku tekela na murhandzi wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona. Va kumeka eGiyani Alimdev Buildings, office number 019 kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo. Kasi mi nga tlhela mi va kumene le Bankston aposweni, kasi eka Mikwakwayila a Paulus Makwala complex va kona, na le ka Maphalle R81 a Main Near Taxi Rank nakona va kona. Mi nga va fowunela sweswi eka 071 554 9757 071 554 9757, kumbe 015 101 0151 015 101 0151, eka email i admin@swibasa.co.za, na le ka TikTok na Facebook va kona Swibasa Funeral Services.